0: Imutang sa Osmeña Boulevard, kalampaingon sa Kapitulyo, doon sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Brands na to, anaata sa EDM Building. At ubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga, Consolacion, Cebu. Alang sa dugang ninyong mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161. Sa Cebu City Brands na nato o sa Consolacion 0917-318-1175. O mga higala, siguruan ninyo ang inyong mapalit na soft gels ay tatak na ili. Kay ugwa, piki ka nga ayaw dawata para sigurado adto palit og vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
1: Sports ngayon. Sports ngayon.
2: Ato balita sa sports, yatod karon sa atong sports analyst ng International Boxing Judge. Kasama ni Edward Liga sa atong linya karon. Kasama ni Edward, may buntag.
3: Mayong buntag kasamang ken, kining atong balita sa sports, yatod kanyo sa DTX 500. Padayon, nga nangita o medalyang bulawa, no, ang Pilipinas, no, ang mga atleta ini sa nagpadayon nga Asian Games dito sa Nagoya sa Japan. Sa kasamtangan, naapata, no, ang nakuha nato nga medalya, lima pa ka medalya, usa ka silver medal courtesy ni Jean Claude Saclag sa mixed martial arts, unya ang upat puro mga bronze, no. Kagahapong adlaw napildi usab, no, ikaunom ra sa ang silang Carlos Yulo, no, alang sa team sa men's team nga kini nga sa gymnastic. Tapos bisan pa man ni ana ang Yulo brothers, sila ni Carlos og si Carl Eldro Yulo, ani advance kini, no, alang sa aparatos og floor exercise, na posible pud makakuha sila ga medalya nga bulawan. Gawas ni ana ang atong boxing isa pa, ano, ang natagak si Ira Villegas, samtang ang uban ni advance na sa round of 16 ngadto na sa quarter finals. Og sa 3x3 nga basketball, men's and women, ang women's og ang men's na nag-advance usab kini sa quarter finals, samtang ang atong volleyball team naparot, you know, og namutang himutang lang kini sa 9th place, no, nga overall sa mga team sa basketball nga mi appeal, no, sa Asian Games. Mas nindot ang atong showing ni adtong 2021 na Tokyo Olympics diin na nakakuha kitag mga medalyang bulawa, no, courtesy ni Carlos Yulo adtong panahuna. Apan karon muraga lisod gaayo pagkuha og medalyang bulawan, pero bisan pa ni ana ang nagpadayon paghihapon ang mga duwa, labi na ang boxing nga posible makakuha kita og medalyang bulawan. Kining atong balita sa sports, gatod ganyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag-DTX 500, ang DTX 500, adunay superior antioxidants, nga maoy nagprotekta sa mga selula, apil na ang mga daot nga mga skin cells, o ipagrabi kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals moresulta kini sa oxidative stress. Kini makit-an sa mga wrinkles ug fold sa panit. Mutumaw ang mga dark spots ug uban pang mga sinyales samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga adunay 1.3 million ORAC units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals ug oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa'y imong gipaabot, mag-DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sikreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyoman Edward de la Serna Ligas, DYHP! Tatak, Ironman.
2: Ato balita sa sports, may kompleto sa ato mga balita ni mga oras sa unya standby karon taon-taon ha. Uman sa atong pipila ka mga pahinumdom. Inyo na ikaw ban si Radiman Benji Tanghian. Para ko diri sa oy ato ding dasigon pag padayo ng ato mga kasamag mga idol ha. Kay do na pa moy pwedeng maapilan nga nabilin nga mga raffle draw para sa Bio Jessic Bitbit sa swerte raffle promo. Pero pa'y lain nga weekly promo nga umaabot na to next week. Dayon, ato na ta si Grand Draw sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Busa, kanto nakapamalit na mo din ha o 20 pieces nga Biogesic Tablet. Ha? Ang inyong mga resibo, dalha diri sa itong istasyon para mabayloan ka na raffle coupon o baonay ma-appeal sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. 20 ka Biogesic Tablet nga mapalit po ninyo sa mga partner nga pharmacies o mga tindahan, no? Nining na padayon nga promo karon. Siguraduhan ang inyong mapalit nga bayo, Jesse, kantog yung pagsugod o gagusto, Jess, hangtod sa nisunod nga pang adlaw. Palit mong bayo, Jesse, ning musunod nga mga pharmacies, ang 360 Pharmacy, Actimed, Rose Pharmacy, South Star Drug, Generics Pharmacy, or TGP, Watson's Mercury Drug. Yung mga supermarkets and convenience stores, pwede sa 7-Eleven, Alfar, Alturas, Evercare, La Nueva, Metro Gaisano, Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson's Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket o gang SVI. Ang ato mga minor winners na ubay-ubay na ni sila no sa nangagi nga mga weekly draws. Ang mga minor winners, upat kabuok ang kamudaog no kada semana sa weekly draw, magkaroon ng 2,000 pesos kada usa. Dunay major winners at sa mga weekly draws, usa magkadaog og 5,000 pesos. Ato sa grand draw, ato na dito ang dagko kay nga mga prizes. Upata makadawat, no, sa tag 10,000 pesos kada usa. Muna yung mga minor winners, ha? Sa minor winners, dagko po kayong prizes. 10,000 pesos kada usa, unya upat kabuok ang makadaog ani. Ang major winner, maunay makadaog og 100,000 pesos. Ang major winner na to, makadawat og 100,000 pesos nga premyo. Tax exclusive. Busa, kanto din ang nakapamalit na Bio Jessic nga 20 kapises, no? Yung mo-reflect din na sa iyo mga resibo ang iyong nabayran nga 20 pieces yun ka Bio Jessic tablet. Na ipaglangan, dalhan na din sa itong istasyon para mabayloan na raffle coupon. Yan sa itong maghug sa mga entries nila ha, ready-ready po mo din na kay pangayuan na ba mo sa inyong email ad? O isuwat ng daan din na kay usa na sa pangayuan sa mga information ninyo. Okay, so paspasi ha! Kaya nagkadoon na ta sa atong grand draw sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Napailain nga weekly draw, una pa dito sa atong grand draw. Wala man tayo nga oras, unya humani ini, human sa atong commercials, bati na ninyo unyan taon-taon, ikauban niyo si Radioman Benji Tanghian. Bala ko na rin sa control, kasamang Cases Mania, Nems Quiñones of Gerald Albion. Ako si aming Radioman Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw o maayong nga buntag.
1: Radyo mo nationwide.
2: At oras karon alas 8:08.
1: This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutein, mas epektibo, mas klaro.
4: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyoman Jane Galliardo o kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo o aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang o alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot o liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng o dandelion leaves. Makatabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids o guban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, makaboost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduhan ngadto sa tulo ka kapsula mata ang adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule D Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa butika diyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batu Leyte, samtang nga tuang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule D Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar. Tayo na.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Mrs. Ang sarap sa feeling kung may sulit kang masaligan sa panimay, di ba? Kanang dili ka bitinon. Pag-abot sa heavy duty nga hugason, sulit nga masaligan ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulit magtangtang sa heavy duty nga sebo. Sulit pod nga motangtang sa bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation.
2: ISO certified, world class quality.
3: Kung mag-uwan o nya kalit nga muinit, murag walay hunong ang sip-on og ubo sa mga bata. Mao nga kinahanglang magmatngon. Ting-uwan na, mami. Pasabot ni ini, daghan na usab ang mga sakit sa masasip-on og ubo sa mga bata. Kung dili dayon maatiman ang simple nga sip-on og ubo, mahimong mo grabe, mao nga dali mo bug-at ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang sinyales sa sip-on, sumpuan dayon gamit ang New Zep for Kids. Og sa ubong dunay problema, magmamigurado with Solmiox for Kids. Dapat abansidaan kaysa sip-on o gubo karong panahon, ting-uwan. Gihius ang ka-epektibo sa Solmiox for Kids o New Zep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, maukini ang alagang Unilab. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of New Zep. Carbocystin is the generic name of Solmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
0: This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Simeticon Rest Time to the Rescue.
4: Take us to the bridge, girly. Girl, your confidence has no end. Hair so smooth and just protect.
5: Di makaundang og kalo tungod sa dandruff?
6: Try all new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is
4: dandruff protected
6: with regular use.
0: Sway it with Sunsilk.
7: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
9: Rexido Forte!
10: Mas paspas, banat sa upat!
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Usa kasi man ang tambal sa pamilya. Igo kaha sa 150?
14: Pwede sa Actimed. Actipit man.
13: Dimples. Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han? Ang pang-allergy defense na ko?
14: Actimed. Actipit.
13: BP support ni nanay. Vitamins ni kuya.
14: Actimed. Actipit.
13: Unya ang quality.
14: Sa Actimed, Actiak. Pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa ka semanang ginhawa. Adto na sa Generica Drugstore.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Straight to the point.
15: Ato ang takna alas 8:40 na no sa kabuntagon. May buntag ka natuntanan mga kasama. Ang naminaw karon sila natagsa ka mga radio sa Facebook o sa tuang YouTube channel, good morning. O sa tuang mga idol sa 93.9 the IFM. Manya sa gihapon na kunyuhang radio man Benji Tanghian. Akita maoy temporaryo nga magkuyog karon na karon buntaga tungod kay aduna importante kayo sad nga agi asikaso no si Tony Rufil. Manang kita maoy mag-uban sa iyahang programa karon buntaga mga kasama. Kumusta mong tanan de ato ang mga pinangga ng mga tigpaminaw ato mga sukin tigpaminaw. Okay, unia! Daghan na mga isgotana na to ron kapahin sa kanan na nindot on dato o kanang na ang nguban, nagatang kapahin sa nahitabo sa impeachment court kagahapon. Kaya kaganiha gi sa first half gi sugda na tatong tikdol-tikdol ni Attorney Rufil ganihan buntag. Kaya nindot niya nahitabo gahapon. Og sa kwan pani, og sa kanang naang, og sa manok pa kaning kwan pani, kana bitang tari muraga gadiga kwan, no, muraga dirbi gahapon. Ah, niya. Una nga ang kuan sa batuang mga kaigsuna mga barangay kapitan giski official la. Minaw sa Silas update og unsa man gyud mahinayon bagyod o dili ang eleksyon sa barangay kay kuan naman na kanang na ang pitsa 28 naman ang filing certificate of candidacy ha. Karon to ato ni hatagad pagtagad pero mintras wa pay kanang pirma ni presidente Marcos na hala pang lamano lang usa mo diha. Aso karong si Manahuna ato ang paaboto no kay posible man na karong si Manahuna makasama dunay kanang napirmahan ba i-veto ba ni presidente Marcos pero sa kuntan-aw dako kayo og posibilidad nga pirmahan niya dako kay posibilidad nga iyang pirmahan ni tungod kay ang Malacañang kun nakahinumdom mo atong mga niagi nga mga bulan niingon to si Claire Castro nga kanang na ang budget sa eleksyon sa barangay nga mas maayo pod nga magamit na lang no sa mga biktima sa baha dito sa kaulohan kay wa naman tingali nagbaha dito. pero muna nga ilahaan nga dili lang tingalin lang sa muksamukon o mga congressman ba o mga senador nga diha sa impeachment court ginala mo focus ang mga tao dito ayalon sa muga focus sa eleksyon o baka ang budget kay muhatag magyug budget si congressman dito sa kapitan o niya namundo biya post congressman para sa eleksyon sa 2028 na sa muna nga karon si manaw na ito atangan pero dako ang posibilidad nga pirmahan ni presidente Marcos pero mintras karon wa pa mapirmahe ang COMELEC padayon nga ni trabaho sa ilahang nga mga guidelines sa diha no sa ilahang nga buhatan. Okay, arisa ta sa ato ang dugang winners karong buntaga. So, di pa nato kanang naantabukan ang impeachment kagahapon makasama kay nagasanbay sa pikas linya si kasamang Lailin Rabani sa Rigadas alang sa dugang nga mga winners nato nga nakadawat og pahalipay gikan diri sa tuang si Bianan. Yes, kasamang Lailin kinsa nin dugang winners karong buntaga.
16: DYHP. Ottoman Report.
17: Mayong buntag ka sa mga regimen bench yung mayong buntag sa tanang suking tig paminoy na itong sasyon DYHP. Live kita karon sa Cebu City North District. Delay na sa maswerte makalawa sa itong mga pahalipay nga bugas o chorizo. Isi pa salamat sa ilang karunay pagsuporta sa itong sasyon DYHP. Sila Luz Ichibare, Freda Roma, Rodriga Sildora, Maria Teresa Sumayang, Amelita Ferrer, Meloy Eliksyon, James Balazar, Ogari Trago. O karan usay kasingi din yun sa DYHP. Dabay, salamat sa DYHP. Overall number one.
15: Yeah. Okay. Sige. Sayaw ta Sugbo. Sige. Sayaw. Ito ang model niya kasama Julius Balilig sa Idol B. Asana, no? Sige. Ito sayawan na eh, ha? Exercise ta sa kabuntagon paugnat sa kusog, ha? Kana, oh.
18: Alas 6 sa buntag, sugod na ang
15: aksyon. Okay, ay dayo, no? Sige.
18: Subo ready sa impormasyon, politika, balita, upang hitabo sa adlaw. Kung unsay tinuod siya dayo.
15: Okay, ay.

Oh, kena. Oh, cus, cuy, ni kwa ni grind statay. Oh, ha? Oh, ni grind statay. Dungagig bugas niya. Dungagig bugas do rizo. Ama, ayoha mo kwa. Oh, ya. Oh, mora magtisayo kis pagiting pababa. Oh. Ah, kananay. Oh. Ah, nanay, oh, pinatalikod pa. Ha? Ah, sa kaanag, oh, nakadawat pagbugas, nakadawat pagchorizo, ha? Nakasayaw pa, ha? Asa ka na, ha? Okay, salamat kayo kasama Julius Balili sa mga Lailin. Anya sa tuang mga winners, ha? Nga nasakpang naminaw karumuntaga. Salamat kayo sa inyuhang kanunay pagpaminaw. Saka itong uban nga wapa na suruyi, no? Sa ilahang mga panimalay, patinguga lang yun kanunay nyo mga radio, ha? Na ay problema iyang taga-anong tingog ang iyang pulong mo'y go sa matag kasing-kasing kay nagdapik siya sa usti siya o kamat mo. Ah, sige, o niya, kwan yun ha, sayaw yun ha. Ah, dito niya nakadawat na sila o mga pahalipay. Ah, muna nga kanang na ang tauhay kayo ay kay nagapaminaw pa ka sa mga tinuod ng mga balita. Ah, mga komentaryo, diri ni Tony Rufil, o niya nakadawat pagyog ka o bugas o chorizo. Saan nindota? Kan gay pa premium address.

0: si Kasamang Clemencia apistan niyo nga o oh, kuan na guna bugas na guna og chorizo ha ah. Isag ako mosayaw kog maayo ana. Ah, samo na nga kanang naa nga sayaw gyud oi ha. Ah, sayaw gyud kay kanang naa nga paugnat na punas kusog ha. O niya, ah, paugnat sa kusog, ah, pasingot sa kabuntagon. Ah, para nga maka kwan na kana circulate og gatarong nga tuwa nga dugo sa niya importante kay nang pasingot sa kabuntagon. Ah, pasingot sa kabuntagon, ah, do na sa kanang ingos kasamangki, do na sa kanang pasingot sa kadlawon na. Di kon sayo ka magjaging-jaging sa kadlawon na. Okay, so kwanta ka na na ang mo kwansa ta ha? Sa mo kwansa ta ka sa mangke? Ha, mo kwansa ta ba? Break sa ta o niya balik ta karon ng taod makasama human lamang sa mga ah, importante kay standby lang usa ha? Standby lang usa. Alas 8:24 na sa buntag.
1: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit. Payo ni Doc for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin B3, C, and Zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected with proper diet and exercise based on ready. Yun ilang quality yan. Ascorbic acid vitamin C plus zinc plus folic calciferol vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
3: Sa gunso ng OT, ay buhi.
4: Kaya pa na ako.
3: Nagsigi og biyahe, padayon lang. Kaya pa na ako. Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayagani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naakaani, wala kay pildi.
5: Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
6: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 20.

0: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Vertigon, it's the
1: best for vertigo. Gibati ba nimo kanang makahasol nga pag-atake sa vertigo? Kanang nagtuyok na pananaw, ang pagbati nga nalipog, ug ang kalit nga pagdulong sa pananaw. Inubanan pa sa grabing labat sa ulo, kasukaon, pagkawala sa balanse, pagluspan, ug ang kalit nga pag-init sa lawas. Pilia ang natural nga solusyon. Ang Vertigon gikan sa natural nga mga sangkap aron epektibo moambag kanimo. Vertigon, it's the best for vertigo
2: relief. Vertigon. Pangitaan ang Vertigon sa pinakaduol nga butika.
3: Mahalagang paalala. Ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Hey! Kidney care time!
5: Sakit yun akong kilid, maglisod kong pangihin. Actually, di yun ko kakonsentrate og trabaho.
6: Okay, so nga nagka-kidney stone o magka-og UTI?
5: Sasingin ako ka-og parat, nainom na akong soft drinks o sa junk food.
6: So sa pagkakaroon, kumusta naman imo pamati?
5: Sa ako sigag-inom sa kidney care, nawala na yun akong kidney stone. Nga na-worried na kay ko. Nga regular na po ang akong pagpangihi.
7: Mapalit ang kidney care sa Mercury o sa inyong suki nga buti.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
9: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: sa screen.
1: Parehas ta. Ako pod, birmi pula ug uga ang mata tungod sa sikid computer.
2: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
0: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
1: Salamat sa lutein sa iBerry Gold, makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
2: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
3: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Nag-init na pod. Bakasyon ready na ba tanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Straight to the point.
5: Ato ang takna alas sa 8:32 na sa kabuntagon. Alita makasama diri sa tuang pagkulo kabildo karong buntagat.
2: Straight to the point.
5: Oni ato ning hatagan og pagtagad kay gahapon adlawa, di gyud makatuo makasama ang kadtong mga dumadapig no sa mga DDS, ha? Nalipay ang gatong mga anti-DDS nga medyo na dungagan silag usa. No, dungagan silag usa pinaagi sa pag bali no ni Senador Mark Villar, ha, dito mga sukin dig paminaw sa habig sa majority. Ha, pero kana ha, di pa na to masiguro inigabot sa kanang votation na ba, inigvotation na for conviction. Awat ta kay balog si Mark Villar mo convict ba or dili, bisan gani kanang naasa kanang majority makasama tanan, di man ta makasiguro nga kana sila tanan mo convict, ha? Pero gahapon ibalitog sa gahapon ingon mga DDS nga moy kuan, ha? Pero munang ato la pong nagasabot na punta ni Mark Villar kay ang iyang kaso mo gibutangan na magkalburo. Okay, kung mong kaso, butangan o kalburo, dali na mahinog. Ah, kabantay ka ng kalburo, rabagya po na diri sa Cebu, no? Ah, kanan ng kalburo, ah, o butangan o kalburo ang kaso, dali kayong mahinog. Ah, murag duna dagway nakahunghong ni Mark Villar nga, bali na lang, mintras ang kalburo nga gibutang sa imuhang kaso, ah, dili pa daghan. Ani bali siya. Ah, murag, kwan eh, kanang naang balik ni spagahilaw, ah. Ato sa makasama nga tabugan ang report na kay diay usa ka lalaki nga naungo sa scatter, agi karnap ang sakyanan sa iyang amo. Usa ba ding kalaki hataon oy nga mo lagi na kanang scatter, ha? Kanang scatter na amay mo ingon nga maayo na kay makadaog sila, pero basta sugal gani makasama labang pildi gyud, labang pildi ang uban nangawat pagyod, ha? Ito ang i-check ang dugan ni Tali sa report ni Radio Man Jane Gallardo. Yes, Radio Man Jane.
2: DYHP. RMN Report.
6: Yes, Radio Man, kasamang Benji, no? Nabalhog na ni karon ang 29 anyos na lalaki. Human matod pa nga gikarnap niya ang sakyanan sa iyahang amo kay nauho ni siya sa scatter kasamang Benji.
5: Uy!
6: Ni kagahapon. Nagitahan ni siya sa atong kapulisan din sa May Carbon Police Station. Hinungdan, nag-turn over na lang ni siya din sa Inayawan Police Station kasamang Benji. So ang naitago, ang tulong ng maong lalaki kasamang Benji, dube na gini siya nga nag-trabaho niya ang amo kay kaning niya ang amo negosyante. So matod pa daghan kuno ning mga negosyo ka sa mga Benji do na ni mga sakyanan ya kaning nga multi-cab sa mga Benji iya nga ning gikuha ako sa iyang pagkapilgi sa scatter.
5: Oo.
6: Napilgi siya sa scatter ka sa mga Benji mga 2,000 kapi niya. Wala naman siya inugbawi. Hugog sa gano siya niya at tumigayun na ka sa mga Benji. Sa iyo sa buntag, wala lang siya nananghit sa iyahang amo. Kaya natulog pa. Kato niyang gikuha ang kininga multi-cabra kasamang Benji o iyang ang gidrive na o bisag-asa na lang siya naabot. Kaya ganit siya kinundong kasamang Benji kung asa siya naabot. Natinga na lang siya din ang murag na huwas-huwasa na sa kasamang Benji. Natinga siya nga gidrive niya ang multi-cabra. Nga medyo na konsen siya man siya kaya wasa kapanangi. Dapat umitahan siya sa ato ang kapulisan. Pero ganit ang amo nga negosyante kasamang Benji. Kaya na uyawan ba tungod sa dibuha aning iyahang tautaw kay iya biyaon taning gisaligan ka sa mga Benji kay dugay-dugay na gini nagtrabaho niya yang anong gikuha magkalit ang iyahang multikaba nga wa man lang gani gyoy pananghid ka sa mga Benji may gani kay nauli ra pud in town ni ang kining multikaba gamit-gamito nin town ining maong iyahang amo kasamang Benji. Sa atong pagpakihinabi ni ining suspect, ato gyud nga gipangutana kung unsa ka tinud kaya basin ganig na pasanginlan kasamang Benji or basin na lang gyud siya lakaw niya, di siya ganahan mo lakaw, basin ganahan kaya ning multi-cab kay gikapoy. So iya yung gitugaan niya kasamang Benji nga ato sa ato ang pagpakihinabi niya nga wala siya nananghid kaya napugong niya ang amo niya. Kaya ganing nguna, wala siya siyang huna-huna kasamang Benji kaya ako iyahang dako iyahang sildi sa scatter na naungo na gid siya kasamang Benji nga nakainom pud siya nga nasa plano matud pa kasamang Benji nga paduon ta di ay niya nga iprinda kasamang Benji. So, naungo na ni siya ni ining scatter kani gay scatter kasamang Benji murag dugay-dugay na tanga wa ka cover ni aning balita kasamang Benji hindi man gidag hapon ni scatter kasamang Benji so puso pa hapon ka ayo ni kanang makaanap ka sa mga Benji ba no nga siguro kung lingaw-lingaw lang okay ragged ang scatter ka sa mga Benji pero kung dili na ni mo makontrol o kung ang scatter na yung magkontrol ni mo ang sugal na mga dili na po maayo
7: muna na lesson
6: no ilisag ka sa mga Benji nga kana ganun maabot na ka sa punto nga manghilabot na lang kay tungod na ungo na ka sa scatter
7: pero unsa man ay gawas nga muduwa sa scatter radio man siya dili ni sa mo soyop di kuno ni sa mo soyop kuno
6: matod ta kasamang Benji nga magamitan ko ni siya.
7: Amo na. So, doble, denig bisyo, doble bisyo.
6: Doble yung bisyo kasamang Benji nga ay nakapait. Kaya siya ay nakapilde siyang kaugalingon, siya ay nakawa siyang kwarta, kaya nahilabot siya na yung butang kasamang Benji. Maayon na lang din ganit, kaya nakuha o balik. Ang kining multikab, ang kuya wato kasamang Benji o naprinda o nabaligya niya.
7: So mga pila man nakaadlaw niya na yung gidrayban-drayban, nga wanya giuli dito sa grahian sa yung amo?
6: Nabalik raman din noon, wala na raman ako sa kaadlaw kasamang Benji, nabalik raman po din noon.
7: Ah, nagpakuan na siya, kananaang nagpahangin na tingali siya, nagpahungaw na tingali siya sa yahang kuan, ha? Yahang gibate.
6: Nagpakungaw na siya kasamang Benji, kaya galain din yung una-una nga napildi siya niya, galibog siya, unsa man akong ibawi. Wala ko man siya ang PLD. Pero atang ipangutana, 2,000 ay yahang PLD kasamang Benji.
7: 2,000? Oo.
6: Dismil niya, ang iyahan lang din ato nga makapa lakaw-lakaw siya o katong magsuroy-suroy siya nga hubog na kuyawan gani ni anak kuyawan gani ang kapulisan ka sa mga Benji kay hubog siya niya, ga-drive siya.
7: Muna'y kuyaw, ingon ana, unya, makaamong na hinoon sa mga drivers nga nagtinarong deskarsada.
6: Kaya tinulak sa pang Benji, pero may gani noon niya, kay siya gitpud mismo ang nitahan sa kapulisan niya. Gito yung oversharing sa Inewan Police Station niya. Ang kinirabang amo niya ka sa mga Benji, ang pagsali gani, kaya nabuak na. Sumakot sa atong kapulisan niya, disibido gyud, nga mapasaka o kaso ang kiningiyahang amo ka sa mga Benji. Aron po, na matagam ni ang kining maong lalaki niya, gialiasan lang gani ni siya si Erwin ka sa mga Benji. Kaya para po makat-on siya sa iyang dibuhat, nga digid na ayo.
7: Ginoon, oh. So kanina, nagpakuan man na sa diyan, nagpaubo-ubo man lagi na. Kasi man na, natulog ng gamata o gamatang natulog na. Nagpaubo-ubo man, oh.
6: Nagpaubo-ubo kay naulaw siya ka sa mga Benji niya. Lisa, draba ng tao nga, kanaganin po kawo na to nga nagpatulog-tulog, ra?
7: Oh, nang gamata, oh.
6: Matingog siya kasamang Benji, pero gaubo siya. Gaubo siya kasamang Benji. Noon, iangkon siya kasamang Benji. Pero matod niya, nga iyanitahan siya ng kapulisan niya, iyang giuli ang multikab, kaya na-consent siya siya kasamang Benji. So, wala na yun. wala na yung nahimo iyahang kuhan ka sa mga benji. Kaya ulahi naman ang iyahang konsensya, no? At least, nauli niya ang multi-cab. Nabalik na gid in town pag iya ka sa mga benji. Pero kaya tungod sa iyahang salaod niya dibuhat, angay po siyang patag mo na matod sa iyahang amo. Maunang karun, gibalog siya din sa may inayon police station ka sa mga benji niya. Ang iyahang kaso na apabangon kay kining maong kalapasan sa new anti-carnapping act gid sa mga benji.
5: Taga-asa to sa Radyo Manzin?
6: Taga-barangay Tugon Pardo ni siya.
5: Ah, taga... Tugon Pardo no, din eh.
6: Tugon Pardo na. Ang pinigiyahang amo ka sa mga benji kaya taga-barangay Poblasyon Pardo. So, silingan na may sila kailan.
5: Silingan ra, oh.
6: Sa mga ginito.
5: Iyahang giunay taon.
6: Giunay gitintaon niya ka sa mga benji, no? So, ang pagsalig, nawag kang nagiglisod na mabalik ang pagsalig kung matatsahan na ka sa mga benji. Sa mga nang karoon, ipapriso lang ko sa Alicia din sa Inayawan Police Station. Aron po, serbisyohan niya ang iyahang kaso nga ipasakabatok niya kasamang Benji.
5: Okay. So,
6: parang mo na ang atong nakuha, gikan din sa may Inayawan Police Station. Kauban ako sa tong RMN Patrol, Rajman Jesse Sumampong. Ako sa pagin yung Rajman Jane Galliard, UHP, sa top RMN.
5: Okay, salamat Radio Man Jane Galliardo sa imuhang report. Sumuna nga kanang na ang lisod, ha? Lisod ni ang maungo sa sugal, labi na sa scatter o niya. Samanto ka, kuhan nga mo, suyo po na ikuno. Sumuna nga ayag dunganan ng bisyuha kay makadaot yung kanadong. Ano may mga uban na magkailang nga kanang mo pusta o nga piso, dos, pwede man na ikuno? Pwede, piso, dos, ana. Pero napuingon nga, mas may nandinag ko kay dagko pong daog, ha? Dagko pong lagig pilde, pero muna nga pananglitan o ga... Kana na nga mudula-dula, na may uban yun nga mudula, ana. Ha? Nga, kana lang ikuan lagyo, doon na lang yung limit kay lisod ka ayo nga. Ha? Ang uban, wata kahibalo nga nagdula-dula, rumakadaog, ipalit og sabo, awag yan. Okay, so ato ang tabukan makasama ning... Ato ang hisgotanan kabahin sa impeachment kay kanang karon wala may kuan ron kanang wa may hearing karon sa sunod semana onyas 28, 29, 30 nasad no next week nasad ang kanang naang hearing onya ang ipatawag nila nga witness sa prosecution gani nagpadala na og sabina mga sukindig paminaw ngadto ni Mayor Basti Duterte. Si Mayor Basti Duterte maoy ipatawag na sab sa prosecution onya sunod semana. Apan tan-aw na to haog unsa bagyod mutala bagyod ang kaning ilahang kay sa mga niagi nga mga witnesses nga gipa presentar sa prosecution labi na mga sukindig paminaw kadto nga mga witnesses nga gitawag og mga hostile witness wa mangyo na titi ang prosecution. Ambot na guwain ni si Mayor Basti Duterte. Onya, patawag nila next week. So, pero gahapong adlawa mga sukindig paminaw na desisyonan. Na desisyonan sa Senate Impeachment Court nga kanigid laging si Bindalo ba? Inomdong kang Bindalo kasamang... Si Bindalo, maoy ni apila mga sukindig paminaw sa ruling ni Senador Cis Escudero, presiding officer Cis Escudero ni apilar siya nga i-reverse kadtunto ang ruling ni Senador Cis Escudero. Wa gyud makatulog si Irwin Bindalo, nga dili ma-reverse ang ruling nga 16 ang voting threshold. 2/3 sa all senators, wag yun magkatulog si Irwin Tulfo kay ningon mang yun siya nga ato yun ning i-reverse ato yung usbon kining kwintada. ato aning hatagag pagtaga don ha kay kanang na ang nindot ni kanang tutaw dahuman lamang sa importante kay alas 8:45 na sbunta.
8: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: care time.
1: Wala na ako mag-dialysis. Oh, mayon dang ko. May tumar ko, di pa tumar akong asawa ng kidney girl. Oh, naayo man akong kuhang lawas. Balik bang pag-kondisyon?
2: Kininang kidney care agam o gigamit para sa ejak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man duha ka tuig na kapin, waya na siya mag-dialysis.
3: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suking butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
5: Nag-init na pod. Vacation ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat. Nga na ay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat. O sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte, Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat, bisan pag na ay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat. Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua, kanunay nga na ay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ah! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
2: Mami, makailumdum ka ba atong last kang ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Gabi sa lunsao ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
0: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines Tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
4: Ato ang attack na alas 8:50 na sa kabuntagon. Balik na magkasama dere sa tuang pagkulo kabildo karong buntaga.
5: Straight to the point.
4: Now, ato ang tagan og pagtagad, ato ang balikan, no, kaning ni ang nahitabo dito sa impeachment court, mga sukindig paminaw, nga nagmalampuson gyud, no, ang si Senador Irwin Tulfo, nga iya mga sukindig paminaw nga paubsan ang denominator. Ha? Paubsan niya ang denominator, apan ang two-third nga maoy gibutang mga sukindig bonus constitution as extra. So naara ang two-thirds apan ang kadtulang denominator maoy iyaha nga gusto nga usbon. Ha? Nga ang gusto sa majority, ha? Gusto ni Senador Irwin Tulfo mga sukindig paminaw og sa mga nibutar ni ini nga kadtong mga senador nga absent. Ha? Kadtong mga senador nga wa na mutunga atol sa votation unya. Ha? Inighukom na nila unya dunay mga senador nga dili makatunga way labot sa kwintada. So kung pila ra kabuk mutunga maoy, ha? Maoy kuhaan sa two-thirds. Ha? Pananglitan ang makatunga 20 na lang kabuok. Ha? Pananglitan ang makatunga 20 na lang kabuok. So muna nga ang 20 kuhaan sa two-thirds. Muna nga mabilin anak 14. Oh. Nya pananglitan pa og kanang naang si Mark Villar og wala pa mo tapon si Mark Villar kay iyang kaso gikalburo naman. Kay karon ra ba ang kasamtangan nga mga senators nga nitambong sa impeachment mga sukindig paminaw 20 kabuok na lang. Ah, ngano man si Senador Bato de la Rosa nagtago amot asa karon. Si Senador Loren Legarda tos gawas sa iyang medical leave. O niya, gipapriso si Jinggoy, gipapriso si Kanang Marcolita, so upat ka buok. Ha? So upat ka mga senador ang dili maka-attend karon sa trial. Pero kani mga senadora, wata makahibalo kung inig-abot na sa Butiso na, basig mutunga ni sila. Ha? Basig makatunga. Ha? So muna nga pananglitan og dili sila makatunga, wa sila ilabot sa kwinta. Una si Mark Villar, muna nga daghan ra pod nga nakasabot, na daghan ang nakasaway ni Mark Villar, daghan pod ang nakasabot. Ha? Nga ingon sila nga, okay ra sana nga si Mark Villar ni gapon diya nila para dili mapriso. Kaya kung mapriso si Mark Villar, di 19 na lang ka mga senador. Ha? O niya, mapriso si, kuan, mapriso si Mark Villar. Pagkapriso ni Mark Villar, mga sukindig paminaw, wata kay balo og isunod sad si Camille Villar. Ha? Kaya naarabay kaso karon sila sa ombudsman. Ha? So muna nga si Mark Villar o pananglitan og ipapriso si Mark Villar, may na ni siya, kay ni ambak naman siya karon. So ni ambak na siya, tuwa na siya dito sa PICAS, pero minority gapon siya, membro gapon siya sa minority block. Ha? Pero ang pagdesisyon aning ni ang 13 nga paubsan ang denominator, ha, kanang paubsan ba ang gidaghanon sa mga senador nga maka atol sa kanang naang votation, ito sa appeal sa dito. Ha? Daghan ang nakauyon nga, daghan na po na nagkasabot nga, sige okay na lang at least dili siya mapriso. Kahit kung mapriso siya, the more nga magkaubos ang 2/3. Ha? Kaya pananglitan, og mapriso si Mark Villar, 20 maroon sila, og mapriso si Mark Villar, 19 na lang kabuk senador mabili. Ha? 19 na lang ang makatambong. Ang 19 ka makatambong, pila may 2/3 sa 19. Ha? Pila may 2/3 sa 19. So 13. Ha? 13 kabuok ang 2/3 mga sukindig paminaw sa 19. Ha? So 13 sila kabuok. Ipapriso na san si Camille Villar. Di mahimong 18. Ha? 18 na lang kabuok ang mabilin diha mga sukindig paminaw sa impeachment court. Ha? Di 18, pila may 2/3 sa 18, 12. Punya sila tanan, ha? Sila tanan, kuan man. Pila naman daan sa majority block, 13 man sila kabuok. Pero kanang 13, wa pa ta makahibalo kung mubutar bagyod na for conviction. Madi pa man ato mabasa, labi na ning uban nga swing vote ning uban. Wa ta kay balo, Joel Villanueva, Cis Escudero, kanis Meg Sobiri, kanis GB Hirsito, kaning ni ang upat, wa pata kahibalo ani og mubutar ba gini for conviction kay basin og ni gapon na sila sa majority aron dili sila mapriso. basin ni gapon na sila ba aron dili sila mapriso.
5: Straight to the point.
4: So muna nga si Mark Villar nagani ingon ni saway ni Mark Villar nga awa gini baruganan balimbing yun na. Siya kay ni mo na ni layat ito speakers. Ang uban sa diingon nga okay ra sana nga ni tapo sa diha kay kun dili sa mo tapo delikadong mapriso. Ha? So mo na nga piro kaning mga senador nga dili makatambong sa hearing or labi na sa votation kun magvoting na sila, senador gihapon sila. Wa ni nagpasabot nga napriso sila. Wa ni nagpasabot nga ni adto sa gawas sa nasod natangtang na. Ha? So muna nga pero ingon magyud si ingon magyud si Irwin Tulfo nga unsaon man nila pagbutar og wala sila dire. so muna nga pero kaning niyang ingon ani, ha? Ilaha mga sukindig paminaw daghan sa nagingon nga gibendalo gyud. Ha? Si Irwin Tulfo yahan na lang gyud nga gi kana paundayunan ang yahang angga nga bendalo, ha? Pero si Cis Escudero, wa man siya mo kuan. Wala siya mga sukindig paminaw mo apil sa lupad sa 13. Ha? Ang so kuan siya ka sa nang naang si Cis Escudero kanang naang nino siya. Kay pananglitan og si Mark Villar og wala siya mo tipo mga sukindig paminaw sa majority. Ha? Og wala sa motipon, 12 kabuok, why quorum? Ha? So dili matuman ang ilahang pag-usab sa denominator. Nga naman, si Cis Escudero nga ika-13, wa man ibutar. So 12 ra kabuok. Dusi raman. So kung dusi, dili unta matuman nga kanang na ang paubsan mga sukindig paminaw ang gidaghanon sa two-thirds. Ha? Muna nga naagi nag-inganyo ani ni Mark Villar. Ha? Wata kay balog kinsay nagungong ni Mark Villar. Giungungan ginigtaman si Mark Villar nga kanang na ang kay ningom si Escudero. Ingom na si Escudero nga pananglitan og magbuting ta kulang tag usa kay kanang na ang simple majority is 13. Ha? Unya kay 12 ra may mabilin. Kay si Escudero di man si Escudero kay barugan man ning iyang ruling yon. Which is sakto sad. Ha? Nga mubarog si Escudero kay sa nagoy nag-ingon di si size ang two-thirds for conviction. Unya karon mo mobali sa magduda samot ang mga tao nga awa na kanang na ang hadlock yo si Che. So karon dako akong bagtuo nga duna gyoy. Wa gyud katulgi ni si Mark Villar nga ilaha giinganyohon. Unya gihadlock. Nag-inganyo plus gihadlock pag yun. Nga og dili ka mo uban ni rin namo, kaning imong kaso, kay ibutangan ng kalburo, putig yung dali ang pahinugot. Aso mo na nga bisan og nagpahilom-hilom lang in tao ni si Mark Villar. Si Mark Villar ba, hilom-hilom rin na diya sa impeachment? Ha? Hilom-hilom naman na si Mark Villar, pero ang kanabitong ang pinitik sa kasing-kasing, ha? Kananang kasamangkin, ang iyahang ang kanang unod sa iyang kasing-kasing, wala na, nag-alboruto na di ay kay daghan, kay gihuna-huna. Taon sa mangko ani, mulayat ko, dili. Mubalhin ko, dili. Mapriso ko, dili. Ha? Okay, ko mang yun. Ipapriso mang yun sila kay gusto mga sukintig paminaw nga si Vice President sa Duterte makumbikto yun. Ha? So muna nga naadto gyud dito si Mark Villar kay gisigi siya hadlok posible hadlok man gyud. Hadlok man nga imong kaso hinog na hapit na mahinog. So pananglitan og dili kamo kanang naa nga dili kamo ani namo dili kamo tapo namo delikado kayo kining kalburo iwagwag ni hurot ya si imong kaso. Kanang saging gabantay kanang saging kalburuhon. Gulang nga saging kalburuhon imo kasamang kay layo ray tulok adlaw pat ka adlaw. Layo ray pat ka adlaw hinog na. Sumunay nga karon wala gidayon og kalburo ang kaso ni Mark Villar. Wow, balik yus kahilaw. Sumuna nga nabahin, ha? Na ay mga nakasabot sa desisyon ni Mark Villar na apoy ni saway. Naiwa maka kwansad. Dahil ni saway sad ni Mark Villar nga wagin ni say barugan ng iya. Ang katong mga wala na katong tuang uban ingon nga way baruganan si Mark Villar kay ni kwan man siya kanang ni appeal man siya og buto. Ha? Ang katong uban nga nakasabot ningon sila sige okay na lang na nga dili kay magpahalata si Mark Villar. Kay nungkag ipapriso ka the more nga mo gamay ang two-third. Ha? Muna nga og maritag mapriso ba mo gamay ang two-thirds. Mas maayo pa nga dili kay ka magpahalata pero inigabot sa votation. Pwede man ka og mubutar nga dili ka mubutar for conviction. Pwede man ubutaran for acquittal. Ha? So muna nga total bulahan inig nanas votation ba? Ha, basi og masyak ang Malacañang nga pag-votation unom ra man kabuk ang nibuta. Di hotdon sila kaso, hotdon sila papriso. Ha? Hotdon lang papriso, makaingon na sige okay ra gipapriso me at least si BP Sara makadagan sa 2028. Total og makadaog si BP Sara, posible ra man sa ding makagawas ni sila kasamangkit. Okay, kani sila si Escudero. Sis na kani kanini butar o? Kinsa man ning nibutar pabor mga sukindig paminaw nga usbon or kanang pag usbon ang denominator pag mab-an ang threshold. Bam Aquino, GB Ircito, kani si Win Gatsalian, Risa Hontiveros, Ping Lacson, Lito Lapid, Kiko Pangilinan, Vicente Soto, Irwin Tulfo, Rafi Tulfo, Joel Villanueva, si Mark Villar, Mig Sumire. Onin 13 kabuok. Ha? Kining sa 13 kabuok, ang klaro ani nga mukonbikto ni BP Sara. Ha? Ang kanang klaro lang yun ba? Ha? Kanang klaro sa pagkakaroon nga mo konbikto ni BP Sara kauna ka ni si Risa Hontiveros? Ha? Risa Hontiveros, kaya ganun man, ganahan ni mahimong presidente. Ha? Ni Guanas BP Sara, di magbangga ang Marcos o si Risa, murag, kayong-ingon na siya nga kaya-kayar na kuning laboka. Pero gnaas BP Sara, ha? Huwag tanggit sila. Ha? Di magi sila kaugpusan. So si Risa Hontiveros for conviction eh, kaya ganahan na ang amudagag presidente. Ikaduha, Ping Lacson, utrosan ni nangandoy sa ning mahimong presidente Ping Lacson. Ha? Ikatulo, Tito Soto. Dagan, gini sila may tandem gani. Ha? Running mate man si kanang Soto ni Lacson. Magkatulo, ikaupat. Ha? Kinsa may ikaupat. Kanis Kiko Pangilinan. Kay nangandoy sa ning mahimong vice presidente. Ha? Ikalima, kanis si Bam Aquino. Ha? Si Bam Aquino, posible ni makasama nga mo for conviction as si Kiko Pangilinan. Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Rapi Tulfo, og si Irwin Tulfo. So, pito kabuok. Ha? Kanin pito kabuok ang klaro. Klaro, mga, ikaw, amot na gawin ni si Lito Lapid. Ha? Amot ka ni si Lito Lapid, mga sukin, di paminaw, kapahilom-hilom, rabi apunin si Lito Lapid. Ah, oh, so nawa. Ah, so kani kanang pito. So pananglitan kanang pito kabuok, dili na makakumbikto. Kanang pito pananglitan og kuan ba? So kanang sa 13 mo na klaro. Unya ang dili pa nato klaro nga mobutar for conviction kani si Mig Subiri. Ha, kana si Joel Villanueva, si Mark Villar. Ha, si Lito Lapid. Pero ibutang lang nato nga si Lito Lapid adto gyud sa adto spika, so walo kabuok. Ha? Walo. So ang wala pa nato mahibaw eh kung unsa man ni mo buta mo kwan ba gyud murag buta mabutang sa nato og swing vote kani si Mig Subiri, Joel Villanueva, Mark Villar. Ha? Kisa man ni usa si kanas si Escudero. Ha? Oh. Si Chis Escudero. So dunay ha, kisa man ning niyang usa nga panakig kuno kasama si Ralbi og ha, ma kwa na to kana oh. Oh, dapat ay si Win Gatsalian, oh, Win Gatsalian adto dito so lima day sila kabuok. Aw oh, kanang siyam. Nga siyam sila kabuok kay napa man day si Win Gatsalian, si Win Gatsalian na gusto man sad ni makasama nga ha, mawag tang tingali pero ambot lang. Ha, og asa ni padong si Win si Win Gatsalian. Ha? Oh, si kwan man eh. Oh. So pananglitan og dili makaabot og 13 kabuok ang mo-convict ni BP Sara. Ha? So walay kurum. Unya pero mo nay tan-aon kay ang ilaha laging gusto nga ang kadtong mabilin ng mga senador. Ha? Pero mo na nga kanang ilang gihimong balaod mo nay tan-aon nga kanang ilang gihimo karon nga balaod diya sa impeachment court o kanang ilang gihimo karon nga ruling diya sa Supreme sa impeachment court dili ba na musukwahi sa balaod nga napatik sa tong batakang balaod.
5: Straight to the point.
4: Ha? Kay kinahanglan man gyud ang atoang batakang balaod ang atoang constitution maoy labaw sa tanang balaod. Sa tanan bang balaod nga gihimo diri sa ubos maoy labaw. Unya og mulapaw na na. Ha? Amoy daghan ang labaw anang kalakihan. Asan bay lang sa gadiyo ta? Asan bay lang sa? Alas 9:07 na sabuntan.
6: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
7: Kauna, diabetiko. O grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe, gid akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar, upnibalik ang akong kusog og kadasig.
6: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
7: Gidasig nako, kamo nga musuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo og nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom ta niini.
6: Vertigon, balik kadasig, matag adlaw.
8: Mga ka Pure Gold, usa ka advance, happy, ug exciting a Pure Gold anniversary. Ang nagpaabot ka natong tanan karong Setyembre.
9: I-enjoy ang dagkong diskwento ug special product deals and bundles gikan sa atong mga favorite brands para sa atong 3-day and weekend sale. Ug makaangkon sa higayong makadaog sa libreng usa ka sakong bugas sa special panalong pabigas raffle promo. At ang isab ninyo, ang dala namong mga papremyo ug kalifay sa kinaunhang Pure Gold Barangayan sa mga piniling mga silingan. Puno kaayo sa diskwento, papremyo ug kasadya. Dili lang kana sa Pure Gold. Always panalo. Pipila ka tulog na lang.
10: Promo runs from September 25 to December 6, 2026. Available at select Pure Gold branches in Visayas and Mindanao.
11: Halos tanan online na karon. Og syempre, ang paborito sa kanaghanan ang pagpamalit online. Masayo na ang online checkout gamit ang GCash Pay online kay di na nimo kinahanglan ang barya o wala na'y suklian pag-abot sa parcel. Para walay hassle sa online checkouts, gamit ang GCash Pay online. Sakto ang payments. Safe and secure pa gamit ang GCash Login Safe. Kinahanglan lang og biometric confirmation o fingerprint sa phone para ma-confirm ang bayad. Para malikayan ang scam. Para malikayan ang failed transactions, siguruha nga dunay sufficient funds ang imong GCash wallet. Mao nga mag-free cash ina gamit ang official GCash partner merchant sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center o guban pa. Para kompleto ang imong pang-shopping, walay fees, walay kaltas. Siguruha lang nga pirming na isulod ang GCash wallet pinagi sa regular nga pag-cash in nga pirming ready sa online shopping. Ma-enjoy nimo ang free cash in hangtod 8,000 pesos kada buwan. Hassle-free gyud ang online shopping gamit ang GCash Pay online. Para tuloy-tuloy ang checkout, dapat pirming well-funded ang GCash wallet gamit ang free cash in. Go with GCash Pay online para sa sakto nga payments, secure checkouts. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBERTM 02-7213-9999. Other networks fees may apply to know more. G Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
12: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
13: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
13: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
16: Kinikel! Uy, 150 over 100 man.
17: Dok, ganong sige magtaas sa kompresyon?
16: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
17: Ay.
18: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkadungog ko sa kidney care. Naghan ko noong maayong binipisyo ni ini. Natural ingredients pag yun sama sa pomegranate.
19: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
20: Kinikel!
21: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
22: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
23: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
2: Nag-init na pod. Vacation ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init. Mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
25: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
26: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
24: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
25: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
26: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
24: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
26: Iberry Gold with Lutein. Pabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
0: Vermonts na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
1: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus. That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo. This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
3: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
4: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
7: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
20: Charm, Fab, Con. Pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang. Sa bango ng Charm.
27: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
20: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
27: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS.
1: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This newscast is brought to you by Rexidol, Bilis Banat Sa Apat. This time check is brought to you by Pond's Bright Miracle, Lakas Makafresh.
18: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
28: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
29: Rexidol Forte!
30: Mas paspas, banat sa upat!
31: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
32: Unilab quality yan.
31: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
33: Girl, after work fresh gihapon ka? Ako, murag kapoy na kayot tan-awon.
34: Girl, Pond's Bright Miracle Facial Wash akong gamit.
33: Worth it?
34: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh, bare-faced glow. With regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
30: Glow Pond's Miracle.
1: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
35: San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
36: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
37: Hello, Washi!
38: Hello, Mommy!
37: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
38: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
37: Mula noon hanggang ngayon!
39: All you need is Pride! All you need is Pride!
40: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
37: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
39: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
37: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
39: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
37: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
39: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
37: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
39: ECS.
0: Driver ka ba nga, Pirmi? Magbiyahe bisan gabi.
2: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
4: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pag-drive.
6: Maayo na lang. Nanay, Eyeberry Gold with Lutein.
8: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ang silaw sa suga.
9: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
10: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
11: Straight to the point.
12: Ato ang takna alas 9:18 na sa kabuntagon. Balikta magkasama diri sa ato ang pagkulo kabildo karong buntaga. Ania alegre kayo no kaning ato ang gisgutan makasama sa nahitabo nga ruling kagahapon dito sa impeachment court no sa so, muna nga ang mga tawo murag nabahin na ay labi na kadto nga nahitabo ni Senator Mark Villar nga ni kalit og layat mga sukindig pamendo speakers pero muna nga bisan naman tingali og gibutang si Mark Villar ibisan og gibutang sa tong dapit ba nga kanang na ang nagoy gaungong kaso niya unya og padayon sang musupak mga sukindig paminaw sa kanang na ang administrasyon musunod sang Jinggo Estrada. Muna nga lupad siya kay matanon ba yung Mark Villar na iyang asawa matanon pa sad no. Muna nga kasabota niya kasabota pero kanang iyang pagbalhin kanang iyang paglupad wa na nagpasabot nga mubutar na sa for conviction sa umaabot nga votation. Wa man ta di pa man nato mabasa sa pagkakaron. Although luto na daan nga doon na mga desisyon ang naapat ang number of senator judges maunalay paaboton og pila muna ilaging ayuhon pagkarkulo nga basahon nila o ikaw mutar ka o dili. Ato ni balikan karon ta taod makasama ka itong paminawon ang kana bitang argument ang oral argument ni attorney Michael Pua karon ta taod og ingon man usab ang manifestation ni attorney Sila Sison no ang lead counsel sa defense ha, ni VP Sara ato ni balikan karon taod pero ari sa takay di atay mga bisita karon although bisita ni attorney Rufil unya do na may importante kayong gilakaw sa attorney Rufil so kita lang sa may mo entertain ani diri sa kahanginan no mga doctors ni dinhi o ni ato ang kanon sa ato ang abi-abihon no mga cardiologist no ang mga doctors nga ni karon diri sa ato ang sibyaanan gikan sa Philippine Heart Association na Cebu chapter usab makasama so ato ang kanon ato ang nabion sa doc maayong buntag ninyong duha si kani usa doctor sa may Dr. Carmel Obenza.
13: Dr. Carmel Obenza unya kani ako kauban si Dr. Leslie Ocampo. Maayong buntag, Regiman Benji, maayong buntag sa nang pagtigpaminaw. And kami gikan sa Philippine Heart Association Cebu chapter nag-awhag tamutanan para sa amo sa pagtambong sa among World Heart Day. Karon na ni siyang Domingo, September
12: 27. Okay, so kung ano hapit na.
13: Oo.
12: Karong weekend.
13: Yes, this is Sunday ngadto sa City D. Mare.
12: Okay. So si kari usa Doc Glisley.
13: Dr. Glisley of Hong Kong.
12: So maing buntag ni mo Doc, welcome diri sa DYHB ha, sa IFM. So ninyo nga duha Glisley
13: Ocampo.
12: Yes. Okay. So kani inyong kalihukan karong Domingo sa tong oras mo?
13: 4 a.m. magsugod.
12: Sayo day kayo. No? Sa City de Mare, this is RP.
13: Yes.
12: Okay. So tungod sa World Heart Day, unsa man katumang unsa man ning World Heart, the heart, kasing
13: World
12: kasing,
13: Heart, oo. Oh,
12: mga biktima sa gugugma, o sa man.
13: Ihapon. Ihapon,
12: oo.
13: So, kanisi ang World Heart Day, usa ni siya ka worldwide, actually worldwide o nationwide ni siya nga celebration nga nagpahinumdom ka na to nga ampinga na nga to ang kasing-kasing tungod kay ang sakit sa kasing-kasing nagpabilin usa sa pinakadakong problema diri sa ato ang nasod. Mm-hmm. Okay, so ang amo ang gipromote diri is nga magsigiglihok. Okay? Okay, the more ta magsigiglihok, the more ta magpump ang ato ang heart for healthy hearts. So, ang amo ang activities for World Heart Day na ami fun run 3K 3K ra ni siya nga fun run kay naaman tay mga seniors o kids kay open to all jud ni siya. So we have 3K fun run, we also have Zumba. Naapod mi mga ginagmay mga short lectures on how to take care of your heart as well as pagtudlo sa CPR unsaon pagbuhat sa saktong CPR.
12: So nindot ni Rejoman kay no nga adto ta didto kay kanan lang son pag kuan sa tuwa nga mga kanang kasing-kasing sad no kay to mga kani mo na ra ba ni appeal na ra ba ni sa top 10 no nga mga top 5 ba top 10 nga masakit kaning sa top 5 no kaning sa heart attack
13: yes.
12: No so mo nay kuan diha so nganong namugna man no kining ni ang maong programa ninyo dok.
3: It's actually a global movement. Okay. So every September 29 was declared as World Heart Day to promote heart health, specifically movement para mag-improve ang heart health. So we advocate physical activity, even just 1 minute of every hour, and then 30 minutes of exercise daily for at least 5 days a week. So for heart
12: 30
3: health,
12: minutes.
3: Yes.
12: So regardless sa oras, unsa man orasa.
3: Any time of the day.
12: Pero may uban pero kana sa man humagkaon o after kana before meal.
3: Preferably kanang wala pa sulod ang tiyan.
12: Wala pa sulod pero kanang palitan gigutom na sa gagmayo pero kada sa kumakaon kung exercise ako okay ra ba na dok?
3: Okay ra pod. Pero depende sad kung walay oo kay if diabetic po ang patient so munaog mangod ang sugar if nagfast.
13: Munaog o.
3: Yeah, so
12: oh sige, ato nang kuno kay iskutan na kanindot na kadaghan kay nang exercise kana na exercise kada adlaw apan unsa man sakto ba unsa may sakto gyud nga pag exercise o magkaon ba o nya pila ka oras after meal nga exercise kana may uban nga gutomon sa na middle of sa exercise nya mingon nga 5 minutes ra ko kay gutom naman ha. Oh, so kaninya so kaning ni agawa sa fun run, Zumba, unsa pay lain nga ato ang atangan o kalihukan ninyo this coming Sunday.
13: Okay, so apart from the katong short lectures na apod katong
12: short lecture
13: and then katong CPR. CPR magtudlo pud mo CPR kay gi mandate na siya sa DOH nga kada balay na ay dapat usa ka buok kabalo og CPR. And then apart from that na asad mi mga ginagmay nga screenings, blood screenings. So mo check me og sugar, cholesterol, uric acid. Uric acid. Yeah, of course, nasa tayo mga tig-take kong mga BP, sa inyo mga vital signs. Gitambungan man ni siya sa mga cardiologists in Cebu.
12: Okay. So, kuan ni siya? Unsa may kuan ani? Alas 4.
13: Alas 4 sa buntag. Free registration.
12: Registration.
13: Yes. Oh. Open to all. All ages.
12: Okay. So, kanisa fun run. Unsa man ni? Pinaanay ni kanang na ang registration fee? Or?
3: Wala.
13: Wala.
3: Free
13: na.
3: Review.
13: Wala.
3: Everything is okay. Free. Completely free.
12: Oh, kita. Nindutan. Pwede na i-libre.
13: Completely free. Radyo ni siya.
12: Okay. So, walay kanang kuan sa edad. Pwede maka-dependic. Kung kisay gusto nga makadagan.
13: Yes. Wala rin siya kaso kung dili makahuman.
12: Pero na ba ni limit sa tao nga palitan? Abot na ta sa inani kadaghanon o di na ta manawat?
13: Wala rin siya.
12: Ah, wala.
13: The more, the merrier. Yes.
12: Oh, no, dako magkay lugar sa Dias SRP. Okay. So, mo ni ang inyohang program. Okay. So, alas 4, nga to sa alas 5 registration. O ni, saan ni? 5 to... 5:30
13: so naalantay naalantay ginagmay nga warm up Zumba before ta magkuan before mag fun run murag 1 hour kay 3 kilometers ra man so mga 1 hour fun run after that we will also do the cool down Zumba okay so after the cool down Zumba mao na siya nga to ang mga ginagmay nga lectures ginagmay nga lectures as well as the katong CPR pagtudlo sa CPR and after kung kaya pa sa tanan natay

0: after the party, we will have a foam party para malingaw po ni atong mga bata po o mga dagko.
1: So, kanang naang kwa na to, to ang mag-exunan. So, unsa may mga angay na itong hinumduma, no? Aro malikaya na to ning ni ang mga heart disease, diseases, do. Kay kasagaran ay sakit kasing-kasing. Uban gani, bisag bata pa, no? Naanaan ning sakita. So, unsa may kanan ang pahinumdum lang, no? Sa to ang mga naminaw, aro malikaya ning ang sakit kasing-kasing.
2: So, so ang number one is the diet, no? So we have the PHA PHA advocacy na PHA puso muna na diet. So dapat more on vegetables ta.
1: Okay.
2: Yeah, ang more on vegetables and white meat, and then ang red meat once or twice a week lang.
1: So ang red meat, the
2: includes red meat, pork, beef. Beef.
0: Yes, beef and pork.
1: So baka, karning baka, o kanang karning baka, no? Dayong baboy.
0: Baka o baboy, that is considered
1: ang
0: red
1: kanding,
0: meat.
1: Ang kanding, okay, ang kanding, manok.
2: Ang manok is white meat.
1: Ah, white meat, manak, no?
2: White meat si chicken. But the kanding is red meat. So it's still part of the red meat. So once or twice a week lang siya, the rest of the days of the week ay vegetables and then white meat.
1: Okay,
0: so apil na isda.
1: So kasagara, moro bay, weh, nawa weh, moro bay, palito nung baboy ni mo. So muna, so twice a week lang ng baguan sa red meat.
2: Yes.
1: Okay, sunod.
2: Sunod kay, aside from the diet, so you have the exercise, katong na mentioned earlier na 30 minutes na exercise, moderate intensity exercise, 5 days a week. So that's the minimum.
1: 5 days a week.
2: Yes, minimum of 150 minutes of exercise per week. But you can
1: pila ka minutes, ma'am?
2: 150 ang total.
1: 150
2: per week.
1: Minutes?
2: Minimum na siya.
1: Ah, per week. So i-divide na into 5 days.
2: 30 minutes. 5 days.
1: Ah, okay.
2: Yes.
1: So, unsa man nga ma-exercise ang advisable nga. Kani mo ibuhato na to unsang exercise.
0: Bisag walking, sir. Pwede. Kaayo.
1: So, 30 minutes walking.
0: 30 minutes of walking per day.
1: Okay.
0: 5 times a week. Muna siya ang minimum na to to prevent heart attack.
1: So, wala ingon gabi sa kani buntag, nindot ni ang buntag or ang hapon. Depende kung sa availability.
0: Yes, to your convenience lang dyan na siya, sir.
1: Ah, okay. So, kanina, katong pananglitan, og humana siya og kaon, niya usa sa mag-exercise, pila man pud ka minutes or pila ka oras after meal sa mag-exercise?
2: At least 2 to 3 hours after the meal.
1: No, sa siya
2: mag-exercise.
1: Pero kung lakaw-lakaw lang, normal nga lakaw.
2: Kung normal paced walking mo, raga, suroy ra sa mall, okay ra. Okay ra siya.
1: Ah, so appeal na ka na mag-suroy ni Musmo.
2: Yes, that's
1: mulakaw.
2: Part of your step count.
1: Okay, karon ra ba, tungod na sa, kahit na ba, doon na yung sakyanan, doon na yung motor, doon na yung mga e-bike, bisan og, maglakaw sa mga ingon-ini lang og aton to ang 20, or aribang, aray sa NBI, dapit, musakay na. Oh, so mas mayo nga madalag lakaw, lakaw na lang.
2: Yes.
1: Oh, okay. Then, so kanan sa kuan sa mga pero na may uban nga unsa may advice ato kadto bitaw murag daanay gibati sa kasing-kasing nga kandali na makutasan. Advisable gyapon sila nga mag kina may uban nga dili pa dili kinahanglan kuan og kutas.
2: Naamang gyud uban nga kutasan kaay maski gamay ra nga lakaw. Sa kana sa ilaha dili ta pwede mo pugos nga mulakaw og layo. Naamantay ginatawag na 6-minute nga walk test before nato sugdan sila nga mulakaw og layo.
1: Ah,
2: so
1: okay.
2: Tanawon pa na siya, usually dapat gud na sila actually mo undergo sa rehab. Na hinay-hinayon og introduce ang physical activity up until such time na kaya na nila. So pwede siguro kanang sa in place lang na ano kanang well, stretching is still not considered man good nga kanang stretching lang, but at least na siya movement kana siya, and then slowly walking gamay lang sa eventually
0: magtuyok-tuyok
2: tuyok-tuyok lang na eventually mo taas na ang distance.
1: Okay, so unsa may mga risk factors, ma'am, no, aning kana na ang makabato ng usa ka tawo og cardiovascular disease?
0: Number one, smoking.
1: Smoking.
0: Yes, usa sa mga pinakadako nga mga risk factors, no, to develop heart disease. Another one is the diet. Mga high fat, high cholesterol diet. Another is mga family history. No, labi na kung naakay mga ginikanan or mga first degree relatives nga nag-develop og heart disease nga early. Na nasa mga 40 na considered na siya nga early.
1: Ah, okay.
0: Yes, 40 is already considered early. So if naakay mga

0: mga first degree relatives or mga ginikanan nga nagbati, nag heart attack or namatay from a heart attack or nagbati og mga heart disease as early as 30 or 40, that is already considered a big risk factor.
1: Another is sedentary lifestyle. So, kanang mga, kay most jobs more on sedentary desk jobs. So, for the call center agents, sa mga offices. So, we advocate also Fit Heart Minute. So, every hour, dapat na isa ka minute nga maglihok-lihok. So, physical activity. So, pwede na jog in place for 1 minute or
2: kaulakaw.
1: Yeah, at least a minute every hour na ay movement para dili mahimong sedentary lifestyle. Because sedentary lifestyle is now considered the new smoking. Murag same nag-effect.
3: Ah, okay. So, kana nakahanggab sa aso sa kuan, kana smoker?
1: Risk factor in hapon.
3: Apil hapon.
1: Yes.
3: Okay. So, nganong sa pagkaroon, nakamura natin na bantayan ba no, sa mga news nga doon ay mga nagkabata man ang mga doon ay mga sakit kasing-kasing kung sa may equal factor sa dani.
1: That's because of the lifestyle.
3: Lifestyle.
1: Number one is the lifestyle and the family history. So, katong mga hypertensive nga family history, so makadevelop sila earlier og hypertension because of their lifestyle. So katong ang food, ang exercise, dili mo lihok or wala kayo movement, so mas taas siya ang risk factor to develop. And then the smoking, the alcohol.
3: Alcohol sad. Pero og kanang kwan lang ginagmay lang kwan inom og alcohol.
1: Actually
0: moderation. Ang gi-consider natog moderation is for males 2 glasses per day maximum, and then for females kay 1 glass per day.
3: Okay, di makaya ha.
0: Unya, usap po di ay sa nga to ang mga risk factors. Of course, ang diabetes. Kusog kayo na siya mutira sa heart as well as kidney disease, renal disease, mga chronic kidney disease. Oo, so kusog na sila. Kusog kaning mga tao nga nay mga diabetes, nay mga problema sa kidney, kusog kaayo ni siya mupurma og mga bara sa mga ugat sa kasing-kasing, which will lead to heart attack.
3: Okay. So kanus ama no kaning mga kaigsuuna nato nga duna nay diferensya no sa kasing-kasing, kanus aman sila mo adto og doktor arong ipa-check no kung healthy pa ba ilang hearts or naay mga kakulian adias ilang kasing-kasing.
1: As early as possible mag-screening na gyud, especially if you have family history. So for women, early ang let's say for 40 years old nag heart attack na ang imuhang mother, so you have high risk to develop cardiovascular disease also, so you have to do screening as early as possible. So dapat naadjud ka ng full workup sa imuhang blood chem, and then the baseline ECG, the X-rays, ganun. So screening at an early age if you have a family history of cardiovascular disease. So for women 50 years old, then for less than 50, ang for men kay less than 60 years old. So if you have a family history nga less than 60 nag heart attack na ang imuhang dad, so you are at risk po, so you have to do screening as early as possible.
0: And as kwan also, kung wala mang gani family history, walay mga gipamati, mga active, at the very least 40 years old dapat appeal na jud ang cholesterol nga screening. So full lipid profile na jud na siya. Bahalag wala pa kay family history, bahalag wala pa kay gipamati, dapat appeal na jud na siya sa screening at 40 years old ang cholesterol.
3: Okay, kana man gani uban nga wa pay 40 nanay cholesterol ra ba?
1: Yes,
3: taas na. Oh, taas na. Oh. Okay, so basin unsa man wa na mo inalimtan atong para sa announcement nato para unya sa Sunday unya kana basin na po mo dugang kuan ato. Ipahibalo sa mga naminaw karon. Unya Sunday at is why bayad. Unya libre dito ang mga night check up dito. Libre dito dahil nakakuhan pagyod doon na pa. Kani si Pierre, importante kayo na kay kasagaran, diba? Ang uban, sa pangaligog dagat o nag-abot dito, masin o dili, membro sa imong pamilya ba ang biktima, at least makatabang ka sa uban. So na libre dito ang CPR.
1: Yes. Training.
3: Training.
1: Hands-only CPR training.
3: Okay. Yes. So, masin, napamoy ikadugang, ana?
0: Registration is at 4.
1: And then
3: so kinahanglan alas 4 sa kalaon to ana sila dito.
1: Yes.
3: Okay. Pero mula pa ona ra bay uban nga dugay makamata alas 4 mahimo nang alas 5 imedya.
0: Wala ra may kaso sir. Okay ra jud nga bisag unsa orasa. But we do have mga ginagmayng pahalipay, mga ginagmayng freebies for our early birds.
3: Ah kana sayo ta.
1: Early birds in the first.
3: Sayo ta kay naa di ay kuan ay kana na mabitbit basta sayo ta mo ad.
1: Early birds and then the first one.
3: So, pero unsa man eh, katong, di ra ba maagi diha o guwa ra ba'y kanang naang mga jeep diha nga maagi? Katong nga maway mga sakyanan or kwan, unsa man ilang nabay libre nga vehicle ninyo nga mukuha ba? Napits mambaling or asa kuhaon sila sa mga gusto mo adto?
1: Wala.
3: Wala pa naka-provide
1: for those.
3: Okay, basin o ganahan mo partner ang city government ng
1: pwede.
0: Oh, yes, actually, we have tapped City Hall for some of our needs. Mm. Sige, so pwede na namo siya ma-include.
3: No, bito, okay. Although, na may bus na diha, no? Na may mga yeah. Kanang may bus. Oh, pero, kanan, say, gikag IT, puti na puno ah. Mm. Oh, puno na, agi diri sa puente, agi sa puente, kung anasad, na puno na pengos SM. Oh, niya kanang na ang paingon man kanang ruta di ba? Paingos talisay. Oh, puno na kayo, no? Pero kwan pa man, dugay pa man, apa may kwan? Pila pa ka day, so basin og ma-request na to sa mayor, yes. No? Pwede lang sad mo, kwan ba mo din mo, update pa mo
0: sa
3: nga.
0: Suggestion.
3: Oh, kay aron nga daghan kanay, kanina nindot ni nga kahigayunan ba nga libre ra gud. Oh, niya at least kay pito layo-layo magud dito. Unya ang kanang sakyanan ba moy kana na ang kwan sa nato challenge nato dito yeah. So basin og ma-kwan ni kanang ma-consider nato sige so sa may dugang yung mensahe doc.
1: Oh. Wala na, invitation lang for
0: the... Ito lang. So again, September 27 for World Heart Day. Karoon na ng Domingo. Ngito sa City de Mare. Registration will start at 4 o'clock. And again, this is completely free. Libre ra jud ni siya. Welcome to all ages ra jud. So, masenior, mga bata, okay ra jud kayo. This is also a good family bonding para sa tanan.
3: Okay, so ikaw, Doc Glisley.
1: So, set your alarm. Set your alarm para makaabot sa 4 a.m. And then wear your comfortable shoes. Come and celebrate with us World Heart Day this coming September 27, 2026.
3: Okay, so salamat kayo. No, muna ato ang mga cardiologist ng mga doctors. Ang ni Adre si Dr. Carmel Ubinsa o si Dr. Glisley Ocampo. Kanto nga mga naminaw na to ha. Kanto mga naminaw na to. Sige, kwan lang kanang naang timanin ninyo kay onya sa Domingo pohon ha adto sa City de Mare sa SRP. At bang sa Il Corso. Okay, so salamat kayo onya. Balik ta karon taud magkasama man sa mga importante kay. Alas 9:39 na sa buntag.
4: Pag-init na pod, bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, sigurado ah, kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Seth Living Testimonies. Taas ang sugar maong naay bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
6: Taas ang sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
5: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangustine. Usab ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
6: Uan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa gitong bato.
5: Living Testimonies.
7: kawat San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
8: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
9: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
10: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
11: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
12: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
13: Oh, kadali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
14: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
15: Ang kalit na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
16: Pakatapalala.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Guys, alam niyo ba ang McDonald's chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken fillet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce, or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet ng MacSaver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI FTEB per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.
2: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
3: Ato ang atak na alas 9:44 na sa Kabuntagon. Balikta makasama diri sa ato ang pagkulo kabildo karong buntaga. Straight to the now moto ato ang gikuan sa daputol sa tansigutanan sa impeachment kay yan hima ng ato ang mga doctors gikan sa Philippine Heart Association Cebu chapter ang mga cardiologist makasama ta. Okay, so ato ang tagad pagtagad ha kay atong balikan katong impeachment kay giklaro ni Senador Irwin Tulfo gahapon mga sugin dayon nagpa-prescreen gid siya oy. Ha nagpa-prescreen gid siya nga wa man namo pamubi ang awala namo kuhai ang 2/3. Ang kanang 2/3 gihapon pero ang denominator depende siya sa depende kon pilay mabilin sa denominators. Depende kon pila sa tupa ang denominators mag-usab-usab. Mag-usab-usab magyud na dunay upat lang ka mga butanga angay usbon ang denominators. Kasadto ba kana mga 24 ba? Ang 24 ka mga senators, pwede nimo na usbon validly nga, dunay valid nga reason. Una, kung ang senador mamatay, makuhaan sila. Ang senador, gawas nga mamatay, mo resign, makuhaan. Ang senador nga ma-expel, tangtangon diha tungod sa dunay mga ethics, mga sukintig paminaw ba nga, mato sa ethics, o niya, kanang dunay mga sala baka ha, di matangtang siya. O niya, gawas ana katunto ang kana gyon dili na maka-function siya sa iyahang responsibilidad. Ha? Wala diha mo ingon nga ang mga senador nga mapriso, ang mga senador nga gigukod ipapriso, kinahanglan nga matangtang. Wa man. Ha? Kinahanglan nga dili apilon og ihap. Ha, tanawa, tanawa. Ito ipagkuhan ni si Senator Irwin Tulfo Habe. Kano, sige, sige sa, ha? Ha, kanito sa kayo, ha? Kay, ha, kana na ang, saman mo, kwan lang. Ha, kana na si kwan, ha? Kay nga, og naapan ni sa tarian, Senator Irwin Tulfo, murag mauni kuy mi. Ah, so kadiyo sa ha. Ato ang ako na ato ang paminawon sa Senador Irwin Tulfo. Biko no kani kani bisa gibi. Ato ato. Ah.
4: Kaya ganahon natin 'yon eh.
3: Ah, tanawa ha.
4: Lorin, Lorin vote kung wala po siya dito. Pero kung magaling na po siya, umuwi po siya dito. Senator Bato finally decides. Kahit dati po kasi, di po ba? Ang understanding, ang sabi, paano sila makakaboto? Hindi sila nag-attend ng hearing. Pinapayagan na nga ho natin yun eh. Kahit hindi sila nag-attend ng hearing, kung gusto nilang pumoto, pagbuboto siya, because before, ang usapan, hindi naka-attend ng hearing. Sabi nung ilang amin si Curie, hindi sila mag-attend, hindi sila po pwede, hindi nila alam yung mga body language, etc. May transcript. Okay na nga sa amin, hindi sila umattend. Pero pag dumating sila sa mga, hindi sila nakapanumpa, pero dumating po sila, pagpuputuhin mo sila. They will not be stopped from doing so. Yun lang po yun. Kasi nagre-react po yung mga tao, bakit ito binago yung Constitution? Hindi po namin binago.
3: Dili binago, ha? Dili binago ang Constitution, gibend lang, ha? Wala nila baguha kuno ang konstitusyon, gibawog lang ha, gibawog lang. Tanawa ha, mauni ang gipasabot ni Senador Irwin Tulfo. Kay ang mga tao gahapon, paghuman makasama sa ilahang pagbuto nila nga kinahanglan nga ang mga senador nga dili mutunga atol sa votation, wa ilabot. Mo man na ilan desisyon gahapon. Ni-react din ang mga tao nganong giusab man niyo ang naas konstitusyon. Ha? Klaro bang giusab? Klaro. Kay giingon sa konstitusyon nga all members of the Senate mao'y mukumbikto sa usa ka impeachable official. Ha? Mo man ay giingon unya karon kanang na priso, ha? Kanang na priso member pa man gihapon sa appeal gihapon sa kwintada. Ha? Wa man sa matangtang bisag na priso. Kay wa pa may finalities kaso wa pa may conviction, wa pa man makumbikto. Ha? Pero ingon si Irwin Tulfo, wala oy, wala. At tanawa ha, ayaw o ganang na ang kwana, Wen. Ha, Senador Wen, ayaw o ganang na ang himuang bugo ang mga tao, Wen, ha? At tanawa ha, bikuna, atong kwana, atong Osborne, ha? Atong paminaw, otro. Okay, sige, sige, ha?
4: Torin, vote kung wala po siya dito. Pero, kung magaling na po siya, umuwi po siya dito, Senator Bato finally decides. Kahit dati po kasi, di po ba, ang understanding, ang sabi, paano sila makakaboto, hindi sila nag-attend ng hearing. Pinapayagan na nga ho natin yun eh. Kahit hindi po sila nag-attend ng hearing, kung gusto nilang bumoto, pagbuboto siya, because before, ang usapan, hindi naka-attend ng hearing. Sabi nung ilang ang insecure, hindi sila mag-attend, hindi sila po pwede, hindi nila alam yung mga body language, etc. May transcript. Okay na nga sa amin, hindi sila umattend. Pero
3: okay na nga sa amin, nakakadatsa. Ha? So, sa may ang gipasabot, ani ang gipasabot ni kanana ang Senador Judge sa Irwin Tulfo nga pananglitan si ang sitwasyon ni Senador Lorin Ligarda karon. Wa man sa din eh. Unya si Senador Bato nilaya ni Kwansad gananang nagatago-tagosan. So pananglitan kon mo mutunga sila atol sa pagbutaranay, maapil sila. Pero og dili sila mutunga, wa sila ilabot. Ha? Pero wala man maingon ang konstitusyon anak nga kundili mutunga. Ha? Wala man as konstitusyon nga kundili mutunga way labot dili na ka senador. Kay ang pagtangtang sa usa ka senador diha kinahanglan mga dunay balidong rason. Ha? Kay kun ingon ani god sakyan ta sa pag-uyon si Irwin Tulfo nga sige, tinuod maingon ta nga sige tinuod, wa man mo atin si Bato, si Lorin Ligarda, si kananang Jingo Estrada og si Marcolita. Wa man sila mo atin sa ato pa, hutdo nila gukod ang mga kontra sa administrasyon, hutdo nila papriso. Ha? Kaya kayo nila nga tangtangon ang usa ka impeachable official basta musupa ka pwede kay papriso na lang. Ha? So mao na nga ingon ana kanindot ang atoang naa sa konstitusyon para mapanalipdan ang uban nga mga senador nga ka nga dili ka aliado. Kato mga senador ba nga naa sa kontra partido? Kay abi kay kontrapartido imo na lang ang ipapriso. Ha? Kay duna kay impeach nga kontra ninyo. Ha? Naunsa ba in taon mo nay giingon nga kani unta mga senador magbabalaod ba nitig himog balaod? Apan maura man puy mo baog sa balaod? Ah, tanawa ha. Nga kana na nga klaro man na unya. Ningon Senador Irwin Tulfo nga pananglitag mo tunga sila. Unya kana si Marcolita. Si Marcolita, si Jingoy og si Bato, dili nimo na malauman nga atol sa butasyon naa sila nganuman. Senador Bato dunay duna kunoy waran sa ICC. Pananglitag mo tunga sa og dakpon. Ha? Og dakpon sa niya ikaduha si Jingoy Estrada. Si Marcolita ilang mang gipapriso. Mas maayo pa nga, ikaw tighimo mang kagbalaod, o niya kauban mamong senador, aron dili kayo ba nga klaro nga, tila yung kasmalakan yang, may pa'y maghimo mong balaod nga, kaning mga napriso, kaning adunay mga senador nga dunay valid reason, nga dili makatambong sa impeachment, i-allow sila via Zoom. Ha? High tech naman taron. Ngundi mo kanang naanga mo adapt sa atuang technology. Ha? Basta dunay valid nga rason pwede nga maka-attend sa Zoom. Ana lang unta. Pila raman ang naang hearing, pila raman ang kauras. Ha? Pananglitan, kanina nga preso. Jingo Estrada sa Marcolita. Nanuman nga, dili dahi pwede nga maghimog balaod nga i-allow sila. Ha? Di dahi pwede nga i-allow sila, senador mga gihapon sila. Gipili sila sa mga tao dahi, uy. Di dahi pwede nga, sige, tugutan na to sila nga makatambong sila. Ha? Via Zoom. Di dahi pwede. Ha? Kana mo inyo untang gihatagan o pagtagad. Kay dunay, kanang naang dunay, apilaan na si Senador Ruben Padilla nga unta makatambong via Zoom ang mga kauban ni gipang priso. Ha? So pananglitan, valid ba nga makuan? Valid. Na kanang gipang priso nga mutambong. Ha? Sa nga, depende nila, mutambong sila, mayo o dili, o mayo na lang. Ah, bitanawa ha, ito nga kuwanon, ito nga balikan sa, balikan na to si Kuan, balikan na to si Senadora Irwin Tolfo, ha, bika na kani.
4: Oh. Siya, umuwi po siya dito, Senator Bato finally decides. Kahit dati po kasi, di po ba, ang understanding, sabi, paano sila makakaboto, hindi sila nag-attend ng hearing. Pinapayagan na nga ho natin yun eh. Kahit hindi ho sila nag-attend ng hearing, kung gusto nilang bumoto, pagbuboto siya, because before, ang usapan, hindi naka-attend ng hearing. Sabi nung ilang ang insecure, hindi sila mag-attend, hindi sila pupwede, hindi nila alam yung mga body language, etc., mga transcript. Okay na nga ho sa amin, hindi sila umattend. Pero pag dumating sila sa mga, hindi sila nakapanumpa, pero dumating po sila, pagpuputuhin mo sila. They will not be stopped from doing so. Yun lang po yun. Kasi nagre-react po yung mga tao, bakit daw binago yung constitution? Hindi po namin binago.
3: Dili nila binago. Wala kuno nila gibago. Ayaw, ulog-ulogi ang mga tao eh. wala ko nun nila gibago, kaklaro ana. Kaklaro na ana nga ang denominator inyong giusab. Ha? Unya mo matter man ang two-third sa denominator. Kay inyo mang ipapriso. Pag inyong ipapriso ang mga senador nga dili kaalyado ninyo, mugamay ang two-thirds. Ha? So pagamay sa two-thirds, sayo na lang kaayo ninyo nga bisan kinsa inyong ipang-impeach niya, pwede ma-impeach. Ha? Unya mingon sila nga, sige, okay lang, huwag ka nang mutambong sila. So, ang pagtambong, gipriso? Ha? Unsa man ang pagtambong, inyo mang gipriso? Unya, huwag pananglitas, Bato de la Rosa, huwag mutunga. Delikado man sa dogdat, unsa sa ICC. Ako, akuntan na, anak, kato Senador Bato de la Rosa, mutunga lang to siya, pananglitan, mutunga siya sa kanang pagbutaranay na. Mutunga lang to kun ang para mo absuelto kulang og usa. Ha? Pananglitan. Ang mo absuelto pananglitan og 20 na lang kabuok. Ha? 20 na lang kabuok ang senador, so ang 2/3 14. So ang mo kumbikto ana 7 kabuok. Pananglitan og 6 kabuok ra para mo kumbikto. De kulang og usa. E senador Bato, mapugos gyud siya o gawas na. Marka bahala na lang ang kang Bato de la Rosa, ha, nga bahala og dadon sa ICC, at least dili ma convictus BP Sara. Ha, kay total og ma presidente Sara, wa may siguro sag makagawas na po sa dito sa ICC. Ha? Kay kanagwan man, ang dili na to ang kani si, no, karon si Bong Revilla gitugutan nga makapiansa siyang kaso. Si Jingoy Estrada, wa pa wa pa desisyon ni kon makapiansa ba siya og dili. Si Senador Marcolita gusto nga mupiansa, wa pa pod nila aksyon eh. Kanin duha dili gini nila papiansahon. Kay kun ila ning papiansahon, maka-attend manggo dito sa impeachment court, sa hearing, ha? Dito sa trial. So dili nila ni papiansahon, bulahan, dili maka-appeal og buto sa acquittal ni Vice President Sara Duterte. Ha? Pero muna nga, pero og muingon si Marcolita og si Jinggoy nga, ah sige, mubali nami, ha? Ah sige, ah, mukuan nami, mubali nami dito, mubali talk nami, kaya aron makagawas. Kanya muingon sila nga, sige, mubali nami, ah, mubali nami, nga makonbikto na, amuan ay konbiktos BP Sara, murag makagawas sila. Pero, depende nila, inig aktual na giyod nga butaranay. Agbutar sila, og dili, wasbayo, pero og, ha? Kay kaning niya karon og si Senador Jinggo Estrada si Marcolita, og maingon lang sila nga willing me nga mo balitok, willing me nga mo tamling, makagawa sila. Ha? Pinaagis pagpiansa. So kung makapiansa sila, di maka-appeal sila dito sa impeachment court. Unya sa aktual na ngabutuhan ay, usa sila mo, dili sila mo butar, batok ni BP Sara, di, ha? Kaingon sa mga didiis, anindot kayong planuhan. Ah, kay kwan man kanang naa nga karong giipit mo silag maayo gyud. Sumuna nga kun tambag aning ni ang mga ambot lang ha og ang uban sab nga mga naminaw na to. Moyon basa ba nitong tambag nga ayaw lang sa mo kayo halata naman gyud mo ayaw lagpunni ang pagkahalata. Para Mark Villar ba? Ha? Kaning kay Mark Villar wa man ta inutok man niya ha. Nitapon siya diri sa pikas. Pero depende na ng Mark Villar o giyabag yung butaran si Sara nga ikumbikto or dili. Kaya pwede magmabalitok lang kasbikas pero pag abot na sa final nga votation, dili ka mo appeal. Pwede man. So pananglitan ang mahitabo ana, di, ibutang na to karon ang duha ka kay Tano mo bali. Si Senador Bunggo, ayaw nagpabalias Bunggo kay klaro magyong kay NDA si Bunggo. Ibutang na to, kinsa may vulnerable, ano nga posible nga mo bali. Aimee Marcos, si Camille Villar og kaning duha ka kay Tano og si Lorin Ligarda. Palitan si Lorin Ligarda, si Jinggoy Estrada, Lorin Ligarda, Estrada, si Camille Villar, mubalitok sila. Ha, mubalitok sila adto sila sa majority. Apan inig actual nga votation, pwede man og dili sila mubutar batok ni Sara. Ha? Di makaingon ta nga ang nasulod sa laang ang Malacañang. Pero mayo unta kita nagdala sa script ani.

0: Amin tao ka na dala sa script. Ano'y kay pananglitan o magpahalata yung kagmaayo? Ha? Kwan magyumo ka nang naginuton yung hotdon yun sila. So the more na hinoon nga makonviktos BP Sara, pero og magpahalata lang sila nga, kanang dili kay sila pahalata ba nga? Sige, ito lang yung uyon-uyonan, pero pag-abot sa panahong butaran, ay di ta mo butar. Duda man kung maman, naghihimo lang si Escudero. Chase Escudero, muna ilang gihimo. Kaya nga naman, si Chase Escudero, re-electionist siya. Nagtanaw po siya sa mga tao nga, pananglitag mubutar siya, pagkumbikto ni BP Sara, ang mga DDS, di yun mubutar niya. Ha? Daghan man yung kanang re-electionist din eh. Na yun, Jingo Estrada. Ha? So daghan ang mga re-electionist. Apil na si Rafi Tulfo. Si Rafi Tulfo, waputa kay balo ni Rafi Tulfo ha, kung kanis si Rafi Tulfo, basig isog ayon ni siya karon, pero pag abot sa panahon ni Butaranay, dili de siya mubutar sa nga mo kumbiktos BP Sara. Di masurpresa lang ta. pero naa kay kanang naa nga atong paminawon sad makasama ang kuan, ha? So muna nga, mas mayo na lang nga mo kuan. Ha? Pananglitag mo balitog ba? Kani, sunod ani si kanis Camille Villar. Posible kanis Camille Villar. Ha? Kanis Mark Villar, ayaha lang nga, pwede man sa moingon nga, sige mo, bali lang ko drispika sa, kaya hindi ko mapriso. E kung mapriso lagi siya ang threshold, mo'y kuyaw kayo. So, og mubali sila, dili sila mapriso, makabutar sila. Ang problema, manggod, kay kung dili ka mubali, mapriso ka, inig ka priso ni mo, di ka kabutar. Ha? So, mas maayo kaning, ka Mark Villar, sa kumbahin, okay niyang gihimo. Mga, sige, ari lang ko speakers, pero inig-abot sa Butaranay, ha? Inig-abot sa Butaranay, wat na kayo malo si Mark Villar, og mingon siya nga, dili ko gusto nga ikumbikto na ko si BP Sara. Ha? Dili ko gusto nga makuan kanang naang ako ang butaran siya. Ha? Di. Safe siya. Wa pa sa napriso. Nakadulog pa sa siyang asawa. Kanya nakabutar pa siyang BP Sara. Kay nungka nga dili ka mo kuyok-kuyok sa hangin ana. Ug ipapriso ka di nagyog ka kabutar. Ha? At ang Awaros Marculita og si Jingo Estrada nga wa ni kuan-kuan sa hangin, di, ang ilang mga kaso, gikalburo na yun. Apantan awas, Joel Villanueva. Joel Villanueva, Chis Escudero, nga ilang kaso, nahinog naman nung tato. Pa, mahino, ha, tanawaro na, ha? E, Joel Villanueva, nakaingon kay Joel Villanueva, nga bahalag suko na ko mga tao, basta wa ko mapriso. Ha, gitago og balik ang kalburo. Amo na lang yun ni Ron. Amo na lang yun ni Roy. Kanit, anawas Mark Villar. Namto'y kaso sa ombudsman. Posible yung kaso, mga kuwana. Ha? Mahilaw nagbalik, nawa. Ang kanina lang ka Camille Villar. Maoy kuyaw-kuyaw ka Camille Villar o kang Rubin Padilla. Ha? Pero kanin sila, kuwan maguni ka nang naanga ilado kay ba Rubin Padilla, si Bungo, di lang ta maglao maning mubalitok ni Spikas kay ilado mi kay nga DDS gini sila. Kanin duha ka kay Tano wa patama. Di pa nato ma kwan di pa nato mailhan sila duha ka kay Tano og kani si Lorin Ligarda kay gikan da ba ni sila sa Lorin Ligarda gikan da ba na sa majority. Ha? Onya nagatubang po nagkaso karon sa ombudsman. So pananglitag mayon si Lorin Ligarda nga mubalik kos majority pero magungunganay sila ba? Mabalik lang ko sa majority, pero nagbinigbutaran ay di tamang butar, ha? Ha, kaya ako'y senador karon, o ako'y senador karon nga di ako sa DDS nga pundok, mabalik ko, eh. Mabalik ko, pero inig-abot sa butaran ay, dili ko mabutar, batok ni Sara. Ha, dili na ko sa ikumbikto. Pero, at least, wa ko na preso, nakabutar ko. Bahala og mapriso ko human sa impeachment basta kay si BP Sara makadagag presidente makagawas ra mapugo. pero nindot kayo tong oral arguments ni Attorney Michael Pua nga pinalumoy mga sukindig paminaw ba nga bugnaw ang pagka deliver ni Attorney Michael Pua kagahapon sa iyang oral argument kabahin aning threshold o ang pag-usab mga sukindig. Ingo si Irwin Tulpo, wa ko nung nila usba. Oy. Wa ko nung nila usba. Ha? Grabe, Irwin Tulpo. Atong paminahon sa kasaman Gerald Basie, kanang naang Attorney Michael Pua ko no, be? Ito ang siyang katong sayahang oral argument ba? Samanto si Kwan, si Attorney Michael Pua, nga atol sa yahang argumento, no? Kagahapong adlawa, kabahin mga sukindig paminaw, anay ni ang Kwan, kani. Ito ang paminawon ha, si Attorney Michael Pua. Ito alang ikwan ni sa, okay, kana, analang daw, okay. Aha, ito paminawon na si Attorney Michael Pua, okay.
1: Good morning, Mr. Senate President. Sir Presiding Officer, Honorable Senator Judges, Panel of the Prosecutors, magandang umaga po sa inyong lahat. May it please the Court. Your Honors, the Supreme Court has reminded us time and time again that when the law is clear, there's no room for interpretation. There's only room for application.
0: Uh-huh.
1: Now, with those words in mind, perhaps, Your Honors, we should not complicate what the Constitution has made simple. The issue confronted today boils down to one question. How many votes to convict? The answer of the defense is straightforward and simple. 16. Bakit po 16? Simulan po natin sa procedural aspect.
0: Okay.
1: Last July 6, 2026, on the very first day of trial, the presiding officer ruled that the voting threshold to convict is 16. At that time, no senator judge objected. No senator judge sought reconsideration. No senator judge appealed. Your Honors, that was over 2 months ago. Thereafter, witnesses were able to testify, evidence was presented, and the parties, already in the middle of trial, relying upon such ruling of the presiding officer. So, bago po natin pag-usapan yung nilalaman ng saligang batas, marahil, dapat rin po nating itanong, tama pa bang buksan muli ang issue na ito at pagbotohan? Because, Your Honors, reading the rules on impeachment under Rule Number 6, wala nga pong nilagay na time frame within which a motion for reconsideration can be considered. Naturally, because that should have been brought up at the earliest opportunity after mabigay po yung ruling. Pero hindi po nangyari yun. Basahin rin po natin yung mga rules that have supplementary effect to these proceedings. For example, yung Senate rules po. Rule 33 gives a senator 2 session days within which to seek reconsideration for a measure that has been approved. Obviously, legislative po yung function na yun. Pero kahit ipilit po natin yung rule na yun dito sa impeachment proceedings, lumipas na po yung 2 session days.
0: Pasong-paso na po. Ang kwan makasama ang oral argument ni Attorney Michael Pua gahapon. So, yahang giingnan nga ang sa tuang batakang balaod klaro o tataw kaayo. O niya, dili na to ni i-complicate. Dili na to, dili tamangita o kananaang murag kita may nag-complicate ane ni ang kalakiha. E klaro kaayo, ang 16 is 16. Ang 2/3 sa all members of the Senate o sa the Senate. Nga mo ang mga senators. Ha? Sumuna, 16 man, unya, ningon siya nga ni Addon July 6, ang ruling sa presiding officer, mauna to, sa pagsugod sa trial. Unya, ningon siya nga, wala may bisan o nga ni object. Na walay ni object, mabita na ganihan buntag, ka, nakapmin na ka, timaan pa mo, giingon ni Attorney Rufil, na ganihan buntag nga, kanang nang maghimo ka o balaod sa duwa ba? Basket man tingali itong ihang ikuan ganiha? Ha? O sa boxing? Ha? Boxing? Basket man ito? O boxing nga? Pananglitan, maghimo kag balaod nga mauni ang itong balaod, ang kanang balaod na mag-guidelines, basahon ni muna, inig, dayong sugod sa dula, sa dili pa maka sugod sa dula, or kanang maraton, ha? Maraton to ihang ikuan ganiha? Dili pa makasugod sa dula, imuha ka na nga ilatag diha unsay mga patakaran. Ha? Unsay mga patakaran, unsay mga angayng sundon. Ha? Unya, oh, panalita, gatong ingon ni Adonis Rufil ganina kato sa maraton, ingon niya nga, ang nasabutan, 5K giyot. Ha? Ang nasabutan nga, gilayon sa daganan, 5 kilometers. Ha? Unya, karon kay doon na may ni, doon na may ni apil kasamangki nga medyo nakuta ka na ang dili kay taas og lahutay unya dato. Ha? Dato ba? Ningon nireklamo siya nga adili na lang nato tiwason ang 5K, 3K na lang. sumuni ang nahitabo karon diha sa impeachment court mga sugin digpaminaw nga duna na ruling si Chis. Mao na nga si Chis kuriro wa sa mubutar gahapon. Kay nakahumanagod siya og nahumanagod ang ruling. Nahumanagod ang ruling unya. Ngano mga usbon pa man unsa may rason nga usbon? Wag walay ni object tingali ni adtong panahon nga walay ni supak. Tungod kay walay ni hunghong sa Malacañang. Ha? Posible ba kaha nga wa man ni hunghong sa Malacañang nga 16. Karon kay duna naman basi wa ta kahibalo kani mga labinas Irwin Tulfo. Ha, labinas Irwin Tulfo basi giipit ni siya. Awa ta kay balo basi giipit ni siya or gi ha? Giipit ni siya ba? Ha, so giipit siya. Mo na nga hastang uban nga mga senador ningon nga sige og dili mo mo dili mo mo uyo nako aw inyo makaso kalburuhon tug balik. so muna nga kana na ang ako ana. Ha? Matanawa, ito pamingko anon ha, ito ang tiwasog paminaw. Kay klaro man, sa oral argument, tataw kayo, klaro kayo ang gisgutan ni Attorney Michael Pua, nagisgut sa ito ang batakang balaod. Nga, nagisgut yun sa ito ang batakang balaod, ang iyahang nasubay yun ba? Pero niingon si Irwin Tulfo, wa man na muus ba ang balaod? Bisige ko na, atong tiwason si Kwan. Atong tiwasog paminaw si Atty. Michael Pua kasama ang Gerald Bebe. Kano be? Oh. Saan naman eh? Wala naman yung audio ni. Kasi gisibutahin na ta ni Kwan Anis. Sa mentos ka sa mangki, ha? Basigi sa butahe ta sa Malacañang. Ata paminaw. Okay, kana.
1: Field. Your honors, that was over 2 months ago. Thereafter, witnesses were able to testify, evidence was presented, and the party
2: will now recognize Attorney Michael.
1: Rule 33 gives a senator 2 session days within which to seek reconsideration for a measure that has been approved. Obviously, legislative po yung function na yun. Pero kahit ipilit po natin yung rule na yun dito sa impeachment proceedings, lumipas na po yung 2 session days. Pasong-paso na po. Now let's look at the rules of court, for example, where parties are generally given 15 calendar days to file a motion for reconsideration. Kahit po yun, matagal na pong lumipas. Pasong-paso na rin po. And forgive me for going into the more technical aspect. Even if we were to consider the ruling of the presiding officer as an interlocutory order, which the court may modify upon a finding of sufficient grounds. Para po sa depensa, hindi na rin po applicable yun dahil wala naman pong sufficient ground. Wala pong supervening event. Ang punto po namin, wala naman pong nagbago mula July 6, 2026 hanggang ngayon araw. Yung mga sinasabi po natin na mga senador na hindi nakakapag-participate, of course with the exception of Senator Legarda, ay hindi na rin po nakapag-participate noong July 6 bago pa na-issue yung ruling. So one thing is clear, nothing in the rules suggests that the ruling of the presiding officer may be challenged indefinitely or modified arbitrarily. Because, Your Honors, kung ganun ang ating magiging panuntunan, edi pati po yung...
0: Titiwas sa gamay dong, o sa pati po yung ano, titiwas sa gamay.
1: Ang issue ng subpoena sa mga bank records ay pwede pa rin palang buksan muli at pagbotohan. Yun palang mga ruling ng presiding officer sa bawat objection.
0: So, gisay-say din ni Attorney Michael Pua nga, og unsay ruling sa presiding officer base sa provision nato diha sa tuang balaod, dili na pwede nga usap-usabon. Ha? Dili pwedeng usap-usabon kay wa may nakabutang nga pwede usbon. Ang ruling, og unsa na'y ruling, mauna na. Ha? Sumuna nga ningon siya nga sa ito paday ka ng pag padala na itong supina, pwede din na ito na nga, pwede na ito na usub-usubon. Muna nga nakahinuktok si Senador Cis Escudero. Ha? Si Senador Cis Escudero, abogado man sa Bright. Nga abogado, Senador Cis Escudero, nakahinuklog siya, nakahinuktok siya insa, sa yung bahin siya, magsaktos Michael Pua. Muna nga wagit siya mabutar. Pero anduha ka mga tulfo mo ay naguna-unag isas kamot. Ah, tanaw ha. Di man pwede usbon og unsa na imong desisyon kay unsa na imong ruling diha? Ha? Igbinan na mag-usab-usab na depende sa ma-impluwensahan. Tato pa dunay nag-control karon sa Senado. Nga dili ang impeachment court mo'y nag-control. Ha? Be, kung na, tungkos mo daw kami na, be, oh. Ay, padayo na to, be.
1: Balikan. Your Honors, that should not be done because the parties must be able to rely on the rulings of the presiding officer. Otherwise, Your Honors, that will run contrary to the basic principle of what is an orderly conduct of a fair trial. Now, more significantly, kung ibababa po natin yung voting threshold when trial is already underway, in fact, nasa kalagitnaan na po tayo, Your Honors, that will go beyond the procedural. That will already raise questions if the respondent vice president is being afforded due process guaranteed by the Constitution. Due process which, according to the Supreme Court in Duterte versus HOR, must be present in every stage of the proceeding. At kahit isang tabi muna natin yung mga procedural concerns na yan, pareho pa rin po yung sagot namin, 16. Let's now proceed to the substantive aspect and we will be raising 5 quick points. First point, Your Honors, the language of the Constitution is clear. There's no need for further interpretation. Under Article 11, Section 3, Paragraph 6, nakasulat po dyan, no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. The text states, all members of the Senate. It does not say all members present. It does not say all members participating. And that distinction matters. Because kung susuriin po natin yung U.S. Constitution at dun po binase yung ating sariling saligang batas, dun po sa provision nila sa voting threshold to convict, nakasulat po doon, klarong-klaro, members present. So if the framers of our Constitution wanted to adopt the same formulation, they could have easily done so, but they did not. In fact, Your Honors, kung susuriin din natin ang ibang provision ng ating Konstitusyon, mayroon pong provision na nagsasabing members present lamang. Pero pagdating po dito sa voting threshold to convict, iniwan po ng framers natin na all members of the Senate. So what does that mean? We look at Article 6, Section 2, where it states that the Senate shall be composed of 24 senators. So ibig sabihin po nun, yung denominator, pagdating sa threshold, ay 24. Unless magkaroon po ng vacancy. And a vacancy only arises when there's death, resignation, disqualification, or expulsion by a sitting senator. Wala pong ganung nangyayari ngayon. Absence, Your Honors, does not create a vacancy. Non-participation does not create a vacancy. Being detained because of criminal charges does not create a vacancy. And therefore, Your Honors, the current formulation is 24 senators, two-thirds of which is 16. And that is not an arithmetic that is simply advanced by the defense. That is an arithmetic that has been upheld by the Supreme Court in the case of Bayan versus Zamora. Dun po, faced with identical language, two-thirds of all members of the Senate, sinabi po ng Supreme Court na ang denominator ay 24.
0: Tanawang naong ni Ruin Tulpos likod. Tanawa ha nga ko na. Lagot kaysa iso kaysa insa nga may mapaka-explain ni Michael po. Sa tinuod lang maayo kayo nga pagka-explicar ni Attorney Michael po. So iyahang gisayit ang ato ang 1987 Constitution nga balaod na diha makasama sa Article 11 Section 3 Paragraph 6 ha? Nga kanang na ang kinahanglan nga ang tanang mimbro ang gamiton nimo tanang mimbro. Why nakabutang diha nga? Ha? Why nakabutang diha nga ang pwede makabutar ang mga senador nga present? Ha? So yang gisayit sad ang kanang na ang balao dito sa US nyo. Wa man ang dito sa US, gibutang dito nga all members present. Ha? Diris ato, wa man. Ang giingon sa atoan, no person shall be convicted without the concurrence of two-thirds of all the members of the Senate. Ha? So all members man, yung pilang magkabuk, ha? Ang membro, 24. Ha? 24 kabuk. Yung mingon bagyos Irwin Tulpo nga wa man natuos ba? 24 kabuk. Karon ang gusto ni Irwin Tulpo nga pamabaan ang denominator. Magagad ang denominator sa mga senador nga present. So muna, dako manay kayong lalisonon, manghinaota nga ang Supreme Court, manghinaota makasama nga ang Supreme Court, inemo, barog sila, kay, kanangwa naman kay lain tanga kasandigan, na, ang pinakataas mga sukindig pa ng kurte sa yuta, mauman ang Supreme Court. So ang Supreme Court, ha, tanaw na to ni Gonzalay, muuyon ba sila ni Irwin Tulfo sa Bindalo? Okay, klaro man dia oy. Giklaro na sa tong konstitusyon aron nga dili maabusuhan. Nga dili maabusuhan sa sitting president ang gahom niya, dili maabusaran. Kay abusar man na. Kaklarong abusar ana nga imong usbon ang ruling sa tunga-tunga sa impeachment. Ha? Mura na ba og nagganang na ang una sa basket? O kana, katong example nito ni Rufel, klaro to. Katong sa maraton nga nailumba og dagan. Ha? Lumba dia og kapalitan kanang lumba og dagan. Lumba og dagan unya ang sinabutan 500 kilometers. Muna yung tuyo ko nya kay gikapoy namang uban. Ha? Ingon na lang nga palitan 500 kilometers gikapoy nang uban. Ingon adi ah, lang to tiwason nang 500 kilometers oy unya. Ari na lang ta 3000 na lang unya daog nako kay ako'y unang naabot 3000. So gawas lan og dunay senador nga namatay. Ha? Pananglitan kung dunay senador nga namatay, dunay senador nga mo resign, adunay senador nga ma-expel, dunay senador nga kanang na amnesia or kanang di na ba wa nay capacity nga mo perform sa duty. Og naa na mga senadora unya natangtang sila muuyunta. Muuyunta nga kuhaan ang 24. Ha? Muuyon ta nga kanang 24 kuhaan kung dunay senador nga mo resign, dunay senador nga mamatay. Uyon ta nga kwa ana. Ha? Pero kung napriso lang ni absent lang o ni kuhaan nimo, dili na mao in town iruin tulfo. Uy.

0: kamay na lang sa mga senador da ogon. Muna nga, akong tambag sa mga senador. Pero di man sila angay tambagan kay kuha naman sila. Ari na lang yun ta sa pamaruay na lang yun eh.
1: Straight to the point.
0: Pamaruay na lang yun. O kinsay maro. O maro ang Malacañang. Kinahang na magwaro. Maro, saan mo? Ha? Kuha na lang mo nga. Muana mo, ana-ana mo lang. Uban-uban lang mo sa hangin o sa agaron. Ha? Uban-uban lang mo sa mo sa hangin. Pareha aning ubang gibuhat sa mga senador. Joel Villanueva, si Escudero, Mark Villar. Uban-uban lang mo sa karon sa hangin. Pagkahuman, aron nga dili ka ipapriso. Unya, pag abot sa buta, ba ka ng butaranay, di pwede man ka o ka ng naangadili ka mubutar. Ah, pwede man kagdili ka mubutar. Bulahan, di butang talang nga. Sige, pag human sa impeachment, gipapriso mo. Pero si BP Sara, wala makumbikto, makadagan siya. Ha? Makadagan sa inig-presidenteng BP Sara, napriso mo. Unya, pag tanaw di nga, kaning ni agigukudro magyunin sila bakay, wak magyunin sila yung mga, wak man yung mga klarong ebidensya ang ilang kaso, gigukudro magyunin sila bakay, kanang na ang giipit raman eh. Pwede. Pwede sila nga makapiansa or makagawas. Ha? Makagawas sila kay makapiansa. Ha? Kaya gipanggukod ni sila maayo, tiaw mo na. Ah, sumuna nga ko na ilaha. Ah, ilahang gusto mga sugin dig paminaw nga moy matuman kay wata kay balo si Erwin Tulfo. Wata kay balo nga mo tang duda sa mga tao, magduda mo mga tao nga basig si Erwin Tulfo, basig mauni siya ang contacts Malacañang. Wata kay balo si Erwin Tulfo mo ni dako ni ha kana bang tan-aw de mo raga mutlang ha magduda mga tao ba. Ah, magduda ang mga tao nga basin og si Erwin Tulfo maoy iro-iro sa Malacañang desinado. Ah, ato asa makasama nga kuanon ha kay. Ah, komo na tunnel din tan-aw na. Ah, sunod semana si Basti magkuno lang ipresentar na. Pero mao ni nga tuan naman mudagan wa Supreme Court, manginhaot ang Supreme Court ani nga mo action dayon. Onya ang Supreme Court ron wata kay balog action sila kabalaka kay ah, pero muna nga damor nga ayuhon pag interpret sa Senado ang bala sa Supreme Court ang balaod kay og dili nila ayuhon. Why ka pata kay balo nga ha? Sunod po hindi dahil impeach rin ang impeachable na po sila. Pero awat na kay balo po na kay basig nahadlok sa na Supreme Court ba nga pananglitan o dili sila mo pabor sa Malacañang ang Supreme Court pananglitan di mo pabor sa Malacañang basig nahadlok sa silang isunod silang impeach. Tamo na yun. Wala na ha. Game over na yun. Ah, pero dili na to, kanon, dili na to. Ah, dili na to, mga sukintig paminawsan, pangunahan ang Supreme Court, ha, kay ang gusto makasama ni, kuan, ang gusto ni Erwin Tulfo lagi nga, ang kato lang, dipindi lang kung pila ka boksinador, ang mutunga, ang dili mutunga, way labot sa kwintana. Nastilan niya, ihurot og papriso, aw.
2: Straight to the point.
0: Na, ha?
2: Balita klaro, walay libog-libog.
0: Okay, arita sa dugang winner sa nato karong muntaga. Asan ba yung naspikas linya? Ah, si kasamang Lailin Rabanis Arigadas alang sa dugang winner. Alita yung hatang nito sa bugas. Ah, pero kanin bugasa, dili nitong tag 20 kilo ha. Alami ni atong bugasa. Yes, radio kasamang Lailin.
3: DDDYHP. Ata, RMN Report.
4: Ayong bunta po sa kasamang Regiment Benji, balik diri sa Cebu City North District. Dinlay grupo na usab ang makadawat sa itong mapahalipay nga bugas of chorizo! Yeah! Unsi ka salamat sa inang ganunang pagsunod sa mga programa sa DYHP. Sila Nila Kasakiso! Yeah! And Rosa Almeida! Yeah! Amalia Clarion! Manuel Pascual! Nila Cruz! Ocelan Espinosa! Ocelan Espinosa! DYHP! That's right! So, DYHP! Oh, number one! DYHP! Sa ako na po si Kasamang si Kasamang Lailin Ramanis Arigadas, DYHP Tatak RMN.
0: Okay, salamat kay kasamang Lailin Dabanes Arigadas, kasamang Julius Balili, Idol Binico.

0: Ang sa tuang mga winner sa kanunay nga naminaw sa mga programa sa DYHP, kanunaya lang yun, ha? Ang pagpaminaw. Okay, wanong taigong oras magkasama sa kanunay sa tuang tulumanon o niya naminaw sa nato dahil karon si kasama ng Narcisa, ha? Narcisa Amistad, ha? Targetaryo, kung sayop sayop, kung sakto sakto, mauna ang estilo nga gusto sa katawan yun. Ah, nadiha ang kwan, ha? Sa muapil ko no siya sa onya sa Domingo Puhon, ha? Puno sa kasing-kasing para sa sugbo, kanunay nagserbisyo sa tanan. Straight to the point. Onya, di ay panawagan sa gika ni walay libog-libo Radyo Man Josie Puskihano. Akin sa tong na ay type A. Akin sa tong na ay type A nga dugo. Ang na nga pasyente. At doon ay nanginahanglan og dugo na karon na admit sa Danao City Provincial Hospital. Nanginahanglan ang pasyente si Juan Cabantac. Type A nga dugo. Ha? Nasa Norte, kinsamay dool diha, Liloan, Consolacion, sa Danao. Pero klaro ang adya sa Danao Provincial Hospital na kadtong nga dunay mga malumong kasing-kasing na type A nga dugo ang gikinahanglan. Kinsa to mo donate og type A nga dugo o sa kabagra, palihog lag tawag nini nga maong nga numero ang 0970-957-6055. Ang ward niya kay nasa Ubigay ni. Ang katong nga mo donate no na ipahalipay nga ihatag ang tagtungod sa pasyente. Nasa Danao City, ha. Nga malumong kasing-kasing taon ng kanang na ang mo tabang sa pag-donate o type A nga dugo.
1: Sugod na ang programa. Kini ang tingog nga inyong gihulat. Straight
0: to... Ah, onya matun pagkasaman dyan di dublado nga paldo ko ng mga senadors blood control. Walay libog-libog. Lagi wa, di takabalo kasaman dyan rin. Onya, naminaw sa nato kasamang Rolando Alan Polistico. May pagpaminaw ni Mudia Serlan, ha? Na Jarrett Borja o si Jonathan Abapo. Sugod na ang aksyon! Alas 6 sa buwan. Na Jojo Abapo, naminaw sa nato diya sa Puok, Talisay. Niya happy birthday ni Carl Umiga. Oy, birthday din niya karon, ha? Karong Adlawa. Happy birthday kasamang Carl Umiga. Onya belated happy birthday, sad, ha? Happy birthday, sad, kang... belated happy birthday ni Idol Buiki, ato manager sa IFM.

0: Okay, tanan na lang nga naminaw. Salamat kayo sa pagpaminaw, ha. Agad mga naminaw na to, Karobultaga. Salamat kayo ninyo niya. Niyang gabi, eh, magdungog ta. Ha, kalas 10, nga to sa alas 12. Kuman sa programa ni Ate Arlene, ha. Nagkuhan sa day, kuhan sa ngay, ha. Naminaw sa day karon, ha. Amo na, importante kayo ngay nga maminaw ka dia. Oh. Ha, minaw po ron si Kunsangay, Binzi Talisik, di ay kasamang kin, ha. Ay mo, sayo, maalaan ta nga ako kunos Binzi Talisik. Okay, ang kauban sa Master Control, Master Control, kasamang Kisos Minya, Dries Pika, Slawak, kasamang Ken Galinia. Names kin niyo, si Gerald Albios, address names di ay. Og dito sa Transmedia, sa Itro Bilbuser, ang Chief Technician, Alan Taladoa, og Oliver Ate sa kundalan yung boss ngalagat sa kahanginan inyong radio man Benji Tanghian ang magpasalamat sa inyong pagpaminaw o maimbuntag ka na itong tanan Tatak RMF
1: Straight to the point. Ito ang DYHP 612 sa Cebu Numero 1 Tatak RMN
2: RMN Drama presents Kuin ako ang pasultihon.
3: Kuin ako'y pasultihon. Ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
4: Kung ako sa pagpasultihon, ako sa buingon na ang pagpakasa tawhanon o ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Salinatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot.
3: Kung ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliang mong huna-huna. Kaysa mataghagdok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kuin ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit gyapon ang akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
0: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
1: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
1: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
3: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
4: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
3: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Make your home a cozy and happy place. From September 4 to October 4, enjoy up to 50% off on great selections at the Metro Home Sale. Discover our wide selections of fabrics, linen, furniture, home decor, houseware, storage, and home improvement at amazing prices. And here's more. Enjoy 0% interest on installment up to 12 months with a minimum spend of 10,000 pesos on credit card purchases. Come to the Metro Home Sale. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 265553 Series of 2026.
6: Pirmi ka pangihi.
7: Hanap ka paranaw.
6: Og pagpamilod sa mga tiil.
7: Basin aduna kay diabetes.
6: Mag-DTX 500.
7: Epektibo sa pagpamubo
6: sa blood sugar levels.
7: Di kaya ang diabetes.
6: Mag-DTX 500.
7: Karun na yun.
8: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
6: DTX 500. DTX 500.
9: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
10: Sakit ipangihi og ako pod gapuson sakit.
9: Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
10: tulo pod ka kapsul sa gabi.
9: Simana lang nawala jud ang sakit.
10: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
9: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
6: DTX 500.
8: Pabali sa mga butika.
11: Igala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na og available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga naay vitamin D3 reishi mushroom og kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Naay vitamin D3 pa ka.
12: Tag-init na pod. Vacation ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik ka panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik nga panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang Medifacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
15: Hi, hello mga kabiso ay mga kabangag sa ilong. Kini ang inyong kuya o Jacob Pocracasa. Magpahipaw ka ninyo o minbahay ka ninyo sa drama ganiguluhan. Iskwadro! Ipasundayag diha sa Panlaan Numanhog Cebu karong Oktobre 9. Kini, obos mag-sponsor ni Risa Sinclair o sa itong punong barangay Joy Iskwadro. Kagawa Nuli Calago, Flores Cuatro, Mia Quiñanola, Randy Serdan, Raymond Balocos, Rudil Kiluan, Aileen Yap, Treasurer, Edna Rosario, Secretary, Gingging Villa, SK Chairman, Samsam Palis. Oktobre 9, magkita-kita tariha o maglingaw.
16: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
17: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour and the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
12: Mommy, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisat lang sa oni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Happy Fiesta!
19: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
20: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na.
21: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
22: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Happy Fiesta! Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
20: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na.
21: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
22: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
23: Happy Fiesta Belen sa Fatima at ulo sa silang 32nd anniversary silang Don Rosary din sa Puruk Tres Ruslas de Papel Kasaluay Oslo, Cebu, Sabado. Pit Summit Size sa September. Sponsor Honorable Barangay Captain Lino Baguio o Makabanan sa Barangay Council. Sounds Silent Blast Audio with Junto Labing. Sabot na pagdapit ka na ako bilang host ni Mr. Alessio Aurelio, ang ilang top president o event organizer. Sugata ko ninyo ha!
24: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas mo ang importante nga ligon ng resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, Consult your doctor.
12: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexedol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexedol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mga kasama, nakasinati na mamuan ang naaka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit ug kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kung sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas musamot pa, lisod itrabaho. Magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ngipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed mefenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data, MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na sawayan na sa 26 katuig. Sa panagit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor o sunda ang giresitang tambal nga nasawayan na. Paspas relief nga nasawayan na, nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Mefenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
2: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
4: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sikid computer.
18: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
2: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
4: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
18: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
25: Available na sa Mercury o mga suking butika.
26: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations sa first weekly draw winners sa 2,000 pesos cash na silang Leonida Yumabaga, gikan sa Culon, Armando M. Alarcon, gikan sa Katipunan, Severiana Literato sa Lipata, Linaw, ug Maribeth Fernando sa Inayawan, ug major winner sa 5,000 pesos sa karong week 1 draw nga si Gemma L. De La Serna, gikan sa Virama. Congratulations sa satanang week 1 winners. Padayon lang ang alagang Biogesic. Maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
27: Kita-kita ta ha para sa Women's Night karong September 27 Domingo din sa Luuk Uslub, Cebu. Salamat sa pagdapit ka na ako. Pinagin sa Barangay Council, Honorable Barangay Captain Lucio Binuluga o kubos sa pagpunikamot ni Kagawad Jen Figes. Ini ka 29, mabalik na sa taalang sa Gulyat and Gilly Junior Variety Show. Kita-kita ta ha!
12: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexedol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexedol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Hi! Hello mga kasama! Kinigabong yung Kuya Joel Vince, ikaw ba sa kong partner? Randy Tayad, magumusta ka ninyong tanan? O sa tanong mag-exonar mga kasama, o hagong ko kamong gamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyaman Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap, o Kungkun Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngaan nga bagdok. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kahigalaan, ang ato magtatampo si bagdok.

Kini ako problema mahitungod ni bahin sa akong asawa taon bagi pakaingon akong sulbad ng iyang problema. Pareha sa pimbat ba, sulbad ang krisis. Pero sambot mo hinoon. Pero aron yung masabtan akong sugilano, no? Inaniyon ako pagsugo ng tanan, ha? Ay, gila. Ay, ako ng kinabuhi, ay. Uy, mga stop. Kanta-kanta ako sa kanta ni Doy Magsorban. Bika tong kanunay blues. Tara, kanunay blues, karaoke, naramay siya ni, i-play na to, be. Takan ni, maon ni.

0: mi paray kakanuna. Ay, dai, ay, huwag yung kukaso na din sa iyo. Yeah. Dai, dara ko dari, dai!
1: Alis ang diribe!
0: Ano mo, dai, saan?
1: Alis ang kagiring napita, pagdali, ali, dayo!
0: O, dai, nanana, dai! O, saan sa kay problema, taon na akong asawa, warang hindi na ituyo, di ba yan, huwag, problem na yun! O, nalalagay! Oh, ano sa man, dai, ha?
2: Pirmahi, ribe.
0: O, sobra.
2: Kasi pag-unsa-unsa di ha, oy, pirmahi ni, para makakumpra na ko.
0: Unsa man tao ni, oy?
2: Da, Lindeng.
3: Huh?
2: Lindeng?
0: Purboy.
2: Pagkakailana, ang turko bitaw na si Kamal.
0: Turko di na? Hindi ko kaila. Karoon po ko kailang turko taon nga ang matamurang insik.
2: Ayo pagbuot. Unsa man ka magbuot man ka? Nabitay uban di ha, ingon sila hapon, unya budlat di kay mata.
3: Huh?
0: Ah, saaba di ha, budlat di taon.
2: Hanggaw mang kaka. Sige na, pirmahin na para magkakumpra na ta kay mangumpra na rabak po.
0: Nga ano ako yung ngumpra nga ikaw may nangutang tao na na? Nga, ikaw ako din ang problema taon. Ako din mo pirma na, ikay pirma.
2: Isa man na yung trabaho na to.
0: Ah, ako?
2: Nga ako din mo bayad. Huwag mo ko yung trabaho. Sige na lang, pagliklamo diha kay wala ba tayo bugas? Wala tayo sundanunon ron? Pagdali, nagpirma.
0: Ay, idot, liyan, liyan, liyan, liyan!

0: Nay, maglakaw sa aming bagdok, ha?
1: Oh, asaman mo.
0: Madto mi karbon, mangumpra mi para konsumo dinis bay. Ikaw na, o naman ka nakakaipada?
1: Anala, palitin na lang kung kuan ito napkin.
0: Ha?
1: Katulay huh? Wings, ha?
0: Huh? Ito, pag may wings.
1: Oh, saman di ay. Karagong lay wings.
0: Nga naman, mulupad ka na eh.
1: Ay, ay,
0: ari na mi, oy. Bye-bye. Ikaw na bahala rin sa bahay, ha? Dong bagdok, dali na kayo. Unto na kayo. Init na gid kayo.
2: Oday! Oh,

0: Desali. Are the dreo kay bug ata ning gededa nang ko aning pangumpra ni mo itawon. Na apo man kay paliton diha. Are sa kudre.
1: Oh dong, sa akong sukis carbon anak ko diha musud ko diha may dito kay barato ra tong iya. Huwata lang kung ari ha.
0: Oh, sige sige. Ay pagduga dito ha, boy.
1: Uy, ang mga kumsa magko dito. Sige, bye.
0: Dog, lingkod na taon ko ari. Dog, ha?
2: Oh, lingkod-lingkod sa ni.
0: Ah, salamat,
2: lingkod,
0: salamat.
2: Lingkod sa dia.
0: Ah, salamat kayo. Dog, ang siya beligyan mo diha, dog?
2: Ah, pasyurti ni Nui.
0: Pasyurti? Pasyurti, ha?
2: Padagan sa uyab, ba?
0: Ah.
2: Kuna aka ni, ah, makauyab ka dagan.
0: Mura tang nanik. Bindanik. Iha, nanik na baro. Dagar king uyab. Tinuod na, ha?
2: Unoy. Maon gamit sa amuang kuan.
0: Sa? Mga ninuno ninyo?
2: Mga ninuno na mo ba?
0: Iya, no?
2: May api sila o kontes. Nga. Padagan na isoyab.
0: O nga?
2: Happy siya mas champion.
0: Oh, happy talaga. Huwag yun yung ingon nga. Na-champion sila.
2: Nga. Huwag mamtiwas ang kontes kay nagkagubot man.
0: Oh, nga naman.
2: Nga. Hindi makagubot nga. Basta ang mga judges lagi.
0: Nga naman.
2: Nag-away.
0: Nag-away?
2: Oo. Oh. Guya mas among ninuno.
0: Ha? No, sa? Bida.
2: Has kang gubuta lagi. Mo nang kusog kayong halin ani nga. Kusog kayong halin ani run.
0: Kanang imuhang padagas oyab.
2: O padagas oyab.
0: Sa ato pa. Dire do palit spidro. Eh, guya sa isa Diyos. Dari dagang makauyab. Makauyab tagagan ani. Ikaw, dagang ka guyab.
2: Wala oy.
0: Ha? Matman.
2: Dili mo kung maumuyap.
0: Ang buha din ang gamitin ang imong mga kabilin sa ninuno. Anong baswerte mo ba?
2: Dili ko eh. Batik ay na makauyap lang tang tungod lang ani. Kanang maklaro yun nato nga kanang atong nga uyab. Doon nagigugma nato.
0: Mausad. Pero di ka kamumuyap. Atong doon atika sa iyong nakita.
2: Tuloy ko ni Be. Usaon man noy.
0: Be. Ano yun, mga uyab, kain na lang. Dahil.
2: Dahil.
0: Kung dili ko ni Musugton, mas mayo pa tingali, magbuwag na ta.
2: Ha? Tepa, tepa. Dili pa man ni uyab.
0: Oh, maulagi, muriak na siya, maingon na siya. Oy, kalain, ano, magbuwag ta di pa mata uyab. Kain mo din palapan. Mas mayo di ay nga, mas sindot di ay nga, magminyo lang ta, para di kita magbuwag.
3: Ha?
0: Ano ang gamitang formula na unsa mga kaoy? Makauyab lagi ka na, matay pa!

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko niya. May asaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Kanang ikas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa. Madyo ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Hoy mga kabisay, mga kabangang saylong. Kini ang ubus niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompok Rakaza. Sa gihapon, amo kabong invite sa dramang Himayang Nahunlak. Ngay pasundayag niya sa Apir Sampaguita, E.S. Fortuna Street, Mandawi City. Karong September 25, sponsored by Ma'am Joy Aluhipan Burga og Sir Brian Fernandez. Og diyo sa ipasundayag sa Insinica Kaamboy Dapdap Katarman Liluan karong September 26. Apo sa pag-sponsor ni Amelita Kurui o sa iyang apo nga si Monica. Ingon man ni Mary Ann Kakano. Iwasab diha sa Daga City Plaza dapit sa Boardwalk karong October 4. Sponsored by Mayor Val Chong o sa mga konsihalis. Apo sa paningkamot ni Attorney Jessica Banson Nathad o ni June Villamor. O sa muna ko, ang dramang Himayang Nahunlak. Ipasundayag nining mga dapita. Magkita-kita ta mga kasama o maglingaw.

0: Families.
1: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatun nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa said liniment oil.
2: Tinood yun na ang said liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya, said liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
1: Ang said liniment oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ini.
2: Eric Ko, giyaplas na gani.
0: The original Koi Herbal Capsule.
3: O si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule, kanang kapoy akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi nagmanlaba. Ana, mandagan kayong sakit-sakit ba, ang kahuman niya. Moto nakadungo ko sa radyo, niinom ko, disuway ko, ana niya. Moto mga abtan, mga simana kapin, siklang-sik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
0: The original Koi Herbal Capsule.
4: Welcome to our reunion.
5: Uy, Dain, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
6: Tungod na sa Super Fiber.
5: Usa?
6: Super Fiber.
7: Super Fiber. Super Fiber. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay ang pagkalibang. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
10: Yung blood pressure ko, as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, mm-hmm. asthmatic yan. The mm-hmm. other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: Happy Fiesta Belen sa Fatima at ulusap silang 32nd anniversary silang Don Rosary din sa Puruk Tres Ruslas de Papel Kasaluay Oslo Cebu Sabado Pit Summit Size sa September. Sponsor Honorable Barangay Captain Lino Baguio o Makabanan sa Barangay Council. Sounds Silent Blast Audio with Junto Labing. Salamat sa paglapit ka na ako bilang host ni Mr. Alessio Aurelio, ang ilang chapel president o event organizer. Sugatag ba ninyo, ha?
12: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makamuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural ng mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makamuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate An.
13: May buhay sa makabuhay.
14: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
15: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
16: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
17: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
18: Biotrop Herbal Capsules.
16: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
18: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
19: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
14: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
15: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
16: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
17: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
18: Biotrop Herbal Capsules.
16: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
18: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
19: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
4: Hoy mga kabisay, mga kabangang sa ilong, kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompok Rakaza. Sa gihapon, amo kabong invite sa dramang Himayang Nahunlak. Ngay pasundayag niya sa Apir Sampagita, E.S. Fortuna Street, Mandawi City. Karong September 25, sponsored by Ma'am Joy Aluhipan Burga o Sir Brian Fernandez. Og niya usab, ipasundayag sa Insinika Kaamboy Dapdap Katarman Liluan. Karong September 25, apo sa pag-sponsor ni Amelita Kurui o sa iyang apo nga si Monica. Ingon man ni Mary Ann Kakano. Iwusab niya sa Daga City Plaza dapit sa Boardwalk karong October 4. Sponsored by Mayor Val Chong o sa mga konsihalis. Apo sa paningkamot ni Attorney Jessica Banson Natad o ni June Villamor. Uspo na ko ang dramang Himayang Nahunlak. Ipasundayag nining mga dapita. Magkita-kita ta mga kasama o maglingaw.
20: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
21: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
22: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Dagana man na tong akong pamanhod og ka normal
20: sa paragis bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
23: Tayo na.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Nibalik na ang pinakaunang kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.

0: Oy, oy, ate, niluan man. Kadagang guni yung gikumpra. Gipakyaw na yung karbon.
1: Ay, wanay, oy.
0: Oh, loong sa diay mo. Nagpanik buying mo?
1: Wa sa day, oy.
2: Ah, day, luto ang tales, baboy, day. Nya, balang na day, lamig ka na.
0: Baboy na pod. Sige lang, baboy. Palahipod mo, oy.
2: Ah, nabigay palit lang yung diay mo, nay.
0: Unsa man na.
2: Rado bo nun, baki ba?
3: Huh?
0: Ikaw lang niya, ikaw na nabagdo ka. Nabuang ka naman ka, ha?
2: Di ba nga kaganahan o baki, o baboy, baki lagi mo? Lisa, paborito na niyang baki. Ganahan siya.
0: Gahalhal ka lang. Ikaw, ikaw na anak.

0: Pre-Bell Doc.
1: Oh, ni obliga, il cobrera.
0: Ah, oh, akutawani, pre. Pa, itanang ko, ani, pre, oi.
1: Paraman.
0: Permi na lang yun, kumangas ko, kumartin, oi.
1: Ha? Oh, ano yung isulti, pre? Kumartin. Itas na niyo, eh. Hay, ba, di mong metrol.
0: Karo totoo, pre. Matay, pre. Sila mo ay nusuntin ako, ana.
1: Ah, isa. Isa sila ako.
0: Silagon, silagon ka na. Bakit hindi na, des gawas, ha?
1: Tuo mga bakakon mga mabiyan na.
0: Usengan?
1: O lagi! Tuo sa rin ka. Alay sa uso na rin. At rin layo kay atong tiksan si Pedro kay mga aota o niya padaa. Panadunod itong sista kay mga tata. Ay rin kay dugay na kita wala magjaming da.

0: Bala ko ni mo pre. Ay,
1: ay
0: ang bilib ka ni mo pre.
1: Ayaw lang tara, pre.
2: Morales kanote.
1: Sige lang kagbilib.
2: Pre, pre, no. Morales kanote.
1: Ito, sige lang bilib. Naway hata-hata kwarta.
0: Kakagyan ni mo pre.
2: Pre, pre, yung sa balita, pre, ha? May utag, may uyab na mga nukang disaw, droh, droh. Na na mga nukang uyab disaw sa Diyos, ha?
1: Patakala na, pre, ay. Kanang naas imkilit, kanang nagkunit o sistay, naan na isay sa news.
2: Sinani, kama ko na isay sintay doon sa news.
0: Ay, ay, sas. Kadugay na nabalita. Kahit ay inoibin naman na ron. Kahit ay inoibin naman na ron.
1: At tukay ko ninyo, be. Kasabay ko ng mukanta, be. Ang saman.
2: Katong haraan na, be. Kaya, be, da. Dugay na kayo. Di ko kalimot ko itong kanta, ha. Taon-taon na ba ito na kung wala naman kanta? Itong kanta nga kanang makapaho. Makapatuaw, makapahuwas sa ilanat. Kato ba?
1: Ano man, pre? Ano man?
2: Ay, gida akong tim yung taon sa ranahanan ba? Nya, gilantaban ko. Akong gikuyogan, sus. Gok, dobi daw mi ero, huwasan ko eh.
1: Ha? Huh? Ah, dili na ikapreas naman ni Pedro sa una, pre.
2: Ang ano man?
1: Nanaygon, eh. Gipaghut mi ero.
2: Nya?
1: Puspuson bitaw. Ah, puspusan bito na mo ero. Dagan, gok doon bito na mo, da. Kabuang ligdagan ng iro, pre.
0: Sweet, yun, pre. Filthy lang ng iro, pre. Kay doon na may gwardya.
2: Huh? Kabuto ko ano yung sinahara.
0: Laya na.
2: Laya.
0: Patay na, pre.
2: Ayaw na, nalilito mo sa pre. Binakraan na na, pre.
0: Ayaw na, tiwa sa pre. Kalaan ka na, pre.
2: Oo, hindi mo sa insulti. Ako insulti. Bito sa libo.
1: Kalaan, bito.
0: Kalaan na, pero bawa na manig may nuswan.
1: Kalaan, bito. Pero mas kalaan pagdur ng naong anong pre.
0: Binoang. Binoang naman ni pre. Tagay, tagay, tagay ka, pre.
2: Ah, kadi.
0: Wa, tayo sumusuman, pre.
2: Amo na ako ngayon nun. Kadiot sa akin magluto kung susuman. Ay, nagasuri. May kadiot, tumatago niyo.

0: Ay, magduto na lang ko ron og manok sinabaw kay murag lami ihigop og sabaw ronda. Ay. May lang na among isuwas pa ni hapon, lami na kay ni. Uy. Kinuok ko nga ano gud ni. Murom ni dahawan ning among ref. Pako pagani ming nangumpra, naurot na. Hala no? Nay. Nay.
1: Unsa man?
0: Aw, naaram na ka diha. Ay, wanay sunat tong ref.
1: Una, ay. Wago taon. Kadagan atong sunat tong kuan, imong yung gikumpra.
0: Nya, wala man lagi ni sunat, hapit.
1: Naambot lang, abot lang. Pangutan as bagdok. Siya may pirmi din yung mabilin. Kaya ako, musimba ko buntag. Hapon sa dosimba ko.
0: Binuang naman ni, uy, asa na isbagdok, nay?
1: Basig na sa inyong kwarto. Natog. Hubog na ba na ito gahapon?
0: Ha? Gusto, bagdok?
2: Uy,
0: mata sa ragod, bagdok?
2: Ay, wita ka po niya. Uy, unsa man, nagdulgul pa kita.
0: Tugon si mong mata, bangon sa diya ba?
2: Unsa lagi taon?
0: Asa naman ang uban na itong mga kinumpra, nangahawan man lagi ng sud sa ref. Di pa ganito yung ka paasa manok, nasa'y baboy. Asa naman?
2: Eh, ako giluto eh.
0: Ha?
2: Giluto na ako gahapon.
0: Yung umalagi may kataon.
2: Unsa ko pagkaurot man?
3: Huh?
0: Asa, labi na pagtarong ba? Asa man kinumpra na ito, katong mga lamas? Asa naman, ha? Ang ako lang kita nito, ang mga lamas na lang nahabili nito sa ref, gamay na lang sad.
2: Ay, dahil ako giloto hapon, kaya dirhin mo kayo mga amigo, taon akong bisita ba? Inuman man may. O niya, alison sa kayo pulo, sa inuman, way sumsuman.
0: Ihurutin mo para sumsum?
2: Ang buta, inurut ba to?
0: Ano malag, hindi mo, eh? Kung sa may kanon na ito, iniron? Hala, bahala ka. Hala, hala, sige. Hot na itong kaon ang mga lamas dito, ha? Hot na itong kaon. Visit ka.
2: Day!

0: kutob sa tungod sa akong kahubog, kuan lagi ka nang wako kakarkulo sa akong ipang luto. Kutob sa akong makita, di Azrim. Ako yung giluto kay amulog itaw isumsum. Kunya, wasal ko kamatikod nga wana na, di ay. Purtin sa kuwa sa asawa, ay. Kunya.
1: Aday, saan man aniro na wano mo tayo sudan.
2: Ambot ni mo, imo manggihulot o pagkaon sa mga bisita. Kung wano tayo okasyon hanggawa ka, agwantahan na, di ha.
1: Kawan lang, niya, wala tayo ka na nayanin.
2: Ay, kabala ka magduk. Mga on gihapon ta, pero magdaginota.
1: Ah, asa?

0: Invitato ang Gulliat Angili Junior Variety Show 2026 din sa Luok Oslob Cebu karong Martes, September 29. Salamat sa pagdapit sa Barangay Council with Honorable Barangay Captain Leoncio Vinuluga. Ubus ka pa rin kamot ni Konsyal Jen Figes.
1: Beaver Sandal!

0: sandal, ang super sandal.
1: Seth Living Testimonies.
2: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing ko sa ospital ida, lugos ko ginhawa. Amin pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
3: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukul Sotongaw.
1: Living Testimonies.
4: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
5: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast-acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa mapinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgong kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
6: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines para sa masulhay ng pagpamuhi. Super Fiber, mabakal sa mga butika.
7: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
8: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Mapalit sa mga butik.
8: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: Masama ang may adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usaka linawas ka pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talang Bakat. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares. Anak ni mahitabo sa Dumanog Plaza, alas 8 gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lokal nga pangagamhan sa malungbong lugsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot, mga kasama. Drama na guluhan sa Tanang Bakak. Ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, lugsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapon, mga kasama.
11: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
12: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
13: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
14: Ako si former Governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
15: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Kung mag-uwan o nyakalit nga mo init, murag walay hunong ang sip-on og ubo sa mga bata. Mao nga kinahanglang magmatngon. Ting-uwan na, mami. Pasabot ni ini, daghan na usab ang mga sakit sa masasip-on og ubo sa mga bata. Kung dili dayon maatiman, ang simple nga sip-on og ubo, mahimong mo grabe, mao nga dali mo bugat ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang senyales sa sip-on, sumpuan dayon gamit ang New Zep for Kids. Og sa ubong dunay problema, magmamigurado with Soul Milk for Kids. meds. Dapat abansidaan kaysa sipon o gubo karong panahon ting-uwan. Gihiusa ang kaepektibo sa Solmiox for Kids o Newzep for Kids. Tabang alang sa kahupayan. Maukini ang alagang Unilab. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of Newzep. Carbocystin is the generic name of Solmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Hi, hello mga kabisay, mga kabanghag sa ilong. Kini ang inyong kuya OG Kupokrakasa. Magpahipaw ka ninyo o kuminbahay ka ninyo sa drama ganiguluhan. Iskwadro! Ipasundayag diha sa Panlaan Numanhog Cebu karong Oktobre 9. Kini, obos mag-sponsor ni Risa Sinclair o sa atong punong barangay Joy Iskwadro. Kagawad, Nuli Calago, Flower Iskwadro, Mia Quinanola, Randy Serdan, Raymond Balocos, Rudil Kiluan, Aileen Ya, Treasurer, Edna Rosario, Secretary, Gingging Villa, SK Chairman, Samsam Palis. Oktobre 9, magkita-kita tariha o maglingaw.
17: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
19: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
20: Kapoy kaayo sir, kanang magtrabaho ko, hago akong trabaho na kapoy kaayo. Kaya nga, ni sulay ko ning paragis lagi. Taluoy sa Diyos, ni angay man ko. Ano na lang, maninda ko liha, may asaan sa bukat, na, dahil palingki.
21: Ako rin na, palingki.
20: Oo, maligi ako liha.
21: Ano ang palingki, ano mo na yun?
20: Mais.
21: Mais.
20: Pickle.
21: Yung ba, huwag mo sa kanay, sa naminaw ka rin, sa inyong disimula sa inyong bati na nawala inyong kapi sa panawas rin sa itong doktor.
20: Katong wapa, makasulayan eh, sulay mo, diba? Mawala mo kakapoy, ako bitong bata, na ako nanguma. Hindi po iyang ginom. Mo'y gamit niya kanang gikan sa trabaho, padong sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa, mayroon ni kakapoy ma. Mungkin na pilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez, Madaom, Dagom.
21: Kulaydan.
20: 24.
19: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
22: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis Bilabila.
23: Paragis Bilabila.
22: Paragis Bilabila.

0: Nahibaw ka gid magdok nga inutang to na kustor ko. Nangumpra tandaan. Aro wala tay problema sa tong pagkaon. Mahalag perming overdraft kas imong sweldo pero kanahan ka man dako. Gihurot imong pagkaon sa mga bisita pala hubog.
1: Sige.
0: Ah, hello, hello da. Laban-laban pag kanila da.
1: Ay, kalimtan lang. Pinanggap to na ko.
0: Sabay, kalimtan. Kung mapas mo ko tungod kay wala tay gikaon, mahinumdum dyan ko ni mo.
1: Hindi, kaling, sige lang, magdaginot lang ta.
0: Oh, mo ganun may tabo. Ugwar tayo reklamuhay, ha?

0: Magyawyo na sa kagay. Wala tayo sudan.
1: Ha, day. Nanay, day. Saan sa'yo sa atong sudan ron, day?
2: Ay, utang ka mong gaira gutaw.
1: Aw, nay. Utang ka mong gaira, day, nay. Utang, day. Sige, sige. Kalamihan na naya. Abe na utang. At sama ni, hiring kita ko ba, nay? Mauni, day, mauni, day.
0: Kasi pangutan na, day. Pangukab, ha?
1: Oo, mangukab, day. Nakahibla, day. Unsa mi day, utang, eh.
0: Utat ka mong gay.
1: O, sa mga utat na, pinahubas na eh.
0: Ita, tekag sabaw. Nagdaginot as tubig.
1: Ha?
0: Mahal na tubig, nagdaginot ta.
1: O, sa subak.
0: Kala na yung buwar na gibitay. Unsa day na? Dire na subak.
1: O, na yung ana, di taon nga. O, amin na sa utang taon.
0: Gibitay ko na dihag usab para ibuwad. May na lang na para karong gabi eh. Nakagyapon tayo subak.
1: Huh? Bangas ka, binuang. Dede, binuang.
0: Di na binuang. Tinarong nang ako ah. Di gina binuang. Katarong ana.
1: Ha, ang ako ba day bang? Anong mga taong imo man nagibutang di ha? At sibuti pa sa buwan.
0: Para isubak ka nila karong bari hapon.
1: Ha? Uso, grabe naman sa kade eh.
0: Grabe. Ay pang si kaglam mo di ha? Ikaw ba'y nakaingong ano naingong tayo ni ha?
1: Paitabian eh.
0: Asam ka? Barog mo ka?
1: Abi na, di lang ko mukha ano eh. Mga pin lang ko.
0: Narasin mong kilid, nanay kape di ha?
1: Ah, ay man.
0: Kanali, unsa day na? Di na kape?
1: Oh, kape wang lito may.
0: Lanlana.
3: Huh?
0: Ibaog yung ka nagdaginota, kaya wala tayo ikapalit. Hanggaw ka man, aguantahan na. Mabitaw ni kabuang ni mo, aw lanlana ng kape di ha?
1: Sobra na sa niday, sobra na ni!
4: Mga niya akong problema kay nagkaliso di ba noon may mga ayaw taon tungod lang sa pagginot sa konsawa palala noon may noon kong kape kaya nagginot ko noong tubig konsensya ako na amarag ako yung gibasol taon nga noon huruto ang musod anon saan rin ako at sabay akong buhaton palihog tabagi ko ninyo be at sabay akong buhaton ane kung kamoy pisulti yun bagok.

0: Assalamualaikum.
1: Hi, hello. My God, hello.
0: Ate Press, good morning, Ate Press.
2: Good morning.
0: Ah, good morning, ma'am. Do, Pedro.
3: Good morning. Good morning ni Nani Kabaro dong. Bukting niya. Labi na ni Ibn Castro o ni Jabbar.
0: Pero nadugay ka karon sa pag-abot kay ni Kubra na kasi buong 20 mil, no?
3: Wala pa.
0: Oo pa.
3: Ila pa nang dinilatar dito.
0: Dinilatar ba? Ay, Ma'am Jasmine! Nabaro, mabini na baro diha sa Babag. Kumusta ka diha, ma? Sir Raul Alibio Soto o kumusta mo ang mga tao diha, sir? Ngayon mo sa gipainom sa ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan coffee mix. Ati Jijin!
1: Good morning, mga mama! Thank you kay mga mama sa inyong padayong pagpalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy, happy, happy ang mga bata. O niya, gawas na para sa mga dagko nga ma-happy na sila Don Pepe Dark Chocolate. Ugum-ugum na yaman yema OBM ang special palit kay Crunchy kagub-kubigula at kuyalan ang
0: Tasty Fish Cracker
1: o ang Paulitos Macaroni Crunch. Palit mo ha!
0: Sino na, mga bata, inom kita Don Pepe Tablia. Buntag sa iyo, padung tayo eskwilahan. Sa dipata, maka padung sa eskwilahan. Pakutaw yun mo sa inyong mama, parehan ni Mami Gina, nga sila si Inday Chidi, sila si Inday Gina, o si Inday Chantel. Paimnon giyog Don Pepe Tablia kay paborito ng Mama Ginji nila. Padung sa eskwilahan. Don Pepe Tablia, inyong imnon. Unya, kay kondisyon kay mo. Happy-happy giyog ka. Taas imong energy. Happy ka! Sama sa Happy Mart. Wadlo na kulong tabunok kong mandawi. Mahapi ka kay sulba ng krisis dito. Palito noon barato niya. Do not sir us. Kilid sa Happy Mart Mactan. Unya kita mga dago. Ang ato ang isumsumsumsum samtang mag-inom-inom ta. Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch. Unya, kamo mga bata, samtang nagduwa-duwa mo sa inyong iduwa-duwaan, mag-Facebook-Facebook ba mo, ugum-ugum sa mong OBMA Special o Diamond OBMA Special. Muna'y the best kay natong ugum-ugum mo. Danyan sa mga tao, ni Kuya Nick Pepito, basta tulido Kuya Nick Pepito, Dudong GR Pepito sa siyudad sa Sugbo, o sa mga tao ni Ma'am Shen sa Bromwich Beach, nga ngilang ipang inumpo ng atong kaping bat.

0: lang nga kaya kang ipaglaban. Ah, tawagan ninyo ang Bromit Switch. Kaya nilang trabaho niya para sa inyong panimay. Limpyo nga ng inyong panimay. Hindi na mo makalugar o limpyo sa mga dagko ninyong panimay, building o guban pa niya. Ang Bromit Switch. May patrabaho na. Kaya the best kaya na matrabaho ang Bromit Switch. Sa tanong daw ni former Kapitan Jun Ramos na buhat siya Miguel Pulyar Fertilizer. Salamat kay nimo diha kap. Unya sa mga tao po ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Rick Asnar, Sir Ryan Kanki, Ma'am Kasmer Araraw nga ang ilang ipaggamit sa opisina ni Vice Mayor ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said Panyawan Coffee Mix. Mungunay the best kaya na itong imnon. Samtang si kasamang Aysam siya siya nga ang iyang gamiton sa nga kape ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban kay sayo mungut kay ni Mujuti si kasamang Aysam baonay nga kaping matapang. Kaya kang ipaglaban ang iyahang imnon. Sama sa opisina ni Kunsyal Francis Espares o ni Kunsyal Lester Daan sa Talisay, Kunsyal ni Ferdi Rabaya sa Talisay o Kunsyal Danny Caballero. Kaping matapang na kaya kang ipaglaban ang said Panyawan Coffee Mix. Mailang gipainom sa ilang mga tao sama sa mga tao ni Kunsyal Joel Garganina diri sa Norte. Mauna, kaping matapang at salamat kayo. Ate Press,
1: okay, og ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og said Panyawan Herbal Capsule, said Panyawan Herbal Capsule with garlic, said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutas og sugar. Ingon man, kanang bukol-bukol nato sa itong lawas, ato nang imnan og said Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulog sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka magkaon sa imong pamahaw, inom daan og usa ka kapsula sa said Panyawan Herbal Capsule. Inig pa ni uto nimo maugyapon sa gyapon ka kapsula sa said Panyawan Herbal Capsule imong imnon una ka magkaon sa imong paniuto. Magyapon sa imo niyang pagpanihapon, inom na po daan o sa kakapsula sa said Panyawan Herbal Capsule. Og alay na ito na problema ng kidney o UTI, ayaw na magkahadlok. Tungod kay doon na makatambal ana, kinimaw ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada upat ka oras. Og kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kogon Herbal Capsule, imong imnon, kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon, lawas, bas Kogon.
0: Okay, thank you, Ate Prince. Sa tanahan po natong makiigsunan nga migamit sa tuang number one hot plus ang said limit will mawaginanindot kay natong buwagtang sa tuang panuot pamahol palagin si kalawasan varicose veins katul-katul kuto sa kabataan ilikay pagyunta sa dinggi kung mga hot plus ta sa tuang said limit will nga tinuon mutabang nato mutabang muwagtang sa tuang mga panakit sa hawak sa tuang dapi-dapi bikong sa tuang kiting or bikong sa ito ang bagtak, sa ito ang tiil, haplas na nato sa sediment well. Kay the best kay na nato, ihaplas tinuod yun na nga mutabang nato. Sama sa ito ang Panyawan Coffee Mix nga gigamit po sa opisina ni Kunsyal Binio Mandak ang tagiya sa Bien Aqua. Mao ni si Bro Joel may manager niya. Ang ilang ipagamit sa ilang mga tao ang said limit oil mao sa yun na ipahaplas nila samtang manghakot na ilang mga tubig nga limpyo yun na diha sa Bien Aqua nga tubig. Salamat kayo mo diha Bro Joel. Salamat kayo. Thank you kayo Bro Sabota. Anar yun ta palit sa butika. Kay na adi na ang tinuod o mga genuine nga mga produkto sa said marketing. I-type na ninyo ha kung layo umbus butika, i-type na ninyo sa Facebook diha, tanawa na ninyo diha na adiha mga genuine nga mga produkto, pwede na ninyo orderon adto sa Shopee kung layo umbus butika kay ihatod pa sa inyong panimay pag Shopee na lang mo bam!
2: Monsignor Tito Mendez sa Tumalogos Lub, Cebu, yung pamangkon Reverend Father Weng Fernandez sa Amerika. Nga man sa mong Senyor Romanelios, no? Alfredo Romanelios Jr. Kura parukulo ka sa Oslom. Mayong buntang, Reverend Father Kent Gallo sa mga parukya diha at Aloginsan, Reverend Father Rinrin Sinining sa Asturias, and Reverend Father Red Rosales Colonia Tuburan. Ato sang follower nga si Reverend Father Clyde sa Literero sa Perpetual Sukur, Father Knox na Kela sa Bayan Bola, iyo ang mga staffy hangin yung mga choir, inyo ang mga altar boys, sa iyo mga ligo, libi na ugdun ay mga sayong misa, Domingo baka First Mass, sa Celebrity Kodik Beauty Soap, with glutathione and papaya extra. Sa Celebrity Kodik Beauty Soap, para magpamilin kitang batanon, kutis artista, kutis porcelana. At doon na ba ito, ito may mong namurang nasunog, baka ang imong aping, o doon na ba kay murag whitehead or blackheads, imong tanaw sa iyo, labi na dilipit kilid sa imong ilong. Sa Celebrity Kodik Beauty Soap, para sa inyong skin problem, para sa inyong skin care. Og ayaw lamang ka mukalimot ang original dunay-dunanize seed marketing na nakatatak din sa sudlanan. Kulura na black. Huwag di limga din black, basta tanawa lang. Seed marketing S-E-D o anak sa butika para sigurado yun din nga original ay mga mapalit, ha? Sa Celebrity Kodik Beauty Soap. Thank you.
0: O nga, ato sa iyong pasalamatan si Father Josue Cadorna. Father Josue Cadorna, Father Tami Ugbo, ug si Father Dondon Barok. Sa ato ang mga suod kay Father Agi. Father, salamat kay niyo di ha, Father Agi. Salamat, thank you kayo. Nya, sa tanan na itong mga pari, nga mga suod, salamat. Father Andy Satura, Father Randy Figuracion, Father June Parajang, ato ang kura paruko sa Punta Prisisa. Good morning natong tanan. O nga mga kaigsunan, kita na sayon kita. Nga kinig toxin, grabe yung kayo mo patay na to. Grabe kayo niyo daot sa ato blood cells. Importante yung kayo niyo ato blood cells. Ato blood cells mo itigatod sa oxygen, nutrients, o tubig sa atong kalawasan. Kung madaot ni siya mo, sticky mo, lapot ang atong dugo, bao na nga, mga major, major ng mga sakit, nga mabati na at mabati na to. O niya, ang ato ang sakit kargado, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, itugubar pa na itong balatian mo, inom yung kag G-Detox. G-Detox Plus Herbal Capsule, kay number one, kinimutang-tang, muwagtang sa mga toxin sa ato ang kalawasan. Ang atong pag-inoman ni usara yung kapsula, o sa kauras sa di pa kamukaon. Mura lang bitinan si mo, pero doon na kay balatian katulog yung kainom. Buntag o to hapon o sa kaurat sa di pagkamukaw niya. Imna na itong walong adto sa dusi ko at sa tubig matagadlaw. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Number one, kinimutang-tang sa toksin sa tuang kalawasan. Ati Pres?
1: Okay, ang sender ato karagadlaw.
0: Ang atong sender si Dudong Bagdok, Ati Pres.
1: Bagdok?
0: Oo. Dudong Bagdok, Ati Pres, kanang... Asa magsisag dito niya. Ang iyang asawa nag-ginot, ang huwa magaling kwarta. Sus, gihurot man nilang sumsum sa iyong mabarkada, giluto, sa inom-inom, giluto man nilang giutang, o gikumpra taon, nga inutang nilang kwarta sa Turko. Ang iyang karun, hindi siya kabahay, siya asawa. Inigaon, nag-utan sila, huwag tubig, puro sa kamunggay, huwag sabaw. Karun, naglagot siya. Mainom ta siyang kape, ang kape huwag tubig, ipalanlan ra saon naman eh, mauna ako problema ron na problema na yun, kanya akong asawa sa sige din noon niya kay giurot mo niya gluto ang ilahang mga gipangpra para tato sa ilahang adlaw-adlaw nga paginhanglan at ipres, mauna niya problema ron saon niya niya ang asawa
1: pero nga nung gapil man tubig
3: ginaginot man
0: ginaginot man sila
3: ginaginot,
0: ginaginot. Ay, di ano man si iyang asawa. Sige, sugat garun. Magdagino tata kay siya. Tigaw na una. Ah, sige lang dahi. Magdagino tata. Ah, di ay. Magdagino ta. Sugat garun. Magdagino tata. Amo to. Ang utan, way sabaw. Nya, ang kanon, way sabaw. Puro sa natipasi.
3: Way subak,
0: way tanan. Ang buwan nga isubak sa utan, gibitay ra. Kay waban, saon mga way tubig ang utan, mura ko nung guwan.
3: Subak nung gibitay, way tubig kay para sa gabi ikon,
0: para sa gabi
3: ikon. Saon na natin, Pres?
1: Ang katong buwan, simuton ra.
0: Simuton ra, nga kaon-kanon niya, bahog ang guwan. Bahog ang purus kamunggay nga utan. Mabaya, no? Binuang naman tao na, dong bagdok, binuang na, dong, ayaw, sad. Inasin mo sa uwan, binuang naman na imo, day. Saan ito pagkaon na, kalang to, anak, kanon na ng kabunggay, way tubig-tubig.
3: Tungod, mas kalagot siya yung asawa ko, nung nagihulot ko kausa.
0: Mas lami, pangipadang bambina nga, mitrol. Di ba? Lagi kay mitrol. Thank you kay Bam, salamat kayo. Bam, o sa may mga kasultihan ni Bi? Asa ta makabasa na diha sa Bible nga di ni mayong buhat ng asawa kay magutan way tubig. Mag magluto kanon way tubig, puro sabugas. Unya magkape way tubig. Unya muinom ti siyang tubig way agas. So, di wa pagasi si asawa. So, ba? Be, asawa na to basa. Eh, karga.
2: Ang una sa tanan ang kitang magtiayon na agad unta ang pagsinabtanay sa pagpuyo diha sa inyong pamilya, diha sa inyong panimalay, na agad unta ang kahusay tungod kay doon na kita'y gugma sa usag-usag. Karon, ang punta na ane, kung doon na ba'y gugma ng patigbabaw sa inyong pagpuyo, kaya kung ari ko ka dire sa Sirak 26, verse 1, palaran ang bana sa usa ka maayong asawa. Mapilo ang gitas-on siyang kinabuhi tungod siyang asawa. Karon, kinsa may problema ninyo duhani karon?
3: Maugyat.
2: Imong asawa maayo. So mapilo ang gitas-on sa kinabuhi sa bana. Kung ikaw may nagpabuyag,
3: wala kamay.
2: Tungali mo.
3: Wala kamay ba? Wala. Hindi na mapilo ang kinabuhi. Ano?

0: Lokot na.
1: Oh, kay... Oh, say nga na ni... Wala man nung kamugon magkauyon. Oh, na ay bisita. O saman ka ka ng... Hambog ang imo, aring nung nadagal kang ikadalit.
0: Sayang ba na, no?
1: Oh.
0: Tungod bang kuno siyang kahubog, bam? Nalain ba, ikaw, di mo kami inom. Basta makainom, gali ka, umural ka guwa, ang tanong mga kuwan, ay mo, kalipay, malipay rin mo.
1: Mao ba ng priyasa, oh, na, ay, priyasa nang naako na yung say Goliat nga, basta may nung hubog magkukuad.
0: Oh, dili ka na buwaton, dili pa kasad pun, basta hubog.

0: kay wa man baliwa ra man nimo ang tanan kay labi na mahubog na ka. Ko an ga hay kaon mo di sa to o bang palit
1: mao din ay sai gulyat nga kun dunay madakpan ingnon og kanang ingnon i undergo og lekor test ngan ana
0: ah mao siguro na tay kalibutan po dano kay sa turner pil banyo kamay mo ko
1: ikas garab ito madakpan kay kanang labi na driver nga nakabangga wano man dayog lekor test og kanang dili ba sa hubog mao din na siya na no
0: mao siguro
1: ko an sayop jud po ni mo matut pang Goliat og nayate press kay wa masad ka og samo pang panimuyo sa probinsya sa Oslob wa man ka magbigkaw
0: wa man magbigkaw
1: wa ka magbigkaw
0: unsa man
2: wa ka magpahibaw
1: dili migkaw ka na bang magbantay magkinto sa imong mga binuhatan sa imong mga linoga nga pangambog kami nga nakai kadalit
0: no,
1: og mingor ka hubog ka adi dito maghubog
0: ay paghubog.
2: Sabtu na tribal tatus usak semana do.
0: Usak semana li.
2: Usa naman niya pagluto ni.
0: Ha, may pay gasan ninyo yung plato niyo, gasi nagbangising na di swating liquid. Para dritso na nagakuan.
1: Usa ka dito sulti sa asawa. Usa sa mga lamas na hurot.
0: Ha, ho ang lamas eh bilin.
2: Wala pinin.
1: Awa na basta lina hindi.
0: Saka kanato tanang lamas, isuwa to.
2: Yan ko niyo, kasi yung pan, yung bisita.
1: Bili, mayo ka kasarang ko na yung bisita. May ngon man ang bana nga, dahil maabot akong mga barkada ka, uban akong trabaho. Kanang na, unsa man, kanang, hamay lutoon, kanang tiil, o kanang, unsa na dapit din sa, kanang unod, lano, sa itawang
0: pitso.
1: Dili kong baboy gani, lumo.
0: Ah, lumo.
2: Puson, puson.
1: O, muta naman kita ang bana. O, may ngon nga, o, ibilin to, kanang, maburabas kong pare. Kaya pagpisa sa ilas, kabasakan din to rumata. Ngon, ana. Dili po ka nagpatulagas po ka diha.
0: Buot mo siya.
1: Huwag ka magkinto, huwag ka magmigkaw. Sa'yo mo mga...
0: Nagmigkaw ta ka
2: diha. Sura na migkaw eh.
1: Aron, sa'yan, ini, aron, wala problema kay... Huwag ka ba? Pero itong detambong ko piyesa sa Bohol. Itong pizza, kuan, pizza 15.
0: Pero,
2: katong live.
1: Ang bana na ay asaw, mga bisita ang naibot kauban niya. Ang anak na ibisita kay kafguman ng anak na naibot niya magkauban. Ang karepong bana na, apoy kauban niya sa yung trabal. Ang asawa, maabot po niya ang kauban mga katikista. So, magsabot sila asay, unahon na nagluto. Karibang humba, karibang, o sa itong sudan, nagluto nga. Muro ka nagkuha, timigding bitagulit, mutak ka, nakalimot ko po.
0: Pero dito sa among gisalidaan, ba'am, dito sa
1: Lubok,
0: Lubok si Ma'am Ma'am ninyo tilangan Maria Teresa og Maria Ana. Mao'y nag-serve na mo.
1: Puro mga Maria?
0: Puro Maria. Maria Teresa o Maria Ana. Mao'y nag-serve na mo dito. Thank you kay ninyo diha, ma'am. Maria Teresa
1: o Maria Ana. Maria Concepcion. Maria Concepcion. Maria Concepcion.
0: Maria Concepcion.
1: Galuto magsudan dito. Mura ka na kuwag kimingke nga sudan gulyat. Ni butangay itlog lima ka buok. Butangay karin na marinate unya. Itoslo pag yun dito sa flour. Una ibutang sa mantika mo. Sige, atos na naman. Galuto, mura ka na kuwag kimingke nga. Kagumpong kayo. Kay para sa kauban niyang mga maestra. Sa ako nang ingon, huwag kang masama na si bisita. Ikaw na ibisita. So magsabot mo. Asa yung luto unog una. Dili ka lang masali na hibilin.
0: Yeah, gihurot ko niya. Gihurot mo. Siya ba nang hindi kay mo asawa ta ato, Dok?
1: Usa to gingon ni Ate Pres? Simuto lang.
0: Simuto lang buwan.
1: Okay, buwan na hibilin?
0: Okay, gibitay.
2: Gibitay. Maligyan na ipatugtad sa
0: kwalitan. Sa utan.
1: Hala. Sayup.
0: Sayup mo ha?
1: Sayup tong ako.
0: Nga naman.
1: Ang kumang ipatong takong dila. Lalo pa lang natin ka naman noon.
3: Good ako ay Parcel Tihan.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Ha! Obitaw, asawa ka. Pero, ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
6: Bitaw, tinuod mo na.
5: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka.
6: Dili man kinahanglan mga hambog pa ko. Kay asawa man gyud ko bisag unsaon. Ikaw, unsa man ka.
7: Joe, mabidaw ako. Ayaw na magdagan, Joe.
6: Dili na ako mabidaw ni mo. Magpalayo na ako ni mo, Mateo.
7: Joe, maluwi ka, Joe.
6: Summer?
8: Oh, manay kong pagtanaw ni mo sa una. O bisang gamay, wagid ko mangandoy nga ma-fall og sama ni mo.
6: Nga mas lalaki pa tanaon kay nimo? Pero karon?
8: Aw, ikaw na ang tanan para nako. Ugway si bisang kinsa nga pwedeng makapabuhak natong duha.
9: Bisan ako?
8: Oh. Oh. Lola?
10: Lula's Boy. Sugilan nun sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda ug kaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ito na kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Nga nagahatag og proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
1: Ako si Makoy Taga San Carlos. Ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
2: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
1: Ako dayon gibanatan og inom. Duwa sa buntag.
2: Duwa sa gabi.
1: 2 weeks pa lang.
2: May alibyo na.
1: Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Hi mga kabisay, mga kabangang sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompok Rakaza. Sa gihapon, amo kabong invite sa dramang Himayang Nahunlak. Ngay pasundayag diha sa Apir Sampaguita, ES Fortuna Street, Mandawi City. Karong September 25, sponsored by Ma'am Joy Aluhipan Burga og Sir Brian Fernandez. Og diha usab, ipasundayag sa Insinika Kaamboy Dapdap Katarman Liluan. Karong September 25. Apo sa pag-sponsor ni Amelita Kurui o sa iyang apo nga si Monica. Ingon man ni Mary Ann Kakanog. Iusap diha sa Daga City Plaza. Dapit sa Boardwalk karong October 4. Sponsored by Mayor Val Chong o sa mga konsihalis. Apo sa paningkamot ni Attorney Jessica Banson Natad o ni June Villamor. Usap na ko ang dramang Himayang Nahunlak. Ipasundayag nining mga dapita. Magkita-kita ta mga kasama o maglingaw.
5: Problema ba ni mo pagpaniwang pirmi lang din ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kaysa tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
6: Gusto ba ni mo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may Vitamin D3 pa ka!
7: Hey! Kidney care time!
8: Ako si Tere Robles, 50 inoy bi.
7: Unsay na sinating nato nga problema sa kidney?
8: Ingnan to ako doktor na kay, kataas ang imong creatinine, 230, taas na.
7: Sa pagsulay nimo sa kidney care?
8: Hantod na, ubos ko isa ka, karton. Pagkuha ang resulta, 84 naman. Di, nagpasalamat ako sa kidney care kay naayo mga akong creatinine. Nagbalik sa normal.
9: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
10: Pahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uwi ng sakit.
11: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
12: High blood, usa sa pinaka-problema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
13: Ako si Ellie Paustos, 86 ang edad. Magsigig, taas ako mong dugo, namagalay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila-Bila Coffee, maulian ka. Basta ang kainom ko, di nagbaglayan ng kabuhi.
12: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
14: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
15: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
14: Ako pud, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka, naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
15: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
14: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
16: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drug Stores nationwide.
17: kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa said panyawan garlic. Maukining klase sa said panyawan capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Usa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa said panyawan. Said panyawan garlic capsule. A quality product of said marketing.
18: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa imong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suod ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suod sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to cholesterol acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
20: Happy Fiesta Belen sa Fatima. Atulo sa silang 32nd anniversary sa Don Rosary. Dinis sa puro tres ruslas di papel kasaluay Oslo Cebu Sabado Pit Summit Size sa September. Sponsor Honorable Barangay Captain Lino Baguio ug makabanan sa Barangay Council Sounds Silent Blast Audio with Junto Labing. Sabot ang pagdapit ka na ako bilang host ni Mr. Alessio Aurelio, ang ilang top president o event organizer. Sugata ko ninyo ha!
21: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing adiri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naay tatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 soft gel ang mapalit sa mga butika.

0: Og karong mga higala, ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy!
1: Isipan ko ang pag-ibig mo.
2: Looy na sa kayo siya. Kaya sigurado man kit nga gibara na sa Tiyang Mateo.
3: Mabitong nga lagot, pinagtanaw. Wa man siya gibara ni Sir Uy. Gipasagdan, Raman.
2: Oh.
3: Ay, ambot pa sin og ni utong na lang gito si Sir kay grabe sa baya ang nahimo karon sa kampanya si Jessa.
2: Nahimo?
3: Dagan man siya na-close ka mga million o billion deals. Mao na iyang alas rong panahon na.
2: Oh. Mao ba?
3: Ay, sige na, uy! Tabi pa dyan ko. Magpamisa sa ako.
2: Sige.
3: Dagan siya og na-close ng mga million o billions deals. Mao na iyang alas rong panahon na.
2: Dako, gilagi gamit si Jessa sa negosyo ni Mateo. Sila gidunta ang bagay. Sila gidunta.
4: Nadugay ko kay may last minute pang giatiman.
2: Okay ra.
4: Let's go. Tana sa office ni Father.
2: Okay. Kung dili pala tungkol dilo na tinding. Gusto na gidunta kong muarta sa kasal. Iyang gikutan ng akong kamata.

0: So, settled na. Karong Sabado na nga itong kasal. Pero adto na sa gamay nila nga chapel.
1: Okay. Maayos sad kay dili kayo taas ang pasuhan. O dili na kayo daghang tao.
0: Dili ka gusto taas nga pasuhan? O daghang tao ang makawitness sa itong kasal?
1: Oo. Di man sad sa ingon, pero...
0: Okay ra. Why problema? Kasabot na ko. Iha to dante ka sa bahay, ha? Kay napukidag hang ating manunsat.
1: Okay.

0: Jesus, Marius, pastilan. Karon na yung Sabado. Hala, uy, makalitan masenta ini. Uy, pastilan nga ako na yung mga amiga.
1: La, gamay na lang ba ang lugar, la? Dili naman sa simbahan, gud. Ato naman sa chapel sa taas ba sa likod sa simbahan.
0: Onsa? Uy, taysa, nga no, gud. Kada ko gubino ang anak. Nga no, nisugot man taon ka?
1: Maura may bakante karong Sabado, la, gud. Ya, gusto man sad gud ni Mateo nga sa Sabado na gyud.
0: Unya ang reception. Asa na malagsad? Ato na lang puskarin diriya.
1: Di sa tinghali la oy.
0: Hala oy. Chapel. Nakagamay rag pasuhan ana. Di day ta karampa ini pag-ayo.
1: Okay ra na la oy.
0: Pero hey, sige na lang. Ang importante nga makasal na mo.
2: Sa ato pa, limited na ang mga tao nga magka-attend sa kasal.
3: Oh.
2: Nya, ang mga empleyado?
3: Sa reception na. Waray na usap sa venue sa reception.
2: Ah, okay. Okay, okay. Gets. So, sa limited persons nga magka-attend sa wedding, apil na ni Anas Jisa?
3: No.
2: Oh, huh?
3: Di ba mo atin mo siya o conference sa Malaysia? O 1 week siya dito?
2: Ay, di ay nalimot ko. So, wait. Ano siya man eh? Ano siya man eh, gituyo? Haskan.
3: Bro, gusto ko nga smooth ang tanan. O di ko willing na mutay ko, Chris.
2: Ah, yun naman, sab. Di na bagay nato matagang ang dagan sa utok sa mga babae. Mm-hmm. Labi na sa mga parehas ng Jisa.
3: Precisely.
2: Jisa na gato. Kasi kayang batiyon, no? Hindi kayo bawa niya?
3: Hindi na nato problema sa iyo, batiyon.
2: Okay, okay. So, kano saan mo pa ibawa ng mga employees?
3: Friday afternoon.

0: Lord, ugma na sad ang among kasala. Ikulbaan na sad ko. Pero wa ko mangandoy nga imo na sang palinugon, Lord, ha? Ayaw lang sa gitawon, Lord. Ni agitawon ni akong bukton nga handumanan at ulino ka. Oh.
1: Yo.
0: Ano nga? Sumaya tuyo.
2: Ja!
0: Naasad si Lola? Magtipon ta sa usa ka kwarto?
2: Mm-hmm.
0: Pero di ba, bawal man ka nga ang kaslo nun mag-uban sa bispera sa kasal.
1: Si Aray ni Sopak siyang balaod, Jo.
2: Ay di ba good na nako balaod, good? Sunod-sunod ramang gugkos mga kraan. Pero, ay da, di nataan na, oy. Maniguro na lang ta, kay simba ko may katalagman na sad ba? Simba ko lang yun palayo sa ikapitong laod. Mas may na mag-uban mo, apel na ko.
0: Pero...
1: Kamu lang, Lola, ang magtupad sa bed. Diyan ako sa couch.
0: Oh!
2: Ay! Ginoo ko! Unsa man nun!
3: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehas aning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
4: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza, nga dunay balatian sa kasing-kasing.
5: Kahibalo ba mo, pirmi gyud magbugat og maghuot ang akong dughan kaniadto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, miarang-arang ang akong BP, nahimong normal. Ako diay si Liza.
4: Vertigon! Balik ka-Aptik adlaw-adlaw. Mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
6: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Masama! May adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usa ka linawas na pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares. Anak ni Mahitabo sa Dumanong Plaza, alas 8 gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lokal nga pagagamhanan sa malungbong lungsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot mga kasama, drama na guluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, lungsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapon mga kasama.
7: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
8: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kay isa lang ko nakainom, naulian dayong kuha ng pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
7: Wow.
8: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
7: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag-ag guwanta pa.
9: Seth Living Testimonies.
10: Ang pangagod kun athlete smooth o alipunga o sa kakatong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Seth Liniment Oil.
11: Tinood yun ang Seth Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya Seth Liniment. Niuga karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
10: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
11: Eric Ko, gani.
9: Living Testimonies.

0: Ikaw ang gap, siming tibo o barato.
1: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usaka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usaka vitamin hormone, ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giauhag ko kamo sa pagtumal sa Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Mapalit sa mga butika.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug uptake na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise, makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa uptake na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi uy kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang Medifacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Centrum Silver Advance, may nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
6: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
7: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
8: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
8: May buhay sa makabuhay!
10: Hey! Kidney care time!
11: Sakit yun akong kilid, maglisod kong pangihi, niya. Actually, di ko ka-concentrate og trabaho.
12: Okay, so nga nagka-kidney stone mga og UTI?
11: Sa sige na ako kaog parat, nainom na kong soft drinks og sa junk food.
12: So sa pagkakaroon, kumusta naman imo pamati?
11: Sa ako sigag inom sa kidney care, nawala na yun akong kidney stone, nga na-worried na kay ko, nga regular na po lang akong pagpangihi.
13: Mapalit ang kidney care sa Mercury ug sa inyong suki nga butika.
14: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwing sakit.
15: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
16: Kita-kita ta ha para sa Women's Night karong September 27, Domingo din sa Luuk Uslub, Cebu. Salamat sa pagdapit ka na ako. Pinagin sa Barangay Council, Honorable Barangay Captain Lucio Binuluga o ubus po pinigamot ni Kagawad Jen Figes. Ini ka 29, mabalik na sa taalang sa Gulyat and Gilid Junior Variety Show. Kita-kita ta ha!
17: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa inyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manutsuot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long-lasting ang buhupay. Suot sa 8 ka oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
18: Doc, pa-check up ko. Mga usa na magkukasimana ng wako kalibang.
19: Sir, kung naa kay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og Super Fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og Life Extension Vitamin D3 kada human o kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
20: Oh, fireworks man day, Lola.
21: Naatingan ni nagfesta.
22: Pastelan, lubat-lubatan man lang ta. Abi ba na kung unsa na sad?
20: Wanay may tabo, Lola. Nihangyo na ko ni Lord, ana.
22: Ay, lagi oy, kay pastilan. Unsao na malang ko doon na say problema, oy.
20: Ning higayo na, Lola. Wanay makabugong sa mong kasalidyo, pugma. Wa na.

0: At last, nahuman agad.
1: Oh. Asa, Data? Mura ganin na rin lagi itang nagbiyahe. Di, Data, mamauli sabay?
0: At doon tayo sa akong surprise na mo.
1: Ha? Asa di ka kung dadun ni niya? Kulbaan na ba ini? Asam, Demi?

0: This is it. Ang ngadong honeymoon house by the sea.
1: Oh.
0: Okay ra kay ni?
1: Kanindot din ni. Dugay na kong wa makaligo og dagat.
0: Oh, mo ba? Ganahan ka maligo?
1: Oh, pero dili lang una karon.
0: Ah, ikaw ay bala. Stay ta din ni for 1 month.
1: Oh. Ha?
0: Oh. Ang ano de?
1: Dugaya good.
0: Di ka ganahan?
1: Ang buto ko'y pasabot. Ang imo ding trabaho.
0: Sweetheart.
1: Oh.
0: Oh, hey. Nakuyawan mo good ka.
1: Sorry.
0: Jo.
1: Oh.
0: Ay, kahalok na ko. Imo na kong bana.
1: Maubitaw nga na hadlok ko.
0: Di mo kumamaak.
1: Pasensya na. Nakalitan pa lang ko.
0: Ah, kay Babo. Di pa ka ready? Oh, nakasabot ako ni mo.
1: Oh.
0: Ay, kabala ka. Di na kapugsan. Duha ang kwarto yun nga beach house. While di pa ka ready, magtagsaw na tagwarta, okay?
1: Salamat.
0: Ah, sige na. So, nasa imong kwarto. O pag-iilis. Kanang sa left side, mauna ang imong kwarto.
1: Okay. Salamat. Ay!
0: Hinay!
1: Salamat.
0: Pag-amping.
1: Okay. Okay, maghinay ko. Ako lang yung hubuan akong sapato sa...
0: Ah, sige.
1: Mamanggo din nakaingon. Okay na. Excuse.
0: Oh. Di na ka apurahon, Jo. Ay, kabala ka. Doon na rin ako'y gitumar ng tambal para pagpugong sa kong kahinam ni mo.

0: Yoshi Jisha. Hello?
1: Mon, unsa niya ko mga nakita nga post sa mga taga-opisina? Gikasal sila sa Joe ba tayo?
0: Yes.
1: No!
0: Yes.
1: No!
0: Yes!
1: No!
0: Yes! Jisha!
2: Usa kasi man ang tambal sa pamilya, igo kaha sa 150?
3: Pwede sa Actimed! Actipit man!
2: Dimples! Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han, ang pang-allergy defense na ako,
3: Actimed! Actipit!
2: BP support ni nanay, vitamins ni kuya,
3: Actimed! Actipit!
2: Unya ang quality.
3: Sa Actimed, Actiak! Pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa kasi man ang ginhawa. Apto na sa Generica Drugstore.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
6: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
5: Let's do this!
6: Pag Enervon Z Plus na!
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
10: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap yung namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
11: Drink responsibly.
10: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.

0: nga igala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Writer, Baby Omega Flores.
2: Director, Ricky Bangis Garing.
3: Audio editor, Lloyd Gaviana.
4: Soundman, Jomel Arizo.
5: Spinner, Aminidel Yara Nakorda.
6: Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Toll on DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain na ako!
3: Iba ni bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Ha? Karoon pa ganita magkita? Ako na, Sad?
2: Bakakon!
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
2: Siyempre. Kaya estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, ugmawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
2: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini Denise.
2: Piolo?
3: Ako kini Denise.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini niyo duha ang tinuod na si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

BS, love you. BS, kung pakapinsuat sa sakay estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. BS, love you. Tag-sulat Martes Parma Albores, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: yung akong papapini. Ano? Hala, to anasap. Ito ko'y kalukoy pa sa paro niya. Uy! Pero, ako'y mahimo. Usa uman ako? Ang magmanukto ko, no? Apriyan pa lang ni Sir Orlando ang pultahan. Unya, nag-boldra siya. Uy! Makakita ko niya kung di oras. Palit na lang ko sa kong agi, uy. Ah, eh, oh, dili, dili. Ato na lang ko sa silong. Ah, dili, dili, dili, dili. Ato na lang ko sa kwarto ni Piulo. Kay basig na asiyo.
1: Unsa imong gibuhat sa lawak ni Daddy?
0: Papa P! Hala, hala! Di magagikan! O, ganina rin ba yung nangita ni mo ay? Nakatuog na lang ko kay... Dugay mo kay kaming balik! Kulagi ko ni mo pauban na! Asa na yung mga tuhoy?
1: Kunin mo tubaga. Papanin mo tubaga nga ko pangutana. Kung lagun siya kadya tungod sa lawak ni Daddy, ganong gisandig ni mo ang imong dunggan sa putahan?
0: Shhh! Ay, may gipaminaw ko!
1: Unsa? Unsa man?
0: For adults only!
1: Unsa?
0: For adults good! Kanapang kuan ba? Ay! Basta, uy! Nakasabot talaga ka, ana! Kanapang kuan! Kanang... Ay! Kapuyag explain, uy! Mas dali-dali magpasabot kung may pakapin ng aksyon, no? Ali! Uban ako sa kong kwarto, kay... Ato taga dito pa sa ton! Asuna na to.
1: Ayok guyura.
0: Ganahan mo ka magkasabot. Uban ako. Kay i-explain ako og tarong nito mo dito sa akong kwarto. Ang akong nadungog diha sa sud sa kwarto sa imong amahan.
1: Uy, kulog yan.
0: Talik lang po. Ani.
1: Pag-ilom siya.
0: Ganahan kag-ilom. Unya. Unya glami anak ko. Hala ka. Sabaan dahi ka na ako. Kung pa nanglit ba ka naman. Kutapunan ng akong pakbo.
1: May gusto kong klaruhan sa pagpaminaw.
2: Ay pagsaba. May nagtabi tungod ning akong lawak. Tingalig si Piulo ka na. Dili mahimo mabatian kas akong anak.
0: Wala lang ito. Tanawa o na hilom na. Ang dali na pa, dali na.
1: Si Daddy.
0: Uy, natural lang ako na ilang gibuhat. Natural lang na. Pasag din na sila.
1: Pero, mipingit sa kasakit si Daddy.
0: Uy, anak, magid na. May mga tao magid nga ganahan o ingon anak nga style. Kanabang, pasag kita yung style. Kanang kit.
1: Adili, mahi mo.
0: Pero ba? Nausap ka? Uy, may panuto pa. Pasag din lagi na sila. Nausap ka ba?
1: Adili, mahi mo. Daddy, ablihin eh. Daddy!
3: Apo! Itabang! Ila kong buhok!
1: Abli ni pagkanda ni!
2: Nagtuog ang pag-aw sa patikakarong buhay, sinis! O man si mong gibuhok, di magpaak na ko! Sige! Singgit! Singgit pag-usap! Huwag tinigay ka na, Ray, imong mahayang guman!
0: O di ba? Awa, wakaaplihi! Busy nga ni! Lahit namang good run, kay kanang pasakitay man na ilagi buhat good. Sakit ba nga daang lami?

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina. PH Care.
2: Si Seris. Ugo sa may buhaton ni Seris, dinisood sa kong lawak. Laing babae niya kung ikauban ka ron din eh. But of course, dili mo mahibong makita. Cause you know.
3: Ako, I know. Ako pa.
2: Kon mao, dadana palayo din he. Ang imong hinigugma, Piolo. Kaya magtiwas pamidiri sa suot sa kwarto sa akong gikauban.
3: Daba.
2: Tadana ka na siya din eh. Pero, tadana siya. Sige na, Clover.
4: Pero, Daddy.
3: Ay, nanggani. No. Ikaw na. Dali ka magbuhat sa tagingan, Ani.
5: Gusto ko mo, Sin.
3: Daluan lang ita ka.
5: Dali ka. Dali ko na hapit mabuka ang akong baba o mga mata. Inahihinay ng labaong ang akong pananaw.
2: Clover!
3: Ay, oo, lagi. Ikaw ba? Sige, dali na ba? Magpalugit pag nasi. Ay, ano na lang ipapapi? Demonstratante ka dito sa akong kwarto lagi. Araw nga makasabot kasi ilang gibuhat yan sa suot. Ay, dali na ba?
2: Magsulti tayo niya, son. Kung mahumari ko sa kong gibuhat. Don't come to me. Kaya ko na ang muduol ni Bonia. Shit. Dariyot ko babuliyaso. Kulwapan ako, ipalak ni Silis kaganina ang pultahan. Ayan na, nakita ni Piolo ang gibuhat ko sa animal ni Silis. Oh, Silis. Oh. Ha. Nagbuyod na siya din ni Susaog, kilid sa kong kama. Baya, nag-agas ang dugo sa iyang agtang. Bawa ka na'y angay ni Moseres. Hilabtanon ka!

0: Grupeza. No, dili bro, dili mo ba?
1: Grupeza.
0: Uyab man ta. Andili ba ka mauban ako sa akong kwarto? Mabdus na magani ko, di ba? Sige, sige na magunta ubuhat anak gud sa una.
1: O, kumainom doon nga may buhat anak.
0: Hala ha? Ay, syempre, amnesia ka. Ka, limot magani ka kinsa ka. Ako pa kahi imong mahinumduman. Basta kisa una, kada baka binta ganitang duha ka na natahigay yun, pisan asa ta mabuhat ini. Kada pislit, siglit.
1: Onsa?
0: Magani nga anit na. Gimingaw na ba yung kano ko ni mo? Buhatan na tuog dong ganing bata sa akong tiyan. Sudo ko, bidali, bikapuya sa biran mo. Oh. Dali ba, sud? Da.
1: Grupeta.
0: Ay, napagsupak. Kay pahinom dumante ka kung mag-unsa ta sa una. Ari, kupot.
1: Umukupot ko nila?
0: Kupot ka ni. Aro mahinom dum ka.
1: Gikoptan ako ni mo ganina sa diyang gibira ko ni mo paingo din sa imong lawak. Pero wagi ko na hinumduman.
0: Ay, di man to mao. Kamot man to. Pero diri, diri kupot pa. Diri, diri.
1: Ha? Asa?
0: Diri ba, ani, dapita, oh. Ang pinag ko ng kamot ni mo, be. Hasula, eh. Di ba, ay. Samang ka, oy. Iwan na sa giwakli ang akong kamot nga kung ipahikap ni mo ang akong dugan. Oh, yuba. O sama niyo pagkahinumdong kung giun sana to paghimo o bata. Kung mura kag bakurintihan diha kung muhikap ka na ako. Api. Sige no, ang pinagani. Ayun ako iwakli ha. Ang pipi. Oo, niya. Kupot nga dang kumot.
1: Uy, nga kong kamot, Robin.
0: Malak ka. Dila ko ni Puyian. Dugin ako na nga nga mo. Apo, tingin kayo na. Oh, dila na ko masagot. Nga may mahita po na ito. Duha ka ang adlawan.
1: Kaya nabuhi ko.
0: Tiwakli na sa kuni mo. Okay, sige. Dila ka mo kupot na ako. Oh, sayon, ana. Ako na rin kupot sa imo.

Kaigalan, ayos ay pas magpamina uman pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Alvarez, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Jewel Vince. Recording dito, Randy Tayad, Soundman, Aldwin Nakurda, Dalit sa RMN Production.

0: ang oras hatod kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
1: Ang kinis na niya.
2: In fairness, nag-glow up.
1: May budget. So

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We all walk by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
5: At oras karon alas 12:44.
6: Ani na ang inyong bagong partner sa maayong panglawas, kasayuran sa PhilHealth. Paminaw o pakisayod kapahin sa mga benepisyo o serbisyong PhilHealth. Uban ang tigpamaba sa nag-unang health insurance sa gobyerno, kasayuran sa PhilHealth.
5: Magkasama may hapon at lata karon nga Huwebes, Setyembre 24, 2025. Welcome din sa ato nga programa ang Alagang PhilHealth sa Central Visayas. Dito ba tayo ni og maayo nga panlawas. Kumusta man mo din ha? Amping-amping kay kinira ba nga tong pag-uwan-uwan? And speaking of uwan, bago lang jud bito ang diredapita. Sayo-sayo naka-uwan ron. Magmatod pas pag-asa, magpadayon pa ni hangtod sa nahabilin nga mga adlaw sa buwan sa Setyembre. So mura pag-amping mo din ha, no? Labi na gyud tong naasa vulnerable nga mga lugar, vulnerable sa baha, pariputas bukid, kinisang pagdahili-dahili sa yuta. Na-alerto lang yun kanunay o magmatngon. Pakwas ganyan yung mga radio din ha, kay mag-uba na punta sa laing hugna sa itong programa karon. Alagang PhilHealth sa Central Visayas. Unya, ang inyong mga pangutana, ang dama sad na, no? Kay karon taw-taw, importante ning atong pagatukion karong hapon na kay mauni usas sa daghan sad nga ipadangat nga pangutana dini mismo gyud sa atong istasyon kanabitaw ang mangutana regarding PhilHealth, regarding yakap, onya ang pinaka importante katug yung asa man nato ma-avail ug unsa man yung mga classes na tambal nga ma-avail nato ubos ni ining yakap or PhilHealth yakap. So muna atong tukion karon ang mga tambal unsa man kini under yakap and gamot. Pero sa dili pa nato sugdan sa pagtuki, ariyo na ta sa ato mga bisita karong hapuna ang atong public relations officer kauban nato si Ma'am Dina Sinches. Ma'am Dina, maayong hapon ni mo, ma'am.
7: Yes, maayong hapon og may hapon ni mo tiken, no, sa tanang naka-tune in nato karon. And we hope nga naamo sa maayong kahimtang despite sa sige na pod og ulan. Labi na din sa Sugbo.
5: Mm-hmm. Atong ikauban pod karon ang atong social insurance officer si Sir Denver Abuan. Sir Denver, maayong hapon.
8: Yes, atiken, maayong hapon, no, og sa ato ang mga suki nga tigpaminaw og nagtan-aw, no, sa ato ang FB Live karon.
5: Karong hapon na aton tukion ang medicines under yakap and gamot, no. Subay di ani sa atong gitimaan karon nga Generics Awareness Month. Kadaghan kaayo nato, no, nga nakinhanglan og maintenance nga mga tambal unsa may sagad sakit nga mo require nag maintenance, diabetes, hypertension, ug uban pa. Busa atong hisgutan karon kun sa man ni mga tambal nga mahimo nato nga ma-avail. Ana kanina tani kay libre pag yun ni, no? So og kadang nag-spend ka din ha og bisan gani pinaka boost butan tala pinaka obos 500 1000 nga maintenance medicine nimo kada buwan, kung ni ata ni nimo pay most ani ning PhilHealth yakap og gamot, makalibre gyud ta, dako kay help og dako tabang. Mo ni aton tukion karon kay kita mismo diri sa DYHP nga naman tay complaint and action center, nagi masagol din na di gyud na mawa kada semana mangutana nga asam na ma-avail ng yakap. Kung asam na ma-avail ng libreng gamot sa under sa YAKA program. So, at least karon aton tukion, pakos ginyo mga radio din ha, no, para masawad ninyo ang atong diskusyon. Unya, ang atong, sa di pata mo padangat, Miss Dean, no, sa atong mupadayin sa atong diskusyon, ato itong ihatag itong number nila, kaya basig na sila ipangutana regarding aning gamot or yakap, no, PhilHealth yakap, ato nila dito isend.
7: Yes, sa mga naka-tune in karon, unya, doon yung mga pangutana kabahin sa ato ang hisgutan karong apuna or any concern may labot sa PhilHealth, ipadangat ang inyong mga pangutana, apili og pangalan or bisan lokasyon lang, no, isend sa 0915-842-6048. Ako akong usbon 0915-842-6048.
5: Okay. Unya, kung masayo ninyo nga makapadangat o pangutana, pinagi sa itong Facebook Live karon, no? Nag-monitor mo din ha, no? Radio o Facebook, pwede sa ninyo, anaaran ninyo, send, no? Nya, kanang saisuyuhan ninyo o send ang inyong mga questions. Kaya sa'yo, dito na tadayong human, no? Mag-listen na tag-accommodate or entertain ni Ana during sa program. Anyway, dili manggihapon, bisag mahuman ang atong programa, ato ra manggihapon na nga matubag. So, dito maglanga, no? Unsa maning sawa pa masayod, Miss D, no? Sa, o makadungog, kabahin sa PhilHealth yakap o gamot. Unsa pamaagi man kini makatabang nato, no? Mga miyembro sa PhilHealth.
7: Yeah, so ang yakap, amoni atong primary care benefit sa PhilHealth. Atong mapahimuslan, samtang wala patay hospitalization, no? O wala patay grabe nga balatian. So, kani ato ang gipaningkamutan nga ma-avail yun sa tanang mga Pilipino kaya nagkadaghan man ang ato ang mga yakap clinics, no? Ang mga nagpa-accredit nga facilities kung asa nato ma-avail ang mga services. So, parte sa yakap, ang kana atong consultations, basic nga laboratory, story ingon man pili nga tambal unya pwede pud tang kung makita sa ato ang yakap doctor didto sa atong pagpa-check up nga natay history, family history of kanang cancer, no, posibleng mo advice pud siya, no, sa ato ang mo undergo cancer screening test. So parte anang yakap ang cancer screening specifically for now alang sa katong cancer sa breast, no, sa liver, sa lungs o sa kaning colon. So kana nga mga screening pwede na itong ma-avail po. Pinaagi sa yakap. Kunya, gawas nga naatay mga tambal nga ma-avail sa atong yakap clinic mismo, napag-year additional, no? Balig 54 ni siya kaklase nga mga tambal nga ma-avail po na ito sa atong mga accredited nga gamot pharmacy or gamot provider, no? Ang guaranteed accessible and guaranteed accessible medication for outpatient treatment mo na ang gamot. So, parte diha, parte ni siya sa ato ang yakap nga benefit. So, ubay-ubay atong ma-avail nga primary care services.
5: So, gikan atong 21 ka mga libre nga medicines under gamot na nata sa 54 karon.
7: Sa yakap. 21 ang sa yakap plus 54 sa gamot.
5: Ah, so, okay. So, mauna nga 75.
7: 75 ang total. So, puhon-puhon, no? Gipaningkamutan po sa PhilHealth nga madugangan pa ni Ate Ken, no? Hopefully, by next year, na po'y mga additional nga mga tambal. Mm. Yan, na po'y mga kaning klase sa tambal nga wala pa diha karon nga alang sa ubang mga common pod nga balatian. So for now ang pinaka common sa jud kaayo ni siya nga mga sakit, no, sa mga Pilipino mo'y gi allocate na to og kaning mga services ingon man mga tambal.
5: So kanina yung atong gi-include nga mga tambal nga libre ato gining giagig pagtuon nga gi-base na to kun unsa may sagad nga mga sakit sa mga Pilipino, no?
7: Correct. So in consultation sa gyud na, oo, sa
5: hypertension.
7: So sa mga top nga cases nato mo man gyud na naguna, no, ang mga sakit sa taas nga blood pressure or kana alta pressure or hypertension, kana diabetes, taas nga cholesterol, napod katong mga naay asthma, naay kaning mga infection, no, og basic like kaning pag tambal kung gihilantan ka or na ay mga UTI, no? So parte na siya sa atong mga kanang sagad nga ma-encounter nga mga sakit niya. Aron pud malikayan tong mga mas komplikado nga na ni mga sakit sa kasing-kasing, no? Eventually kung dili sayo maatiman ang atong mga kaigsuunan. So munang diha nag-invest og effort ang PhilHealth og kaning ato ang coverage pud alang sa atong mga miyembro, appeal pud ang mga dependents.
5: Ako bito mismo na anak ko'y nasugatan ba, no, nga kanang mukuan bito sila, muhatag sila sa ilahang testimonya mo. Kuan mismo ba mo ana nga may nakadaginot jud taon ko kay mag-maintenance medicine ko 1,500 depende na unsay previously katong wa pa mo agig kanang PhilHealth nga yakap clinic. O depende kay usahay mo daghan karon mo gamay, basta at least minimum 1,500 ang nagidaginot niya kada buwan. Tungod sa nalibre ang tambal sa iyang hypertension. Hypertensive po itong nisulti. So, ingon ani ba, makadungog ta nga, tinukod yun di ay, no, nga na, makalibre gid ay ta, no, kung kada bang mag-effort lang yun ta, o mangutaan na ta, kung saon nga, makapili ta giyakap clinic para maka-avail ta ni ini. Pero, Miss Din, no, gawa sa consultation o basic nga laboratory tests, unsa pa man ang ma-avail nining mga miyembro pinaagi si Yakap.
7: Yes, so katunan no ang mga tambal no sa ang kaning ato ang benefit sa Yakap sa pagsugod ani na nagyud tay mga pili nga tambal nga pwede natong ma-avail. So kasagaran gyud katong ingon nato ganina mga tambal alang sa common nga mga sakit no. So gawas sa katong mga type 2 diabetes mellitus nga sakit o taas nga cholesterol no, taas nga blood pressure or even katong hypertensive na nya napag certain heart condition na natay mga tambal ana. So for hypertensive na natong mga losartan na ay amlodipin no nya sa katong tagas og cholesterol simvastatin sa mga na ay diabetes metformin kaning glyclazide no. So naa nay mga ingana sa katong na ay mga bacterial infections na ay amoxicillin ko amoxiclav no mga common man nga mga tambal nga i-resita sa atong doktor
5: o mga antibiotics man
7: oh napoy antibiotics o katong mga para sa UTI no naapod ingana like ciprofloxacin so naapod o katong mga respiratory kaning sa baga no clarithromycin for respiratory and bacterial nga mga infections pod oral rehydration salt sa katong mga na ay dehydration yung diarrhea o apil na po din
5: Orisol di ba mama na
7: oh manang Orisol and then kaning mga inflammation ay allergies no prednisone ay salbutamol sa mga asthmatic no so ubay-ubay ni siya nga mga tambal 21 ka klase pero of course dili ta mo diretso lang og pangayo dito sa clinic sa Yakap clinic moagi gid ta sa process nga mopili ta sa atong Yakap clinic magpa-check up ta dito gani natay first patient encounter nga gitawag parte sa Yakap nga process nga screen sa gid kwaon ato ang medical profile no like unsay unsay ato ang vital signs ato ang history sa ato mga nagian nga balatian sa una no so sagol na siya diha nga mga basic nga medical information sa usa ka miyembro para inig-check pod sa doktor dito sa Yakap clinic ma-assess na niya daan nga okay na ana day kay history ani no so na history taking na siya assessment og dugang panaw dito sa gamot motong natay dugang pa nga mga tambal no kasagaran gihapon for hypertension diabetes ingana so taas nga cholesterol asthma or kaning gitawag na to chronic obstructive pulmonary disease or COPD no na po din ha so naay mga salbutamol na ni siya mga plus plus no kaning salmeterol no na ana ingana so sa mga allergies katong naay sitiricin ang inalag sitiricin no common na sa mga naay allergies onya mga infections gihapon so nadungagan pa ni ang atong mga tambal nga pwedeng ma-avail for other nga mga dugang nga mga sakit sa ubo hyperacidity gani no and even deworming deworming onya naagani din hi ang kanang protection nato against leptospirosis kay
5: naapod
7: oo parte na siya so makita ninyo din ha ang sa mga nagtanaw Facebook live no makita ninyo din ha ang listahan sa atong mga tambal so daghan ni siya og ma-avail gyud nato no kay gitinguha sa PhilHealth nga malayo gyud ta nga ma-complicate nga mo-complicate ang ato mga balatian so kana siya ang ato ang gamot no no ang kalahian lang sa gamot at iken kay mo agi gyud kauna gihapon sa Yakap clinic so mag pa-check up ka dito no unya kung ang imong gikinahanglan nga tambal wala sa 21 nga tambal or essential medicines under Yakap nga dapat i-provide yun sa Yakap clinic pwede mo reseta imong doktor o katong unsay tambal ni mo, no?
5: Na imong gikinahanglan.
7: Oh, gikinahanglan. Mm. So, dili yung ka mudiretso lag pangayo ani nagyoy ka ng clearance gikan sa doktor niya. Nagyoy ka ng prescription. So, importante kayo nga na i-prescription. So, mo nang mo go through ta sa process nga mo pili tag Yakap clinic unya mo prescribe ang doctor diha ta mo adto sa ato ang gamot provider so pwede ta mo pili mo tabok-tabok o gamot provider sa Yakap clinic dito ra gyud ta for the whole year
5: so mo ni nakalahi di ay sa clinic o 1 year dito ra gyud ta pero kung ari na sa katong
7: pag-avail na sa mga tambal sa
5: pwede ra kag depende no kung asa ka
7: unsay dool nga ya nga gamot
5: mag matukan man sa ani oh. Pero kuan no, nakutoy dangutan na dai diri miss din kay ang iyang sakit di ay nag-require of medicine kay sakit niya murag sa
7: thyroid.
5: Thyroid na ba din eh? Makita ba nato?
7: Sa kasamtangan murag wala pa diri no ang for thyroid but I think murag usa na siya sa gitinguha nga maapil na sa sunod sa pag-expand pa further sa atong benefit packages kay o daghan man to og mga kanang na receive pod nga mga kanang feedback no nga kanang ang tambal para ing ani para ing ani pod nga sakit no so actually open man pod ang PhilHealth for mga ing ana nga mga concerns no gani na atay katong yakap nga tugon nga email address kung diin makapadangat ang mga miyembro sa ilahang mga reklamo sa ilahang experience sa yakap clinic at the same time unsa ilang mga ika-suggest or ilang gitinguha no nga maapil pod sa atong yakap benefit and of course tun-an sa gina sa ato ang kanang buhatan no unya na amang gyud tay mga naanay mga consultations atong head office with Department of Health no ug mga clinical societies medical societies nga makita sa gyud unsay labing importante no unya mas daghan atong matabangan no tinoon. Although dili man gyud nato malukop pa tanang sakit karon kay daghan pud og naay mga rare pud ila mga condition or balatian ang katong general population gyud nga nanginahanglan mo ay mauna gyud na siya kay mo may pinaka-common niya. Mo po'y atong gitinguha nga mas maubos ang kaningani nga mga kaso nga mo lead o mga grabe nga sakit.
5: Para kagaira ng ato mga listeners, tanawan ninyo din ha no, sa ato Facebook Live kay ato ay ginang gibalik-balik pag-flash kay basig na din ha, no? Makita ninyo, uy, naaman di ay. Mo ni makapaingan niyo ni mo nga pili na lagi kag-yakap clinic no, para maka-avail ka ni ini nga libre. Unya, kining ako bitaw nakita din ni panalita miss din, no? Kana bitong tambal parehaan ng hyperacidity. Kanang, so to pa, nag-check up dito. Ingon ni mo nga, naaraba ko ana, dok niya, makita sa tinod nga naa ka ana. Tagaan ka daan, kay kana siya, kuan man na, magamit raman na ni mo kung musool. Maintenance medicine.
7: So, as needed, yun na siya dito. Kung nakapacheck up ka, or galain ni mohang, nisuol na imuhang kanang hyperacidity, no, niya, niduol ka dito sa imong yaka provider, then diha mo prescribe ang doctor. For katong maintenance meds, up to, good for 1 month, muna pwede maximum na to nga mo ipa-prescribe na to sa tong doctor, no? Kaya di man po pwede nga mo hakot na kagtibok to, igwa na po mabilin dito sa itong mga pharmacy. So, at least nakay 1 month na nga na kuan din ha na kanang padaplin, no? Or niya, marisitaan ka sa mong doctor and then mo balik na po ka kay para dili po ma usalang katao ang makabenepisyo no daghang Pilipino ang maka-avail po.
5: Gawas po ni Ana, murang pamaagi po tingali na para ikaw kana bang ma-check up pod yung ka.
7: Yes.
5: At least, labi na ng maintenance na imong gigamit for diabetes o hypertension. At least man lang, makita ka dito sa doktor ni mo once a month. Kaya mo ko magparisita ka katong libre nga tambal. Ma-check up na lang po ka at the same time.
7: Correct. Kabalik ka dito, no? Para ma-monitor sa yun sa doktor o ni-improve ba, no? Ni-obos ba yun imuhang BP or imong sugar level or imong cholesterol. So, kinahanglan yun na ay regular nga screening or check-up. Unya, mubalik yun ka dito, no? Para ma-monitor sa doctor or sa yakap clinic imuhang panglawas.
5: Labi na aning mga maintenance na medicines, no? Kaya narabay ibang tao nga, kaya namurag di libito sila maoyon sa kaninga tambal, no? So, tanawin ito, huwag man yun ni obos, ilisan ta na. O, kani. O, kasi pwede na kaani. Nala, okay, sige. Gerald, no? Ipadayong lana din nagpadaga ng atong listahan sa mga medicines, no? Para every now and then, matanaw nila, unya, for the benefit po na itong late na nakatune in, o yung makita nila susto, arade ay good ang akong gipangita nga tambal. Okay, Miss Dean, no, sa unsang pamaagi nga ma-avail sa mga nakinahanglan kining atong gipakita din nga mga tambal.
7: Alright, so sa katong sa yakap, easy ra to, no? Katong 21 ka medicine sa inyo makita. Kung nakapili na mo sa inyo yakap clinic, nakapacheck up na mo dito, pwede na po na i-provide yun sa yakap nga provider or yakap clinic kung asa mo nakapili, no? Or na-enlist. No? So, obligation yun na sa yakap clinic nga i-provide na siya. Dili mo angay balibaran, no? If ever maka-experience mo nga na ay mga pagbalibad or dili sakto nga kanang pag-atiman, no? Sa inyo ha, or sa inyong dependent, i-report dayo na siya sa PhilHealth. Aron ma-verify po, kaya na may team sa PhilHealth nga nag-monitor sa gyud aning mga complaints sa atong mga miyembro sa mga facilities. Aron na masiguro nato nga nindot pud gyud ang serbisyo, no? Wala lang nga nagpa-accredit sila, but ma-provide gyud ang gi-commit nila nga services under YAKAP. Now, sa gamot, kato, no, kinahanglan tang gawas nga nakapili na tag-YAKAP clinic, nag-undergo tag-screening, tagaan gyud ta ana sa YAKAP doctor ug katong prescription. So, ang ato ang pag-avail sa gamot, dili ta mo diretso sa gamot provider or gamot pharmacy. Moagi gyud ta sa YAKAP clinic, dad-o na to tong prescription, no? Naana siya, gitawag na to unique prescription security code. Ang ato ang ang prescription sa doctor. Dili na na nga gisuwat-suwat lang, no? Dili na siya ing ana. So naa gyud na siya kanang coded gyud na siya, no, nga document nga ihatag sa imong YAKAP doctor aron imong ipakita didto sa gamot provider or gamot nga pharmacy. Nya daghan-daghan na pud gyud daw gamot pharmacy, no, mga 200 kapin na gini all over Central Visayas. Nya nalipay gyud ta kay ang Sikihor, na nasad gyud sila gamot provider. Oo, bag-o lang gyud, no. So this month lang. So katong previous months man gud, no, mga YAKAP clinics ra gyud dito. So naa na sila ka-availan gyud ani atong gamot kay maximum bayad sad ni og 20,000, no, alang sa tibok tuig. So at least maka-save ta kana nga imbis gasto na to para sa mga tam bal magamit nato sa uban na itong mga panginahanglan noon. No? So, kana, ito alang yung subayon, no, katong proseso sa gamot. So, kinahanglan, again, nakapili ito og YAKAP clinic, unya, dito ta nakapacheck up, unya, narisitahan ta na ay katong gamot prescription na ay unique prescription security code mo'y ipakita dito sa gamot provider. So, masayod po mo sa listahan sa mga gamot provider, inig-visit ninyo sa PhilHealth Region 7 nga page or sa PhilHealth website kay malista man na dito. Gamita lang yun ang search nga icon, no? Inig-adto ninyo mga Facebook page na may search icon. Pangitaa dito gamot, no? Or listahan gamot providers. Ana, kung sa Cebu ba, Bohol, and Gross Oriental Secure. So, makita na natanan dito ang ato ang mga accredited nga providers din sa Region 7. Ingon man ato mga YAKAP clinics kung katong mga wala pa makapili.
5: Miss Din, kapila mahimog maka-avail sa tambal sud sa usa ka tuig?
7: Alright, so kadaghan, no, as long as naagyud tay katong gikinahanglan. Unya og wala pa pud to ma-max out ang 20,000 sa gamot. Oh, kay dito ra man gid kutob 20,000 matag tuig, matag member og lahi pud sa kada dependent, no. So kung ikaw miyembro ka, nya imong asawa miyembro pud or imo bang gikarga as dependent, nya naka pa-check up na mo sa YAKAP clinic, niya na mo'y mga tambal, lahi-lahi mo og maximum of 20,000 per year. O niya, kung in kaso wala na ninyo mahurot, ma-exhaust ang 20,000 per year, dili ra po na siya mo accumulate, no? Di siya mo saka para sa
5: okay. Sa sunod tuig, another
7: fresh 20K nga 20,000 aside. Oo.
5: Pero kanang 20K miss din ato nang klarohon nga kana bang kwintada na siya sa tanang klase sa gamot nga ma-avail nimo.
7: Yes.
5: Kay tablitas nga para sa antibiotic 20K.
7: Oh, dili.
5: Oh, para sa hypertension 20K.
7: Kuya, dili.
5: Kuya, kung klarohon ha nga dili ka kadawat og
7: kwarta.
5: Cash.
7: Oh, kasi dili na cash.
5: Mo, ha? Oh. Ato klaro.
7: Oh, so makita na dito inig hat release sa gamot provider sa inyohang tambal, no, nga gi-prescribe sa doktor, tagaan kaniya og kana murag resibo, no, nga makita nimo dito ang gamot availment slip or GAS. Makita dito kung unsay mga tambal nga imong gi-avail, tagpila ang kantidad atog ang balance sa 20,000. So kung ni-avail kag balig 1,500 karong bulana, mo deducto siya sa 20,000 niya. Makita dito kung pila na lay balance. So, ingana siya para transparent. O niya, wala po'y tikas, no? Kay basi na, uban, kibaw na ta sa ubang Pinoy, no? Bright good kaayo. Mangitag yung, mangitag paagi. So, para kanang fair good sa tanan, no? O niya, sakto po nga mabayaran good ni PhilHealth ang facility sa giavail nga services sa ato mga members of dependents.
5: Ang sunod na pangutan na, Ms. Din, no? Kanang, unsa may angayong timanan o hinumduman sa mga miyembro para sigurado nga avail gini niyang YAKAP o ang gamot.
7: Yeah, so ato lang yung siguraduhon nga basta rehistrado ta sa PhilHealth, pwede ta maka-avail ni ini. Apil ato ang mga dependents, no? So kung naamoy mga anak, bisag gagmay pa na sila, apila na sila og palista dito sa inyo na pili nga YAKAP clinic, no? I-apil sila kay aron sila pod maka-avail. Ang ato alang timan-an pod kung private ang atong gipili nga YAKAP clinic, posible na sila makakolekta og up to 900 pesos. Mm. Pero dili na siya limited ha, kay naarab tayo madawat nga feedback, giingnan mi nga diri ra kutob ang mga avail nga services, kay niabot na daw og kaning 1,750 ang amo ang na-avail dito, no, sa laboratory. So, dili na siya nga, ang 900 as co-payment, yun na siya mura, og in-excess ba sa covered ni PhilHealth, ba sa private. Kung government, ang atong yakap clinic, libre ra gina siya tanan. Basta, katong mga yakap nga services rapod ang atong i-avail. Basta within yakap, libre, basta government, yakap clinic, unya, kung private yakap clinic, na atay possible nga co-payment, no, nga 900 pesos. So, good for the whole year na ta pwedeng magbalik-balik, ana. Basta within lang po sa yakap o gamot atong i-avail, no? Kaya ang gamot, separate man sa gid siya nga facility. Pero naman ko ibang yakap clinic nga gamot na provider na po sila.
5: Oh, pinigin naman na nakakuan bitaw ko na yung mga private nga mga
7: yes,
5: hospital.
7: Private so, hospital. So, gawas nga yakap provider sila. Pwede po sila cancer screening facility. Gamot provider pag yun. So, mas convenient sa uban. So, ang ato ang timanan as member is katog, makapili ta og yakap clinic or before ta mo pili kung wapa ta naka-decide, ato ang manghiling na ta no, sa ato ang mga kaila or pwede ta mo tanaw sa kaning social media kung unsay mga nindot og feedback po niya clinic. So, or natin mga kaila, no, makaibaw man ta nga, ay, ingon akong kaila, nindot dito nga facility. So, kung para ni mo, mas pabor para ni mo dito regular nga magpa-check up, dito ta mo balik-balik og avail. Now, in kaso lang yun, no, kay na ay mga manggawas nga storya nga gihakot ni sila or gipapirma lang og form unya. Oh, dili ing ana ang paagi sa yakap, no, dili ni siya one time, dili po ni siya medical mission lang nato i-avail. Kay daghan ra pa gyud kay medical mission karong mga panahon na dili ni siya medical mission nga kanang kausara ta mo duol didto niya, wala na, no. So atong timan-an inig-avail, nigpili nato sa yakap clinic atong huna-unaon, makabalik pa ba ko diri sunod aron makapa-check up na sad ko, no. Kay diha ta diha manggod ang ato ang gi-ensure, no, nga makaduol gyud ta regularly. Sige, mag-alarm akong cellphone, no. Regularly ta makadangop didto para anytime nga naatay laing gipamati sa tong panglawas or bisag wala pa tay gipamati, maka approach gyud ta sa ato ang primary care provider, no, atong yakap clinic. So ma-check ta regularly. At the same time, kana convenient, dili ta maglisod, no, nga biyahe tag layo kay nay uban nagdala lagi diha sa imo karon, no, nagdala og mga services. One time rapod kay layo man kaayo, dili naman
5: layo man tong ako ding pipili nga clinic.
7: Okay, base na ano lang ka ba nga pag abot nimo din ha, naa naman dayon ang services, so avail sad ka diha dayon. So mo na atong i-boot ipasabot sa to mga member nga angay ta mo huna-huna sa long term, dili lang kanang one time lang nga pag gamit sa serbisyo or benepisyo.
5: Okay, so salamat kay Ms. D, no, daghang napatinaw dito bahin sa PhilHealth yakap og ang gamot. Karong taog-taon mo balik ta kay maminaw na tagpipila ka bang pahinumdum nato, no, sa mga members nato mga naminaw karon unya makapamati sa tag usa ka testimonya, no. Unsa na to siya nga testimonya, Ms. D? Naka-avail na to si yakap og
7: yes, naka-avail siya sa yakap og gamot. Actually duha na sila, magtiayon sila, no, ang iyang asawa ang una ni atong na reach out kay ni comment siya sa usa ra pod ka post nato sa PhilHealth Region 7 nga page, no, ni comment siya didto nga naka-avail siya, mapasalamaton siya kay naka-avail na pod siya sa yakap. So na interview gitu sila ni Denver.
5: Gitu ni Sir Denver
7: sila mismo ni ato sa opisina. Gitu ila sila gid ang willingly, no, nga ni share gid sila sa ilang nindot nga experience sa pag-avail sa yakap. So gawas ato ni Mrs. Bustillo, ang iyang husband, mo ni atong mapaminawan taod-taod ang unsa ka nindot pod, no, ang iyang pag-avail sa gamot, especially nga even if, no, nga kanang sa tawag ani generic ang atong mga tambal under yakap and gamot. Kinamang ko uban ay dili di ay branded, naana dumog ra kong lawas og branded, pero sa testimonya ni Sir ni Mr. Bustillo, atong masairan nga pwede ra gyud effective ra pud gyud ang atong mga generic. Kay karon ra bang bulan sa September, no, giila sad ni as generic awareness month. So naaman pud tay generics law, no, nga mo itong gisubay. So mo na mga tambal ilawom sa yakap ug sa gamot, mga generic gyud ni
5: tinod na. Oy, kay kana siya kana bang niagi man po nag mga pagpanugi pag, no, oh, no, or yes. Pagsusi unsa man ang tambala kana kay nakakuha na siya og permit no nga ma-market na nato, meaning nakapasar na sa atong standard sa gobyerno nga effective mo sa iyang pagka-epektibo nga tambal. Okay, mo break ko na tag makadit Miss Dean no unya tawtod atong entertainer ning atong mga pangutana dinhi kung napatay igo nga panahon ato na ning paminawon.
6: Oras, hatod kaninyo sa PhilHealth. Sulit na beripisyo sa bawat miyembro, di kalidad na serbisyo para sa lahat.
3: Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya, kaya,

0: still you tag 68 years old. Di ko ande yung di prescription to niya. Oh, okay, habang kuan ba?
1: Process niya.
0: Niya gihatag na to sa kuan sa
1: pharmacy.
0: Human gi kuan nila ang mga tambal gi prepare niya ang copy ato sa approval. Murag isa ka nila nga to para billing. Ang katong akong mga gipang kuan na tambal gitagaan man niya og lain nga brand ba? Gadubi ako kung uyawa ini eh, lain na ba sa niyo brand niya? Lain sa niyo lain sa ang brand ba itong among mga kuan? Pero kung isuwa yan karaman smooth selling man ang kuan ni Adap ang dayo ng bahan kaya maura man dahil kung gihap yung pagingon ng doktor nga maura man ni gihap kung kay ang kanang generic ana atong gikuan na ang brand raman may nagdiferensya pero maura gihap po ng generic maura sa ng dosage maura ka man kung nga oh, yung anak din eh. Actually, thankful kay ko nga kuan sa PhilHealth nga ingon ini na ron ang programa basta kuan nga doon na nabit sa return to kuan na ang kuan na ang insurance pa magamit na yun. Kaysa itong hospital pa ka, takot na yun kay gasto. Di ba? Hospital ka na itong 300,000 yung mauna ito sa gubangon sa PhilHealth. So, di pa nawabot, mas mahihil pa nga. Aga, huwag nga na daan, doon na kuan. So, sana sa paagi sa PhilHealth nga makuha na to ang health sa ato ang mga kuan sa Pilipino members nga maligtay at itong problema nga dako na inoong kayo.
2: Okay, so mauto si Mr. Bustillo. Unya, ang iyang asawa day ay nikauban po niya.
3: Yes, kuyog ni sila nga gi-interview. So,
2: atong balikon, Miss Din, 60 years old naman siya. Kapit, 68, so senior citizen. Karibitang yakap o gamot, dako kayo ni, karun pa ko nakarealize, dako kayo ni kuan day, uy, kana bang benepisyo nga to sa atong mga senior citizens especially, no? Kay, wala na ba na, di na ba na sila mga earnings, wala correct. Na tao na yung mga income, huwag naman kayo mga financial assistance sa mga LGO, huwag sa panayama daw. May namalanto po silang inadlaw ng mga kinahanglan, no? Pero, diha na senior citizen, diha po na, di naman na ikalimod, di mo, manggawas naman ang, as early as 40 years old, manggawas ang galinaw sa mga balatian, no? Dakog matabang nila ba, no? So, si Mr. Bustillo, at least nakasabot siya nga, uy, maura man na, branded. Oh, kani generics, pero kanabito ang ato mga branded nga mga medicines, nabi na sa ubos, imunang tanaw naman yung mga generic name.
3: Oh, generic name. Mm. Correct.
2: Okay, so, hala, hapit naman din mahurot ang atong oras, no? O ba-iba rin mga pangutana? Mo entertain, tingali ta, bisag duha ka question sa Sir Denver.
4: Sige na, ang utana din Miss Dino, ate kayan, gika ni 8013, asa rin siya magpamembro sa YAKAP kay senior citizen naman siya.
3: Mm. Alright, so sa...
2: Nagadiin maka siya.
3: Oo, no? Nindot masulti niya yung lugar, no? Kay aron maka-refer ta sa dool nga PhilHealth office. So, pwede ta makapagiya, no? Sa pinakadool nga local health insurance office sa PhilHealth. Pwede diri sa Cebu City, sa Golden Peak, diya sa Danau, sa south, sa North, sa Karkar, na sa South, o naapod ta sa Mandawi, or Sigdaga Bohol, Negros Oriental, Siquijor, or other parts sa country, pwede rin kita muduol kung naay local health insurance office sa PhilHealth. Ug na kay anak or apo nga maayo mo scan no, sa kani atong online nga mga facilities like e-gov, pwede sa kadito irehistro. Ikaw gid mismo ma'am or sir nga senior ang irehistro dito sa e-gov kay imong account man pud to no ang mo access para sa pagpili og yakap clinic. Mm. So pwede ka na or bisita lang po ang PhilHealth Region 7 sa Facebook aron matagaan kag mga links no asa ka pwede or dugang kaning mga options asa ka makapili og yakap clinic.
2: Okay, next question. Oh,
4: next
2: sir.
4: Question no gikan ni 0246 nang utara siya Miss Dino kung ang CBC, creatinine, AST, ALT pwede ba doon siya ma-avail sa yakap?
3: Alright. Ang CBC, no? I think ang creatinine po, no? Kay FBS. Na, oh, sa fasting blood sugar, kana nga mga services, pwede na siyang ma-avail na to sa itong yakap clinic. Pero again, no? Dilita mo diretsyo dito niya. May yung kang ma-avail ko, ani. So i-screen sa gyud ka kung unsay bisan og naa na ka siguro na nakapa-check up na ka sa lain na kay private doctor, pwede gihapon ka mo avail ana sa yakap, no, kung wa pa to nimo gi-avail nga mga services. So dadal lang pud tong prescription or unsay kanang mga gihatag sa imuha sa imong doktor para imo ipakita sa yakap doctor para na pud siya basehan nga naa na di kay initial nga mga pagpa-check up or screening.
2: Bito kay ang i-honor ba dito sa kuan gamot, no, provider katura bang imuhag yung sa yakap clinic, no?
3: Oo, gikan mismo sa yakap clinic.
2: Okay, nya, wa naman ta igong oras. Eh, matubag ni sus, pasay loagin mino, kaya nanindot naman itong diskusyon kaganina,
3: nataas,
2: no?
3: Nataas na ito.
2: Nataas, pero nindot hino ito kay mag, nahatag na ito o katinawan, hino, no, para kagihan na ito mga listeners. Sa so, nila pag pili sa ilang yakap clinic, unya, labi na itong sa gamot side, ga provider.
3: Correct.
2: Okay, so, kana sang ta sunod nga murag ato tingali ning kuana, no, kanang
3: sumpayan nato mo part 2 to sa October 8.
2: Ay, nakita na gitinood na nag-interest aning yakap nga programa sa PhilHealth. So, yes. October 8.
3: October 8, ikaduhang Biyernes, Huwebes. October na.
2: October na. Oh, so, tayo dogang announcement, Ms. Dean?
3: Yes, ipahibalo lang nato, no, sa mga naay buot i-transact sa ato mga buhatan ini kalunes. Ma-suspend ang work, no, sugod alauna. Kay doon naman kaning memorandum circular gikan sa kauluhan nga ang Lunes September or every last week of September of every year gitawag siya as family week, so naapoy kanang gitawag nga kainang pamilya mahalaga day, no? So ang mga government offices actually ma-suspend ang work starting 1 PM sa Lunes,
2: so murag mo half day ang mahulog half day government offices.
3: So kung naa may mga transactions ihikay daan karong adlaw or ugma, no, Biyernes, kayo abli pa man ang itong mga local offices ugma, and sa Monday morning, pinaka-kuan na ginana. Pero mubalik pa po yung servisyo itong mga buhatan ini ka Martes.
2: Ah, okay. So, wala naman tayo ko nga oras, no, salamat kay Ma'am Dina o Sir Denver sa lain na itong ahugna sa itong programa Alagang PhilHealth sa Central Visayas. Tagimin ninyo sa sunod na itong panagawin kay mag-part 2 tayo tag-discussion na nino kay daghan kayong na-interest on October 8. Ako sabi niyo, Radio Man Ken Galinea, o ba na ko din si kasaman Jerome Yap o Gerald Albi. Milita ka niyo. Tangi po ninyo karon totor inyong mabati ang ato drama kini ang akong suliran. Atong oras karon alauna 20.
5: Inyong nabati ang kasayuran sa PhilHealth ubaran Public Relations Officers sa PhilHealth Region 7 ug ang inyong alagad sa kahanginan Ken Galinea. Kasayuran sa PhilHealth ang inyong partner sa maayong panglawas matag Biyernes alas 12:30 hangtod alauna sa hapon dinhi lang sa DYHP 612 sa inyong mga dial.

0: AM Newsbreak.
1: Atau sa Life Extension Vitamin D3, release na sa kagamhanan sa Kalisugbo ang portion sa 5 milyon pesos ng ayuda alang sa 80 ka mga barangay sa syudad. Kaya magamit sa kabarangayan sa fuel consumption ini, subay sa palayong sakas presyo sa mga produktong petrolyo. Magpaabot na noon si Mayor Nestor Archival Kapalibkas ang election ban nga gipatuman sa COMELEC. Una mahatag ang nasutang financial assistance. Matun sa Mayor, ngayon niya ipatawag ang mga barangay kapitan sa dakbayan alang sa maong katuyuan. Nasayar niya City Government ni Gahino 400 milyon pesos din ng tuwiga isip financial assistance ngayon sa 80 ka mga barangay sa syudad. Mga kasama, unsawa ang mga beneficyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction halos 17 times of cancer, 11 sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer o gubang matang sa cancer ang adunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot na sabot, kung ubos ang vitamin D level sa dugo o sa tao, o sa nika factor sa pagtaas sa risgo ng makawatun siya o cancer. Basis sa daghang mga medical na pagtuon, adunay tulog ang mga rason kung anong makatabang ang regular na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit ka cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot pa sabot, nga kung ang usa ka cancer patient dunay sufficient ng vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini og mas taas ng survival rates sa mga cancer patients, mas ma-improve ang ilang quality of life o ginahinay ng mabalik ang ilang immune function o kusog, aron mas mabatukan ang ilang sakit na cancer. Ikalawa, ang Life Extension Vitamin D3 mapugong sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagmay ng blood vessels sa parte sa lawas sa tao kung asa motubo ang cancer, i-block o putlon sa vitamin D3 aron way bagian ang nutrients containing blood for cancer foods. O butabang kini nga mapugnan ang paspas sa pagkatap sa cancer cells sa lalaing bahin sa lawas o sa kapasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugnan ang paspas sa pagkaluya sa immune functions o sa kapasyente. Base sa mga published medical papers kalabot sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa mga cancer patients o maubos ang iyang chance o risgo na mamatay sa maong sakit kung aduna siya igo o sakto ng vitamin D blood level. Dosage for cancer patients, 6 to 9 soft gel daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon sa usa ka tuig nga bata, mga mabdos o lactating mothers, lakip na sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa katindad nga 11 pesos matag soft gel. Mahinungdan nung penundum, siguraduhong adunay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mapalit sa mga butika. Mag-amping sa mga pekeng produkto mga kasama. Kini ang inyong radyo man, Eli Balonos, DYHP, Tatak, RMN.
2: Kini nga balita, atod ka nato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging o uban pa. Apan dili na kinahanglan mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may lain di sa size pa kini ka mga powerful ingredients. Maong kung mutumar ka ni ini, mahimo gyud kang abdik, alerto og dili limtanon. Himsog pa gyud ang imong tibok lawas. Ay kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar og ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
3: Sa detalye sa tong balita, nakadawat og cash incentives ang mga upunganon nga nakapasar sa board exam gikan sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang matag board passer nakadawat og tag 5,000 pesos nga cash incentive isip pahalipay sa ilang mga paningkamot. Sa nasayran 57 ka mga upunganon nga board passer ang napahalipayan ni Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan ubos sa Lapu-Lapu City Board Passers Incentives Program. Subay niini ang LGU sa naasing syudad padayong nagpahinumdum sa tanang board passers sa ilang Dakbayan nga i-avail na ang ilang cash incentives. Kasama mo sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, ako yung Radjuman Remart Pugoy DYHP, Tatak, Aramen.
2: Kadtong nga balita, atod ka nato sa EXL All-in-One Skincare Oil. Mga kasama, karong panahuna, importante ang proteksyon kontra sa mga sakit nga dala sa lamok nga Aedes aegypti sama sa dengue. Maong ania na ang EXL All-in-One Skincare Oil aron ubanan og tabangan ta batok sa makamatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil, dili lang basta skincare massage oil. Ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil og mga halamang gamot nga mao'y natural insect repellent property og tabang nga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients ni ini, makasiguro ka nga luwas o epektibo ang proteksyon alang sa tibuok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil. Kauban nimo, kauban nato kontra dengue. Excel in health, excel in life. Sa makabuhay, dagdag buhay.
0: RMN Newsbreak.
4: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kini, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita.
5: Personal nga gisusi ni North Korean leader Kim Jong-un ang pagtest sa usa ka new type weapon system nga sama og nagpakita og isip ebidensya sa pag-advance sa military technology sa maong nasod. Ang maong announcement sa Pyongyang gihimo duha ka adlaw human ang South Korea ug Japan ipaibaw nga nilusad ang North og duha ka short range ballistic missiles ngadto sa kadagatan niini sa East Coast kag gikondenar sa mga nasod isip hulga sa regional peace and security. Nasairan nga malampuson ang missile bureau sa North Korea pagtesting sa new type of weapon niini nga nasa presensya ni North Korean leader Kim Jong-un. Kasama mo sa abroad ngayon, giniyo Radyo Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, Arimen.
4: Katong mong balita, hihatod ka na ito sa SED Marketing, ang tigamauti ka po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, nga epektibo alang sa UTI, ugbang malatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayos ang kalimot sa paghaplas sa SED Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo nga liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninor, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga tsikiting ug SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule ug ang SED Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak.
6: Halos tanan online na karon og syempre ang paborito sa kadaghanan ang pagpamalit online. Masayo na ang online checkout gamit ang GCash Pay online kay di na nimo kinahanglan ang barya o wala nay suklian pagabot sa parcel. Para walay hassle sa online checkouts, gamit ang GCash Pay online. Sakto ang payments, safe and secure pa gamit ang GCash login safe. Kinahanglan lang og biometric confirmation o fingerprint sa phone para ma-confirm ang bayad para malikayan ang

0: Mag-free cash in na gamit ang official GCash partner merchant. Sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center o guban pa. Para kompleto ang imong pang-shopping, walay fees, walay kaltas. Siguruhan lang nga pirming na isulod ang GCash wallet. Pinagi sa regular nga pag-cash in nga pirming ready sa online shopping. Ma-enjoy nimo ang free cash in hangtod 8,000 pesos kada buwan. Hassle-free gyud ang online shopping gamit ang GCash Pay Online. Para tuloy-tuloy ang checkout, dapat pirming well-funded ang GCash wallet gamit ang free cash in. Go with GCash Pay Online para sa sakto nga payments, secure checkouts. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBERTM 02-7213-9999. Other networks fees may apply to know more. G Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
1: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Parangis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Parangis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Parangis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Tito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
2: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhilang sa DYHP RMN Cebu.
3: Mga kasama, ako si Radio Man, Attorney Buin Algono. Vitamin D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vitamin D Plus Coffee Mix, dunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. Duna sab kini Rishi Mushroom Extract nga abunda sa polysaccharides ug tripertines nga pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sachet sa Vitamin D Plus Coffee Mix, duna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vitamin D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vitamin D Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vitamin D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vitamin D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vitamin D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: RMN Drama presents kini, ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami magkaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
6: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
7: Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
8: Kini ang akong suliran.
9: Kini ang akong suliran.
10: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlawng panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon.

0: nga naguluhan, kini ang akong suliran.
1: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
2: Kini ang akong suliran.
0: Kini ang akong suliran.
1: Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
3: Kining abahin atud kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
4: This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. Oras gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
3: This newscast is brought to you by ang nailanimong alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus alaksan FR. New alaksan extra. This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
7: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
8: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya't iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawatong bilabina sa radio na natungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayan na pasalamat ako na tanggal sa bilabila yung kapsul, nilugwa ang dako na bato.
7: Sa Paragis, bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugat roll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumar ang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugat roll, tabang sa mga senior citizen.
10: Mahalagang paalala, ang sugat roll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang
11: Mazama, may adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usaka linawas ng pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talang Bakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares, anak ni Mahitabo sa Dumanong Plaza, alas 8 gabi. Kiniumo sa pagdapit sa lokal nga pagagamhanan sa malangbong lungsod sa Dumanong, Cebu. Ayaw ka mong kalimot mga kasama, drama na guluhan sa Tanang Bakak. Ikaw ang tinod diha sa Dumanong Plaza, lungsod sa Dumanong, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita

0: or singing diva. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
4: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
5: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung na-stroke na ako sa gabi. Yes, tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda, yung pinakabiliban yung naggamot na life extension. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
3: Life extension, vitamin D3. For longer life.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Excellent health. Excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
3: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati kagwaiturgao del sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan tudlay na.

0: Buhay Kapsul, salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: Makabuhay!
2: Happy Fiesta!
1: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Happy Fiesta!
1: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
6: Haplas-haplas alang sa panuhot, Mami! Ang panuhot na asa sulod sa tiyan ni Baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
7: Rest Time to the rescue.
8: Unilab quality yan.
9: Simeticon is a generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ako si Armando Alarcon. Nalipay yun kaayo kung nga nakadaog kung 2000 sa may GC Bitbit sa 30. Akong daog para sa akong pamilya. Daghang salamat kay GC.
11: Ako si Leonida Mabaga wa jog ko gadahom nga makadaog ko og 2000 sa BioGC. Gamiton ko ni akong daog para negosyo. Daghang salamat BioGC.
12: Ako si Maribeth Fernando. Di pa gid kaayo ko nga nakadaog ko og 2000 pesos sa BioGC bit sa swerte promo. Gamiton ako ni para palit og bugas og pambayad sa kuryente. Daghang salamat BioGC.
13: Ako si Gemma Gilasena wa jog ko makadaog nga makadaog ko og 5,000 sa BGC. Bit sa swerte promo. Namitor ko ni akong daog para sa mga pamugas, para sa mga tambal. Daghan salamat BGC. Bit sa swerte promo. O sa IFM o sa DYHP.
14: Sa gunso ng OT, ay buhi.
15: Kaya pa na ako.
14: Nagsigi og biyahe, padayon lang. Kaya pa na ako. Patong-patong ang projects. Sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.
16: Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.

0: Maayungat law kanin yung tanan nga nagpaminaw karon. Ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Glenda, 50 anyos. Itago lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa kumbana nga kalit lang nawa ug naminyo nasa laing babay. Aron inyo hisaptan, sugdan ako sa naapa sa 20 ang among mga edad. Ingon ni ini ang mga panghita po. Sigurado na gitkaon nga mular ka ka?
1: Ula giday. Una-una alang ha. Nga para ni sa tong kaugmaon ang akong buhaton.
0: Magpaabot minimo dong ha.
1: Uday.

0: Nganong nisugot man in taon ka, day? Mabdos ra ba ka?
1: Di ko gustong pugnan si Toby siyang gusto, ma. Nahipawaman ko nga para ranis among pamilyang iyong buhaton.
0: Ah, nala, sige. Diri lang unta ko gusto nga magmahay-mahay ka nga makakita uglain si Toby dito.
1: Ma, di man ko tingon anas, Toby. Dako ko pagsalik niya, ma.
0: Glenda!

0: Kumusta naman uli ha?
1: Okay, Ramidong. Ikaw din sa California. Kumusta man ka?
0: Okay na sa kundi rin, Day. Pero dili mayog tara sa akong amo. Pero wala na ako tagdaw eh.
1: Oh.
0: Masagdana na ako. Ang importante nga makatrabaho ko. Og to, Day. Magpadaon niya akong kwarta ni mo ha? Manawag na ko ni mo?
1: Sige, Dong. Salamat kayo.

0: Glenda, anak. Wa na gatas ang bata. Oh, unsa na may balita ni Toby, uy.
1: Ambot mauy. Pila ka buwan na siya nga wa magparamdam nako. Nanganak na lang ko pero wa koy balita niya.
0: Naikyas na gid to ba?
1: Ma.
0: Kalimti na lang to mong bana, Glenda. Wa man toy ayo.
1: Ma.

0: Kapaspas sa panahon. Marikanos amalang itong nagmabdos ko dito dong pupoy. Pero karoon, nagtrapaho na.
1: Pa? Mm. Pa, yan ako.
0: Narakos balkonin, nak.
1: Ma, ay. Oh. Ma, nakipakita mo.
0: Unsa man, anak?
1: Talawa niya sa Facebook, ma. Di ba si papa man eh?
0: Siya tuod. Si papa gina ni mo dong.
2: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
3: That portion was brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair.
4: This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
7: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang kinis na niya?
10: In fairness, nag-glow up.
11: May budget? So

0: Bong's Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Tumakapuhay. Andam na bango. Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit na og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope, isip prepa purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human-ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human-ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw, himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagkabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod na grand winner sa papremyo sa EXL.
5: Uy, nabugahan ako. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
7: Rexido Forte!
8: Mas paspas, banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
12: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Prito ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
11: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
13: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
12: Tanggaling-galing mo.
13: Smart Dishwashing Paste.
11: Heavy duty linis bawat pahit.
14: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
15: ACS.
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washy!
18: Hello, Mommy!
17: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
17: Mula noon hanggang ngayon!
19: All you need is Pride! All you need is Pride!
20: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
21: ACS.
22: Hi mga kabisay, mga kabangan sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompok Rakaza. Sa gihapon, amo kabong invite sa dramang Himayang Nahunlak. Ngay pasundayag diha sa Apir Sampaguita, ES Fortuna Street, Mandawi City. Karong September 25, sponsored by Ma'am Joy Aluhipan Burga, og Sir Brian Fernandez. Og diha usab, ipasundayag sa Insinika Kaamboy Dapdap Katarman Liluan karong September 26. Apo sa pag-sponsor ni Amelita Kurui o sa iyang apo nga si Monica. Ingon man ni Mary Ann Kakano. Iwo usab diha sa Dagas City Plaza dapit sa Boardwalk karong October 4. Sponsored by Mayor Val Chong o sa mga konsihalis. Apo sa paningkamot ni Attorney Jessica Banson Nathad o ni June Villamor. Uspo na ko ang dramang Himayang Nahunlak. Ipasundayag nining mga dapita. Magkita-kita ta mga kasama o maglingaw.
23: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
24: The Wonderful Supplement.
25: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: Attention shoppers! Make your home fresh, clean, and tidy. This September 10 to October 9, Metro Supermarket brings you the Tidy Living Promo. Enjoy up to 30% off on all your cleaning essentials. Shop with ease and enjoy free delivery on your purchase. And there's more! Exclusive to all MRC members, get a free gift with purchase. This special reward is available every Saturday and Sunday during the promo period. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 266382 Series of 2026.
10: Para sa malimpyong dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
15: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitray og gidua ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayo ang TTX 500.
10: TTX 500. Mapali sa mga butika.
21: Bulyat, ging ng kusdoktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
26: O gano'n nagkapi magkaan ang tamis, mga Sir Max?
21: Ah, lagi. Basiglas na ni.
26: Maunang taas mo si Ugar. Murag presyus bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina. Makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
21: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo na lang akong pamati. Dili lakasan akong sugar.
26: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
27: Seth Living Testimonies.
28: Ang kapikas ni Jaime Ferrano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
29: Ako nga sa awan ngay goiter. Po na to siya. Ding tapos, nakaloob ko sa itori aning Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, sinuol magig siya di ay.
28: Ang Seed Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangosteen nga taas sa antioxidant level.
29: Pag-hikap niya siya tutunan, wala naman.
27: Living Testimonies.
30: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin B3. Bakit Life Extension Vitamin B3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
31: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
32: Mapalit sa mga butika.
31: Life Extension Tension Vitamin D3 for longer life.
5: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
7: Rexido Forte!
8: Mas paspas, banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
33: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Bisag wa makakita ang among anak na si Buboy sa iyang amahan sa personal, pero nakaila siya sa naong ni ini. Kaya ako ni siyang ipakita ang mga litrato namo sa iyang papa sa una, sa wa pa ni makalarka. Unya, Dong, atong pagitaon sa papa ni mo.
1: Ma, na naman siya kawaling pamilya.
0: Unsa? Di na mahimo, Dong. Kita mo iyang pamilya.
1: Ma.
0: Pangitag paagi nga makatultol ka kung hain ang imong amahan. Makigistorya ta.

0: Tempa. Kinsa bang ka?
1: Toby! Ay, good pag binuang og ingon anak, good. Ako ni, si Glenda. O kini, si Boboy, ang imong anak.
0: Huwag kumakailan ninyo.
2: Unsay ato? Unsay tuyo ninyo sa akong bana?
1: Bana? Ako mo yung asawa ni Toby!
2: Nasaad siguro ka, ma'am. Pero dugay naming kasal. O dili Toby ang iyangan. Alex ang pangansa kong bana.
1: Unsa? Nganong? Dili. Ako mo yung asawa niya. O aron mo to ka, mubalik ko din eh. Aron magdakog marriage certificate.

0: Ma, ayaw na paghilak, ma.
1: Pila ko katuig ang nagpaabot ni Papa ni Mudong. Ang sakit kayo nga wala siya makaila na to.
0: Sige lang, ma. Kung gusto ko ni Papa, muwanin siya na to. Kaya before to nilakaw gikan sa ila, gitagan ako siya ag-address na to.

0: Nga nung niamangkat ini?
1: Gusto ko nga magkakita uglit ato sa imong bana. Kung pareha ba kimignaong.
0: Oh, niya oh. Ni arigyo na sa kumpita ka, Permi.
1: Pareha kitun mi ugnaong. Pareha kitulog naong nako.
2: Oh. Alice! Gawas niya!
1: Oh.
0: Tana, atong gawso.
2: Sa ato pa, mauday ni kabuang ninyo? Magpakaroon ingnon ka nga asawa ka niya, pero kabit di ay ka! Ha? Buku asad ni mo, oy, Alex? Gibilin pa man ni mong address dito sa lamisa?
0: Unsa to? Unsa'y kabit? Ikaw mo ay kabit, kay ako mo ay iyang asawa!
2: Pwes, mag-a

0: Bisag na isagol nga kahatlok, pero gusto na kong i-fight ang akong bana. Ilabi na sa dihang miingon siya, nga na amnesya siya. Kinahipaw ko kung unsa man niya kamahal sa among anak. Ang ako mga pangutana mo kining masunod. Unang pangutana, 20 katuig nga nawa ang akong bana, ugwa na ko'y balita niya sukad na sukad. Ug sa diyang nakitaan siya sa akong anak sa Facebook, dali na mo ning giadto. Ug nahibaw-an na mo nga minyo na siya. Pero lahi nga pangan ang iyang gigamit. Valid ba ka tong ilang kasal? Ikaduhang pangutana, matod pa sa akong bana nga amnesya siya. Pero wa ko mahibaw kung nagsulti ba siya sa tinuod o gisulti lang to niya para himuong rason para makapangabit siya. Makalingkawas ba siya sa akong ikaso niyang adultery kung tinuod man nga naamnesya siya? Ikatulong pangutana, gusto kong pasakahan og kaso kay gipasanginlan ko siyang bagong asawa nga kabit. Pwede ba ko niyang makasuhan nga naamanggit ko'y dokumento? Pagpamatuod nga kasado mi ni Toby, sobra na sa 20 katuig. Ikaw pa to katapusan. Kung barugan gyud sa akong bana nga wa siya makailan ako, unsay pwede na kong buhaton para makahatag naman lang siya og para sustento sa among anak? Mapugos ba na ako siya? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Glenda.
1: Maayong adlaw, mga suking tigpaminaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Og ako karong adlawa, ang muhatag ninyog tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana og mga problema na may punto legal. Personal, mga problema na to, kabahin sa ato ang mga dokumento, kapikas, karelasyon, ug uban pang mga problema nga nagkinahanglan ug kaalam sa balaod o tambag sa usa ka abogado, ay kabalaka na sa Attorney Elaine. Of course, ang mga medical na itong mga pangutana ug mga problema, tubago na ni Dr. Rene Obra. Busa ay namupagdugay, ipadala ang inyuhang suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa atuang Facebook account nga kini ang akong suliran official writer's page. Pwede sad atong ipadala sa third floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta man ato ang mga suking tigpaminaw? Careful, careful, umugawas ta, labi na sa mga naa sa Cebu. Kay, medyo bati, gyud kaayo ang quality sa ato ang hangin, iniglanghap na to. Makita agad na to, no, sa ato ang skyline, nga medyo lubog no ang dili tinaw ang hangin no abi nimog panganod or unsa haze di ayto no so careful lang ta labi na sa naay mga lung problem sensitive kaayo parihan ako hubakon careful lang yud mo no letter sender nato karong adlaw tawagon nato sa pangalan nga si Glenda. Si Glenda 50 years old di siya magpasulti sa iyahang address unya kabahin ni sa iyahang bana nga kalit lang nga nawala og naminyo na sa laing bayi. Moni, no, ang iyahang pangutana nato kay amot diin to. Naarabata ni sila'y anak, no, niya kanang kalit lang kalami, no? Ganahan ta niya i-fight baya, no? Pero muna yung mga pangutana. 20 katuig na nga wa ang iyang bana. Ugwa na kuno siya'y balita niya sukad na sukad. Ug sa dihang nakit-an siya sa iyahang anak sa Facebook. Dali kuno nilang giadto. Og nahibaw-an nila nga minyo na siya. Pero lahi na pangan ang iyahang gigamit. Valid ba ka to ang iyahang kasal? The answer is no. Nga naman, because dili man na pwede nga fake ang pangan nga atong ibutang ngadto sa atuang marriage certificate. Kay inig-aido na to ang atong i-aiduhan. Do you accept kaning siya as your husband? Ang kanamang pangan na to sa atuang birth certificate. Giunsa ka to niya pagpakasal, niya lahi ang iyang gigamit nga pangan o niya nakakuha siya birth certificate. Mangtas, gud kay kagbana ma'am. Nga nung giunsa pero di gito valid ang iyahang kasal. Pero pwede gihapon siyang makiha for bigamy. Ikaduhang pangutana, matod pa sa akong bana nga naamnesya siya. Ah, mura magsalida, mura magtelesery yung Tagalog, naunsa mo din ha? Pero, wa ko no siya kabaw kung nagsulti ba si Tinuod o nagsulti lang to niya para makahimong rason, para mangabit siya, murag dire ko pustas pangabit, no? Makalingkawas ba siya sa akong ikaso niya nga adultery? Daily adultery ang imong ikaso, ma'am? Kung Tinuod man nga amnesia, kanang adultery nga kaso para na sa kaso nga ipasaka na to sa babaeng minyo nga nakigrelasyon og lain. Ang lalaki, either concubinage, tungod kay nakigpuyo siya, or bigami kay nakigminyog lain, ikaduha. Pero amnesia, hoy, di kong tuo, anak, ha? Dili na tinuod, brag, ma, too good to be true, sorry, kay di kong tuo, anak. Ikatulong pangutana, gusto kong pasakahan o kaso kay gipasangin lang ko sa iyang bagong asawa nga kabit na mauna ni Ron. Ang legal wife ang original mo inahimong kabit, siya man. Pwede ba dai ko niyang makasuhan nga naamang yun ko'y dokumento pagpamatuod nga kasado mi ni Toby? Sobra na sa 20 katuig. Of course not. Wala siya, no? But benefit of the doubt lang, posible sad nga nabiktima pod siya anang Toby sa pagpamakak kay nagpaila-ila baya siya glain nga, di ba? So, basin, nagtuo siyang single siya. Ikaupat, ug katapusang pangutana, kung barugan yun sa akong bana, nga wa siya makaila nako, unsay pwede na kong buhaton para makahatag naman lang siya, ug para sustento sa among anak, mapugos ba nako siya? Yes. Ug dili siya mada sa klarong pagpakigsturya, nga mubarug siya, mu-acknowledge siya, sa iyahang gibuhat ay nalang nagukda ng imong bana, no, intrigo na lang nas iyahang ikaduhang asawa, pasagdi na lang, basta lang unta muhatag siyag suporta nimo. Pero og dili gani siya muhatag og support, aw dinha makitang katag ayaw na lang pod, kasuhan na lang yun na nato siya, ha? Kay dili man na mapugos nimo siyag pahatag, of course, no, kay it will be the court that will determine the support og dili siya. Ug kana sad nga pwede baya gud magungong, baya gud pod ug tinud-on pod nimo makiha mang yun nimo siya. No, so ako pa niya di na lang niya gubton kay total kung imong gusto suporta ra man, ahala, dapat mohatag siyang support nimo. Kay obligasyon man na niya isip usa ka amahan ug bana nimo. Dili ra gani child support yang ihatag, dapat spousal support. Ikaw ba legal wife na unsa siya din, ha? Pwede gani mo siyang ikiha, ha? So, kinahanglan lang sa gyud-tagyud og abogado, no? Nga duulo nimo para makatabang nimo og file kung pananglitan di gud siya madagsturya ba. Nga padagsuat, ana, muhatag-tag demand letter, teksan baro na to siya sa Facebook nga, maglingkod ta, magsturya ta, dili gani siya, aw, kana, din ha? Kinahanglan gud na to siya kasuhan, ha? Mga sukintig paminaw, hinawat unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhi gapon sa tuang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Datak RMN, daghang salamat ug maayo.

0: AM Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita atong kanato sa SED Marketing. Ang tigamautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, yung epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita.
2: Human sa Carabao Mangoes, dulan sa usa ka metrikong tonelada nga durian o mangustin ang gipadala na usab ngadto sa China. Kini subay sa pagtinguha sa nasod pagbuka sa laing potensyal nga market alang sa tropical fruits niini. Sigun sa DA, ang trial shipment sa mga fresh fruits paingon kini sa Vancouver nga gilangkuban og 300 ka kilo sa durian og 120 kilo sa mangustin. Dugang sa DA, aduna ikaduhang batch sab sa mga preskong prutas din gilangkuban kini og 300 kilos sa durian og 200 kilos sa mangustin nga itak na ipadasab sa Toronto.
1: Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing. SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Talk RMN.

MN Drama presents Hanjumanan Sosok Ka Awit. Ano ba daw sa iyong kaagi karoon? Mokining sa ka babay nga nagtago sa iyang address. Agad matatampo, nagdansingan nga Angel.

0: Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
4: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bila Bila, aning bitaha agad akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bila Bila, dako yung kayog bitaha. Nga sa una, grabing kahasol. Karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bila Bila kay Pertigyong Ninduta.
3: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
8: O nang gamit na ko, Ma'am. Ang ikat na ko sa kong banin, Ma'am. No, kanang humok ayo.
7: Dili hapdos.
8: Okay na kayo, good ma'am.
7: Dili po siya nang ingon nga nagpaknit-paknit, ma'am.
8: Wala po, ma'am.
9: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak sa Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
10: Hi mga kabisay, mga kabangan sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompokrakaza. Sa gihapon, amo kabong invite sa dramang Himayang Nahunlak. Ngay pasundayag diha sa Apir Sampaguita, E.S. Fortuna Street, Mandawi City. Karong September 25, sponsored by Ma'am Joy Aluhipan Burga o Sir Brian Fernandez. Og diha usab, ipasundayag sa Insinika Kaamboy Dapdap Katarman Liluan. Karong September 25. Apo sa pag-sponsor ni Amelita Kurui o sa iyang apo nga si Monica. Ingon man ni Mary Ann Kakanog. Ewan usab diha sa Daga City Plaza. Dapit sa Boardwalk karong October 4. Sponsored by Mayor Val Chong o sa mga konsihalis. Apo sa paningkamot ni Attorney Jessica Banson Natad o ni June Villamor. O sa muna ko, ang dramang Himayang Nahunlak. Ipasundayag nining mga dapita. Magkita-kita ta mga kasama o maglingaw.
11: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
12: Yung blood pressure ko, as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud. Using Life Extension Vitamin D3.
11: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
13: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
14: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
13: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
14: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
13: Heavy duty linis, bawat pahit.
15: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
16: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
17: Charm, Fab, Con. Pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang. Sa bango ng Charm.
18: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Pangong kumaka bloom sa Charm!
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC-

0: Uy, nabugat ko. Naapat yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
2: Rexido Forte!
3: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
3: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
6: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
7: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pag-drive.
5: Maayo na lang. Nanay, Eyeberry Gold with lutein.
6: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ang silaw sa suga.
7: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
5: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Itana sa Mercury ug mga suking butika.
8: Hi. Bago ka din eh?
9: Yes, sir.
8: Ayaw pag-share na ko eh. Rio.
9: Angel.

0: Day, nakabantay ko niyo ni Rio ba? Close lagi mo, no?
1: Buotan mong gudna siya, Day. Mao nga ganahan sa kuniya.
0: Pero ay kumpensa, ha?
1: Nga naman?
0: Kanang atong kauban ba nga si Darla? Ex-bae ng Rio?
1: Ha? Huh? Pag-sure, uy?
0: Lucky! Mong ayaw lang git paapo pa. Kay lisod na, what am I ba? O basi, magpalit niya na sa lagkalit.
1: O, Day. O, salamat sa imong pahimangno, ha?

0: Angel, pauli na ka?
1: Oreo.
0: Pwede ko sabay na mo sa pagpauli?
1: Ay, ayaw lang, uy.
0: Noon siya, di ka? Nadlo ka na ko?

0: Yeah?
1: Oo. Imo na siyang uyab sa una.
0: Buwag na masabi.
1: Bisan na. Maglikay lang ta. Kay, lisod na. Basig ma-issue ta.
0: Angel.
1: Day, wa na lagi ko makakita ni Darla din sa tong office.
2: Wari ka mahibaw sa balita, Day? I-resign naman si Darla sa trabaho.
1: Ha? Huh? Pagsure, uy.
2: Lucky!
1: Unsa may hinungdan? Nga, ni-resign man siya?
2: Ambot lang. Wa ginahibaw. Pero sa laing bahin, angay nakamalipay.
1: Ha? Nga nung malipay man ko?
2: Siyempre. Pwede naman mong magdungan upang ako ni Rio.
1: Day.

0: Okay na tingali kung magpaduol ko ni mo.
1: Ha?
0: Dili ba sa una, dili magaganahan nga magpaduol ko ni mo kay mahadlo ka ni Darla? Niya karon kayo naman si Darla. Milisaya naman. Mahimo na siguro ko nga magpaduol ni mo?
1: Unsa man gid imong tuyo na ko, Rio. Ganun mo sige magpaduol na ko.
0: Tungod kay love ti ka, Angel.
1: Rio.
0: May chance ka kunin mo?
1: Ang tinuod, may pagtanaw man sa kunin mo, Rio.
0: Kulbao ka na, kita na.
1: O, Rio, kita na.
0: Salamat, Angel.

0: This time check is brought to you by Pond's Bright Miracle. Lakas makafresh.
1: Kining oras, hatod kanato sa Biotroph Herbal Capsules.
2: The Wonderfood Supplement.
0: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
5: Biotroph Herbal Capsule.
6: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
5: Biotroph Herbal Capsule.
6: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
5: Biotroph Herbal Capsule.
6: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putica, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
5: Biotroph Herbal Capsule.
7: Masama ang may adlaw ka natong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usa ka linawas nga pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares. Anak ni mahitabo sa Dumanong Plaza, alas 8 gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lokal nga pagagamhanan sa malungbong lungsod sa Dumanong, Cebu. Ayaw ka mong kalimot mga kasama, drama naguluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, lungsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapon mga kasama.
8: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
9: Naluhay manggug ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak ko gayoma, mitaas pagyan ang yung blood sugar.
8: Lakaw dayon nga doon sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kung dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lolo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
9: Papa Ranch, okay na kanya kong lolo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
10: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
11: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, recomendado sa mga

0: dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado.
1: Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3 nga naay tatak LE. Sigurado.
2: Siguraduhon yan tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naay tatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
3: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
4: Charm, Zap, Con, pangungkong makabloom. Tanggal amoy kulub sa bangon ng Charm.
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Bangong kumaka bloom sa Charm!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS!
7: Taas pa ang imo blood sugar.
8: Ato na ka may diabetes?
7: Mag-DTX 500 ka!
8: Ang DTX 500
7: ato na kini anti-diabetic properties.
8: Sama sa
7: Charantine,
8: gagapa mo po sa glucose,
7: visine,
8: controls blood sugar,
7: o polypeptide.
8: Nga parehong epekto sa insulin.
7: DTX 500
8: highly recommended
7: sa mga eksperto.
8: Mabalik siya, kakatulog sa yung gan.
7: DTX 500
9: Population Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nang tumarko DTX 500, kaya nga akong ugangas, kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
10: Dua kapsule, buntag sa gabi.
9: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayong DTX
7: 500.
8: DTX 500.
11: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
12: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
11: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
12: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
11: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
13: ECS!
14: Ako eh, nabugahan ako. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
15: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
16: Rexido Forte!
17: Mas paspas, banat sa upat!
18: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
19: Unilab quality yan.
18: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ha? Oyab na mo ni Rio?
1: Oday, ako na siyang gisugot.
0: Uy, kadali, good.
1: Unsa man sa dugayan, uy nga, ganahan man sa kuniya.
0: Mausap. Nahala, sige. Good luck na lang ninyo.

0: Dali aras pa na hunoy. Walang ibaw eh. Nga, usan na day may katuig ni Rio. Uy, hala. Birthday man diro ni Rio. Ako siyang adon. Adon ako si Singipoy Anog. Ako siyang surprise. Makalitan gito ron si Rio, inikakita niya na ako. Dool na lang ko sila. Oh. Diba? Ganun na aman si Darla sa ilang Rio. May taong bata.
1: Dali ka na, Bi. Kiss Papa, Bi.
0: Sibot pa sabot ini. Anak ni Rio ang bata nga dahil ni Darla. Tug-an na lang! Imo bang anak ang imong gikugos o gihagkan kanina, ha?
1: Oh, Angel.
0: Ano naman ka magsulti na ako nga nagbalik na mo?
1: Oo, may magbalik. May anak ako niya. May hinungdan nga may resign siya kay mabdo siya ito higayon na.
0: Rio!
1: Nagkita lang kay naku. Nagkuha siya sa sustento sa kong anak. Tuhoy ko. Oo, may magbalik ni Darla. Huwag dili may tabo nga makibalik pa ko niya. Kaya wala ko'y gugma niya. Ikaw nga akong gigugma, Angel. Mag-utang buot. Pasilo ako.
0: Rio!

0: Rio, dugay-dugay naman kita nagkauyab. Magpakasal na lang ta?
1: Diyan? Diyan kasal?
0: Magpakasal na lang ta ba? Bisag sa civil lang good?
1: Wa pa na sa kung huna-huna ang kasal.
0: Oh. Oh, ngano dili mako namo pakasal? Nga dugay naman kay mo nga nag-uyab. Hambot niya dayo eh.
2: And Jen, palihur ko kuha si papilis to sa office ni Rio?
0: Yes, boss. Hain man si Rio. Huwag man tinis yung office. Ah, maot nga lining papila ang ipakuha sa among labaw. Unsa man yung civil status ni Rio? Merit man eh. Nga sa ato pa. Giiladanday ko ni Rio. Dako ni siyang minyo.
1: Oh. Injin? Niya ka sa kong office?
0: Nagkuha ko sa papeles kag gisugo sa atong HR. Ug akong nakita diri nga minyo kadi ay. Oh. Rio, nga nangyipo ba ni gibuhat na ko? Nga nangyipo mo kong giilad suod sa taas ka panahon?
1: Pasaylo ako, Angel.
0: Maudi ay. Maudi hindi ka musugot ka magpakasal ta kay dako manday kang minyo.
1: Pasaylo ako.
0: Nga nangyipo mo ni gibuhat na ko? Nga nangyipo mo kong gibakakan, Rio?
1: Tungod sa kong gugma ni mo, Angel. Nakahimo ko na bakakan ka. Tungod sa kong pagmahal ni mo.
0: Huwag ka may gugma na ko! Ingna lang hinoon nga gusto kang mapahimos na ko. Nga nga ko lang lawas ang imong giapas, Rio.
1: Di na tinuod. Mahal ti
0: ka. Igo na! Dili na ko mutuo, bisag usabay mo isulti na ko.
1: Angel.
0: Nakahukom na ko. Kalimti ko kay kalimta na sa tika. Buwag na ta!
1: Angel!

0: This Time Check is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Start pa lang ng ubo? Mamigurado! This newscast is brought to you by Walang lusot ang colds. Hulihin agad with NewsApp for Kids. This Time Check is brought to you by Start pa lang ng ubo? Mamigurado! That portion was brought to you by Pond's Bright Miracle. Lakas makafresh. That portion was brought to you by Pond's Bright Miracle. Lakas makafresh.
1: Hi mga kabisay, mga kabangahan sa ilong. Kini ang ubus yung alagad sa kanginan. Kuya Oji ko Pokrakaza sa gihapon amo kabung invite sa dramang Himayang Nahunlak ngay pasundayag diha sa Apir Sampaguita ES Fortuna Street Mandawi City karong September 25 sponsored by Ma'am Joy Aluhipan Burga og Sir Brian Fernandez og diha usab ipasundayag sa Insinica Kaamboy Dapdap Katarman Liluan karong September 26 apo sa pag-sponsor ni Amelita Kurui og sa iyang apo nga si Monica ingon man ni Mary Ann Kakano. Iwusab diha sa Sandaga City Plaza dapit sa Boardwalk karong October 4 sponsored by Mayor Val Chong og sa mga konsihalis abo sa paningkamot ni Attorney Jessica Banson Natad og ni June Villamor. Usapon ako ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag nining mga dapita. Magkita-kita ta mga kasama o maglingaw.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
4: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
5: Mot na big mati, pag-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
4: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
7: Ako si Annabelle. As kayo akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o PTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
6: DTX 500!
8: Mabali sa mga butika.
9: Set Living Testimonies.
10: Ang pangagod kung athletes foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Set Liniment Oil.
11: Tinood yun na ang Set Liniment nga i-aplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon i-aplasan na ako siya, Set Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
10: Ang Set Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ini.
11: Eric Ko,
9: Living Testimonies. Set Living Testimonies.
10: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
12: Di na ko kakita. Kalit lang og kaup ang pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
10: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-said Panyawan Coffee Mix.
12: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo usaw sa imong sugar. June Largo.
9: Living Testimonies. Set Living Testimonies.
10: Taas ang sugar maong naibikil sa kidney. Nakaangkon na siya o kidney stone.
13: Taas ko sugar o ganang nakuitbakto sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
10: Pinagi sa pagtumar sa Set Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Set Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
13: Uan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Magawas na ditong bakto.
9: Living Testimonies.
8: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
14: Sao na, diabetiko. O grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe gyud akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
8: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
14: Gidasig nako kamo nga musuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo ug nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom ta niini.
8: Vertigon, balik kadasig matag adlaw.
15: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
16: Hello, Washi!
17: Hello, Mommy!
16: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
17: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
16: Mula noon hanggang ngayon!
18: All you need is Pride! All you need is Pride!
19: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
20: ACS! Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
21: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
20: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
21: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
20: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
21: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
20: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
21: ACS!
22: Mao kita mga higalan kaagi ni Angel nga nagtago sa iyang address uban sa awit nga iyang gipangayo awit kan di kalohan enough.

Angmong kaagi gibahatan no duwa saraju ni Ricky Persuelo garing gubos sa direksyon ni Priscilla Taganas. Kamusta mga higalag mga suking tipaminaw? Kinasingkasing kong idapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawi. I-address lang ining tulumanon handumanan sa sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpamin.

0: Gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mangkaw, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Eskwadro!
1: This time check is brought to you by Pond's Bright Miracle. Lakas makafresh.
2: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells ug tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs ug system sa lawas. Busa, aron imong maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension, o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
4: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin o hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
5: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Italy sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngagto sa 12 kabaso ng tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
6: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
7: Kapoy, kaya niya talagay magsakit sa kong lawa. Sa diyang nag-intin ko ato, naman namang pigin mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid duro ako na eh. Gani ay. Sa tiyan nga nag-maintain ko. Ano ay. Pwede na iya.
8: Pwede na. Makakas bila mo ito.
7: So anak ko. Nobinta na ko.
6: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: 3 o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
4: RMN Newsbreak.
5: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radyo Man Marisa Abadien. Sa toang balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga purapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa toang balita, giduso na sa Obos Bible Aoranan ang balonon nga nagtinguha paghatag sa SED kung mas ligon nga gahom pag-shutdown sa mga badlungong online lending applications o sadong mga kolektor. Ang House Bill 9738 o ang isugyot nga Fair Debt Collection and Digital Lending Consumer Protection Act, tingo ang muparangat sa mga reklamo ang giduso sa SEC diin naglambigit kini og harassment, death threats o pagpakauwaw sa publiko pinagi sa unregulated digital lending platforms. Ubos na maong balaod noon, ang SEC adunay gahong pagpahamtang o multa hangtod 15 milyones pesos, pagsuspenso, pagkanselar sa certificates of authority, pagblacklist sa responsableng corporate officers, o pag-issue dinaliang cease and desist orders batok sa mga kumpanya nga mihimo og dili patas na collection methods.
6: Katong maong balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
7: Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama, maong labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahamis sa inyong mga kutis. Aduna kini goat milk, kanay lang natural ingredient, anang sa papahamis sa inyong mga kutis, upadan pa sa squalene o glutathione, kanay lang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Diligun magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama, tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap, aduna natural nga moisturizer, anti-aging, kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwa, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawain, Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: RMN Newsbreak.
8: Happy Fiesta Belen sa Fatima at ulusap silang 32nd anniversary silang Don Rosa ready na sa Puruk Tres Rusas de Papel Kasaluay Oslo Cebu Sabado Pit Summit Size sa September. Sponsor Honorable Barangay Captain Lino Baguio o Makabanan sa Barangay Council. Sounds Silent Blast Audio with Junto Labing. Sabi ito, paglapit ka na ako bilang host ni Mr. Alessio Aurelio, ang ilang chapel president o event organizer. Sugata ko ninyo, ha?
9: Seth Living Testimonies.
10: Ang pangagod kun athlete Smoot o Alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa SED Liniment Oil.
11: Tinood yun na ang SED Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya SED Liniment. Yuga, karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
10: Ang SED Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
11: Eric Ko, gani.
9: Living Testimonies.
12: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
13: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Mapalit sa mga butika.
13: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
15: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tosiran Forte. Mutabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tosiran, tosiran.
16: Tosiran Forte.
17: Unilab quality yan.
18: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Tucinan Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ubong makulit? Just stop it.
20: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
21: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines Tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.

0: o karong sulay sumpay ni atong sugilanon. Esquadro!
1: Bay? Bay Sarge, laban lang gayod. Tungod og alang sa atong duha ka gugma. Hala! Ni utong! Bay Sarge, oy! Bay Sarge, ni utong! Nice! Tabang mo ang pasyente ni utong!
2: Pastila ni mo ng butyang.
1: Eh? Ay, nagasingit ako sa pagpangayo og tabang kay natarantan naman ako.
2: O, lagi. Unyang upang pasyente sa ICU na kuyawan naman.
1: Maupod?
2: Naaramay ba, sir? Good. Ngayon mong pislitun kilid sa band. Mo-alarm ramang good na dito sa nurse station.
1: Wala, wala man ako mahimalo.
3: Ibalhin na ang private room si Bay Sarge.
2: Maayuhin noon, Misael.
3: Mas maayang good ng private room kay safety siya.
2: Nang butyang, malipayo na ka, ngagitang tangan na og oxygen si Bay Sarge, og mahimo nang ikasulti.
1: Ay, oo, hinahaliya! Walay kabutangan sa ako ang kalipay karong nakibati!

0: Wizards, pagpakaayos sa impit.
1: Salamat, Paimisahin.
0: May problema. Bugto lang usa sa mga mihamag di mo.
1: Kinsa?
0: Ang ginganlan og Samson.
1: Katong amang mawi mas labaw na kung kikalagutan tay.
0: Pagpakalig ko no balik. Kada ko ang imong kahigayunan aron ikaw ang maningil mismo sa amang nga bato sa kagaw nga mature.
1: Oo, bay.
0: Sige. Bawa isa. Safety ka na ng private room. Nga imong gibalhinan.
1: Salamat, bay. Gay, huwag ko niyong pasakti.
0: Dako gid kay kag utang kabuto ni nang butyang bay. Kay giatiman gi kaniya.

0: Nambot siyang. Sama ka diha. Pamago kay tingog-tingog.
1: Nang? Nga naman day ka.
2: Ay, may lawom lang akong gihinuktukan.
1: Ako ba naglibo ko nang ha? Nagkagawas na yun si Boy Sarge sa ICU. Gibalhin na sa private room. Ikaw na sa pinon ang mili kayo pakiksulti niya.
0: Bitaw nang. Gisalig na hinon ni mo pagatiman niya sa private nurse.
2: Tungod kini saad na ako sa kong kaugalingo.

0: Naluoy ko ninang butyang sa alam.
1: Asta ko, bati ko kaluoy niya. Kapan ang sumi at tumahimo? Kawa sa pag-amaam niya.
0: Ang pinakasakit nga batiun sa sakataw nga nahigugma. Mo ka na mo give up. Huwag mo let go sa iyong minahal. Dili tungod kay wa na siya gugma niini. Kundili, aron tuldo ka ng kasakit sa balatian. Tungod kay... Siya rin na mahal. Siya rin na hikugma. Samtang ang usa nila. Wa.
1: Gusto ka na pag-asultihan ni mo, Alia.
0: Pasag nang nasa nato siya muhilak. Aron mapagawas ay ang gipate ni Sael.
1: Ato lang yapon sa monitoron. O padayo na itong amaman.
0: Mahal gyud ay kaayo niya si Bay Sarge. Nisakripisyo siya ang taunog at imaniini dito sa ospital. Samtang naapakinis sa komatos na kondisyon.
1: Para bitaw na ako, husto sinambot siyang sa nakabot niyang desisyon. Kasakitan mo lang siya. Kailaing babae man di ang nagustuhan ni Bay Sarge. Kadto manigingan lang o Glorina.
0: Katabang ni Maming diya sa may iskina.
1: Pero ang pangutana, matiman o muunong basab ka ni niya? Sama sa gihimo ni ng butsyang sa panahon na sama niya itong naasya sa talandugo ng kahimtang.

0: pogit ko'y katapang ni mo anang kahinginan. Igoragit ko sa pagmaymay o pag-amamin mo.
1: Okay, Rayday, ay. Salamat kaayo sa inyong pagsabot na ako o sa akong feelings.
0: Imo masabgot ng katungod nang kaya ang tao mo, bati mong yung kukma.
1: Mulurang nalagi o niya kining maong kasakit, inday. Sa paglabay o niya sa panahon.

0: Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at unang Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling, ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawani ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mangibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting adhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyo silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hiniling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahanap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now!

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyan protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
4: Kamakabuhay, andam na ba mo? Aniya ng buwan-buwang pa-premyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon nga makadaugkaugdag kong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang nagulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos sa kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakway mong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope is a proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kompleto o sakto ang detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, appeal na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa yung ihulat? Apil na o palit na sa iyong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL.
5: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
9: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
11: Rexido Forte!
12: Mas paspas, banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Kita-kita ta ha para sa Women's Night karong September 27 Domingo din sa Lucos Lub, Cebu. Salamat sa pagdapit ka na ako. Pinagin sa Barangay Council, Honorable Barangay Captain Lucio Binuluga, o kubos po pinigamot ni Kagawad Jen Figueza. Ini ka 29, mabalik na sa taalang sa Gulyat and Gilly Jr. Variety Show. Kita-kita ta ha!
8: This time check is brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow.
16: Mensahe alang sa maayong panglawas.
17: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante, nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaguanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
16: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
8: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: Si Jane Dye? Sobra-sobra akong mga akong ipahinungon alang niya.
18: Nang?

0: Lena, hinahinay na kabangon ang organisasyon. Humans kumatayon sa big boss nga si Anhing Bruce Lee.
1: O, Major.
0: May kining dilema doon sa Markang Dragon. Buhi pagyapon ang pungwarta, gikan sa drugas nga way hubas-hubas.
1: Niapabor ka na to ang maayong kahigayonan, Major. Tungod sa kampanya sa kapulisan nga zero fatality sa mga drugista.
0: Tinood ka na. Kung samtang wa pa'y gipada ang triad, aron mo hulip sa mitaliwan nga insik. Ako lang una, mo'y muduma sa mga tinagkong ipiktos. Kikan sa West Philippine Sea.

0: Oh. Jarang imo cellphone by charge. Dawata.
1: Salamat, bay, Miss Ed.
0: Na-recover ka na sa mga tinugyan sa balaod diya sa imong bulsa niya itong samaran ka nga gida sa ospital.
1: Bay, ignaw niya si Kang Butiang. Dako ang ako pasalamat sa iyang pagkatiman ako.
0: O bay, ako siyang sultihan.
1: Ang akong private nurse mo ay nagsultin ako nga sinangbutihan ko naman mo ay ni sakripisyo katiman ako din eh. Samtang nagkumatos ko.
0: Tinood ka na, Bishart?
1: Uwa, malagi siya mo ani, bay.
0: May distansya na ni mo siya ng butiang, Bishart?
1: Unsa?
0: Sakitan lang ko na siya kung iyang idot-dot pagpadayon ang iyang kaugalingon na nani mo.
1: Bay, misahin.
0: Kami si Alia mismo mo ay buhing saksi sa mga sakripisyon ni Nangbutsyang ni mo, Bishards. Larawan sa usa ka matuod nga pagbati. O sa usa ka gugmang way condition, mo ay gipahinungod ni inidya ni mo. Apan ilawom na isang dughan, na ipanumpa nga gibuhian. Na kung makasurvive lang kung nakagikan sa tino nga kamatayon, siya na mismo may mulikay ni mo.
1: Gisulti na niya, bay. Nga siya na mismo mo'y muli kay din ako.
0: O, bay, Sarge?
1: Itaon sa nang putihan. Gibati ko ang kaluhoy niya, bay. O, sa pagkatinuhod lang, guilty ko.
0: Gusto masabi siya, bay, Sarge? May punto masabi siya sa iyang nakabuot na desisyon.
1: Kaan man akong buot, bay. Pero, ang pagbasad ng ako kasing-kasing eh. Mamili, masad o parehas na ko kita.
0: May search.
1: Nagdikay ng kasi anak ko. Pasalamat lang ko sa tanan niyang kayo na ko, bay. Ilabi na gyud sa iyang pagkatiman ako din sa ospital.

0: Tungod sa namatik dan nga hulga sa kinabuhi ni PNP Chief. O hinungdan nga wa kini mahinayon sa pag-ani. Alang sa personal nga pagbisita sa among pamilya.
1: Mm-hmm. Di ay ba, Major?
0: Abi mo, nagduda ko. Ngang sikritong nagpaloyo sa krusada, ngagibiyaan ni Anhing General Mark, mo'y nagpaloyo sa maong leak nga assassination plot.
1: Major Gaspar.
0: Aud, Lina. Og siguro ko, kada ko og kalambigitan nini ang bangag sa ilong misayel.
1: Oh. Tinuoray ka ha nga na ay assassination plot? O drawing lang na sa taga-intelligence?
0: No. Tinitinghali ingon ni anak.
1: So, unsay imong plano?
0: Ang uplok na kong tao, si Mansyo. Mingon nga lisod tiwasan si Bay Sarge Sudson.

0: pa. Ipadayon ko ang una ko ng giplano. Gabisan asa ni ng anak ni General Mart. Og sa katabang nini, buy akong dagiton.
1: Unsa?
0: Oh, Glina. Dagiton nga nobody will know.
1: Major Gaspar.
0: Buhaton ko ka na. Sa labing dali nga panahon.
1: Muulbo sa kasuko ang eskwadro kung buhaton mo ka na.
0: Mao kanay gusto kong mahitabo. Ipasukun ko siya. Aron kawad-an o kontrol sa iyang pinsamiento. O magpataka na lang.
1: Mm-hmm. Okay, Major Gaspar.
0: O kung paranglit, ni anaunya si Aliyah sa akong mga kamot. May ihangyo unya kunin mo, Glina.
1: Ha? Unsa ka na?
0: Gusto kong magtagbaw unya o pahimos pagkababae ni Aliyah. Una ko siya patya bangag sa ilong.

0: AM Newsbreak. Newsbreak.
1: Baik hapun, kini sige samang Eli Bolano, sugod na itong balita ng urasa sa kapunod. Dato sa Koi Herbal Capsule na abot na sa bukid ng mga barangay sa Subo, ang gibigayong tax mapping sa kagamhanan sa Dakbayan. Kini, pinagi sa City Treasurer's Office ang nasutang lakang, kabayan sa paghingusog sa mga buwatan, pagkulit kaubuhi sa syudad. Subay niya ini, ang nagregosyo sa mga mountain barangay sa Dakbayan, giawag ni City Treasurer Emma Villarete, palukat o business permit. Kaya nandili magkatubang ang problema kung maabtan sa tax mapper sa syudad. Ang intensified tax collection effort gibo sa City Treasurer's Office aron makabuot sa mga buhatan ang kapin sa 13 billion pesos nga target collection ni Amy naming tuiga. Mga kasama, batasan na pag-inom kanunay sa original Koi Herbal Capsule watang adlaw aron malikay atong kalawasan sa nagkaliyang sakit. Kini makatabang sa paghatag og alibyo sa daghang balatian sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, meuma, goiter, insomnia, migraine, ulcer, alveolar tuberculosis, diarrhea, beriberi, dysmenorrhea, skin infections ug uban pa. Dili kay original Koi Herbal Capsule duna sa gulong kapalia, kamunggay, luya, ahos ug ginseng. Gawas nini ang original Koi Herbal Capsule gisagapan usab og organic vitamins ug minerals sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron ug daghan pa. Ang original Koi Herbal Capsule mahimong imnon katulog sa usa ka adlaw, usa ka oras ug tunga sa dili pa makaon samtang tag-usa ka kapsula usab sa kabataan. Sa tag 250 lang matag kapsula kini garantisado makatabang paglikay sa mga sakit ug paghupay sa gamhin ninyong mga balatian. Ang original Koi Herbal Capsule nga giilang God's pathway to herbs that heal eksklusibong gipropod sa Belgian Marketing. Usap niyo gipaabot. Palit na.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
2: This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus. That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
4: Pirmi ka pangihi,
5: hanap ka paranaw,
4: ug pagpamhinod sa mga tiin.
5: Basin aduna kay diabetes.
4: Mag-DTX 500.
5: Epektibo sa pagpamubo
4: sa blood sugar levels.
5: Di kaya ang diabetes.
4: Mag-DTX 500.
5: Karun dayon.
4: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa yung
5: gan. DTX 500.
4: TTX 500.
6: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: TTX 500.
7: Pabali sa mga butika.
8: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
9: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamblig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinaya sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga magapoison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
10: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
11: Para sa masulhay nga pagpamuhis,
10: Super Fiber
11: mabakal sa mga butika.
12: Hi, hello mga kabisa ay mga kabangag sa ilong kini ang inyong kuya o Jacob Pokrakasa. Magpahipaw ka ninyo o kuminbayad ka ninyo sa drama ganiguluhan Iskwadro. Ipasundayag diha sa Panlaan Numanhog Cebu karong Oktobre 9. Kini, obos mag-sponsor ni Risa Sinclair o sa itong punong barangay Joy Iskwadro. Kagawad, Noli Calago, Flores Iskwadro, Mia Quinanola, Randy Serdan, Raymond Balocos, Rodil Kiluan, Aileen Ya, Treasurer, Edna Rosario, Secretary,

0: Maging Bilya, SK Chairman, Samsam Police. Oktubre 9, magkita-kita tariha o maglingaw.
1: Igala, nakakape na ka?
2: Kaya mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o ganing mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
3: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing adiri na ka sa vitamin D3 nga giprescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
4: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

pangihigala at ang iaguban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Talit kayo sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Di man eding akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulunganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa bani inyong menteryo, uy?
2: Ayaw ka, Hadlock. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkakit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlock og ungo.
2: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di gud ka mahadlock nako.
3: Di lagi. Taon mong kungo.
4: Jani, ngano ka sukaon man ka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo!
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunubog kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pabring Dato!
0: This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z+.

0: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Naghanaw tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, Nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Tinta na gyud akong gibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Seth Living Testimonies.
4: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
5: Na landing ko hospitalid at lugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, mulala ako ang acute gastritis.
4: Pinagi sa gahom sa Seth Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
5: Salamat kay na atong Seth Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay po nabitan, Bukod Sotongo.
3: Living Testimonies.
6: Ginapit ang tanan, alam sa ito ang Gulyat and Gilly Junior Variety Show 2026 din sa Luok, Oslob, Cebu, karong Martes, Setyembre 29. Salamat sa pagdapit sa Barangay Council with Honorable Barangay Captain Leoncio Vinuluga. Ubus ka pa rin kamot ni Konsyal Jen Figes.
7: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usaka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usaka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giauhag ko kamo sa pagtumal sa Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Mapalit sa mga butika.
8: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
11: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for every day.
10: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
11: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal and plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
10: Heavy duty linis, bawat pahit.
12: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
14: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
15: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
13: ACS.
16: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaul. Labat sa ulo o gilanat.
17: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
18: Rexido Forte.
19: Mas paspas, banat sa upat.
20: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
21: Unilab quality yan.
20: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Unsam ka sa imong huna-huna ang rason nga dili na siya mubalik? Yeah.
2: May nahitabo ni Johnny. Mao nga dili na siya mubalik.
1: Mubalik siya?
2: Oh, ha? O sa itong gisulti ni mo?
1: Matod ko, mubalik si Johnny.
2: Oh. O gano'n na kasiguro mang kang nga mubalik siya? Nahibao gidaig ka kung hain si Johnny karon.
1: Nakailan ako sa batasan ni Johnny. Mubalik siya kung walay dautang hitabo niya.
2: So, dagaday kaayo mo si Johnny, no?
1: Oh, pila ka to eh, biyasad nga nagkauban mi. Kami barkada, kami badi-badi.
2: Pero kinahanglang mo pahawa na ka dinhi sa payag. Tungod kay dili ka taga dinhi. Balik na sa syudad kung diin kagikan.
1: Nagsabot na mi si Johnny, tiya. Magdungan mi og balik sa syudad.
2: O kun mauna, dili ka pa madaog dinhi sa payag.
1: Dili pa.
2: Pero ako naman ang ipaguba.
1: No? Imo ipaguba? Eh, ay sa tiyo eh. Unya na ni ipaguba kung mabalik na si Johnny o makapauli na magsyudad.
2: Why makapugong na ako kung ako ning ipaguba? Payagdis akong amahan.
1: Pero gihatag na niya ni Johnny. Si Johnny nang tag-iya ini.
2: Anak ko! Apo lang si Johnny. Kana ang ibutang sa imong utok.
1: Og witness ko nga nakabati gyud sa pagbasa sa kabili ni Lulo sa iyang kabtangan og pagbili ni Lulo Pilo ining payag kang Johnny. Ya. Ay langgod pagdali gud. Maimo ra lagi ning tanan. O, may nahangol ining payag ka ba?
2: Oh.
1: Kun mabalik na si Johnny, ako siyang sultihan nga mo pahawa na mi dinhi.
2: Gahi gid kag o.
1: Awa man say o nga humok. Mao nga ani lang sa ko dinhi tiya.
2: Di masyadi ka mauawon, no?
1: Anong mauawon ko?
2: Madiligod ka taga din, he. O yung ano baga makikagnaw nga dili mo biya dayon ining payag?
1: Eh, aray, ayay, sakit-sakit to pagkasultihan, ha?
2: Aw, kung kisakitan ka, mauni kiingon nga, mulayas ka na.
1: Sakit, pero sorry. Kay dili mangyut ko rin mo mapalayas din, he.
2: O nga naman ko, no?
1: Kay lalaki ko. Og body ko ni Johnny, dili na ko siya mahimong biyaan. Kung imo na ipaguba, aw, babagan magin ako mukuba. Batuon ako.
2: Ah, buisit ka!
1: Laig batasan.

0: Mingaw man. Wala na may mga pasyente sa Pater Dental Clinic. Ang gwardiya na lang ang naglakaw-lakaw. Kumusta naman kasi, Milchi? Oh, ang mahalong sakinan. Nagkipot sa parkingan. Ang sabi kay Gipuha sa mga doktor diya sa dental clinic? Nga nung tagkanam na sila? Oh, si Dindo ka nang midol sa kahit ni Pulto. Klaro kayo ang inang mga bayhon gikan din sa ibabaw.
1: Pulto, on saman. Huwa na'y balita ni Johnny?
2: Huwa pa man, boss. Huwa man sa manawag ang akong iyaan.
1: Nga no, kanong ha? Kalit man nga nawa si Johnny?
2: Mura man og dunay daw tang nahitabo ni Johnny, boss. Kay kalit man niyang gibiyaan si Mikmik.
1: Unsay huna-huna mo?
2: Di man gina magbuwag ang duha. Kung asa si Johnny, to ama sa ginas Mikmik.
1: Nga sa ato pa, posible nga na disgrasya si Johnny. Ugwa pa kini maugat.
2: Posible nga mao kanay na itabo.
1: Pero kinahanggan nga maniguro ta.
2: Ha?
1: Pabarugan kong lain kining imong pwesto. Ug ikaw. Ikaw ang manghita ni Johnny.
2: Ha?
1: Mura. Panindi ang tumboy. Si Mikmik.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
4: May adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usa ka linawas nga pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talang Bakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa de Lufin Espares. Alak ni mahitabo sa Dumanog Plaza, alas 8 gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lokal nga pagagamhanan sa malungbong lungsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot mga kasama. Drama naguluhan sa Tanang Bakak, ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, lungsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapon mga kasama.
3: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. That portion was brought to you by Ponds Bright Miracle. Lakas maka-fresh.
5: The original Koi Herbal Capsule.
6: Ako dahil si Niesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 51 no, Anies.
7: Wala pa kanina mo po yung herbal capsule, ma'am. Kasi naigi pa matinig.
6: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
7: Karoon ka, nakainom mo po yung ma'am. Kasi may masama yung tanggi pa matinig na rin.
6: Dili na kayo, kapoy, akong lawas. Mga na nga, kinalan ko mo inom o koy para nga ma-lip ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
5: The original Koi Herbal Capsule.
8: Dr. Limuel Espedal, 2-3 taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. Sa the end of the day, kapoy na akong lawas, so wala na kaya ko i-time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covimix 17-in-1. So akong i-try. Gentil lang siya sa tiyan, hindi siya acidic. Iginahan ko, i-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Covimix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya ang makakang kaiwan sa atong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Daghang salamat.
9: May buhay sa makabuhay!
1: Mao kala imong misyon karon. Panid-an ang lihok sa tumboy. Susiha
0: kung unsay nahitabo ni Johnny.
2: Husto ka, boss. Ang tumboy ang unang mahibaw kung unsa ni ginahitabo ni Johnny.
0: Sige na. Lakaw na.
2: Oo. Oo, boss.
0: Tago ka. Kung unsay resulta sa imong lakaw.
2: Oo. Okay, boss.
0: Makapahibong. Makapahibong kaayo kining kalit nga pagkahanaw ni Johnny. Uy, asam to? Paingon si Puldo? Migawas mo sa gito. Midulog sa ubos? Ah, doon nagigisugo niya sa dindo. Maklaro mo sa porma sa ilang panagsulti. Ay, migawas na si Milchi. Siya ka nang miduol ni dindo sa hawanan eh.

0: lang may gawas mga kamil, Che.
1: Dindo. Gusto lang kong masuroy.
2: Di ka mahimong masuroy, Melche.
1: Sir.
2: Di pa mahimong masuroy ka, Melche.
0: Papsi.
2: Luya ka pa. Di ka pa maayong maglakaw-lakaw.
1: Magpauban man sa kuni Dindo, sir.
2: Bisa na. Dindo.
0: Papsi.
2: O sa naging sulti, kuni mo. Kinala magpahuay sa ustos, Melche. Kinala ang basko ang iyang lawas. Ngayon man ang iyang kasing-kasing.
1: Ha? Tempa, huwag mo ko'y sakit sa kasing-kasing, sir.
2: Bisa na. Uso ba, Dindo? Dadanas, Melche, balik sa kwarto niya. Dito sa silong. Tuon. Nanawag na si Tito Rudy ni mo. Mularga na sila, pahingon din eh.
0: Ha?
2: Nikabati, magkasa kong gisulte din do.
0: Papsi.
2: Lakaw na. Papawayan na si Melche siyang kwarto. Sa basement. O gipaandam na ang kwarto nga higdaan ni Tito ni mo o sa imong igagaw.
0: Papsi. Melche, dali na. Pahuway na.
3: Namalik nagsuot sa bayso si Melche ug Dindo. Ug nagpabilin sa lataran ang amahan ni Dindo. Mamad. Luya kay gihok si Melche. Unsa bid kay iyang sakit? Ug unsa mo gid kaha nga iyang gustong isulti nako?
4: Cha! Ay, kagang! Sa magkapuldo, kalit magkagtong nga diha. Iyabag na magtingali ka.
5: O, saan na may balita ni Janet niya? Nakita na ba siya?
4: Ha, wa pa.
5: Uy, hain mayit ka siya, Tiano?
4: Nagduda ko nga nahibaw ang tumboy kung hain si Johnny.
5: Unsa? Tempa, nga nung nakasulti man ka na siya?
4: Tungod kay diligid siya mulayas sa payag. Bisan kon ako ni siyang gipalayas.
5: Unsa?
4: Gahi kayo oong tumbuya. Maghuwat gid ko no siya nga mabalik si Johnny.
5: Ha, ingit ka si Johnny, no? Diha ka na siya, ha?
4: Oo, asa man ka?
5: Maniit ko si tumboy, siya.
4: Balitae ko kung ano siya mo mapanidaan, ha?
6: Nena? Naandam na na kong pagkaon nga kong ihatod ni Johnny sa kakahuyan sa iba pa. Hala, no? Mura naman hinon kong asawa ini ni Johnny. Nayabak na. Hangtod karun, may numtong pamangit ko siyang paghawak na ako eh. Yapak na kitni. Uy! Lula! May kini aka! Malingaw kong huna-huna la!
7: Mik! Hain magkit ka, si Johnny.
6: Kuan, namising lagi si Johnny la.
7: Tinood cute ka.
6: O, lagi.
7: Kung maoy na, ikaw na lang akong hatagan iniksuwat ni Melche para ni Johnny.
6: Ha? Suwat?
7: Oo. Disikreto ka naghatag ni Melche na ako. Iyan ang ipahatag ni Johnny.
6: Sige la. Ako na ihatag ni Johnny.
7: Nahibaw di ay kakunhain ka ron si Johnny.
6: Ha? Waoy, pero anhi magito siya mapauli din his payag. Ako na ihatag niya.
7: Sige. Adun ako.
6: Naapagiday sa bahay sa mga pater si Merche. Pero, wansan mo kayo sod ining suot niya para ni Johnny? Ako ba kaning ablihan, no?
5: Ano sa mga swata, Mik-Mik?
6: Poldo?

0: This newscast is brought to you by all-new Best Ever Enervon, Enervon Z+. This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
1: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500! Atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatak og proteksyon. Patong sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500!
4: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
5: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi.
6: 2 weeks pa lang,
5: may alibyo na.
6: Pag 1 month kape
5: na ayo na ako.
3: DTX 500
7: pumali sa mga butika.
8: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
9: Sed Living Testimonies.
10: Ang Sed Panyawan Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
11: Ako, purima ko anak, ang kaling Panyawan Coffee, akong gininitin kay high blood ako, laban sila, kay mababa man ang imong bitin.
10: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Sed Marketing, ang Sed Panyawan Coffee Mix, ug siya natabangan.
11: Sigurado, gina, kung taas imong bitin, mababa na niya, Jaime Verano.
9: Living Testimonies. Sed Living Testimonies.
10: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
11: Ako nga tawo ni goiter ko na to kya ning tapos nakalungog ko sa istorya ning Panyawan Capsule. Itry na ko. Unya kay tinuol magid kya di ay.
10: Ang Sed Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
11: Paghikas niya sa tutunlan, wala naman.
9: Living Testimonies.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
15: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS.
18: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
19: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
19: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
18: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
19: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
18: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
19: ECS.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni OG Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production.

0: Call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang RMN drama, mamasin na usab, pagdalit kaninyo ning Sukilano.
2: Kuntinuot pa ko ni mong mahal. Nganong karon ka man lang mipakita o mimalik. Hindihin ka man niya itong mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga magakos o kasumbungan sa akong mga kasakit.

0: James, pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas makadaghan ni kayon kini akong kasangkasing, Melanie? Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling ag kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buon. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikaw mamatuon ang akong pagmasol.
1: Dili sayon nga dawaton ang kamatuoran nila ni. Nga usa niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Panandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob tang panahon.
2: Kung mahiluna pa ang panahon.

0: kung ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na ba ang panahon? Tuawso sa kabinuhat kanakabsan sa paglaom. Nga mabalik pa ang kamadagayaon sa sakpanimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma ug kamalipayon. May bidli siya pagkakang mudan ag kaniya aron mapanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilanong isanuat ni Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring Engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Cabiana, dalit kalatul sa RMN Drama. Kun mahiluna ba?

0: kaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. So, anong, maninda ko liha. May asa sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng umah. Karang ikas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa. Madyo ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: Mayo gahapon ako sa Radyo Man Josephus JQ Carlos at ang News Break na karugapura. Hadod ka na to sa Dataeg sa 503. Bilibang mabatanon ang naalainad. Mag-Dataeg sa 500 ka. Ang Dataeg sa 500 na masuperior. Ang Deox Dance, sumaoy gaputik na sa mga siyula. Apin Maskin Souls. Batok sa dadamis na free radical, sige parabi sa polusyon, i-tris mabisyo sa mas pag-inom sa alkohol, o ang pagparabago. Sa atong balita nakpan sa kabisan sa Compostela, polisisyon kinikasa ka suspect sa mga panunggam, nga sa kasikitaan yun sa imunay na sa positive sa mas pagpanunggam din sa nato sa sakas ng nabi anyos kagabi dito sa may purog tumpot na poblasyon lungsod sa Compostela. Ang nadakpan sa gibughat post operation mao si G.W.R. na Tacumba sa Kitaanyos sa aga panigol nga nagkulosab sa barangay Maslong sila sa Adanao. Samtang ang biktima nila nga si Alexander Luna Munyon sa Kitaanyos sa nagkulosab sa purok tampot sa poblasyon na Compostela. Sigon sa misyon sa kabilisan sa Sato na Sairan nga naglalis kinig duha sa kinibiktima o suspect kung magkinigingong ni Bahad ang suspect nga, igulang mingon nga, ingon nga, nanong patyon nga mangkunin mo. Dahil na suspect, may tumag nga, nag-inautod ka. Di pala ka gutlo, may talikod kinig biktima aron ta, muli na sa priyanan, napan, yung may talikod kinig, ikaw na kinig tunggam sa suspect, baka naglag niya, hey, gayon na, samtang sa nagilang bayan siyang lawas, kinig biktima, magdalagin kita sa tambalanan, samtang nga suspect, galing ka, misibat, o gimo na nang usan, sa kahapos operasyon, nga may resulta, sa pagkasikop sa suspect na kinsa gitanggong nagkaroon sa Compostela Police Station. Katong News Break, karong hapuna, katong karato sa Detex of Fire Reed, ang Detex of Fire Champion na protection, ang 1.3 million orak units sa Atos Dance, efektibo kini mapontra sa mga free radical oxidation. Sa Detex 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayohon, ang Detex of Fire Reed, ninyo na sa Detex, Fatal Glaucoma, Gatana, Cardiovascular Disease, Fatal liver disease, kidney disease, gastric formation, RPCDT, insomnia, acute pancreatitis, GERD. Ang Datax 500, ang sekreto! Sumagod, wapo.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
7: Seth Living Testimonies.
8: Ang pangagod kun athlete Smoot o Alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Seth Liniment Oil.
9: Tinood na ang Seth Liniment nga i-aplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon i-aplasan ako siya, Seth Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
8: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdanin ini.
9: Eric Ko,
2: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga nai-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE. Sigurado.
10: Sigurado ho niya ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
11: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. How can it be true? Every time I
12: Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
13: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.

0: bisan unsang orasya. Bisan unsang kayo na. Kung magkinahanglan ka na ako, ingin na lang yun ko.
1: Ambot ko na hangtod ka no sa anak ko makaya kining kasakit nga akong gihambit, pre. Ambot ko na asa ka ko to.
0: Pre, taon pre. Pagligo lang yung taon na. Bisan para na lang ni Day Chelsea. Bisan para na lang taon niya, pre James.

0: Lubog lagi ka, tituran.
1: Dag, ilaay ko nila sa skilahan ita Chelsea nini mga mama o kubang mga tigbantay sila mga alaga diri ipulas na lang politika ang isgutan.
0: O gina ko sa grante.
1: Balagi. Pero, di ka na inan, ano? Ang garo kayong nangurako tuglo na ebidensya mo ilimpyo o gangaway ebidensya mo isadaan. Ambo, naon sana ng kalibutan na ron.
0: Na kayong kanak tituran kay... Naam kayo ginapigan ko at...
1: Oh, natural. Basta sa politika rin sagutan gani, naam kayo ginapigan, but not to the extent tingali.
0: Kanyan, kanyan sa ati ha?
1: Naman. Kaya sa manu ay, sa pawan tani mo ay, gusto rin pagani ito.
0: Asam itong imagigong, but not to the extent ba ito? Nang gusto te?
1: Ah, kung kamuhula, kang guriyo ka ka, uy. Wala rin inong nang nag-ibaro ko ni mo. Tanaw ka rin taniya ba? Kaya wag ko'y kakampi diri ah. Sa pawan po noon, taniya.
0: Ha, ni mo te. Asik tubay anang politika ti, oy. Ay gastuhang imong buot ana. Kaya sa politika ti, no ah. Kasi na kayo ginapigan, no ah. Sa pagsayo pang imong gilabanan, mangugat yung kang tubag nga limpyo o wesa. Bisa pagdunay ebidensya na klaro. Ha? Di kayo sa istorya lang, o akusasyon lang. Awa na, gihukman na. O, nibawa na ka, oy. Si kinsa pwede mo akusar. Pwede manaot, o magmihimog istorya. Bisa pag uweresibo. Kay, nga to sa dumadapig, kung sa gisulti sa habig, kaya nagilabanan, o, maon manggid na, di ba?
1: Taas lagi na kong istorya lagi. Mami, tayo nung kalagot, tiriway. Bati, kayo ba minon, wala'y ginuuhay. Kana, wala'y ginuuhay, maraghabi talang kung magbugno sa kwan ba paglinapan silang manok na ginapigan.
0: Basta wala'y ginuuhay.
1: Oo, wala'y ginuuhay. Nagit ka po nang tayong ginuo ba? Ay naganti rin, magsigigisugos kayo sa ginuo. Napagali, magsigi o praise the Lord dere. Pero ay, basta politika na gani, mabutaan yun o mabulhog, oy. Manaot, oy. Mag-istorya kanang mga bati.
0: Ta.
1: Kayo.
0: Tiyo, panas tama, ti, oy.
1: Ay.
0: Kaya politika, hultihan, ti ka, matipa sa uban, no? Luwa, ginasayawa, ti. Oy niya, kung hindi mo nang tubayan, di ha, kung ma-appeal ka na nila nang lalis nila tungkol sa politika, ay magastong imong hunahuna o pagbati, ano, oy. Lagbit pag yun nga, magubang yung relasyon di ha?
1: Nay, bahala na sila kung sige na sila doon si Awa. Eh, daghan, kaya nang agubang relasyon di Ria. Sa una, close kayo. Kundi kay kontrapartido lagi, wala yung tinagdaan ay uway, magginautay na noon. Wala ba ilimpyo?
0: Oh, lagi nga ay lagi padadi ha, tiyo ay nagtagda di ha. Kaya tala na itong gihimuti, no? Na may maningil na guwad. May mayo man o dili.
1: Ano sa apa?
0: Ay, mabuta natin, pabuta lang. Huwag na nang higayon natin, wanggon ang tao nga dili di ay husto ang iyang gihimo. Huwag apil butaan natin.
1: Ha? Huwag na nang apil buta?
0: Oo! Ay, walang ilimpyo na to. Ang itang talang makasasahag yung tituran.
1: Kamaayo, ni mong humili, oy. Dahil gwaryo, oy. Ganang huwag ka man magmadri, dara.
0: Sabat, oy! Magbandid ay ko nga, yut ba man ko ah. Same to you, bitaw ta.
1: Koy, muna yung manggagituna ka
0: ha. Bitaw ta, bitaw te. Kaya yung sagot te. Sabagin sa utang politika te. Ay, bisag makasasahat atin no. Kayo manggilimpyo na to. Malinguha lang yung takot sa itong mahimo nga. Di ta makasagot. Kayo, wala magigipagbahay ka mag-una te. Kayo lisod, kayo sundon ang langit, tituran o eh. Lisod yung kayo.
1: Kinida, kahunat yung tayo. Kinida, kita saas kini atong story ah. Aog, what? Kun, maglisan ang mga tarong o mga buotan o Diyos noon, samot na ta! Ha? Ang ginoo, nalay may ba na ito, ani, oy?
0: Nao, ay husto na politika, ti, oy, husto na nalagi.
1: Oh, mother.
0: Wala ka, ti, oy. Ang katawa lang, oy. Wala, basta-basta. Wala, kaya magparahit na, ti. Wala, baka lang si Madabrika. Madabrika, may iba. Kasi ba, wapa na ni Kwan de Chelsea?
1: Ay! As of now, watawon. Mayroon din lang to si Mare de Riaway. Kangay, magasto na po ng atong pagbati.
0: Mawag yun. Kasi ba, gihatod mo rin dong James, te?
1: Waman!
0: Wadi ay? Ay, kada siya.
1: Wait!
0: Wow, eh! Ikaw rabi akong nagkuha sa yawis tindahan doon sa bahay.
1: Hala ka. Hala. Hmm. Ay, di ka itos dong James. Basi kita ba natuglain?
0: Nye! Wag na ba?
2: This newscast is brought to you by Start pa lang ng ubo, mamigurado.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We are one by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapadyo'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
6: Rexido Forte.
7: Mas paspas, banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa Hyperacidity in as fast as 5 minutes.
11: Tas bang ibo blood sugar? Ato na kumay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Samo sa Charantine, nagkapamubo sa glucose, Visine, controls blood sugar, polypeptide, kapareong epekto sa insulin. DGX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DGX 500.
12: Ako Daisy Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500. Kaya ang akong hugang nga. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka capsule. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo yun kayo yung DTX 500.
11: DGX 500.
13: Pumali sa mga butika.
14: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Be extraordinary with MX3.
17: Ano pre? Kung kasulti, good mo ni Marimilan eh. Simbako, kung ikonfirma niya ng impormasyon nga may abot karunin mo. Nga, naday siya ilain. O, foreigner pag yun. O, kung tinood lang, pre, ha? Pero, mahinaot lang tanga delay yun ni tinood, pre. Saan kataon niyo pagpasabot ni Dachil siya ni, pre?
18: Ambot lang ka, pre. Ambot lang ka, ha? Tabahang ilang tawag kong ampo, pre Baldwin. Tabahang ilang tawag kong ampo.
17: Ay, amot doon kung baga ko sa Ginoo, pre. Nadaghan ang tukong sa.
18: Bisan ako, pre. Usasab ko baka makasasa. Apanahibaw ko. Nga, manggiloy yun kayo ang Ginoo, pre. O, way kinutuban ay ang gugma ang kaloy.
17: Ginoon. Pero, ito kas ila, pre. Sa ila ni Marimilani ba? Sa mga ginikanan. O, baka sila mga igsuon. At isa kumutuoy nga wasi kalibutan sa sitwasyon ron ni Milani. Posible good kayo kung wa. Maong, masaging maayo kung magsusi ka dito nila, pre.
18: Gihi mo ko na nasa pagkandakan ngayon gayon. Paano agi sila kasultin ako? Manihinundan nga dito kumidangop sa agency nga nagpalarga ni Milani. Umitabang sila na ako. O mauni nga, miabot na ning subo ng balita.
17: Akaroha na sa ganit, pre, ha? Mas maayagod nga makasulti mo ni Marimilani. Bisan sa cellphone na lang. Ang ato nga kung unsagod ang tinuod. Prangkahan ka na yan. Aron dili na taon mo maglaon pa ni Bechelse.
18: Dili sa yun, pre. Listen. Dili o dili kinakumadawat kung tinuod mang ganit kinintanan. Dili o dili kin, pre.

0: ¡Ay! ¡Clay, babe! ¡Vete, niño! ¡What I do, babe! ¡What I take, tanga! ¡Cuán más que no me cae! ¡Entrene tu tata! ¡Sus! ¡Pecho que no me lo! ¡Me pang na! ¡Men gani! ¡Na! ¡Cuán ba! ¡Men lang gani! ¡Apun! ¡Wagin mo anis, madam! Mito ka pating alito, spagado niya tindahan dun, James. Nga, huwag ipabot sa... Huwag ipabot, bas pagsigi niya pinakabot. May tagay na lang yun siya magsamo ko. Bilib lang po ko, dun, James. Ibisan tuwad, og... May patasan sa pagyot to si Damilani. Pero, loyal ang gihapon kayo siya. Loyal ang gihapon niya. Pero, maligi, maligi. Huwag sabgir, bugti, ini-ini ang kabuutan ni dun, James. Wa magpapugong, may largagid sa gawas, kay manarbaho ko, no. Saan ba yun pangita, nga? May pangita naman nun sila din. Sa tuod ko, nanira ang kumpanya ang gitrabohan dong James, pero ikaluya naman po sa Ginoo, may asinso man ang ilang negosyo. Walang nga ibaw, eh. Tulong nagka-branch ang ilang tindahan. Ay! Bigat na!
1: Ay! Gusto ka na yung kronin ko, eh.
0: Ay!
1: Stilang.
0: Stilang. Ay! Ay, napugwat! Makalitan siya pag-ring. Ug, kalit nining akong cellphone.
1: Magalay, saba kayo. Kasi turbo ka na.
0: Ay, pastila na, oy.
1: Silent na nining cellphone running.
0: Ba? Okay. Oo, sir. Ako na rin silent, sir. Paghuwat lang. Ay. Oh. Parin na nining dong James si Bagdui. Saan ko yun ito, ha? Nang nawag man.
1: Magalay, saba kayo, oy.
0: Ay, oy, bruha!
1: Bruha ka rin.
0: Hello! Ikaw ba love? Ikaw ba love ba? Gingin na nalang siyang di ko pwede ron kay niyan ako. Gimins ko.
2: Trending! Tayabag na ka!
0: Ay kalain ba dun? Kalain na padungdung. Urukos akong kauban dili sa skwilahan ni Day Chelsea. Pasuya ba? Sam kawin.
2: Tayabag ba ni mo
0: eh? Ano ito yan eh mo eh? Gingin na nalang siyang... Gingin na siya nga, ni anak ko, gahiyog, oh, ay!
2: Niyabang naman yung bayuta. Nako yung istorya.
0: O, lagi ka diyot kay, na yung mga chismosang minaw na to. Love!
2: Matukok tayo yung bayuta ka.
0: Hello, Baldwin. Sorry, sorry.
2: Hello, karo. Hello, auntie ka.
0: Ay, lang ko kasuko, God. Ngayon na bitan na siyang nagpadungog-dungog ako diri, ah. Sa ito yan mo. Kapay manawag, no? Kapay maginarte. Ikaw may naituyo. Di magara-gara.
2: Gusto bang kas magara-gara ay baga ka?
0: Oh, uy! Sorry na! Sorry na!
2: Sorry ka rin. Nung surisuhon di ka.
0: Hmm? Surisuhon? Surisuhon ko ni mo. Hmm. Suriso niya. Karing tinan ka sarisa may akong gusto. Ayaw lang, kuan. Ayaw lang anang sirusuha. Surisuha. Ayaw kong surisuha.
2: Patukok na yung karating ka na.
0: Ay, bitaw, Baldwin. Uy, kalma lang. Unsa man ka, uy. Di ka kakumidyahan, ay. Gusto kita siya tinudan, ay.
2: Paminaw.
0: Alagyan, minaw ko.
2: Seryoso nang tuyo na ko niyo, ha? Ay, ko gara-gara, eh.
0: Naminaw na ganita ba?
2: Paminaw.
0: Ma?
2: Kay sekreto rani. May mong sayra ni mo si Goryo ini. Pero, isikrito lang. Araw makatabang po siya. Pero dili ka nahanglan hang masaya si Day Chelsea ini.
0: Wah, maman ka ha. Sige, sama na.
2: Trending. Trending. Tabangan na to si Pari James. Ano na siya bugat kayo rin nga problema? Kadahanglan nga ato siyang tabangan. Kilisod kayo. Parang kung na siya utang sa iyang kaugalingon tumuti ini.
0: Ha? Ang buot mong ipasabot? Nakahuna-huna og hikog si Don James? Mau ba, Baldwin?
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: klase mo sugar. Murag presyos mo gas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
1: Gulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili lakasan akong sugar.
0: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
2: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka, may vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
4: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
5: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung na-stroke na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung nag gamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
3: Life extension, vitamin D3. For longer life.
6: Mga ka-Pure Gold, usa ka-advanced, happy, ug exciting a Pure Gold anniversary. Ang nagpaabot ka atong tanan karong Setyembre. I-enjoy ang dagkong diskwento ug special product deals and bundles gikan sa atong mga favorite brands para sa atong 3-day and weekend sale. Ug makaangkon sa higayong makadaog sa libreng usa ka sakong bugas sa special panalong pabigas raffle promo. At ang isab ninyo ang dala namong mga papremyo ug kalipay sa kinaunhang Pure Gold Barangayan sa mga piniling mga silingan. Puno kaayo sa diskwento, papremyo ug kasadya. Dili lang kana sa Pure Gold, always panalo. Pipila ka tulog na lang.
7: Promo runs from September 25 to December 6, 2026. Available at select Pure Gold branches in Visayas and Mindanao.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
9: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
10: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
11: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
12: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Tagana man na to akong pamanhod og ka normal
10: sa paragis bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
13: Ang lamig!
14: Teka, yakapin kita.
13: Sarap ng feeling.
15: Everest Air Conditioner.
13: Han, ano ever best place mo in the world?
14: Siyempre, right here with you.
15: Aww. Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
16: Zen Living Testimonies.
17: Si Reynaldo Panyamugana, napasok sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Zed Liniment Oil o dali na kininga na ulian.
18: Wala ko mabantay nga na dikit na diyan akong bukton sa Hit Gana mo, so napasok ko. Pagkapasok niya, ako din siya gibutangan o Zed Liniment.
17: May gani kay nag-Zed Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
18: Tagan siya Zed Liniment, so wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana, taga Bukana, Davao City.
19: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita nato mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
20: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research

At ang ininyo ang sumpay sa atong sukilaron. Kung mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mancao. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Garing. Dalit ka na to sa RMM Drama.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Hello?
2: Ganong ikupya mo ang karaang painting?
1: Ako din nakit andin sa among bodega. Busa, ako ang tag-iya ini. Ugwa kay labot kun ako ning kopyahon.
2: Pila'y presyo sa original?
1: Tili ni baligya.
2: Kinaang lang imo ning ibaligya nako.
3: Ang kolektor.
2: Palayo na sa painting.
1: Unsay na ang sa painting?
2: Palayo na pangutana. Palayo nini. Kahong dayon.
1: Ha?
2: Dagang.
1: Ano man? Rebecca, kiling imong mga pinintal ang dangan sa kong kinabuhi. Busa kinahang nagkupon ko kining tanan.
4: Luma ka lang imong ibuhat, Marian!
1: Masang di ko, Fredo! Sunugol ko kining tanan niyang pinintal!
4: Ayaw! Masuko siya!
1: Kinsa masuko?
4: Ang kolektor!
5: Adunay mga tao nga maulipon sa ilang gugma sa mga butang. Hangtod nga malimta na lang nila ang kabililhon sa pagbati sa usa ka tao. Ang kolektor, laing sugilanon nga puno sa tanghaga, mga pangutana nga lisod tubagon. Ang kolektor, tagsulat Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tulub og kasikas Aldwin Nakurda. Ang kolektor. Dalit kaninyo sa RMN Production Center. Ang kolektor.
6: Ang Sedliniment Oil, mas gamo pang mas epektibo nga haplas aron mawagtang dayon ang inyong mga sakit sa kalawasan. Kung doon ka mo'y biribiri, varicose, sakit sa lutahan, sakit sa uo, ngipon o tiyan, epektibo ang paghaplas sa Sedliniment Oil. Minutos lang, wagtang dayon ang inyong mga sakit sa lawas. Alang sa kababayanan nga doon ay dysmenorrhea, epektibo sab ang paghaplas sa Sedliniment Oil diya sa inyong puson, tiyan o uo. Wagtang dayon na ang inyong dysmenorrhea. Produkto sa Said Pharma.
7: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
8: Oras, hatag kanato sa Camel Soy Sauce.

0: Ang miyagi aton nasayaran, gipakita ni Marian kang Jared ang painting nga gikan kang lolo. Ug nakita sab niini ang tiil sa bata nga naa sa kuna. Unya, nanawag na sab ang misteryosong tao. Mga higala, niya ang sumpay ting bag-utang sugilanon. Ang kolektor.
1: Unya, unsa makahiimong una-una ini karon? Nahadlok sa kuha ng imong gisulti nga dunay misteryo kining pirinta ni Rebecca.
2: Mao nang tinuod, Jared. O gusto kong mahibaw kung unsa ang nagpaluyo ining moong pinintal. Unknown caller. Hello?
3: Katapusan na lang nimo ning chance.
2: Maayo kinanawag ka. Okay. Musugot ako nga palito nimo ang painting ako na. Pero, ubos sa usa ka kondisyon.
3: Unsa nga kondisyon?
2: Gusto kong sultihan ko nimo bahin kang Rebecca, ang pintor sa kuna. Dili ang imong pagpakahilom ang gusto kong mabati. Nakaila ka kang Rebecca.
3: Huwag ko ikasulti nimo bahin kang Rebecca.
2: Kinahang lang doon na kay ikasulti bahin ining Rebecca. Hello?
3: Magpaabot ko nimo sa plaza. Inihigay na. Kinahang lang wak may mga pulis.
2: Hello? Hello?
1: Unsa may ang isulti?
2: Dili siya mo sulti sa tinuod bahin kang Rebecca.
1: Unsa?
2: Ang pininta lang ni Rebecca ang iyang giapas. Pero, Jared, magkapahibong kaayo.
1: Ang unsa?
2: Unsa mo kinaas sa original nga painting sa kuna? Nga nung desperado man kayo mong lalaki nga makuha niya ang painting ako na. Kanang kuna ha, Jared.
1: Ang maong tao ragud ang nahibaw bahin ini. Pero, dili mahimo nga makisuod ka ng tawhana. Tungod kay, nagduda ko nga daotan siya.
2: Ha?
1: Doon lang siya bugat nga rason kung anong kuhaon din niya ang maong painting.
2: Ugmao ka na ang gusto kong mahibawan. Bahin ining maong painting.
1: Mariana, unsa may imong nauna? Imong siyang tumanan siyang gusto?
2: Maula na ang paagi nga mahibaw ko sa misteryo ining maong painting.
1: Unya, madawag ko pulis.
2: Dili.
1: Unsa? Pero, delikado kung magkikita ka niya nga way mga pulis.
2: Jared, ayaw ka bala ka. Magkapanalipod ko sa kong kaugalingon.
1: Uy, Mariana. Kakuyaw ni mong plano eh. Basin mo kidnapon ka ng tawana. Basin ko na, daghara sila.
2: Ang painting lang iyang tuyo. Og misakas siya din isabay tungod ining mo ang painting.
1: Pero, disidido na ka nga ihatag niya ka ng mong painting.
2: Oh, Jared.
1: Mariana, mamiligro ka na. Busa, ubanal ti ka.
2: Unsa?
1: Kaming duhalan si Cheska ang bantay ni mo kunang unsaon ka sa mong tao.
2: Oh, sige.

0: Unsa? Makikita ka sa tao nga mupalit sa pinintal nga kuna?
1: O, Lola.
0: Mauban ko!
1: Lola, ano lang ang pagkagawago pa? Igo na lang kung ihatod ang painting.
0: Nga naman di ay kun muad to sa Cus Plaza.
1: Dili ganahan og pulis ang maong tao, Lola.
0: Oo nga. Sa man di ko? Pulis di ko nga lula man ko niba?
1: Basik dili na sa tiyamuduo, Lola, kung kay naa ka. Paghuwat na lang ko din sa bahay, Lola.

0: Ay, mauban ko, apo.
1: Pero Lo.
2: Lo, mag-isot kag dagan ko magkagubot sa plaza.
0: Hanawin siya mo dagan sa DA ko. Nga, manawag naman kong pulis kung makagubot na dito. Kung pasakitan ni Noos Marien, ay, anha pa kumulihok.
1: Maayo ka, Lo?
0: Maayo, yun. Nga daghan ang magbantay ni Marien, apo.
2: Jared, ano na lang ko din himutawag sa mong lalaki?
1: Oh, ikay manawag?
2: Oo. Oh, aron mahuman na ning iyang kahinam nga makuha ang painting ako na.
3: This time check is brought to you by Actimed. Hatid sa inyo ng Actimed, ng Generica Drugstore. Ginhawang Generica.
4: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful bee!

0: Kongin yung Tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, tunay, natural at original.
3: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
4: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang bila-bila kape, maulian ka. Basta kainom ko, dahil nagyambaglayan ng kabuhi.
3: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, ug kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione ug makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
6: That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
7: Para sa malimpyo ng dugo, TTX 500. Para sa himsog natay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-ana sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar. TTX 500.
8: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod o naistory ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayogin doha kakapsula sa usaka adlaw. After 2 weeks, saan na kaya kong pamati? Epektibo kayo ang TTX 500.
7: TTX 500!
9: Mapali sa mga butika.
10: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daga na mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa SED Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong kitumari kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang SED Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kining mapalit sa butika. Ayaw kalimot, SED Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa SED Marketing.
3: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
11: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bila Bila gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kay salat ko nakainom. Naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
12: Wow. Tutong
11: nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
3: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag Agwanta pa!
13: SED Living Testimonies.
14: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa SED Liniment Oil.
15: Tinood yun ang SED Liniment nga i-aplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon i-aplasan na ako siya, SED Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
14: Ang SED Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
15: Eric Ko, yang basa nang gani.
13: Living Testimonies.
16: Ako na lang isakripisyo kining akong kinit ang painting ni Rebecca.
17: Wow! Mahalin na kinang painting nga na. O sa kinao na lalaki nga makuha anak, no?
16: Ayaw na lang pangandoy, Cheska, nga makakita ka sa iyang now. Kay kasagaran sa mga lalaking weird, di na ganahang tutukan.
17: Oh! Kung nila siya ganang tutukan, aw, hikapo na lang.
18: Yabag ka man, uy.
19: Relax lang una mo. Magpaabot pa tagtulog ka oras una ta, mga dos plaza.
16: Eh, patanawar good ko ng painting nga imong ihatag sa lalaki nga imong pakikitaan, Day Marian.
17: Ah, daralo.
16: Anong inyo maning giputos og panapton?
17: Aron dili madaot, lo.
19: Sige na, tarawa na lo.
17: Ah, daralo.
19: Ah, sige, ah, tarawa lo.
16: Unsya man eh? Kakaraa
9: Saan ba yan yung maong pinintal nga ilag yung kuhaon? Eh, saan siya, ihatag na lang na, uy!
16: Ako na bitaw niyong ihatag, lo. Lain man na siya nga kolektor kay mamukos man.
9: Yung na, pasin doon ang sikreto ng maong pinintal. Maong nga ilag yun ng kuhaon.
16: Sikreto, lo?
9: Oh, sikreto. Kaya nga nung ilamang yun lagi ng kuhaon, be.
16: Sikreto? Sa imong huna-huna, lo, unsa kay sikreto ining maong pinintal?

0: Hello, sir. Yes, sir. Sigurado ka, sir? Okay, sir. Bye.
1: Kaya sa'yo na nawag?
0: Si sir.
1: Yan naman. May laing sugo?
0: Doon na.
1: Ganda mo na makagda problema.
0: Wa. Bulakon ako.
1: May problema kasi siya.

0: oras na. Nga muadto ko sa plaza.
1: Kami ang muuna dito.
2: Bito.
0: Mag-una mi sa plaza.
1: Musunod kaglakaw human sa 30 minutos.
0: Oh, sige.

0: Bang tangkag armas.
1: Di ka nahanggang.
0: Delikado ba ang imong lakaw?
1: Delikado.
0: Mm-hmm.
1: Sige na. Ato na. Hello, sir. Yes, sir. Ako nang buhaton, sir. Yes. Makuha niyo mo ang pinintal karong adlaw. Paingon ako sa plaza, sir.

0: ikaduha na gidinghi kayon nga napasupaso ko din sa plaza. Pero anong gikulpaan ko maayo karon na? Ani na ko ibutang kining painting sa bench. Iya na gid kaani ko ako na. Unsa gid kay now ining tawhana? Siya ang nanawag.
1: Hello.
2: Biyagin na ng painting.
1: Sultihi una ko. Unsay naa sa painting nga imo maning kuhaon?
2: Palayo na sa painting.
1: Unsay naa sa painting?
2: Palayo na. Kasunayin.
1: Ha?
2: Tagal.
1: Ha? Nga naman? Ay! Unsay to? Ha? Ha? Ha?
2: Ha? Tagal!
3: Mani ko butok armas.
4: Dali demo, dali demo.
5: Sakay na Marian, dali.
3: Sakay, dali.
1: Unsa man to? Ano man to?
3: Ambot. May namusil sa plaza.

0: This newscast is brought to you by The Strong Man's Multivitamin. Revicon.
1: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural. Mga komponente. Sama sa native purple corn. Arabica. Spirulina. Ginseng. Ginger. Thorberry. Ganoderma. Mangosteen. Malunggay. Cinnamon. Guava. Og rosehip. Alang sa atong maayong panglawas. Karun na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon. Ayaw pag-undang. Padayon lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
0: This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
2: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daga na mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og napasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan. Yawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
3: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
0: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines Tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
4: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
7: The original Koi Herbal Capsule.
8: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Nga akong gibati kay usam ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkaswain na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiyagan ako nga aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
7: The Original Koi Herbal Capsule.
9: Silita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
10: Kung pag-atake na ko, magikabuhi ko, na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na mag-silingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na naging ako nga makabangon ako ba? Kung bangon mag-uko ato, sa pag-atake nako sa kung lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan.
11: Oo.
10: Muto nga pagpainom yan ako gisa ka lang kakapsol, na ulian da yung kuha ng pagkagabi, eh, pagkapuntag, nagkatindog na ko.
11: Wow. Muto
10: nakahuna ko nga ma-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipangbati sa una, gay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, bag sa paray man ko, kapag uh-huh. maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha mo mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyol sa Habitat Manikling.
9: Busa sa unsamang balatian at dunay paragi. Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwan pa pa.
3: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines Tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
0: Catch the British Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
12: Kinsa magkaha ang namusil? Nganong gipadagan man si Marian sa lalaking mukuha sa painting nga kuna, mga higala. Gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning sugilanon. Ang kolektor, galit sa RMN Production Center.
13: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa!
14: Let's go! Go with the flow!
15: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad arun likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
14: go with the flow!
15: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
14: Charmy!
16: Charmy, let's go with the flow.
17: The original Koi Herbal Capsule.
18: Ako si Rosalgita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng analgi ang doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koi, sa katulos o sa kaadlaw. Yung moro to, ang akong ginom, hamtod na, nawala na dyan, nagpagpadayon ang guiter sa akong liog.
19: Wala na ibukul
18: na. Wala na ako ipamati. Daghan kaayong salamat sa Koy nga salamat.
17: The original Koy Herbal Capsule.
20: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug uptake na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise, makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa uptake na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi uy kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang Medifacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
21: Good-

0: 99% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
3: Happy Fiesta!
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra mayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra mayo. Bagong Alaksan Extra.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Happy Fiesta!
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra mayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
8: Sa gunso ng OT, ay buhi.
9: Kaya pa nako.
8: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
9: Kaya pa nako.
8: Patong-patong ang projects, sige lang.
9: Kaya pa nako.
8: Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay bilde. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay bilde.
10: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
11: Oras sa DYHP, alas 5:09 sa kahaponon.
10: Headlines.
11: Ulohan sa ato mga balita kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ni Pahimangno sa publiko nga magbantay sa mga nagunang sakit ning panahon sa ating uwan. Cebu City Mayor Nestor Archival magpakisayod na sa kabaranggayan sa Dakbayan labot sa pagpangolekta ni inis basura. Grupo sa mga manalipod sa kabataan batok sa cyber exploitation gilusan sa Dakbayan sa Sugbo ng ipangunahan sa usa ka non-government organization. Mga tinunan sa grade 1 mo ay maka mga benepisyo sa kapindos mil nga donasyon sa mga libro alang sa maong syudad. Huwag ito mga headline. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide. Maayong hapon. Kini si Radio Man Aida de la Cruz Campos matod sa ato mga balita. News updates. Ano karong Huwebes, September 24. Kamusta man inyong hangkahapon noon karon? Medyo kilom-kilom na usab. Kaganina, sabihan na sa mga pagbunok sa uwan dili sa Cebu City area. Ayon man sa pipila kabahin sa Metro Cebu. Grabe sang dugdug. Mga thunderstorms ang nasinati. Karong taon-taon at i-check ang pag-asa magtan sa latest to weather update. Aron kita karunay nga guided labi na sa lakaw sa panahon ug nagali mga thunderstorm advisories mga pahimangno sa green town nga sundon aron malikayan ang mga untoward incident mga disgrasya ug uban pa. Naminaw sila mga radio karon samtang nga ni kay sikay samtang paingon na nga magluto magandang pala sa panihapon o sa may panihapon diha ninyo karon. Migapon kayo, bisag ka nusa, bisag ka daadlawon pa, utan Bisaya, o galing Ginisa, o galing Tangkong lang, Bisahon, alamin na kayo, kasaman Jerome. Binaga, pagkapinan o gamayang buwan, baka kung init-init nga sabaw, alamian kayo, suwak gihapon, labi na sa ato ang para panihapon. Karon sa detalye na sa ato mga balita. Cebu City Mayor Nestor Archival magpakisayod na sa mga kabaranggayan sa Dakbayan kalabot sa pagpangolekta ni inig mga basura. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bulunos.
10: DYHP.
2: RMN Report.
12: Kining maong balita, hatoy na to sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Pakisaira na, disimbo si Mayor Nestor Achevala Kamarangayan sa Dagbayan, labot sa patulitan ini sa basura. Kinito ko sa mga post sa social media, labot sa uncollected garbage sa sulad. Ang Kamarangayan may isangunan sa kagamhanan sa Dagbayan, pakulita sa mga basura sa interior portion ni ini. Gusto may buwan sa mayor ang schedule sa matag barangay, labot sa ilang garbage collection.
13: Naamanggod ang problema dagang kita barangay, kaya kami main to roofer, kita may nag-pick up anak. Kaming sa barangay, gusto na ko ining mahibawaan din sa problema. Kaya naamanggo yung mga sigig post ni kagabi, waon nila, ipost nila ini kabuntag.
12: Si Mayor Nestor Achival, una na nung ipahibaw sa Department of Public Services kung DPS sa City Hall, kaya may mukulikta sa mga basura sa barangay, kung doon ay kakulian o maguba ang garbage truck ni ini. Mga kasama, samtang naminaw mo o DYHP RMN Cebu, pangapi o gamit sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usaka active nga sa goal ni ini, mawa ang rose hip, nga doon ay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sa baron alibyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuonsab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingun man, i-improve sab ni ini ang imong heart health. Gawa sa rose hip, doon sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanela o bayabas. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kining inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RNN.
2: Radyo Mo Nationwide.
11: At oras sa 5:13 sa kahaponon, grupo sa mga manalipod sa kabataan bato sa cyber exploitation gilusad sa Dakbayan sa Sugbo, ang ipangunahan sa usa ka non-government organization. Kasama mo sa Balita Radio Man, Arnold Bustamante.
2: DYHP Tatak RMN Report.
14: Purmaga gibuksan sa non-government organization ni dabagan sa mga hinsa sa gobyerno ang Cyber Shield Against Sexual Exploitation kun case movement subay sa nagkasaka nga problema sa kaso sa online sexual abuse o exploitation sa mga bata. Mitambong sa pagbuka sa case movement na mauaga kadakuan sa kapulisan sa pagpangulo ni Police Lieutenant General Bernard Banak, ang Deputy PNP Chief for Administration o Bansa Hepe sa PNP Anti-Cybercrime Group nga si Police Colonel J. Guillermo, Department of Social Welfare and Development kung DSWD, Department of Justice kung DUG, J, Academ, ug ang kongresista sa ikatulong distrito sa Lalawiga, Sugbo, nga si Congresswoman Karen Hope Flores Garcia, tinguha sa mga movement nga mapugngan nga makabiktima sa mga kabataan na mga kriminal nga mogamit sa online platform. Ug labaw sa tanan, madakpan ang naghimo rini. Si Colonel Guillermo mula muhata og numero kung pila na ka mga kaso sa online sexual abuse or exploitation of children kung osaik. Apan dunay mga insidente nga nahitabo din sa Central Visayas, ilabi na sa Sugbo. Kasagaran sa mga kaso nga gisagubang sa Cybercrime Unit sa PNP, mao ang pagpakatap sa nude photos sa internet, di nakasagaran sa mga biktima. Mao ang katog ang mga babae, di nangilhag ang mga account sa social media ang nahak sa mga kriminal.
15: So, with regards to the numbers, actually numbers, kung magpapadita po yung numbers that we complain, that is very minimal. But what we are trying to say is the impact of to the victims, especially minors. When they were exposed, talagang according to our social welfare, may mga may iwang alaala yun that cannot be erased in a period of time.
14: Si Police Colonel J. Guillermo, samtang giangkon sa bataanong computer programmer nga nagtungha sa University of the Philippines Cebu sa kursong computer science nga si Wentz De La Fuente nga nag-anam na og ka-high-tech aga mga hackers. Mato niya nga aga mga kriminal migamit na og artificial intelligence kon AI aron musulod kini sa mga internet wifi sa matag kabalayan aron mukuha sa tanang impormasyon sa mga namuyo niini. Lakip na usab ang paggama og mga fake dating apps aron na makascam nito nga musulod niini katong mo connect sa wifi sa usa ka hotel din gamitan kining AI sa mga hackers o din hinamusulod sa system sa cellphone. Makita na nila ang mga pribado nga hulagway, din ang tagiya lang una ang makakita rin.
16: Bisag mga bata karon, pwede na mahimo o kriminal. Dili na kinahanglan ng expert. Makabuhat na sila fake login page, makabuhat na sila phishing links. Ang kuha na lang nila kaya ang knowledge para magbuhat sa AI, which is a really, really easy learning curve. Pila ka minuto kailangan na ni. And we already know who gets targeted. 98% of deep fake videos online kana mga naong na ibutang sa lain na lawas 99% of the people in them are women.
14: Usa sa mga sanglitanan nini mao ang hubo nga hulagway sa usa ka babay nga butangan og nawong sa laing babay. Gihangop ni Banag ang pag-umol sa case movement ug nakumatod pa kini nga tabang sa PNP aron matukan ang sexual exploitation ug abuso sa mga kababayenan sa online platforms.
15: The launching of case comes at the most opportune time when the full might of the law enforcement gains optimum potential to press a whole of nation approach against online sexual exploitation among women and children.
14: Si Police Lieutenant General Bernard Banak, ang veteranong malalaban nga si Attorney Orlando Salatandre, kausa sa mga pinasirunggang dinapit ni awhag sa mga magbalaod, gumugama og balaod noon nga magsilo sa tibuok kinabuhi, nga pagkabilanggo ni atong nga barakpan nga nag-exploit o bibiktima sa mga kabataan pinagi sa online. Una na nga ipipadaya og kasagmuyo ang National Bureau of Investigation, sanglit ang mga langyaw nga may muingganyo sa mga Filipino nga mupadala og hubo nga hulagway, dili mapahamtangan og dako nga silot. Gitinguha nila nga mamonitor kini mao nga mga kriminal nga naa sa gawas sa nasod, dili na sila makabiktima pa og mga bata dinhi sa Pilipinas. Kasama mo sa balita ang inyong Radyo Man Arlo Samantri YHP. Tata Carmen.
2: Radyo Mo Nationwide.
11: At oras alas 5:18 sa kahaponon, kini nga portion dalit kanato sa DTX 500. Iko naghambin ba og sakit karong panahon mag DTX 500 la matag adlaw. Kada kini charantin ikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kun iyong blood sugar mubo, kontrolado ang imong BP. Ang paginom sa DTX 500 matag adlaw magkataba, magkapanindot sa imong tulog, magkapugong sa mga sakit-sakit sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500 the best choice against diabetes-induced hypertension. At oras alas 5:18 na. Kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ni pahimanglo karon sa publiko nga magbantay sa mga nag-unang sakit panahon sa ting-uwan. Kasama mo sa Balita Radio Man RV Veloso.
2: CYHP Tatak RMN Report.
17: Tungod sa sunod-sunod nga pag-uwan si pipila ka bahin sa Sugbo, nanawagan karon ang kagamhanan sa probinsya sa Sugbo sa tanang residente nga magmabinantayon batok sa mga peligro nga sakit nga kasagarang makuha panahon sa ting-uwan. Pinaagi sa usa ka opisyal nga pahimangno gikan sa Provincial Health Office. Gipahibaw ni Dr. Elise Nicole Catalan nga kinahanglang likayan og panalipdan sa matag Sugboanon ang kaugalingon batok sa gitawag nga WILD o sa kinika acronym alang sa upat ka mga nag-unang hulga sa panglawas karong ting-uwan. Una na niini ang waterborne diseases nga makuha gikan sa pag-inom o paggamit og kontaminado og hugaw nga tubig. Ikaduha ang influenza-like illnesses nga nagdala og simptomas sama sa hilanat, ubo, sipon, sakit sa tutunlan o kaluya sa lawas. Ikatulo ang leptospirosis o sa kapiligrosong impeksyon nga gikan sa tubig baha nga nahugawan sa ihi sa ilaga o uban pang mga mananap. Ikaupat ang dengue nga gikan sa paak sa lamok nga Aedes aegypti nga kasagarang mangitlog o musanay sa limpyo o stagnant nga tubig. Aron malikayan ang bisan unsang hulga sa maong mga sakit, giawhag sab sa health office ang publiko nga kanunayon usab nga magsubay sa mga pahibalo sa pag-asa maktan ingon man sa mga balita ilabi na kun adunay mga hulga sa kusog nga uwan ug pagbaha. Kun ugaling dili malikayan ang pagsungasong sa tubig baha, siguruhon usab ang paggamit og husto nga proteksyon sama sa boots ug hugasan dayon ang mabitiis og tiil gamit ang limpyong tubig ug sabon. Gipahimangnoan sab sa PHO ang publiko nga dili na huwaton pa nga mograbe ang sakit sa panglawas. Kun makasinati man gani og simptomas sama sa hilanat, ubo, pagsuka o grabe nga kaluya sa lawas, giawhag ang matag usa nga magpakonsulta dayon sa pinakaduol nga doktor o health center. Alang sa mga pasyente nga nagpakita og simptomas sa dengue, mamahimo silang modiretso dayon sa dengue fast lane sa mga pampublikong ospital o pasilidad sa lalawigan sa Sugbo. Kasama mo sa lalawigan sa Sugbo, Radyo Man RV Velocity WHP, Tatak, Carmen. Kadto nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties nga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress. stress o mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon, pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix aron nga makalahutay tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy o Life Extension Pharmacy. Aron makalahutay, mag-Vita D Plus Coffee Mix!
2: Radyo mo nationwide.
11: At ona sila 5:22 sa kahaponon. Samtang sa dugang balita na talang kaso sa dengue sa tibuok nasod, ni kunhod karong tuiga. Kasama mo sa balita Radyo Man, Remart Pugol.
2: TYHP RMN Report.
18: Kini nga balita hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa tong balita, nakatala ang Pilipinas og 155,918 ka mga kaso sa dengue gikan sa Enero 4 hangtod September 16, diin 33% nga mas ubos kini kung itandi sa 231,850 ka mga kaso sa susamang panahon nitong unang tuig. Base kini sa pinakaawahing taho sa Department of Health kung DOH. Gipasabot sa DOH nga bisan pa man og mas ubos kini kung itandi sa nilabayng tuig, nabalaka gihapon ang ahensya sa pagsaka sa kaso sa niaging tulungad do sa upat ka semana. Subay ni ini giawhag sa mong ahensya ang mga tunghaan ug ang komunidad nga paligunon ang mga lakang sa pagkontrol sa pagdaghan sa lamok nga nagdala og dengue. Kasama mo sa Department of Health, ako inong Radyoman Remart Pugoy DYHP, Tatak RMN.
19: Kadtong balita hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw og duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% ka ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension clinic sa Cebu City na ani mahimutang sa Osminia Boulevard, duol sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church ug anaa sa ADM Building Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City diha sa House of Taft Building sa Taft Street Barangay 8 duol sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo kamong mukontak sa 4161655 ubaka ha sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
11: Ang Life Extension Vitamin D3 ni Tanya ug libreng medical check-up sa mga clinic sa Osminia Boulevard, Cebu City. Ingon man sa Kansaga, na sa ADM Building. Lunes nga to sa Sabado, alas 8 sa buntag, nga to sa alas 5 sa kahaponon. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Atong oras sila 5:24, mga tinunan sa grade 1, may mga beneficiary sa Kapin, 2,000 ka mga donasyon nga libro sa Mandawi. Kasama mo sa Balita Radio Man, Ken Galenea.
2: TYHP Tatak RMN Report.
20: Giturn over na sa lokal nga kagamhanan sa Lakwes, Mandawi ang 2,600 ka mga libro nga donasyon sa SECA Foundation alas sa mga kabataan sa Grade 1 sa Mandawi City Central School. Ang mga libro nga donation sa SM Foundation naglangkob sa rinlaing ng mga learning area sama sa science, Filipino, English, mathematics ug information technology. Mahimo kining magamit sa mga tinunan isip duga mga learning materials sa maong eskwelahan. Sayang mensahe gidasig ni Mandawi City Mayor Jonky Iwano ang mga kabataan nga gamiton ang maong nga mga libro nga makadasig kanila pagpadayon sa mga profesyon nga ilang mapilian inig-abot sa panahon sama sa pagka magtutudlo, doktor, inhinyero o kamusud sa panerbisyo sa gobyerno. Atol sa pag-turnover sa mga libro, gisampulan na subdayon ni Iwano pinagi sa storytelling ang mga kabataan gamit ang usa sa mga donasyon nga mga libro. Kasama mo sa Nakbay sa Mandawi ang ini Radio Man Ken Galinea, Tatak RMN.
11: At ang oras sila 5:26 sa kahaponon. Kung mag-uwan, unya kalit nga muinit, murag walay hunong asipon o gubo ang sa mga bata. Bao nga kinahanglang magmatngon, ting-uwan na, mami. Pasabot ni inidig na usap ang mga sakit sa masasipon o gubo sa mga bata. Kundi dayon maatiman, ang simple nga asipon o gubo, mahimong mo grabe, mao nga daling mubugat ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata, nga musamot pa. Lihok dayon, sa unang mga timailahan pa lang, sumpuan na. Sa unang sinyales sa sipon, sumpuan dayon, gamit ang New Zep for Kids. Ug sa ubong dunay plema, Mami Gorado with Soul Milks for Kids. Dapat abanse daan sa sipon o gabo karong panahon sa ting-uwan. Giusa ang kaepektibo sa Soul Milks for Kids o New Zep for Kids. Talabang alang sa kahupayan, maong kini ang alagang Unilab. Phenylephrine hydrochloride, chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of Menuzep. Carbocystin is the generic name of Solmiox. If symptoms persist, consult your doctor. At oras alas 5.27, dugang pa sa ato mga balita at pagbalik human sa mga pahinomdom.
10: DYHP RMN Cebu, the official number one.
1: Radyo mo nationwide.
21: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
10: This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus. That portion was brought to you by Actimed. Hatid sa inyo ng Actimed, ng Generica Drugstore. Ginhawang Generica.
20: Halos tanan online na karon. O syempre, ang paborito sa karaghanan, ang pagpamalit online. Masayo na ang online checkout gamit ang GCash Pay online. Kaya hindi na nimo kinanglan ang barya o wala na isuklian pag-abot sa parcel. Para walay hassle sa online checkouts, gamit ang GCash Pay online. Sakto ang payments. Safe and secure pa gamit ang GCash login safe. Kinanglan lang og biometric confirmation o fingerprints sa phone para ma-confirm ang bayad. Para malikayan ang scam. Para malikayan ang failed transactions, siguruha nga dunay sufficient funds ang imong GCash wallet. Mao nga mag-free cash ina gamit ang official GCash partner merchant sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center o guban pa. Para kompleto ang imong pang-shopping, walay fees, walay kaltas. Siguruhan lang nga pirming na isulod ang GCash wallet pinagi sa regular nga pag-cash-in nga pirming ready sa online shopping. Ma-enjoy nimo ang free cash-in hangtod 8,000 pesos kada buwan. Hassle-free gyud ang online shopping gamit ang GCash Pay online. Para tuloy-tuloy ang checkout, dapat pirming well-funded ang GCash wallet gamit ang free cash-in. Go with GCash Pay online para sa sakto nga payments, secure checkouts. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBERTM 02-7213-9999. Other networks' fees may apply to know more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
11: Kumakas natin na og simptomas sa sipon, Magnusep Plus with Zinc na. Magnusep Z Plus with Zinc na magkasama ako padugayon manggod, mas madagan ang sipon nga virus sa lawas at pwede pang makatakod sa uban. Sa unang adlaw sa simptomas, niya usab pinakadagan ang sipon nga virus maong kinahanglan dayong paggangon. Maong sa unang sinyales sa sipon, Magnusep Z Plus with Zinc na dayon. Adunay zinc na matabang sa pag-boost sa immunity, tabang aromas mapadali ang pag-ayo sa simptomas sa sipon. Sud sa duha nga to sa tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet o exercise versus sa previous formulation. At ang balan dayon, dali nga maayog magkadaginot kaysa pagsagdan ra nimo. Nga musamot o gumahimong mahalang pagtambal kung dali maayo makabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buluhaton. Maong sa unang sinyalis sa sipon, Magnusep Z Plus 40 with Zinc dayon. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Nusep Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Mami, makahilomdom ka ba atong last kagi panuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Gabi sa lunsao ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress, dili ni imbinto, tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Metikon Rest Time Drops. Rest Time ang most pedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor. Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat. nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexedol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat.

0: versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte, siguradua, kanunay nga naay diskarte, sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexedol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga idol, samtang nakaidaran, pwede sab nga manluya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga dunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makadikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa pagidaron. Kauban ang proper diet ug exercise, 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol. Vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Maayong hapon mga kasama, kini yung Rajuman RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging o uban pa. Apan dili na kinahanglang mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka ni ini, mahimo gid kang abtik, alerto o dili limtanon. Himsog pa gyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
7: Biotrop Herbal Capsules.
8: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
9: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
10: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
9: Biotrop Herbal Capsules.
8: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
9: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
10: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
11: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalin sa mga butika. PTX 500.
12: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og PTX 500. Halos tanan na akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
11: TTX 500! Mabali ang mga butika.
13: Hi! Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tungod ani, kanunay ko kapoy kaayo o usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong mag-stress tabs ko o proper diet and exercise. Gitabangan ko ni ini na mabalik ang vitamin C, E o niacinamide na nawala sa ako tungod sa stress. Bisan stress, dili halata, fresh, and focused. Stress Tabs.
14: Multivitamins plus iron is a generic name of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
16: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance

0: nutrients ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Multivitamins plus Minerals, Centrum Advance, alagang di magkukulang.
2: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
3: Sabwana, reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
4: Tag-init na pod. Vacation ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: 4 months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
1: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
6: Girl, after work fresh gihapon ka? Ako, murag kapoy na kayot tan-awon.
7: Girl, Pond's Bright Miracle Facial Wash akong gamit.
6: Worth it?
7: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh, barefaced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and oil control variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
8: Glow Pond's Miracle.
1: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
10: Pirmi ka pangihi,
11: hanap ka paranaw,
10: ug pagpamhinod sa mga tiil.
11: Basin aduna kay diabetes.
10: Mag-DTX 500.
11: Epektibo sa pagpamubo
10: sa blood sugar level.
11: Di kaya ang diabetes.
10: Mag-DTX 500.
11: Karun dayon.
10: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
11: DTX 500.
10: DTX 500.
12: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko.
13: Sakit ipangihi o ako po dyan puson sakit.
12: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka capsules sa buntag.
13: Tulog po ka capsules sa gabi.
12: Sima na lang nawala dyan ang sakit.
13: O inibalik sa normal ang akong pagpangihi.
12: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
10: DTX 500.
11: Pabali sa mga butika.
14: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni Agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imulawas. Ang maayo ka balita, Adunay Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duwahang tudmano ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuwang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato idiapilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
15: Apo, dadali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
16: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
15: Ang kalihan na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
9: Kung paano ka palala, ang vertigo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang ulan ng sakit.
17: TYHP, una sa lahat. Weather update.
4: Ato karong pagkisayran ang lakaw sa panahon, mga kasama sold sa 24 oras. Ubaka doon na ba yung mga thunderstorm advisories nga mga pahimang no alang sa publiko. Weather specialist, Ana Dumdum sa Pag-asa Magtan. Ma'am Ana, mayong hapon.
18: Yes, mamang hapon. And si Queen Nina, akaroon more than 1,200 kilometers silang sa Northern Luzon. And nakini sa tropical storm category gihapon na iyang maximum sustained winds 75 kilometers per hour o gasinit nga butog 90 kilometers per hour. But samtangan o laki na directly affecting sa any parts atong nasod and less a chance nga maduol kini, sibing magawas kini sa par sa adlaong Domingo. And sa itong forecast weather region ng Visayas, makasinati tagpanag sa mga panganurong at sa mga nagumong kalangitan, nga doon na chance sa mga patak-patak nga pagulan localized rain showers and thunderstorms, sibling karong gabi or ugma na. And sa itong hangin sa kadagatan, hindi nga sa kasarangan ang hangin na magapasalabi at ang kadagatan is malinaw nga sa kasarangan sa ang pagbalod. And then sa Subo, ang kadagatan na ay pagtawag alas 6:30 sa hapon, ang adlaw masalo pala 5:33 at 5:39 ganiha sa hapon ni Salop and mostly lumalik ilang 5:33 sa Kabuntagon Ugma. And mo ko na itong latest weather update, maayong hapon, nagang salamat.
4: Ma'am Ana, na pa tayo mga thunderstorm advisories para karong gabi eh? Narubay mga pagbundak sa uwan?
18: Karon ma'am, wala tayo ongoing na for Metro Cebu ma'am so far.
4: Nagang salamat!
18: Bye ma'am!
17: TYHP, una sa lahat. Weather update.
4: Weather specialist Ana Dumdum sa Pag-asa Mactan. Ato oras alas 5:43 sa kahaponon, gisugyot nga balaod noon nga i-postpone ang barangay ug sangguniang kabataan election. Adtong tuiga gipasa na ngadto sa buhatan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Gobernar kini ni Senate President Win Gatchalian karong adlaw. Ang mao nga balaod noon gitakda ka pirmahan sa pangulo. Karon pag kumpirma sa postponement sa barangay og SK election.

Ang dugang sa ato mga balita, mas gipaligo ng ipalapdan pa sa Department of Energy kon DOE ang kaluwasan og charging infrastructure sa electric vehicle kon EV sa nasod. Yung mahayag kini ni Energy Secretary Sharon Garin, kasamtang naghana ang nigamit sa EV, mas gipaligo na sab sa gobyerno ang mga palisiya, infrastructure og mga lakang alang sa kaluwasan sa paggamit sa o pag-charge sa mga electric vehicle. Samtang nilaom ang Commission on Elections kon COMELEC nga maaksyon na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang gisugit nga pag-postpone sa barangay og SK election sa dili pa magsugod ang filing sa Certificate of Candidacy kon COC sa Lunes, September 28. Matod ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, critical na alang kanila ang maong mga semana tungod kay nigsugod sa Oktubre, dapat na nilang sugdan ang paghatod sa mga gamit alang sa piniliay. Pero sabi ni Garcia nga way masaya nga pundo kon pananglit dili madayon ang eleksyon sa Nobyembre tungod kay mamahimo pa ang gamiton ang mga gipalit nga election paraphernalia sa reset sa BSKA. Kasamtangan matud pa 90% ang andam ang poll body alang sa eleksyon. Madayon usab ang filing sa COC sa Lunes kung wali aksyon ang presidente sa pag-postpone sa eleksyon. Samtang sa usa ka ambush interview gipamahayag ni Pangulong Marcos mo pa niya madawat ang kopya sa aprobahan o gisugit nga balaod noon sa Kongreso. Apan karon ang latest update na sa buhatan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Atong oras sa 5:46 na sa kahaponon, ang magkamong gidasig mga kasama alang sa nagpadayo nato na Bayo Jessic bitbit sa swerte raffle promo. Unom katulog na lang. O ipahigayo na ang grand draw karong September 30 adlaw Miyerkules mga kasama. Ang Bayo Jessic bitbit sa swerte raffle promo diin upat ka mga winners ang makaangkon og tag 10,000 pesos. Samtang usa ka winner ang manunaog sa 100,000 pesos mga jackpot prize nato sa grand draw diya sa Barangay Lurega sa Dakbayan sa Sugbo. Magkita-kita niya tadiha gawa sa pagpagayan sa grand draw na ito yung mga pahalipay, mga pa-prizes o guban pa nga mga pa-premio. Tumikan kay paniguro gina sa DYHP o IFM na doon ito yung makalihukan sa field, kalihukan na nagkanaiyang kalihukan mga kasama. Mag-andam yung tagdaghang premyo kay basta DYHP o IFM na nga mga kalingawan o mga pahalipay, sigurado nga mag-uwan o mga papremyo mga kasama. Yato balikon alang sa mga muhabol pa. Basin o ganang inyuhang mga entry pang grand draw yun na. Basin ka muna'y mabunutan. Pilar may pagpalit o 20 ka mga Bayo Jessic sa Osaka. Resibo ni Ana. Dalha diri sa DYHP. Aron ato na mailisan o raffle stab. Ato na maridin. Kaya timan ininyo ang ato mga partner ng mga pharmacy. Maunin mo sunod. 360 Pharmacy, Actimed, Rose Pharmacy, Southstar Drug, The Generics Pharmacy, Watson's, Mercury Drug, yun man ang 7-Eleven, Alfar, Alturas, Evercare, La Nueva, Metro Gaisano, Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson's Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket. Busa sa September 30, mga kasama. Kita-kits na ha, apan samtang na pa yung mga adlaw ang magpa-abot may sa inyo mga entries diri sa DYHP na pa'y Lunes, na pa'y Martes, sa dili pa ang grand draw sa adlaw ng Miyerkules. Nang adal-ada yun diri, pwede pa mo makapamalit, pwede ugma, pwede Sabado, unya'y Lunes o Martes para ato pa lang ma-appeal sa ato ang grand draw sa September 30. Bayo Jessic, bitbit sa swerte raffle promo.

Ang tapormal ng gidawat ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang credentials ni Roderick Wolff, ang bagong ambassador designate sa Kingdom of the Netherlands sa Pilipinas, sa seremonya sa Malacañang. Dunga niini ni gisaulog sab sa Pilipinas ug Netherlands ang ika-75 anibersaryo sa ilang diplomatikanhong koneksyon karong tuiga.

oras alas 5:50 na sa kahapunon. Dugang pa sa atong mga balita mga kasama sa atong pagbalik kuman sa mga pahinomdom.

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix.
1: Ang husay!
2: So easy to use. Everest Washing Machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
1: Siyempre, it's you, babe.
3: Aww.
2: Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
4: Mami, makahinumdum ka ba atong last kagi panuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisat lang sa oni mo kugos, karga, o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.

0: nakaundang ugalo tungod sa dandruff?
1: Try all new Sun Silk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair is dandruff protected with regular use.
2: Swing it with Sun Silk.
3: Oras sa Dewey HPL, 5:54 na sa kahaponon. Mga kasama sa DYHP Sumbunganan, karong hapuna, atong i-update sa ato ang panawagan kag hapong adlaw, katong panawagan ni Evelyn Pilayo nga taga Morok Dorado. Dito sa Nailon, Bugo City, panawagan ni Anto nga makatigom-tigom para padugang sa hospitalization na binamang tambal sa iyang anak nga nagkasakit. Doon ay heart problem na na-admit o halos tunga na sa buwan diri sa usa ka private hospital sa Cebu City. Tuod man, kagabi sa itong panag-uban sa DYHP Sumbunganan, naka-turnover ta sa kantidad nga 7,000 pesos, 7,000 ka pesos nga ito ni Nanay Evelyn Pilayo. Huwag na kong pasalamat sa inahan in town nga sa iyahang paningkamot nga makaabot din sa Cebu City, gikan sa Bugo, ano na po'y ikatabang-tabang para sa iyahang anak. Nga pasalamaton si Nanay Evelyn Pilayo sa ato na turnover. Pinagi po sa inyong tabang diha kagabi, pinagi sa DYHP Sumbunganan. Ato na yung paminawon.
4: Salamat, salamat. Kaayo sa nadawat na ako sa inyong tanan mga hinabang rin sa ako. Salamat, salamat. Pagkatabang na ni sa ako ang anak nga operahanan sa iyang kasing-kasing. Daghang kaayong salamat. Sangko sa langit ang akong pasalamat sa inyong tanan. Daghang salamat. Labi na sa DYHP Radio Station. O kamam nga nagtubang diri sa ako. Salamat kaayo.
3: Magkasama nyo hanadungog si Nanay Evelyn Pilayo nga taga Nailon, Bugo City. Kaning area hapon, ato ning nasuroy atol sa atong Uplan Tabang sa diyan niigo ang linog sa Northern Cebu. Halos usa ka tuig na ang nalabay. Niya, magkamika ni Addo, nagkaminaw ang atong mga kaigsoon na diya sa Nailon sa Bugo City. Huwag manahinunggan nga naabot gyud diri sa atong sibianan si Nanay Evelyn aron usa sa iyahang dangpan sumbungan nga nakinahanglan kayo in town siyag tabang para sa iyang anak nga na ospital. Iyang anak nga na ospital mo ang tay gisaliga nila head of the family. Doon ay tulo ka mga anak po niya, tulo ka mga anak nga nag-eskwela pa, anak sa pasyente, naroon sa puder o pag-atiman sa iyang apuhan. May nanawagan na ito kagabi, umikan kay Libya Amanda ito ang ginikanan atong tulog ka mga bata. Kanyang tanan din kay salamat mga kasama sa inyong makarunayon nga tabang, sa inyohang tabang financially, pinagi sa inyohang mga donations o sa inyong mga prayers. Ngatagan sa kaligon, kadasig o mga pag-ampo alang sa kaayuhan sa mga immediate families nga mao'y tuyo nga idangop gyud diri sa atong sibihanan. Kay mga manawagan para sa inyong tagsa ka mga mahal sa kinabuhi. Daghan kay salamat.

Itong oras, alas 5:58 na. Oga, mga birthday greetings. Happy birthday sa mga nag-birthday. Karong adlaw. Especially nga to kang Mr. Terson Ricamata. Uy, di sa barangay Sudlon 2. Sa Cebu City. Happy birthday, Sir Terson Ricamata. Greetings from Brian Campos. Salamat kayo. Unya mga lupod members ato sa barangay Sudlon 2. Kaya magkaminaw ninyong tanay. Kita-kits sa puhon sa atong umaabot ng mga activities. Once again, happy birthday nga to ni Sir Terson Ricamata diya sa barangay Sudlon 2. O sa mga nag-birthday karong adlaw, happy, happy birthday. Kanya. Kami na usab sa tanan nga naka-tune in karon sa DYHP sila si Jess, Sir Jess Borja o yahang pamilya nga nagpaminaw karon sa DYHP.

0: Sir Dennis Cabrera ng Pamina usab karon naglanog-lanog diri sa Tubigon Bohol ang DYHP kan kay salamat nya Chacha Boyles nagpaminaw karon kumusta mo diha sa Ubay Bohol ana na Eri Boyles Vanessa Peralta Buslon Amari Van Nicolette Boyles og Ola Boyles og si Minik Boyles adi sa Bohol ingon man sila si Rizaldi RJ og mga Cabrero or Cabrera Cuscus Goles family nagpaminaw karon diha sa Tubigon Bohol. Ubay-ubay gudi ay naka-tune in karon sa Tubigon Bohol nagpaminaw sa DYHP dekan kay salamat Iglesia Ariel Villaver nagpaminaw Purok Orchids salamat pinamungahan Cebu shout out Noy Carding Aguilar sa Bunga Toledo Rexon Marie may hapon kasi mga ida may alang Huwebes naglanog-lanog sa mo diri sa Barangay Bonbon sa Cebu City kumusta mo diha salamat sa iyong pagpaminaw mga aplan barangays nato sa Dakbayan sa Sugbo nga nagpaminaw karon pinagpudiha sa Naga sa aming Ganilya anak tune in kanunay sa DYHP. Okay nga portion, dalit ka na to sa EXL All-in-One Skincare Oil sa atong pagpanghaplas mga kasama atong siguraduhon nga EXL All-in-One Skincare Oil Girls. Labi na pagpanalipod, batok sa dengue. Importante kaayo kanunay nga protektado ta. Magamit usab ang EXL All-in-One Skincare Oil sa atong magsilbing skincare, massage oil. Ikaw galit doon ay kalisdanan sa pagkatulog niya. Gusto ni mo nga comfortable ka. Gusto ni mo nga ang imong pagkatulog maayo. Panghaplas lang sa EXL All-in-One Skincare Oil. Gamikan kay doon na kini lemongrass essential oil. Mga halamang gamot nga maoy natural insect repellent property nga tabang nga proteksyon kontra sa paak sa lamok o maayo pud kayo sa panit no ang EXL All-in-One Skincare Oil palit na sa mga botika duol kaninyo ma-order sab sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Atong oras untop ng alasay sa atong pagpangape mga kasama labi na kay bugnaw ang atong panahon bugnaw ang ato ang palibot ato na lang bawion sa pag-inom og EXL Coffee Mix 17-in-1 mga nutrients mga ingredients nga naa niini kompleto na gyud native pulver corn arabica spirulina ginger turmeric nga derma mangosteen malunggay kanela bayabas og rose hip mo nang una kay pangitaon pa basta kape gali alang sa mga healthy coffee lovers EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit na sa mabutika sa inyong mga lugar adi sa Northern Cebu kusog-kusog na dahil na kayo nagpalit o nag-inom EXL Coffee Mix 17-in-1 o ma-order sub ni sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada at to cart na EXL Coffee Mix 17-in-1 atong partner sa Master Control kasama ang Jerome Yap DYHP Digital kasama ang Gerald Albion Nas Miller Site, Chef Tech, Robel Boiser, Alan Taladoa, Oliver Atis. Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampos, salamat sa iyong pagpaminaw. Mga aso ni Kuya Gulyat, musunod na.
1: DYHB RNN Cebu, the official number one. Actual nationwide.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen.
2: Behold the handmaid of the Lord.
3: Be it done to me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen.
2: And the Word was made flesh.
3: And dwelt amongst us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death.
2: Pray for us, O Holy Mother of God.
3: That we may be made worthy of the promises of Christ. Both for us who beseech you, O Lord. Your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, made by his passion and cross, be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.

0: mga aso'y nga kaibulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butan nga bata
2: ni tatay mo tuman.
1: Ang
0: mga aso'y ni kuya Gulyat. Dalit ka ninyo sa

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tungod ani, kanunay ko kapoy kaayo o usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong mag-stress tabs ko o proper diet and exercise. Gitabangan ko ni ini na mabalik ang vitamin C, E o niacinamide na nawala sa ako tungod sa stress. Bisan stress, tiling halata, fresh and focused. Waba ka, stress tabs.
4: Multivitamins plus iron is the nickname of stress tabs. It's symptoms for consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
8: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
9: Tunay Natural at Original.
8: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: Pahid na! Zed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun na ito malikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang Zed Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, desmedorias kababayanan, katol-katol, Zed Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang pa. Sa Zed Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema, Zed Liniment Oil Ray, kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Zed Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: Wass.
1: Sikreto sa maayong pamilawas.
2: Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule mapalita karon sa mga butika.
3: Hi mga kabisay, mga kabangan sa ilong. Kini ang ubos yung alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompok Rakaza. Sa gihapon, amo kabong invite sa dramang Himayang Nahunlak. Ngay pasundayag niya sa Apir Sampaguita, E.S. Fortuna Street, Mandawi City. Karong September 25, sponsored by Ma'am Joy Aluhipan Burga og Sir Brian Fernandez. Og niya usab, ipasundayag dayag sa Insinica Kaamboy Dapdap Katarman Liluan karong September 26. Apo sa pag-sponsor ni Amelita Kurui o sa iyang apo nga si Monica. Ingon man ni Mary Ann Kakanog. Ewan usab diha sa Dagas City Plaza dapit sa Boardwalk karong October 4. Sponsored by Mayor Val Chong o sa mga konsihalis. Apo sa paningkamot ni Attorney Jessica Banson Natad o ni June Villamor. O sa muna ko, ang dramang Himayang Nahunlak. Ipasundayag nining mga dapita. Kita-kita ta mga kasama o maglingaw.
4: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basihan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init. Mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ani ana si Elliot at Winding Bayot. Ay, mga kasama, may hapon ka na ito. Tara niya sa kita. Sa tuang aso ni Kuya Gulyat kining si Elliot ang Winding Bayot. Oh, alingaw kini mga bata. Ang atong director sa ni si Ate Martis mong yun ni Aro sa Ate Martis. Yatanaw na ito. Nga ito ipaibaw ninyo tanan, ha? Nga, ang tanan na ito mga kaigsunan. Karupit sabi, tinuy BDI, doon natin drama diha sa Dumanhog. Oh, Dumanhog, kini ubos sa pagpaningkamot o pagdapit sa ato ang mga kadaguan diha sa LGU. Paningkamot ni sa ato ang suod ng amigo, si Sir John Villamor o ni attorney Ma'am Jessica Banson Natad. Oh, mga ni sila, nanikamot ng makisalida tadiha sa atong drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinod. Hala, mga bata, inom ta sa ato ang Don Pepe Tablia diha. Hala, mag Don Pepe Tablia ta. Hala, inom, tungab kay namikin na Don Pepe Tablia dahil katuog na to. O ganto sa kasuskwilahan, ergiti ka, kay di mo ka magduka. Ang kada siya, mainom ka, o makatuog, gusto ko matuog, makatuog na ka. Wala na problema. Nya sa tanan itong mga tao ni former Kapitan June Ramos nga nagbuhat siya Miguel Fulyar Fertilizer maing hapon niyo tanan diha gap sa ato ang mga kaigsunan po nato diha ang Silas Lando ang nagbuhat sa imong Mega Plus Cup maing hapon nato tanan sa tanan itong mga kaigsunan. Salamat kayo sa mga tao nga mitabang sa sumbunganan ni Ma'am Aida Tampos. Lala mga bata mo katama hindi akita sumpay sa kung asoy ninyo ning si oy sa mga tao ni Ma'am Jasmine Mabini Navarro o ni Sir Raul Alibio Isoto diha sa babag, kumusta mong tanan diha? O niya, sa tanan sa mga amigo, mga suod na to diha, labi na yun ni Sir Rene Isoto o ni Sir Apiot Isoto. Maing hapon ka na tong tanan. O ni Mama Claudia o ni Sir Raul Makaluwa, kumusta ka diha? Mami Claudia o Sir Raul Makaluwa diha, mambaling lami keng mga sudan ang iyang pamaligya diha. Thank you kay me. Salamat kayo. Hala mga bata, niya kita sumpay sa kung aso ninyo ni Simanao ng Aragoan. Si Elliot ang bayot nga diwindi. Ay, nabali ang diwinding bayot!
1: Ma'am Durang, niyara siya si Sir Berhildo.
2: Unsay imong tuyo?
3: Nice meeting you, Ma'am Durang.
2: Unsay akong ikaalagad nimo, Sir Brehildo.
3: Kuan, gusto lang ko nga makikihimamat nimo, Ma'am.
2: Mr. Brehildo, may nasayran ko nga nasuko magkuno ka na ko.
3: Aha? Uy! Kinsa man siya nagsulti taon nimo, Ana?
1: Nasukubi ka, sir. Dahom. Ayaw pa makakgol.
3: Ikaw ba? Patakam lang yung taon. Uy, o si suko ko taon. Suko batatot nga wakman.
2: Timmy, tinuod ka na suko na ako kini si Mr. Brehildo?
1: Oh, Ma'am Durang. Dahom. Pwerte ka siyang suko adya ni mo.
3: Uy, pataka ka mo lang taon. Uy, pataka mo lang ka. Abisag wagani ba?
2: Nahala, bahi mo ka nang makapauli, Mr. Brehildo.
3: Salamat. Salamat kayo sa imong panahon. Igo na kanako nga. Nahimamat ko ikaw.

0: Gusto ka, Ma'am Durang. May dautan yun untang tuyo ni mo ang mong tao.
1: Nakabantay sa diay ka?
0: Oh, nakabantay mo lang? Mayo ka na ikayin mo dayo nga napakgang.
1: May gadi kay naatay gahom nga magamit tini sa kalibutan sa mga tao.
0: Di lang yun nato giniabusaran. Aron dili ta masilutan.
1: O rigor, kay di rabagin managana sa pagsilot ang mahal nga haring Sanggurito o ang mahal nga ray ng Duendinita.
0: Bayan na ini Elliot? O timi na di ay din sa kalibutan sa mga tao? Luyan yan, no?
1: O rigor, ug ato lang yung ipadayon ang pagbantay sa sinilutan.

0: dako ang kausaban sa kinabuhi ni Eliot kani adto. Ug sa timi na karon nga usa na katawhanon.
1: Oh, mahal kong hari Sangorito.
0: Didto sa kalibutan sa mga tao, siya ang bulihon. Lahi siyang kinabuhi, kanhi din sa kalibutan sa mga diwindi, nga siya ang numero unong buli.
1: Andam naman tingali ang duha ka magbalantay sa sinilutan?
0: Oh, mahal kong ray ng diwindi nita. Atong dawaton ang report, gikan ni Tawiwing nga karon mauna si Ma'am Durang gikan sa kalibutan sa mga tao. Tawiwing! Aiste! Ma'am Durang!
2: Mahal ka harig Sangorito. Okay na ba ang akong signal diyan sa atong gingarian sa mga duwende?
0: 10-4. Loud and clear. Sige, padayon!

0: O karon ato na sang dawaton ang report gikan ni Kiloy nga karon mauna si Rigor gikan sa kalibutan sa mga tao. Rigor!
1: Mahal nga Raina Duindinita. Niya ang uhing kalambuan sa kahimtang ni Timmy kung nailahan nato nga si Elliot diya sa kalibutan sa mga Duindinita.

0: Mahal kong haring sangdurito. Nakuntinto ka ba sa gibalita ka na to bahin sa sinilutan nga si Ilyo?
1: Oh, mahal kong ray ng duwindinita. Og nasubo yun ako.
0: Unya, mahal kong haring.
1: Ipadayon ang gipahamtang nga silot alang kang Ilyo to. Ilawom sa akta duwindis 302 og 813.
0: Akong kamahalan.
1: Sakitan ko kung adunay duwindi nga silutan. Apan, dili sab matukib ang batiun kong kalipay kung siya magbag-o na sa iyang kinabuhi.
2: Sa dili pa ko padayon mga bata painom-nom sa ta.
3: This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix. This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice. This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
4: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
5: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
6: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
7: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
8: Biotrops Herbal Capsules.
6: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
8: Mapalit ang Biotrops Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
9: Biotrops Herbal Capsules, the wonderful supplement.
10: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500! Atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500!
11: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
12: Pagkalungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan o inom duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month kape na ayo na ako.
10: DTX 500. Pumali sa mga butika.
13: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Mayong gabi eh, kini yung Radio Man Marisa Abadien. Sa toang malitatod ka na to sa SED Marketing, ang tingamang tingaparapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugong Epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa toang balita, nakakuha ang Pilipinas ug nagvalor 5 billion pound ug ibanabana 420 billion pesos nga credit line gikan sa United Kingdom ug UK aron masuportahan ang mga programa ug proyekto nga tinguha mo palig sa financial ug trade cooperation tali sa duha ka mga nasod. Sigon sa Department of Finance, ang Pilipinas ug British governments nilagda og usa ka government to government kung G2G partnership nga magtugot sa UK export finance pagsuporta sa priority projects nga giila sa nasod. Alang sa UK, ang maong kasabutan mahimong mapalig-on sa patigayon tali sa duha ka mga nasod samtang mubukas ug mga oportunidad alang sa British businesses pagsalmot sa mga proyekto sa nasod. Katong maong balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
14: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Daghana usab ang mga nakapamatuo sa ka-epektibo o natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa bang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawa sama sa rheumatism, osteoarthritis,

0: sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa said liniment oil. Ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga said panyawan liniment oil kanianto, said liniment oil na karon. Kaya kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot, o mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said panyawan herbal capsule plus mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa panyawan with garlic o 12 pesos sa baalang sa said kugon. Samtang ang said liniment oil, mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml o 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy, din sa Sugbo, o din sa Josh Pharmacy, sa Kawain, Masbate, sa tanang butika, sa inyong mga lugar.
1: RMN Newsbreak.

0: Bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Hi, GM here, admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tungod ani, kanunay ko kapoy kaayo o usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong nga mag-stress tabs ko o proper diet and exercise. Gitabangan ko ni ini nga mabalik ang vitamin C, E o niacinamide nga nawala sa ako tungod sa stress. Bisan stress, dili halata. Fresh and focused. Wapa ka. Stress tabs.
4: Multivitamins plus iron is a unique name of stress tabs. Except as consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Happy Fiesta Belen sa Fatima. Atolo sa silang 32nd anniversary silang Don Rosary. Din sa Puruk Tres Ruslas de Papel. Kasaluay Oslo, Cebu, Sabado. Pit Summit Size sa September. Sponsor Honorable Barangay Captain Lino Baguio o Makabanan sa Barangay Council. Sounds Silent Blast Audio with Junto Labing. Sabi sa pagdapit ka na ako bilang host ni Mr. Alessio Aurelio, ang ilang top president o event organizer. Sugatan ko ninyo, ha?
7: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
9: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
10: Tunay Natural at Original.
9: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
13: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
14: Pag-init na pod, bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol sa

sa ulo o hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat o sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba nata di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat, mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Cheryl, girl, dalom. Salamat ining sudan nga gihatag ni mo, ha?
1: Karong o kaon, oy. Aron maunod-unuran ka. Kay daot kay ka.
0: Tamalas.
1: Hmm?
0: Salamat.
1: Bitaw, kung ang sa imong mga problema, ayaw nag-iloom ti me, girl. Kay ikaw rin manggihapoy madaot, ana. Na, ikaw lang.
0: Dahom. Pero may magod kong way ganang mukaon, good?
1: Oops, bad na. Kinang lang nga mukaon kagit sa hustong oras na tingkaon, girl.
0: Oh, Cheryl, girl. Ako kinantibanan. Oy, isim. Isimorp.
1: Ha?
0: Promise.
1: Wala no. Balin na sad.
0: Oh.
1: Gimingaw na kasi yun, no?
0: Oh, girl. Gimingaw na yun kay ko sa amo. Why sama? Kanindot mo yan ang among kalibutan, girl.
1: Huh?
0: Ambot ba na ko ipasabot? Kanindot mo yan ang among dapit dai, Cheryl, girl, dawam.
1: Oh, abinakog unsa.

0: dahom. Buotan kay Cheryl nga rin ako. Dito sa mong kalibutan sa mga duwende. Wa kuy friends. Likayan ko nila kay Bully mong kay ko. Ah, luwat ko nung Randy S. Ay, bati ko nung kay ko batasan. Ay, mahal nga haring Zangorito ah. Mahal nga Raina, Duendinita. Gusto na sinyong pagsilot na ako. Ay, gusto na mong pauli sa itong kalibutan at mahibalik na sa mga akong pagkaduending. Kwapa, charot!
1: Kung maghinulsol ka, seryosuha.
0: Hoy! Ano ni suod ka din sa akong room?
1: Abli ang pultahan. Og atbang rasab tag kwarto. Mao nga misuod ko. Aron ay kasulti-sulti kay laay man.
0: Ay! Mao ba?
1: Oo.
0: Di harang laay.
1: Mao gyud.
0: Usman ang gatong gisulti ni mo ganina? Please?
1: Ang hain man ito?
0: Katong gingon ni mo ganiha? Nga, pinakauna ni mong gisulti ba? Kamantay ka anak, katong pinakauna?
1: Oh, pinakauna. Igun ko, nga kung maghinulsol ka, seryosuha, karamura kag si UR ba?
0: UR? Ala, kaila ko anya. Ay, kay unsa day imong nahibawaan, oy.
1: Kung may nabasa lang ko sa imong huna-una, maura ka na.
0: Tarong ba?
1: Lagi.
0: Sure ba?
1: Kay ngano man di ay? Naka may gitago nga sekreto, Timmy? Sige, sulti. Kay maminaw ko.
0: Lah! Oh my God! Kinisa siya ba maritis at kaayo ay? Kusniton ko na nang boga ni mo, Rigor.
1: Timmy, pagbasol na itaon, pag hinulsol na sa kinasingkasing, kay dili ikaw ra ang nahasol din yung sitwasyon karon ni mo.
0: Onda na ibot ni mong ipansabot, oy! Dahon! May asay lang sa akong kinabuhi. Naibaw ba na ikas iskrito sa akong pagkatao, Larry Gore?
1: Biko na. Totoki ko na ko.
0: Ay! Insek lang ikag mata. Kaliwat kag insek, Rigor!
1: Totoki ko na kong mayo.
0: Ay! Kapikutan ni mong mata.
1: Dili ka na. Seryoso ko ha.
0: Lagi.
1: Totoki kong maayo.
0: Kung
1: close pa kay tangan ni ingon man kang naibaw ba di ko sa sekreto bahin sa imong pagkatao?
0: Karun ba tal nagkaila din ni pero nagtutan ako ni mo Rigor.
2: That Time Check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
3: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
4: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kayat iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawad tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayan na pasalamat ako na tanggal sa binabina yung kapsul nilugwa ang dako na patong.
3: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
6: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
7: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to active toddler, continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
8: EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
9: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
10: Tanggaling-galing mo. Smart, two. Smart Dishwashing Paste ko.
11: Smart 2.
10: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
11: Smart.
10: Tanggaling for every day.
9: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
11: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
10: Tanggaling-galing mo.
11: Smart Dishwashing Paste.
9: Heavy duty linis bawat pahit.
12: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
13: ACS.
14: Kita-kita ta ha para sa Women's Night karong September 27 Domingo din sa Luuk Uslub, Cebu. Salamat sa pagdapit ka na ako. Pinagi silang Barangay Council. Honorable Barangay Captain Lucio Binuluga. O kubos po pinagamot ni Kagawad Jen Figes. Ini ka 29, mabalik na sa taalang sa Gulyat and Gilly Junior Variety Show. Kita-kita ta ha!
15: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
16: Charm, Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
17: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
15: ACS.
18: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
22: Nila Intinado, Puro 4, Malinsa City. Dugay-dugay na na kung ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta bayad kay 30 mil man. Motor kong igno na, ginutuduhi ko kung sa akong angay. Ito maroon na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabutas yun na klaro nagyod na ko. May nagyod akong pananaw. Kung kamoy na ay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
23: Wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
24: Haplas-haplas alang sa panuhot, Mami. Ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni Baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
25: Rest Time to the rescue.
26: Unilab quality yan.
27: Simeticon is a generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain medicine ang tumaron. Pag-Remel-S tablet. The best brand for hyperacidity.
29: Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025.
28: Kremel S knows best. Unilab yan.
29: Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
31: Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
32: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
30: Let's do this!
32: Pag Enervon Z Plus na!
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.

Atang iyong mga batang sumpay sa kung aso inyo ni Simunaonang naguluhan, si Elio, ang diwinding bayot dinilang sa mga aso ni Kuya Gulya at kinitinan dalit ka na to sa RMN Drama!

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
2: Napagi ko na rin, ma'am. Bayad ko kayong pagdari.
1: Kasarangan nga kasinatian.
2: Naano'y tinigong lab?
3: Sure ka?
2: Magkasalata.
1: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
4: Sa atin ang overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
1: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
5: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
1: RMN Drama Presents.
6: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
7: Bagong bayani ng sandal.
1: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatagot tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagihimo anog drama sa radyo.
8: Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Taya. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingka singa dalit kaninyo sa RMN Drama.
9: Kahit na konting
10: This time check is brought to you by our gentlest care for every Filipina, PH Care. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
10: This time check is brought to you by Sakabag ni Baby, Simeticon Rest Time to the Rescue. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
12: Maza maa, may adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usaka linawas nga pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares. Alak ni Mahitabo sa Dumanog Plaza, alas 8 gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lokal nga pagagamhanan sa malungbong lungsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot mga kasama, drama. Mga naguluhan sa Tanang Bakak, ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, lungsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapon mga kasama.
10: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
10: This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus. That portion was brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow.

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa 1 oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coverol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.

0: Who are you?
1: Oh, Sir Lyndon, this is me, Blair.
0: I don't know you.
1: Sir.
0: Get out.
1: Sir, I'm...
0: Get out.
1: Sir, relax. Let me take care of you.
2: Blair, what happened here?
1: Parang
2: wala na si Sir.
1: But lang, okay pa siya ganina. Then, kalit na siyang kasuko baka kita niya na ako.
2: Wait, gecheck ba niyo ang condition ni Sir Lyndon?
1: Wala.
2: Si Sir Lyndon Blair, doon ay Alzheimer's disease. Umahinong na siya reaction karun.
1: Mabuti.
2: Blair, make sure nga makahibaw kang daan sa kondisyon sa mga pasyente yung imong bantayan, okay?
1: Okay. Pasensya kayo.
2: It's okay. Normal ra na sa bago pa. At least karun, kahibaw na ka.

0: Ay, salamat yung nakatawag na ganda yung taon siya balik. Unta, di na yung dad to ang niya reaksyon, inigmata niya. Oh. Nabaga ni siya pamilya si Sir Lindon? Magwalagi ko makabantay ano na nibisita niya. Kaluoy sa taon, gunawa. Tiguwang na ba yung taon? Ah, mong ako, gusto niyo kong magkapamilya. Kaya di ko gustong mamatay nga mag-inusara.
1: Humantak ka pa, iskulaha. Wala iwang ibaos na ako.
0: Sa ilo ako, ma. Ako isa, di mo nga makabaos na gudun niya ako ni mo. Sa pagkakaroon, maningkamot sa kumayong.

0: Babe, magpadakog kwarta ni mo.
1: Ha? Nga naman?
0: Gusto na kong mangita kag bay para ni mama. Para di na siya mag-abang.
1: Sige babe. Ako rin bahala, ana. Sultihin lang ko kung anong say gusto ni mo.
0: Ah, salamat babe.

0: Babe, okay na. Naatagnan ako ang imong down payment. Nabayaran na po na ako ang tanang angay bayaran. Ang binuwa na lang mo yun na unauni mo.
1: Salamat, babe.
0: Panyan sa man. Gusto ka nga kontak ko na ako si mama ni mo para may bawas siya?
1: Ayaw sa. Unya na lang. Kun andam na kong mag-istorya niya.
0: Blair.
2: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Rexidol, bilis banat sa apat. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. O kalang bagtok na plema, afford pa.
2: This newscast is brought to you by Our Gentle Care for Every Filipina, PH Care.
4: Hi mga kabisay, mga kabangang sa ilong. Kini ang ubus niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompok Rakaza. Sa gihapon, amo kabung invite sa dramang Himayang Nahunlak. Ngay pasundayag diha sa Apir Sampagita, E.S. Fortuna Street, Mandawi City. Karong September 25, sponsored by Ma'am Joy Aluhipan Burga og Sir Brian Fernandez. Og diha usab, ipasundayag sa Insinica Kaamboy Dapdap Katarman Liluan karong September 26. Pabaw sa pag-sponsor ni Amelita Kurui o sa iyang apo nga si Monica. Ingon man ni Mary Ann Kakano. Iwusap diha sa Daga City Plaza dapit sa Boardwalk karong October 4. Sponsored by Mayor Val Chong o sa mga konsihalis. Pabaw sa paningkamot ni Attorney Jessica Banson Natad o ni June Villamor. Usapon ako ang dramang Himayang Nahunlak. Ipasundayag nining mga dapita. Magkita-kita ta mga kas sama o maglingaw.
5: Hi, Jian here. Admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tungod ani, kanunay ko kapoy kaayo o usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa ako nga mag-stress tabs ko o proper diet and exercise. Gitabangan ko ni ini nga mabalik ang vitamin C, E o niacinamide na nawala sa ako tungod sa stress. Bisan stress, dili halata. Fresh and focused. Wapa ka. Stress tabs.
6: Puti Vitamins Plus Iron is your nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
8: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
10: ECS. Ang kinis na niya.
11: In fairness, nag glow up.
10: My budget. So

Nahibaw magkuko. Ngasadaan ko, Priscilla. Maunang mahadlo kong makikistorya ni Mama. Ang kuno na ko ngatalawan ko ko. Maung nagtigom lang una ko kusog. Aron duna na unya ako'y kaisog nga makikistorya sa kong inahan.

0: Blair, naibaw ko nga madlok lang ka magkikistorya ni mama ni mo. Pero ayaw to kay dugaya.
1: Babe.
0: Ayaw ko watang away na unya ang tanan, ha? Kaya basig dili lang unya guilt ang iyong batiyon. Pagmahay na sa dunya.
1: Like, ha?

0: Good job, Blair, ha? Maayo ka og performance ni aging mga buwan.
1: Oh, salamat, Adesintia.
0: Pero tambag lang nako ni Mudong. Ayaw palabi og paduol sa imong kasing-kasing sa mga gibantayan ni mo. Kay ikaw rin masakitan kung simbakog unsay mahitabo nila.
1: Ate.
0: Mga tiguwang nabaya na sila. Og may mga sakit na pod. Dili na to mapugngan kung kuhao na gid unya sila sa Ginoo. O baka ha, kung musurrender na gid sila. Maong ikaw, buhata lang imong trabaho, pero distansya gamay para dili ka masakitan. Okay?
1: Okay, Ate Sincha.

0: Nanawa ka, Tito?
1: Budong. Ay, magumusta lang. Nabalaga magukuli mo kay nabiya ka slayo.
0: Ah, okay naman ko, Tito. Pagsige mo sa migtaw ganay ni Laika.
1: Oo, maubitaw. Ay, nakaiskot mo sa tusiya nga nagpada ko nung kagkwarta kay may ginatalataan ko nung kang balay para sa imong mama.
0: Ah, oo, Tito.
1: Ay, skapilipag na ko ni Mudong eh. Ha, stilan. Deju ka daw. O niya, ang para ako dong, kanusa man na ni mo ipada.
0: Oh. Ha?
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: So, sa ginagong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangitagin akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
8: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, tanduay. Drink responsibly.
9: Ginapit ang tanan, alam sa ito ang Gulliat and Gilly Jr. Variety Show 2026 din sa Luok, Oslob, Cebu, karong Martes, September 29. Salamat sa pagdapit sa Barangay Council with Honorable Barangay Captain Leoncio Vinuluga. Ubus ko pa rin kamot ni Konsyal Jen Figes.
10: Cheers sa barkada nating
11: Night Shift!
10: OT!
11: Breadwinner!
10: Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
11: Drink responsibly.
10: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
12: Seth Living Testimonies.
13: Ang pangagod kon athletes foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Sed Liniment Oil.
14: Tinood yun ang Sed Liniment nga, giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Sed Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
13: Ang Sed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ini.
14: Eric Ko, giyaplasan ang gani.
12: Living Testimonies.
15: The original Koi Herbal Capsule.
16: Nanet Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong gipamati sa lawas eh. Hapitan na napakukidni. Pagkabati na ko aning koi, ako yun isang giswayan. Dugay di kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yung akong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Yamo na akong ginainom. Kanara yung koi. Kay basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dito agataas pang kinabuhi. Dagang salamat sa original koi herbal capsule.
15: The original Koi Herbal Capsule.
17: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour. Featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
18: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu. Goodbye.

0: Dito ko na kabantay, Priscilla. Kung unsa ko di ay tuyo ni Tito, nga kalit malang o kausab ang iyang pagtagad diri kadako. Kalit lang siyang nabuutan, tungod kay may tuyo di ay siya o may planong pangayon. Mga kasama, atong sundan og mapagpaminaw ang laing sumpay ng suwatampo ni Blair din hining atong tulumanon Bagong Bayani. Kung doon ay kamuhi sa gilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Osmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariu Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikay. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, muingon.
1: Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
1: Dayon, muna.
2: Unsa kining dapita, Adonis?
1: Niya ka sa atong paraiso.
3: Oh, mabdus ka! Kinsa yamahan ni anak mo na! Kinsa!
2: Uwa ko mahibaw, Papa Damian!
4: Sinagod ang patyo sa para! Siya ang nagdaragi, ma! Dinigyan ito na bit!
5: Alam mo niya! Siya na ba!

0: Ayaw lang hugpog sa simuna, Adonis.
1: Nadismaya ko siyang rason, Ama.
0: Sige kaingon ko na. Ayaw siyang pugsa. Nabalakaw na hadlok siya nga dili na unya sila makabalik sa ilang kalibutan.
1: Makabalik mangod sila, Ama.
0: Atagi lang og igong higayon, simuna. Tingali, og nakalitan lang siya sa imong pag-invite kaniya. Daghan pang higayon, Adonis. Mabot rang panahon nga magakus namo sa imong ina si Amara. Okay ra. Ayaw kabalaka namo ni ina nimo.

0: Mayo pa si ama kay chill ra siya. Pero ikaw, murag mapugsanon ka sa tagayota, Adonis.
1: May katungo na sila si Muna o Gamara nga muanhi sa tong dapit, Amit. Nadismaya lang ko.
0: Hmm? May katungod lagi. Waman kong supag, ana Adonis. Sakto si ama.
2: Dili ka, mamugos.
0: Nausa man nga kumaguwang. Kung dili gusto, ganahan nga. One his palacios muna. Ngindot na. Kay may chance kang magkapangitag ng babae. Kanang parihas ra na to.
1: Ayaw ko iparihas ni Muhammad. Gabisang kinsa lang ang babae nga binuangan. Di ko makaako nga pasakitan ko ang mga kasing-kasing sa mga babae.
0: Hiyay ka! Pagan si Bilianda. Di banda man hinuon ako ang tanan? Peh!

0: Buntag naman di ay. Dali as oras eh. Langgam. Kadagag langgam na nagpatog sa duya ni Amara. Mabangon ko. Si Amara. Yalirungan utak ang langgam. Saan man silang langgam? Kanindot sa ilang mga kulor. Lain-lain ang mga kulor sa mga langgam. O si Amara. Nalingaw siya sa mga langgam. Si Amara. Mura siya nagigsulti sa mga langgam. Kinuo ko. Diin makagikan ng mga langgam. Mura kayo pagkasinabot ang mga langgam o ang ako anak. Mura sila nagtupag-tupag. Nilihok si Jeff. Di agikik siya. Ang duha ka colorful nga langkam. Gituhik-tuhik ang dunggan ni Jeff.
1: La!
0: Jeff, hinaya lang imong tingog.
1: La! Daga mga langgam te. Hindi kayong mga kolor. Lay-lay ng kolor. Ala te, si Amara, yanirungan ang iyang duyan sa mga langgam.
0: Jeff, hinaya lang kita imong tingog.
1: Ay, lay-lay. Di man sila kikat te. Nagdakal man kayo sila. Nindot pa siya kay kolor.
2: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa.
3: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kaya huntanan. May nalang na ay bag-ong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imo kakusog with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ubab!

0: Nilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Mga kasama, nakasinati na mamuan ang naaka sa trabaho? Focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines? Kaya man unta kayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra ka sakit ug kalagot samtang naa sa trabaho. Kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho. Magpingit ka sa kasakit. Unsaon na lang ang deadlines? Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed mefenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data, MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na sawayan na sa 36 katuig. Sa panagit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor o sunda ang giresitang tambal nga nasawayan na. Paspas relief nga nasawayan na, nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Mefenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tag-init na pod. Bakasyon ready na ba tanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga

0: Balik ka na yung mga langgambi. Madakaw ka doon ka langgambi, ka ng baiglaki. Kaya akong isuot sa haluwak, akong buhikon.
1: Ayaw dong.
0: Nga naman ti, nindod silang buhikon, kayo lang na ilang gulo, sa ilang lawas.
1: Dong, wa tamahibaw kung di inagikan. O wa sa tamahibaw kung...
0: Kung sa ti?
1: Ah, basta, ayaw sila kilab ti ha. Pasagda na to sila hangtod asa sila kutob na mag-alirong kang Amara.
0: Ngawan eh, Amara tiyo!

Apa itu mahu mana? Angyu tak ngakung gilungagan. Lubungan ko kinig mga haligi. Ug akong butangan, ug siminto. Rosay nguna, matukuran ako gamayng payag. Dugkalon ko pang yuta. Ug anhir ko ibutang ang duyan sa akong apo. Ay din higay hangin. Ayahay ang pagkatuhog sa akong apo. Kinsa man ka, gamaw'y amahan sa gianak ni Muna. Ako'y mupuno sa imong kakuhan ngadto sa bata. Ulipan ko ang imong pagkuhang sa anak ni Muna. Usa kini ako nakita. Pagkadagang langgam nga nanggawas gikas kwarto nila ni Muna ug Jeff. Ana, nagpanon sila nga nanglupat palayo. Kanindot sa ilang mga kolor. Usay ako. Ato ora ko sumuna. Masigwa pa siya makamata. Muna! Muna!

0: Baiklah. Usah tukar kita. Mengelanggam. Kedeganilah.
1: Papa Iking.
0: Oh, Ime.
1: Kita kas aku nak kita.
0: Ang melanggam ama o imong pasabot, Ime.
1: Naisip mo ang naisip ko.
0: Ha?
1: Bitaw ba? Kanang, kuan ba? Naligo ko sa gawa sa itong bahay. Unya, mo'y akong nakita ang lain-laing kulor sa mga langgam. Lo, nindot ka silang tanaw nga. Nagpanon nga ng lupad. Di naman ito sila gikan pa, Iking.
0: Ewa ko may bawi. Pero, murag gikan sila dito na pita. Oh, diya, diya,
1: diya. Tudlo, pang sabot.
0: Diya sila gikan, Ime. Diya, diya.
1: Ha? Dapit sa ilang muna?

0: Ayaw ka bala ka pa, Damiana. Huwag man nila unsa ang akong anak.
1: Kita nagas mga langgam pa?
2: Hmm? Oh, kakita, niyang nanggawa sila kay Kasbintana sa inyong kwarto.
1: Nindot kayo mga color ba sa? Linglain ang ilang color. May puwa, green, blue, violet. Ang tanang color na sa mga langgam.
2: Oy.
1: Lingaw kay kong anak tanaw nila. Lalingaw, malbuga na yung anak ni Timuna, Padamian.
2: Ah, hindi mo kato sila nga. Hindi mo kato gikan. Dagnahan man kayo.

0: Amara, magdako ka nga buutan, ha? Love ka namang tanan, baby Amara. Nakigistorya siya na ako. Dinhilang sa ka. Magluto kong lugaw aron makapamahaw na si Papa Damian. Ganahan man og lugaw si lolo ni mo, basta pamahaw. Hindi lang una ka, ha, Amara? Ayaw paglihok, ha? Dini ka lang si Munduyan. Nakasabot ka dahil kinakigsulti man.
1: Di mo na! Kailan sa ibantay ni Marabi?
0: Oh, palihok ko dong, ha? Nakadede na siya nako dong.
2: Animal can be tina, Kim.
1: Ay! Ala! Kinakasabot!

0: Call on DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot style!
2: Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago nilang dunghan mong malibuton.
1: Palami style.
2: Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
3: Lipaya ko. Tagpawar ko. Lipaya ko.
1: Kasilag style!
3: Gikasilagan ko ikaw! Magkalimtanay nilang ta! Garin ako gusto magkita laki pag imo kanino! Listod ng papalikod ang baha! Paigon sa bukid!
1: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nahasulat naman sa lapihan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lamasan dumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gitalit sa RMN Drama!

0: Tas bang ibu blood sugar. Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine. Gagapamubo sa glucose. Visine. Controls blood sugar. At polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Sa pinakabulong ng butika sa lugar.
0: DTX 500.
2: Kulay si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
3: Dua ka kapsul. Buntag ko sa gabi.
2: After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktibo. Jud kayo yung DTX 500.
0: DTX 500.
1: Pumali sa mga butika.
4: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MXR Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MXR Capsule, dito akong believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3. Dito ako believe.

0: Boyet, anak.
1: Ba?
0: May trabaho ka ba karon?
2: No.
0: O sumang oras sa imong duty?
1: Alauna pa kumubi sa ato pa.
0: Alauna?
1: Ngano mo di?
0: 00.
1: Ngano di pa?
0: Waman ko unta ang imong motor kay... Awa pa man maayo ang akong motor. Tuwa pa sa shop.
1: Hmm. O kaya lang kang magamit sa akong motor pa. Pero... Kupay, alauna, balik na na, oh.
0: Okay, nak. Why blima, nak. Salamat, boyet.

0: sa piha.
1: Apo na kuha akong motor. Tuwa pa sa siyap kay. Wako'y kwarta ng kabayan. Sakay na.
0: Sa sunod, magpahibaw kag makahatod kuha ka ba na ko o dili? Kay lamukon ko pinaabot ni mo.
1: O so, musakay ka o dili? Kay mo, balik ko sa amo.
0: What? Ay! Diba ang nagatilong? Huwag ba gani ko makagakos ni mo? Gipadagan na ni mong motor?
1: Troy! Sige laro sa kong buhok na. Bangga ko na yung motor.
0: Ibaga! Ibaga, dayon!

0: Hapit na launa.
1: Wapa si Papa Tilong masupeng?
2: Wapabad kay wapad diyang iyang motor.
1: Ang motor ni Papa ato sa shop, mong ako na lang motor iyang gihuaman.
0: Linong Papa, hindi mamutuman sa sabot nga.
1: O pa launa, iyan ang ibalik ang mga motor.
2: Anana oh, dadas Papa mo oh.
1: Pst, eh, pasad eh.
2: Kadukay basad ni mo oy.
3: Sorry kayo anak ha. Niapit ko sa gasoline station. Hasikang ahaka, wak mo rin ko magdagag kwarta.
1: Ako nalang pag-gasoline na anak pa, kaya maliit na ko.
2: Anak, ang pace ibong pag-drive ha?
1: Oo ma, ito na ko.
2: Sige. Pagpantay lang na dili si Puyet ang magkasakop ninyong Elsa.
3: Sakpan niya. Mataan ba ni Spin niya ang imong bana, Soping?
2: Doon na igaba ang imong gibuhat, Tilong.
3: Oh, naibaw ko na, Soping. Pero adugay pang mabot ang gaba eh.

0: So may paliton ining kwarta ngayong gitunol, Elsa?
1: Para na ibayad sa imong motor. Kuha ato sa shop. Arunay ka na manghuam sa imong anak.
0: Ah, kuwang man eh.
1: Kung nasa kalibo?
0: 2005 mga...

0: Okey nak tolong. Ang bayad?
1: Pila?
0: 1K.
1: Ah, dia ada. Selamat kayo, ha? Ah, 1K, oh.
0: Oh, selamat, Sad.
1: Ah. Kanindot tagdaga. Baru mani. Nakaginan siya pa kog 1-5. Ako nang kuwaw siya isa. Aron mahatot ko siya sa iyang katrabahoan nga parlo. Ah, suba si busina eh. Oh, uy, si Buyit.
2: Seth Living Testimonies.
3: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
4: Na-landing ko sa ospital yung dahil nabugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
3: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
4: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukutso Tungaw.
2: Living Testimonies.
5: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
6: EQ Pads. From day one to toddler, EQ continue mo.
7: Asa ka ba? Uy, nakuha na yung motor.
1: Oh, Buyit, mali. Ah, nanghuwam kong Baybiloy. Tabangin niyo kong bayad sa kong giutang ni Baybiloy na ka.
7: Ah, sige, sige pa. Inagsweldo na nako. Muna lang ko rin mo, ha?
1: Ah, sige, Buyit. Pag-amping. Inay lang, ha? Why mangilad kung why magpapalit?

0: Tapsin ako yung mga ayo.
1: Sige, tapsin.
0: Tapos ako na yung mga tete-tete.
1: Ami, anay.
0: Hodo na ako nga sa kuhani. Parang tuga na para sa iyong asawa.
1: Eh, ulit lang ba siyo? Ami, anay. Ami, anay. Gagbaan mo eh, marubagbakyong kabantay ka na. Diyos, may wilak tao magpaman sa marag tinapot, no? Way putol.

0: By Telong Belong.
1: Telong Belong.
0: Man, mahimo tao ni mo, imo gisaad na akong hatagan kung mo lawans. Ako ang ipagpagpailaila ng mong ilsa, wak man mo tuman na.
1: By Biloy. Ha. By Bilong Long. Ha. Ako malimot.
0: By Telong Belong. By Telong.
1: Oo, niya, dawata.
0: Diyama na. Uy. Daot, daot,
1: isa, si mga pangayo.
0: Daot, man.
1: Daunta, lawer may mong puhunan.
0: Daot, 100, daot, 100.
1: Adi ay?
0: Lawer may puhunan, bro.

0: Un sa no ibilong?
1: Oh, mao ka na dong bagit. Porbida na looy na kunin mo og ni shopping mo inahan. Mao nga, ning mga orasa. Sunditos tilong-tilong dito ka. Kay mo ang kaspermi ang iyang kabit.
0: Oh, unsa noy?

0: Tol ko, Peng. Si Peng, ato na ko.
1: Ampik!
2: Maso, Peng! Ato na ko!
1: Ampik nak!
3: Karun, masakpan na ako sa papatilong o gangiang kabit. Sundan ako sa papa. Wa ko magdahong nga nagabit sa papa. Wa yun!

0: Ganihar kang naghuwat, Ilsa?
1: Dili kadugay.
0: Angkas na.
1: Okay, oops. Nag-away mo si Bino?
0: Wa man, kay?
1: Lain mo siyang sinultihan, Goy.
0: Sa may yung sulti?
1: Hapit na ko nung muabot ang atong kapa.
0: Aabuang siya. Suko siguro siya nga wala na kumahatagi kwarta. Hasol kayo, sige, paningil kay lagi ko no. Siya mo'y nakaingon nga nakauyak na. Aabuang tawahan na. Mura man noon kong utangan.
1: Ay, kabwisit! Sapa ba ining naslo yun na to? Ay, sige, busina. Oh. Una! Kanang mabangga ka! Gago! Tinong, tinong, kutong lagod! Kulatahan ko ng driver na mo, pero kutong ba? Hoy! Unsa'y mo problema?
0: Oops.
2: Ikaw na yung kabit ni Papa?
1: Hoy! Uyad ko, di ko kabit!
2: Ay, ay! Buong!
0: Buyit! Buyit!
3: Kaila ka niya, Tilong. Kinsa din na siya?
0: Akong anak, si Buyit.
3: Unsa? Kidukol akong ugil mit. Tapatin na, Werespito.
2: Isa, Werespito na to. Di ka pa mo ang kung nakapit ka sa kong amahan? Kung wapang usultihin ni Noy Bilong, magmatalamig buntag si Mama Sopeng.
0: Unsa? Si Bay Bilong ay nagsulti ni mo, Buyit.
4: This time check is brought to you by Tandaway Light. Kaan ang may kasama?
5: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat? Hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
6: May buhay sa makabuhay.

0: pagkamalasa na lang yun. Nasakpan ako sa kong anak nga may kabit ko. Hanig sa impyerno ni Baybilong kaysa misulti kang buyit nga may kabit ko nga mao si Elsa.
1: Okay, tumang kasama ang kaagi ni Tilong. Dinhining tulumanon. What's the style? Hanig sa impyerno is style. Kini mo ang sugilanon gisuwat ni Cecil Dinyosus Cabrera, dalit sa RMN Production Center.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
2: High blood, usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Eli, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Ako si Eli Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo na maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ay no, ano na may basta kainom ko, di nagyabaglayan ng kabuhi.
2: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay ni Agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Oil.
4: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Bila Bila Herbal Oil?
5: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpaday lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Dagana man na tong akong pamanhod og ka normal pero nagpaday lang gihapon ko gamit kay nindot man.
2: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na humlak?
7: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
8: Palayasa kini mata! Palayasa ni Carol Yudayol!
9: Christian anak ni mo siya! Nanugod nga imo mong palayason!
8: Ah! Wala ko'y anak, abnormal!
9: Unsa?
8: Hoy! Ikaw! Layas ka ng gudayon, ha? Kung di ka gusto masakitan!
7: Hindi lang ko layas, tay! Lamantawon na, tay!
9: Nagkaw, kagkaw, boy. Kinsa ka?
10: Kumusta ka na, aking mahal?
9: Kinsa ka?
10: Ako kini, si Chico Salvador.
11: Kaloy, pawasawa ko.
9: Christian, banak ko. Christian, banak ko. Oh.
11: Mar...
9: Ikaw kini, ikaw kini, ikaw ang akong bana, ikaw ang akong bana, ikaw.
12: Nagunsa ka din eh.
11: Ni ako aron pagayoon ng inyong pasaylo.
12: Pasaylo? Human sa tanan! Mangayo kas among pasaylo! Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako! Pong layas na! Layas na ining panimay!
11: Pasaylo ako, anak.
9: Ayaw pagbiya! Ayaw migbiya, eh, Christian! Ayaw!
11: Mar...
9: Anak, Arthur, makapasaylo mangani ang Diyos? Kita pa bang?

Himayang nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang nahunlak. Mugla sa panuwat ug direksyon ni Oji Kumpukrakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara, tunog kasikas ni Ricky Bangiskari. Talit kaninyo sa RMN

0: kining drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Pot namin mati kanio. Check up ko dito. Pas duha pag jud ko sa Regan ug sa Sigaboy balik panatpantukan. Sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi. Lami na wala na ko igiinom ron nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud. Sa kapi na lang jud nya. Nga Paragis Bilabila nya pagkatong lisensya namo pag medical namo kay kinahanglan naman sa lisensya ana na ang kuan namo nga tik dili na gyud ang imong UTI wala na gyud siya kuan okay na gyud wala na sa una ma problema na siya kada medical niya sa puti lala na imong kuan tiba imong UTI kumo gani na no nga magsige ko ka-admit pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita nang kape nga Bilabila okay na gyud kaayo wala na ko lang giinom kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag ang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simbi ako din ang giampo no nga Lord tagailan jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maayman to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi nya unto mo inom na pug ko 3 times id kapi jud ko na Paradis Bilabila Lisa Hiram Pausos kuan ako 5-7
1: busa sa unsamang banatian adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo kay sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa.

0: Okay, mga higala, kumusta? May ngadla ko natuntunan. Yan na sa inyong higala sa kanginan, Ray Arliano. Uban sa kong partner, Dre Napita, ang Wailaing Guwapo sa DYHPC, Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok, Lloyd.
1: Did you nato si Piaton sa pag-inom sa Paradise Bilabila Plus Herbal Capsule ug ubanan sa Avocado Coffee Mix with Guava.
0: Okay, so niya sa kalimtin ninyo mga igala ang atong Paradise Bilabila Herbal Coffee. Okay, gawas nga pampalagsik na pampagana pa. Okay? Bueno mga igala, doon na tayo mga bisita karong gikan sa Kanduman Elementary High School. High school ba? Okay. Nasala na karoon din sa studio mga igala. Nag-observe sila sa itong recording karoon. At sa silang iglit sila si Jolan, Andrew, Merlia, Kish, si Mika Claire, Raisa, Adrian, Christine, Ram, Jethel, Evangeline, si Nika Balida, si Shed, si Adrian, o naman si Altia. Okay, salamat kayo sa inyong pagbisita, no? Unya, laing shoutout dia sa Kalatraban Negros Occidental, si Jolan de la Cruz, Dante Albiar, si Rinaldo Riponte, Christine Kisha Riponte, dia sa Katapando Cebu nga Cebu, si Lucia Boloy, Lida Gripo, Bilin Alisna, dia sa de la Rusa Kalatraban Negros Occidental, ikan ni Ricky Pangisgaring. Okay, kung manusap niya sa Balirong, Naga City, si Siding Casquijo, Kelly Casquijo, Orly Casquijo, Victor Casquijo, Pini Ceylon, gikan kini ni Pedro Pungasi, ang taong kanunay nagpungasi, ang kagwapo. O niya, lying shoutout usap niya, si G.R. Esparcia, Clita Tonday, Carmelita Medina, Shine Quinto Amampang, Eugene Lurigas, John Obas, Henry Umpad, Tomas Tarukan, Kapampangan, Susan Katindoy, o naman ni Maria April Joy Sison. Ikan kini sa itong PSA Founder Bangang sa ilong wailan ko ng atong writer-director OG Kumpok Rakasa. Okay, mga ikala, itang maglangan niya ang laisong paning atong sugilanon, atong minumluman. Nga sa'yo nga miabot si Jigo sa panimay nila ni Mara, nagsultin sila ni Christian, o iya rin kiningisukmatan sayang nakita nga nag-uban usab sila ni Clara. Pero hugot nga namakak si Christian, unya mitabang sila og alsa sa mga tinda ni Mara sa gawas. Yan ang pagkahapon, nihatag dayon si Mara og ginatahan si Jigo. Bulakaw na unta kini, aban gigoyo ni Christian si Jigo palayo kay dili siya gusto nga mabatian ni Mara ang tuyo sa iyang pare Jigo. May galang hiyalang sumpaning atong sukilanan. Himayang

0: guyod man gud ni mo palayo si Prejego Christian.
1: May importante lang ko tuyo ni Prejego.
0: Ngano magpalayo pa man mo?
1: Ay pusag di lang ko doon na may himara.
0: Oh. Unsa man kay tuyo nga importante ni Christian nga to ni Prejego? Unsa man ka?

0: Ano mo pala yung kita ni Marimarna? Unsa magi mo tuyo na ko ha?
1: Prejigo. Murag ikaw yun yung kita na kung makasulbad ining akong problema karon.
0: Bahin sa unsa?
1: Bahin sa kong problema sa kwarta, pre.
0: Problema sa kwarta? Ano man?
1: Nagplano man gud ko nga muatog balik sa Manila.
0: Ay, mag-unsa magkas Manila?
1: Plano na kong muato og balik sa among main agency dito.
0: Alang sa unsa, pre? Nawa pa man human ang conflict tali sa Iran ug Amerika. Gani, mahal kaing gasolina karon ug mga palaliton.
1: Pre.
0: Tingali biyag, mularga kag balik, pre. Wana, mularga kas Manila, pre. Kay dadon masad nimo si Clara dito aron imong pirming lomloman niya isulusuloy pagyod.
1: Di man good, pre.
0: Pastilan mo din na ipigil ka, oy. Ay, lako kasi ka, pre. Naibaw na kay ko sa posibleng haitabo. Mong, ako pa'y ikaw, no? Ay, naghangyo, anak.
1: Pero, Jacob,

0: Tom, Mara.
1: Oh, milaos na malagi ito palayo si Pre Diego. Unsa may inyong ipanagsultihan?
0: Wa man.
1: Unsa may imong gihangyo niya?
0: Mihangyo ko nga manghuwam unta kwarta.
1: Manghuwam ka og kwarta? Nga ikaw magpahuwaman gani ka ni Primando?
0: Mara.
1: Og unsaon man nimo ang kwarta nga imong huwaman? Unsaon nimo, Christian?
0: Ha?
2: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
3: Kamang tugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa pambayon. Tapos ay ito, nagtig ako ng hirapal. Kaya nitawag si ating gani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nagtig ako duha ka tablet. Tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna itong pagtik na ako ng duha kapad. Mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
4: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
3: Oo.
4: Uh-huh.
3: Nigawas ko siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
4: Ah,
5: asin.
4: Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan na igibati ni mo?
3: Okay naman ako sa karon. Mao na gani to nagpiti ako, tulay ni Siman pero malabo ang linya.
4: Ah, so basi possible nga mabuntis ka.
5: Oo.
4: Oo.
3: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
4: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apelido o taga-asa?
3: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
2: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
6: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, usan lang diya naghangay og bati, taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takoy gipang bati tanan naghanjud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayon na paginom niya bisag unsa pagparagis na ka. Sisay yon, gisuway na ako nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugo na inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kalis sa Ginoo, pinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, dadyo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyang paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
5: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligyan man ikag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian ay katong wala pa kagamit sa atong kape?
7: Katahinan sa wala pa ito magamit. Kape, kaya niya nalagi magsakit sa mong lawas. Niya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello, yun naman kayo mo. Niya, makasaka ko. Kalagsang, oh, bukid to roon eh. Gani ay. Nag,
5: ha. Bukid sa kulian?
7: Makato kaming ama nga mo rin na.
5: Bukid sa...
7: Gani.
5: Sundan.
7: Oo. Oh. Niya, sa uwap ako nagamit. O magsaka, gani ko. Maglisyo.
5: Baga ka sa bukid, ikigod ka sa ka?
7: Sa tiya nga nag-mintin ko, ano, ay, pwede na iya.
5: Pwede na, makakat ka tayo ko sa bukid.
7: Makakat ka to ba?
5: Tanong
7: mo yung sa magrapag yung ko atang mga gulay yun. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, po salamat.
5: Hindi pa ka nalim mo na
7: Sion.
5: Lido.
7: Alberto.
5: Pila yung idad.
7: Ay, ito anak ko, nabinta na ko.
2: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suway food. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Tubaga ko, Christian. Unsaon nimo ang kwarta nga imong huwaman?
0: May paliton unta ko.
1: Paliton? Unsa man?
0: Motor unta.
1: Motor gyud nga mahal man kayong gasolina ron?
0: Ako untang ihabal-habal.
1: Huwa pa gyud ka makontento anang imong e-bike, Christian?
0: Nindot pa sad nang donate motor, mara. Kay ang e-bike, limit naman as main road o barangay road. Ang motor, bisik asa, magamit man, bisik sa highway pa.
1: Oh, hinoon.
0: Pero, may balibad man si Paligigo.
1: Sagdi lang, Christian. Nagtigo man sad ko sa halin ako ining banana cue o halo-halo. Aron cash na itong mapalit. Kada ko kayo ang tubo eh, kun ato ng utangon.
0: Husto ka, Mara.
1: Maong sugod ka ron. Maglain ko kwarta nga halin sa atong gamay negosyo para makapalit kag motor.

0: Maobama? Oji and Angel. Plano ni Papa ni mo nga mo palit og motor aron iyang ihabal-habal.
1: Maayo hinuon, Ma.
0: Aron magpahatod na lang ko ni Papa sa IT Park. Makatipid pa ko splitihan og safety pa gyud kay si Papa mong ginmay muhatod na ko. Bitaw no. Kay karong panahon na, dili na gyud ka kumpiyansahan. Migara na gyung mga buang. Daghan ng badlungon.
1: Ang-ang, bagong Pilipinas naman.
0: Hahay.
1: Hahay mo lang?

0: Si Clara kinimichat. Madayon ta sa Manila. Kursunada ki kasi nga mula ragdamig balik sa Manila. Replyan ako.
1: May reply tayon siya. Apiki ang kwarta. Nangita pa ko og paagi. Interesado sab siya. Labing maayong hinuon. Sige. Pangita kyo paagi, Christian.
0: Paspas ang replay, ah. Basahon sab na ako. Sige, pangita kita og paagi, Christian. Panghuam sa imong ate. Uy, sa imong igsuon nga babae ba? Kay gusto kaayo kong adto nimo lumluman sa Manila. Gimingaw ko sa atong gibuhat dito. Baya. Maayo kayong mapaduding ng bayhan na da. Video call siya. Lingilingin sa kuspaliput eh. Safety na. Ako rin sa Dennis Gawas. Tubagod ako. Hello? Clara?
1: Hello, Christian.
0: Nag-video call lagi ka?
1: Hindi ko makontento sa chat lang. Gusto kong makakita sa imong now.
0: Asa man, asa ka man na? Mura magnakas kwarto. Masak pagkapapani mo, eh.
1: Ni ako sa banyo, uy. Mag half bath ko.
0: Naghubo ka. Oh, W-O-W. Eww.

0: nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: So, kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, ibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kung mabangon, mag-

0: kuan.
1: Oo.
0: Muto nga pagpainom yan ako gisa ka lang ka capsule. Naulian da yung kuan ng pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
1: Wow.
0: Muto nakahuna ko nga ma-maintain na gyud ko aniya. Kay ganod daghan ko gipangbati sa una kay kada gabi magbikog akong batiis, mahawoy niya akong balakang, sakit akong balakang. Pag mudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas. Nga, okay na kaayong akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kamo ko maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha, mong mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyol sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo og suwayipod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo kaysa Paragis Bila-Bila.

Mga higala at ang hingangguban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilanon, Himayang Lahunlak. Sugilanon nga sinuwat gubo sa direksyon ni OG Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN.

0: Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
1: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagsiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning ko, mutisting anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So, ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
2: So, ingon na. Paragis bila-bila.
1: O, paragis bila-bila, capsule o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay, dili ko hindi mo, hindi ko makaduty sa, na ako sa planta ng trabaho.
2: Bila edad din mo ron, ma'am?
1: Ako, 55 na.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
4: This newscast is brought to you by Walang Lusot ang Colds. Hulihin agad with NewsApp for Kids.
5: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa imong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manut suot ang saguli ni. Mong paspas ang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay sud sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulanate acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
6: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells mao'y mohatud sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tawo. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal

0: Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko Giditox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang Giditox Plus.
2: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihi-ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. O niubos giyod akong blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, o pagpangihi.
3: Ako, si Elmery Fama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
4: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 sa 12 kabasong tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
5: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
6: Put na ming mati, pag-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko to, inom na po ko. 3 times ini, kapi d'yo ko nga, paragis bila-bila.
5: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Eli, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
7: Ako si Eli Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niya maglayan akong kabuhi. Niya, gaingnan ko sa akong umagad niya. Trubahin daw ang Bila-Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoon na may basta ang kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
5: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Luya ka ba?
9: Aduna ko'y kibati.
8: Way gana ug masakiton?
9: Galisod na ko.
8: Ang tubag sa masbuhi ug lagsig nga lawas. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila.
9: Maraming salamat po.
8: Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Ako si Lady Nintamay Ruluya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 Capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3, tunay, natural, at original.
13: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, tanduay. Drink responsibly.
14: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8, ngadtos alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta, dinhilang sa DYHP RMN Cebu.
15: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity
16: Beauty Soap. Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
17: O nang gamit na ko, Ma'am. Ang ikat na ko sa kumbanin, Ma'am, no? Kanang humok kayo.
16: Huh?
18: Dili hapdos.
17: Okay ra kaayo good ma'am.
18: Dili pod siya nang ingon nga nagpaknit-paknit ma'am.
17: Wala pod ma'am.
19: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, kutis celebrity ka.
20: Para sa malipyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
21: Ako si Jay. Saking gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo gidto ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks,
22: This time check is brought to you by Sakabag ni Baby, Simeticon Rest Time to the Rescue.
23: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 13, Talata 1 hanggang 25. Ang anak na may unaway nakikinig sa kanyang ama, ngunit walang halaga sa palalo ang paalala sa kanya. Natatamo ng mabuti ang bunga ng kanyang kabaitan, ngunit ang ninanasa ng masama ay puro karahasan. Ang maingat magsalita ay nag-iingat sa kanyang buhay, ngunit ang taong madaldal ay nasasadlak sa kapahamakan. Ang tamad ay nangangarap ngunit hindi natutupad, ang hangarin ng masikap ay laging nagaganap. Ang taong matuwid ay namumuhi sa kasinungalingan, ngunit ang salita ng masama ay nakakahiyang pakinggan. Ang mabuti iniingatan ng kanyang katuwiran, ngunit ang masamay ipinapahamak ng likong pamumuhay. May taong nagkukunwang mayaman subalit wala naman, ngunit ang iba'y nag-aayos mahirap bagaman sila ay mayaman. Ang yaman ng isang tao ay pantubo sa kanyang buhay, ngunit sa isang mahirap, ito ay hindi nakababahala. Ang matuwid ay tulad ng maningning na ilaw, ngunit ang masama ay lamparang namamatay. Ang kapalaluan ay nagbubunga ng kaguluhan, ngunit ang pakikinig sa payo ay nagbabadya ng karunungan. Ang kayamanang tinamo sa daya ay madaling nawawala, ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala. Ang matagal na paghihintay ay nagpapahina ng kalooban, ngunit ang pangarap na natupad ay may dulot na kasiyahan. Ang nagwawalang bahala sa payo ay hahantong sa sariling kapahamakan, ngunit ang nagpapahalaga sa utos ay gagantimpalaan. Ang mga turo ng matalino ay bukal ng buhay. Ito ay maglalayo sa bitag ng kamatayan. Ang katalinuhan ay umaani ng paggalang, ngunit ang kataksilan ay naghahatid sa kapahamakan. Ang katalinuhan ng isang tao ay nakikita sa kanyang gawa. Sa kilos ay nakikilala ang taong walang unawa. Ang masamang tagapagbalita ay lumilikha ng kaguluhan, ngunit ang mabuting tagapamagitan ay lumulutas ng alitan. Kahihiyan ang kasasadlakan ng hindi nakikinig sa saway, ngunit ang tumatanggap ng payo ay mag-aani ng karangalan. Ang pangarap na natupad ay may dulot na ligaya, ngunit ayaw iwan ng masama ang kasamaan niya. Ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mang ay masusuong sa gulo. Ang hinaharap ng masama ay kahirapan sa buhay, ngunit sagana ang pagpapalang sa matuwid ay naghihintay. Ang matuwid ay nagiiwan ng pamana hanggang sa kaapu-apuhan, at sa matuwid na uuwi ang naipon ng isang makasalanan. Ang bukid ng mahihirap may pangakong kasaganaan, ngunit ito niya sasayang dahil sa kawalan ng katarungan. Mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina. Anak na di napapalo, di mahal ng magulang. Ang matuwid ay sagana sa lahat ng kailangan, ngunit ang masama ay palagi namang nagkukulang. Ito ang salita ng Diyos.
24: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
25: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
26: Naluhoy man gud ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayom ma. Mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
25: Lakaw dayon ngadto sa butika. Pagpalit dayon og Biotroph herbal capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
26: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotroph herbal capsules. The wonder food supplement.
25: Biotroph herbal capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw, ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga napakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: This newscast is brought to you by Everest Appliances, Health, Wellness, Energy Saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
2: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion. Pero minsan, hindi may iiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3. Dito ako, believe.
5: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
9: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots!
10: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
11: Mabuhat ba na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
9: Let's do this!
11: Pag Enervon Z Plus na!
12: Unilab quality yan.
13: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ag-init na pod. Vacation ready na ba tanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations sa first weekly draw winners sa 2,000 pesos cash nga silang Leonida Yumabaga, gikan sa Culon, Armando M. Alarcon, gikan sa Katipunan, Severiana Literato sa Lipata, Linaw, ug Maribeth Fernando sa Inayawan, ug major winner sa 5,000 pesos sa karong week 1 draw nga si Gemma L. De La Serna, gikan sa Virama. Congratulations sa tanang week 1 winners. Padayon lang ang alagang Biogesic. Maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
16: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
17: Mahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tiguma ugway labot kining istasyon.
18: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo. Ani ana ang sulbad sa imong problema higala. Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitay na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsa de Freeman, o gilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawa.
19: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BITC, o DTX Coffee Mix? Bisitahan kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Anaamin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, Dihakusalim Street, Cebu City, at Banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
20: Nga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
21: Karong September 27 hangtod October 9, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
20: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Mary Joy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
22: Kasayuran sa maayong panglawas.
23: Mga ka-DTX o ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
24: O ako na sab, si Dr. Miloy, magapahinom-dom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MITC, ang alkaline ng vitamin C matag-adlaw alang sa inyong mahimsog na panglawas.
23: Hisgutan na to, Doc, kung unsay binipisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training o unsaon pagtabang sa DTX 500 o MITC, isip mga antioxidants o immune system booster.
24: Nag-gym, kung baya ako, Sir GP.
23: Amo ba?
24: Tungod kay samtang katigulang ta. Mubo ang ato ang bone density.
23: Gusto.
24: O hinahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
23: Mm-hmm.
24: Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
23: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa ato ang body composition.
24: Mm.
23: Matunaw ang ato ang fats o mailisan kini og maskulo.
24: Mm.
23: Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok na tawo.
24: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
23: Oo.
24: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles.
23: Mm.
24: Ang taas nga demand sa oxygen muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
23: Ah, maulagi.
24: Dere na mo sulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants.
23: Mm.
24: Kung nganong mo inom yugang mga suplemento nga na antioxidants sama sa DTX 500 o MITC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan po mga prutas o uban pa nga mga kinahanglan nga mga antioxidants.
25: DTX 500.
26: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
25: DTX 500.
27: Mabali sa mga butika.
23: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant gagaprotektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigiho na tog exercise atong muscle. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na, Doc, nga naka'y oxidative stress.
24: Correct. Usay normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
23: Palalakit lawas,
24: no? So, Sir JP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
23: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pancreas, small intestine ug tiyan. Mo ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa pag gamit sa DTX 500 Doc, sigurado jud nga kampiyon o supisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang ato mga nutrients nga giinom ug gikaon.
24: Sakto gina Sir JP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga na enjoy back up nga good nutrition.
23: Correct.
24: Sayang na magsila ka exercise wa mo kay kaonon. Nya imo kaonon puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuan pag-exercise. So kung wala back up, himan-himan wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell Sir JP mo ang pagligon sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
23: Correct Dok Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insaktong imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imong mga ligaments ug tendons.
24: Siyempre Sir JP, dili jud na malikayan naay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato muaswat og bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat og bugat.
23: Mao jud Dok, pero dili jud na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa, naay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og Mighty C. Gi-boost niini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
24: So simple lang Sir JP ang tumong nato niini, moadto man ka tag gym aron mahimo atong panglawas himsog ato na lang jud tinud-on. Inom na jud tag DTX 500 og Mighty C kada adlaw.
23: Absolutely Dok.
25: DTX 500.
0: Si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
25: DTX 500. Mapali ang mga butika. Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Setyembre 11 hangtod Setyembre 19, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
22: Kasayuran sa maayong panglawas.
23: Pag-isgutan na to, Dok Ramil, kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan, tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
24: Ang sintomas aning Zollinger, Sir JP, is ang pagtaas sigi sa imong stomach acid. Sigi kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor malignan Sir JP ug mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver.
23: Ah, kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor Dok Ramil. Ug kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. Ug kining gastrin maoy mupudagan sa imong stomach acids.
24: Mao na Sir JP nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
23: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor. Ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao nay rason kung ngano kinanglan jud ta mokaon og utan, prutas ug pataso na to ang antioxidant sa atong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C aron nga proteksyonan ang selula batok sa mga free radicals.
25: DTX 500.
0: Si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
25: DTX 500!
24: Mabali ang mga butika. Musugot kag sa dili, ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant surgery.
23: Correct. Surgery.
24: Mga dili, ganahan mo kaon o gulay. Nagyan ay mga tao ngayon na na, di ganahan mo kaon o prutas. Kung mukaon mang yun, usara po kaklase. Ang sikrito sa antioxidants, kinahanglan lain-lain o sources.
23: Oh.
24: Kay dili, tanang utan o prutas, taas o antioxidants.
23: Correct.
24: Kung paltan alugbati, di ko ganahan na, mubura ng antioxidants. Pero kung broccoli ganahan ko, anak, taas na antioxidant. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud gi-recommendar Sir GP ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 ug Mighty C aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha ug madeposito sa ilang lawas. Sayunan ka ba ang antioxidant sa DTX 500? Naagyog kay 1.3 million ORAC units.
23: Pagkataasa na, Doc.
24: Samot na jud Sir GP kung duha ka kapsula sa DTX 500 ug Mighty C ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa, it's all about antioxidants ra gihapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong panglawas, dili ka dali matigulang. Kung dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta Sir GP, Snigros, daghan kay tagtubo. Nya mao diha na nagikan ang kuan, di sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
23: Oh, unya, dili pa Pinoy nang nakadiscovery, Doc. Kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
24: Nahibulong jud siya Sir GP nganong sa kadaghan sa tubo, Snigros. Tanaw ni mustaas, nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Mo nang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor og cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas. Wow. Mao ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og Mighty C sa inyo nga mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas ug utan.
23: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 og Mighty C jud matag adlaw for your adequate self-protection.
1: Ang inundan nga no daghan mog sakit kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Napay di maayong panahon karon.
2: Magsakit jud mo.
1: Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
23: Ang baho sa ilok, Doc, dili dyan ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok. Samot na kong sington.
24: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Saktog yun. Pag human nilang ligo, Sir GP, unya dayon, magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok. So sa mga gapanimahog ilok niya, kinirajod ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo ug butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
23: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apang kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise.
24: Naay duha ka pamagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement.
23: Ay, perfect.
24: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, na maka o clavuasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan manitanan sa duga sa tanom.
23: Correct. Wa dyan ay side effects, Doc. Na ipakapinoon, frontal effect.
24: Hello? Tay, pwede ka na.
23: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
24: Hala? Extend Food Supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
23: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
24: Ang himuon niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs.
23: Kalami.
24: Unya, inom pug kag extend, sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
23: Gusto.
24: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
23: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
24: Katong mga kwartaan dia, maayo pod ang DTX premium coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX coffee mix tungod kini anaay ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
23: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa.
24: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
3: D3Bio! Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3Bio 2 weeks pa lang na matikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kasunis o paggamay sa akong buyon.
4: D3Bio! Ang D3 nga may VCO! Ang VCO nga may D3!
5: Kapalit sa mga butika!
19: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BTC o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
25: Higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
21: Karong September 27 hangtod October 9, 2026 alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
25: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
22: Kasayuran sa maayong panglawas.
23: Mga kaditribayo, ako si Jean Paul Hineroso.
24: Kusab si Dr. Miloy, gisigi ba ninyog inom ang inyohang ditribayo? Hinautunta, gisigi ninyog inom ang ditribayo tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya.
23: Atong isgutan, unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sang ditribayo sa paglikay sa sakit nga diabetes? Ang insulin ang usa ka hormone nga maomoy muabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cells sa islets of Langerhans sa pancreas.
24: Sa ato pa, Sir GP, ang insulin mura nagtrack nga mawag tighatod sa imong glucose sa cells. Aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes, Sir GP.
23: Oh.
24: Diabetes type 1, ang pancreas dili mo gama og insulin. Walay insulin, walay muhatod sa glucose paingon sa imong cells.
23: Ah, pariho ra jud na, Doc, nga ang insulin maunay track unya si glucose maunay tubo. Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal. Ang ugat maunay dalan. So kung walay track, mudagan ang tubo sa dalan, kay wa may muhatod nga track.
24: Mausad na, Sir GP, ang diabetes type 2. Nay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells, apan dili pod mudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
23: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra pod sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
24: Buot pasabot, Sir JP, diabetic na ka. Taas na kayo ang glucose sa dugo. Maabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
23: Ah, ug ingon ani do kataas, mabuta na ang mata. Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. Mait kayo no. Nya dili na muayo ang mga samad sa tiil. Unya putlo na laman sa doktor.
24: Makadaot pud ni sa imong kidney, Sir JP. Ug ang ugat nga maunay hinungdan nga maka high blood. Madaot pud imong kasing-kasing, mastroke ka ug pwede ka nga magka fatty liver.
22: D3 Bio.
2: Ako si Elena.

0: D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butik. D3 Payo.
1: Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pag di tanagod mo.
2: Correct Sir JP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imo tiyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance.
1: Mm-hmm.
2: Naay saying Sir JP nga moingon, the larger your waistline, the shorter the lifeline.
1: Warning na. So Doc Ramil, paano makatabang si D3 Bio nga dili magka-insulin resistance? Hmm.
2: Ang D3 Bio maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selulas insulin.
1: Hmm.
2: Gitagaan sa D3 Bio ang ato ang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3 Bio.
1: Sa ato pa Doc Ramil, unang matabang ni D3 Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
2: Hmm. Correct Sir JP. Ang ketones nga naa sa D3 Bio ang usa sa mga best sources of energy. Og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain Sir JP.
1: Sa simpleng istorya, Doc, meaning, kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3 Bio as your source of energy.
2: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D3 Bio Sir JP, dili ni mo makita sa plain D3. Gikorek ni ini ang imong selula aron mailhan na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins o mga tambok. Kung maagian kini sa MCT sa D3 Bio, iyaha ng limpyuhan. I-detox na sa D3 Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins o mga hugaw diya, matabangan jud ni ini. In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay ni mong ikonsiderar kung unsay angay ni mong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin.
1: Oh.
2: Ang D3 Bio mao'y makatabang jud ani. Banan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga maoy pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade Sir JP. Dinhi na ta sa 10 times more potent, 10 times more nga kusganon kun itandi sa ordinaryo nga plain D3.
0: D3 Bio.
2: Ang pagbaho sa ilok sulbaron jud nato Sir JP.
1: Mm.
2: Tungod kay maulaw mangkas mga tawo nga kulima nya labi na imong tupad, maglain ang kuan ang tsura.
1: Muna igiingon dok nga dili tanang tao nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na jud sa ilok.
2: Di na sila kinanglan pang magproblema Sir JP kay natay klinika Dio Fresh.
1: Kayang-kaya
2: jud walaon ang baho Sir JP tungod kay kining virgin coconut oil nga kampyon jud mupatay sa mga bakterya ug virus ug fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
1: Unya all natural pa jud ni Doc kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag kanang aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ani siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
2: Lahera jud Sir JP kung puti nang imong ilok unya humot pa jud.
1: Ubitaw. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jug Clinica Deo Fresh.
2: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise Sir JP is ang blood circulation.
1: True.
2: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise.
1: Mm.
2: Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
2: Dala na natin Sir JP sa added benefits.
1: Oh,
2: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation,
1: kinisad
2: maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog nga pinuti ni papa.
2: Hmm. Najud pa naon Sir JP, nga lami jud iinom og kape, sabot na kung laay kayo.
1: Ako Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee Doc, kay dili siya gastric irritant.
2: Hmm.
1: Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
2: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix Sir JP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
1: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya ay disugared sugarcane extract. Gamoy, usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
2: Muna igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
1: of
2: pa.
1: Of course.
0: DTX Coffee Mix.
3: Si Jerry to kay madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Pumaka sa mga butika. kasayuran sa maayong panglawas.
1: Pero Dok, og naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
2: Oo, nindot na.
1: Mm, nagunay Ganoderma og Stevia, perfect yun ni sa mga na-diabetes.
2: Mm.
1: May kamalan kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
2: Siyempre, na-ay Ganoderma, na-ay Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
0: DTX Coffee Mix!
4: Eric, ladies, mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix! Mga butika, kining tulumanon, hatud kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News.
2: Ako na sab si Dr. Miloy, atong isgutan nganong kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
1: Mm-hmm. Akong unahan Dok, mag D3 Bio ko og dili na mag plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
2: Tungod Sir GP nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura pud ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mao ni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itandi mo sa ordinaryong D3.
1: Correct, Dr. Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
2: Sugi pasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
1: Mm-hmm. Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
2: Nganong D3 Bio ang akong gusto over ordinary vitamin D3.
1: Nga naman, Dok.
2: Kaya ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisa gadayt ko. Kaya diba, kasagaran dyan sa gadayt,
1: muluya.
2: Pero kung ikaw naka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imuog instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas, batok sa bacteria o viruses nga mo'y importante, kini ang rason kung ano ga D3 Bio kukumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
1: Dako di kayog ikatabang, Dok, ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system, pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells. Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bacteria og mga virus.
0: D3 Bio.
5: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo, pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO, nga may D3. Kapalit sa mga D3 Bio.
2: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kong D3 nga gisulayan.
1: Di kolekta, di kadok.
2: Oo, siyempre. Kaya ganahan ko kong D3.
1: Oo.
2: Bisag unsa ra nga brand, na ay 2,000. Ayo, na ay 5,000. Apan karon, ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na na ako gipanggamit. Kaysa karon, nag D3 Bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung mag-plin D3 ra, kung naa may 10 times more potent nga D3 Bio. Ano ko sa D3 Bio?
1: Meaning, ni-upgrade ka, Dok, ha? Napayo sa Dok. Nga nung gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
2: Nga naman, Sir GP.
1: Kay usay manggudok, makita manggud na ako ang mga nga nagalayog. Ning mga anak.
2: Awayay.
1: Awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya, nakita nila nga ang ilang ginikanan limtanon na. Sayon-sayonon na nang ang ilang ginikanan, oy.
2: Luoy kayo. Agri jugua na, Sir GP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
1: Oh.
2: Ang sikreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan, inom kag D3 Bio.
1: Mao
2: ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imo nga ulo. Kinahanglan nga mo inom kag D3 Bio. Kaya ang kiton sa D3 Bio, gapahait na sa imong panghunauna bisag mag-edad na kag 90 sa gatos, nindot rag gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak.
1: Maghimo kag desisyon.
2: Ibalo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, Siyempre ang imong nga utok unsa man klaro pa sa untong tutok nga adlaw.
1: Oho. Apandok, unsa man ang naa sa D3 Bayo nga wala sa plain D3?
2: Kanang D3 Bayo Sir GP na ay ketones ug wala na sa plain D3. Ang ketones nga maoy pinakanindot ug pinaka the best nga pagkaon para sa imo ang utok, dili dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw naka D3 Bayo.
1: Kampyon.
2: Especially katong naay Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain. The only food nga pwede nimong ipakaon sa imuhang brain cells is ketones from D3 Bio. So layin na ninyo ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo. Gamit na mo og D3 Bio.
1: Dinira usa taman dok, no? Ako si Jean Paul Hineroso.
2: Ako naman si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusuhot.
6: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisita ha kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lynn Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahinsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
7: Ang higala di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch.
8: Karong September 27 hangtod October 9, 2026. Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
7: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch, Mary Joy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0844.
9: Kasayuran sa maayong panglawas. Program.

0: Islam, kauban ang mga health experts, kasayuran sa maayong panglawan.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Sab wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
4: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
5: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
6: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka.

0: Pepper Kids na. May triple ginhawa relief para si Pon, Baradong Ilong at Lagnat, Tina, Lalala.
1: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine hydrochloride plus clorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of Neosep. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Usa kasi man ang tambal sa pamilya. Igo kaha sa 150?
4: Pwede sa Actimed. Actipit man.
3: Dimples. Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han? Ang pang-allergy defense na ko?
4: Actimed. Actipit.
3: BP support ni nanay. Vitamins ni kuya.
4: Actimed. Actipit.
3: Unya ang quality.
4: Sa Actimed, Actiak. Pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa kasi man ang ginhawa. At to na sa generic America Drugstore.
2: If symptoms persist, consult your doctor.

0: Gala kumustag maayong gabi e kanatong tanan.
1: Sa makausap ang welcome, welcome o welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag o pagtagad. Ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Gabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. September 24, 2026. Naisuwa tamo na usap ang paghahatag at pagtagad. And this time, ang atong letter sender o sa kanagngalan o Glo. Bueno, standby Glo, alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa atong mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na ka-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre, ng atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod, lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
0: o labaw sa tanan maka-improve sa atong mga kabukugan. Both strength. So kung mga pika na lang Nan's Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
1: Usbong ko standby glow alang sa imong sumat. Dini siyempre sa atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene.

unom na sila katuigan naguban ate. Apan wa sila makabatunog anak. Unom katuigan nag-live-in. Ate. Wa sila makabatunog anak. Ug matod niya. Gusto na kanyang mahimong amahan. Matod niya kanako. Gusto niya nga makabatunog anak. Ako makasabot ate. Nganong ako iyang gipili? Nga daghan man untang babae nga mas batan-on pa kay kanako. Apa sa diha nakasinati ko sa iyang mga pag-atiman, nahulog ang ako pagbati nga do kaniya. O sa diha naigugman ako ate, bisan ang mga butang nga una na akong giisip nga dili na ako dawaton. Akong gipasagdan. Bisag nasayod ko nga sayop ate. Bisag nasayod ko nga doon na siya ka-live-in. Nasayod ko nga doon ay masakitan. Apan, sa kong kasing-kasing. Gipangita na ko ang rason nga nung kinahanglang magpabili mi ni Michael. Basin kami ang gitakda sa usag-usa. Gitago na mo ang mong relasyon. Dili man ko gusto apan, ko ako'y choice. Kaya ako man ang nangilog ate. Ako ang mamahimong other woman. Bisan ingno nato nga dili isla kasal ni Rowena. Apan unom sab sila katuiga nag live in. Dili ko proud ate. Matag higayon nga magkita mi ni Michael, kinahanglan namong siguruhon nga way lai makakita namo. Kung na siya problema sa iyang pamilya, ako ang iyang duulon. Bisan kanusa, wa na ko gihikaw akong pagtabang nga to kanila. Kay alang ka na ko, giisip na ko sila nga tinuod na kong pamilya. Kung kinahanglan nila og tabang mo, tabang gid ko ate. Dili tungod kay daghang kong kwarta, apan tungod nga dako ko gugma nga to kang Michael. Og sa matag higayon nga mautana ko kung kanus ami mamahimong legal nga magtiayon. Usa ra iyang tubag. Hatagi kog anak. Pakaslanti ka. Na ako na siya rason nga bulagan si Rowena. Kana nga saad na himong ako paglaom ate. Akong gihuptan, akong isaligan. O kung sa kaadlaw ni hitabo ang akong gihulat ate. Nabuntis ko. Gisultihan ko si Michael. Ate din ako malimtan ang iyang naong happy kay siya. Way kabutangan sa iyang kalipay. Mura siyang bata nga nakadawat o pinakanindot karegalo sa iyang kinabuhi. Pareho may gibati ate. Kiniusap ang akong pangandoy. Di na ako balimtan ang iyang mga pulong. Sa wakas, amahan na gid ko. Neto adlawa ate, nagtuo ko nga. Natapos ng akong paghulat. Kini na ang saktong panahon nga matuman ako pangandoy nga makasalmi. Ug matapos sa usab ang among pagtago-tago. Apan layo ra di kini sa tinuod ate. Kaysa dihang nakigsulti si Michael kang Rowena. Giprangkahan niya nga makabato na mig anak. Misulay kini sa pag-suicide ate.

Nangigayuna. Mihangyo, si Michael nga rikan ako. Kung pwede, sabdon ko na siya. Gani matod niya. Andam ko na makikisulti sa Rowena nga rikan ako. Hapano ako misugot ate. Gignan ako si Michael. Dili una kami mapakasal. Nakasabot ko sa gibati ni Rowena. Amiga ko siya kanako ate. Matod niya. Dili siya musugot nga matawa ang among anak. Ngaway amahan. Tuod man ate. Nagpadayon mi sa mga relasyon. Di ko tuyuon. Makonsensya ko ate. Ubati ko kaluoy kung miingon si Michael. Nga gusto na niyang muipon ka na ako sa hingpit. Apan. Sa mata higayon nga di siya makapauli. Ingnon siya ni Rowena. Nga ko ipugos, gid ko na ni Michael ang papakiguban ka na ako. May pagbawala na lang ko na siya sa kalibutan. Dili ko gusto i-pressure si Michael ate. Di ko gusto nga tinod-o ni Rowena ang iyang gibahat. Mahinungdan nga nagpadayon kami sa among kinabuhi. Gipaning kamutan ko nga sabton ang ilang sitwasyon. Naging considerate ko sa ilang mga pagbati. Ate R. Naay mga higayon nga mapauli si Michael kanako. Naay mga higayon nga kang Rowena usap siya. Milabay pa ang pila kabulan. Ate. Hangtod nga. Nanganak ko ate. Ugi pakatawa ang akong anak. Nahigayon na. Gibutang gini Michael nga siyang amahan sa bata. Gani matod niya. Human mabunyagan ang among anak kinahanglan nga magpakasal nami. Halos di na siya mapauli kang Rowena ate. Kay nawili na siya sa bata. Apan ate. Natingala na lamang ko. Doon ay mga adlaw nga di na makapauli si Michael kanako. Mangutana ko niya kung asa siya. Wa ko na siya gipalakaw ni Rowena. Ang duha kagabi, tulo kagabi, maabot at simana. Nahigayun na. Medyo nang luod na ko kang Michael. Gapangita na kaniya ang bata. Ako na sayran ate. Buntis si Rowena. Ugmaselan ang iyahang pagbuntis. Naglikay ko na siya ng masakitan ug makuha ang bata. Namugnaw ko ate. Nangutan ako kaniya. Unsa na ba ang among plano nga magpakasal? Matud niya, ako iyang gimahal. Apan di siya gusto nga malaglag ang bata nga gibuntis ni Rowena. Ate, matod niya kanako. Okay lang ba? Nga padayo lang gihapon ang among pagpanag-uban. Samtang hulaton ang pagpanganak ni Rowena. Pero nagbibog na ko, ate. Nakita na ko nga ako ang nahimong alanganin. Kaya sa matag higayon, nga muhangi ko nga bisitahon ang bata. Dadunosab niya si Rowena sa hospital.
Naglibog ko sa aking pagkabuhaton. Angay pa ba? Nga moasa ko kang Michael? Angay pa ba nga magpakasal mi? Nga buntis naman sa Rowena ang babae nga ingikauban sulod sa sobra unom katuig ate. Palihog tambagi ko. Sincerely yours, Glob.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Daga na lang utana, kung unsa akong sekreto, nga bisan sobra ka busy is si public servant, businesswoman, and a single mom of three, pero relax o bili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, pangita pa daw ko tanawon sa akong edad nga 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Corn Coffee. Humanong pamahaw, Nance Super Plus Capsule o Gatorade. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na akong lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nance and New Aid. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kabusad, pag Nance and New Aid na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule og New Aid Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba nga tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay natong gidaot ang atong mga kidney nga mo'y dako kaayo o role sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney, inom o U-Aid Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang U-Aid Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: ni mo glo sa imong pagpadangat imong suwatan pa ni atong tulumano sa sensor di Ate Arlene after pila ka tuig nga nakiguban ang amahan sa iyang anak. Nakabaton pug anak sa laing sa kanyang sa to sa iyang dating kaipon. Anyway, atong isgutan ang problema ni glo. Of course, kao ba na to? DJ Nova Abaniel.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene, Cap Jun, usta na nato mga suking tigpaminaw.
0: And of course, ang ato URP professor, Cap Jun Jun Di Asis.
2: Yes, masulting adlaw DJ Nova, Ate Arlene.
0: Abi na kong pastor Jun Jun Di Asis na nike. Kada ko, ang gabi
1: hapit
0: pasahan.
1: Na ma-change na niya hang ko,
2: habit
1: aniyang
2: na name. Na, habit na ko nati nga every morning, kada mag-wake up ko, di ko mahimo nga kadang masikay-sikay ko nga first time, first kwan nga.
1: Dapat tularan ginisika.
2: Mabasa kita Biblia. O sa atong pag, before ko matulog ate, mo kwan ko mo, memorize ko isa ka verse.
0: Nga. Sa atong pa din na maihap ang verse ngayon mo na memorize.
2: Ah, over na kayo ate, di na ko kayo memorize ganun sa kanagan.
0: Kulba lagi kayo.
1: Yeah,
0: ang problema ni Glo, mar nga wala noon siya may ang iyang panganding mapakaslan siya ni Michael. Kaya nabuntis man si Rowena. And this time, pagkabutis, medyo maselan. Kaya diba, for how many years na nag-uban sila, huwag yung nabuntis. Managignan siya nga kung ikaw, papabuntis ka, pakaslan, tagid ka. And hapit noong time, may abutan ang point. Apan, nabuntis man si Glo. Ano si Rowena? Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Glo, imo pa bang asaho, asa ka ba ba nga makasal mo ni Michael?
1: Kung ako si Glo, ma'am, dili na lang. Kaya in the first place, si Glo, ni-insert siya sa relasyon ni Rowena o ni Michael.
0: Yes.
1: Nga, makagulang ba nga, kanang dispirada kay siya nga, pakaslan siya nga, kanabang bahala na lang ganig, mahulog magini siya nga nahimong kabit ni Michael. So,
0: yes.
1: Dispirada kay siya nga, hangtod sa naburos siya, ni laong din siya nga, mapakaslan siya. So, para nako, karon nga, nakita niya nga si Rowena naburos niya. Makita magunin mo ang lalaki kung ikaw gipilion. So, saway pagdua-dua.
0: Yes.
1: Di na namang itagdagan pagrason. Kung correct. Ikaw ang gipili, ikaw ang gipili. Dili kay, kay jut lang sa adili sa pwede, kay si Kuan, dagan ka siya grason. So,
0: yes.
1: Para na ako, wala nahigugma si Michael kang Glo. Nahigugma lang si Michael or sa fact nga naa sila'y anak. Murag, sa bata, rin ito yung apas, ma'am. Kay
0: lagi, muya pangandoy.
1: Yes, muya pangandoy nga mahimo siyang amahan niya. Murag, si Michael po, desperado po kay... Imagine 6 years sa sila nga nag-ipon ni Rowena, huwagin sila'y anak. So, para nako, desperate moves po to ni Michael nga, nangita siya glaing babae nga, makahatag siya anak niya. And if kisay makauna, mo ito yung pakaslan. Pero, dili niya, wala siya nagugma kang Glo. Muna kong nakitaan niya istorya. So, karon nga naburo si Rowena, for sure, dato gin siya makafocus kang Rowena. Kaya sila good ang kalib in yun. Sila good ang magkarelasyon. Dili si kanang Glo. Murag insert ra siya ba? Pero, dili po daangay mag-uul si Glo. Kaya para nako, no, successful yung negosyo. So, successful siya nga pagbabay. Plus, no, bonus na nga natagan siya anak. Kay gani, nabalaka po siya kay yung inadlapas na sa kalendaryo. So, para na ko, blessing na kay nasayahang kanabang naana siya'y anak.
0: Kung so, mapakastat, maayo.
1: Yes.
0: And, ang pinaka-kuan pag yun, ang pinaka-nindot, kaya wala ang itago ni Michael kang Rowena nga na siya'y anak
1: yes, kang Glo.
0: Glo. Oh.
1: So, muna siya. Pero kung ako si Glo, di na ko mag-apas. Dili na ko mag-asa. Kay, kuan naman, ang atensyon ni Michael... Ito na gig kang Rowena.
0: Nabalaka naman siya kang Rowena kay nabuntis kini
2: yes.
0: Pero medyo
2: masalan.
1: Si Rowena po, si Rowena po, desperada na po siya itong point nga biyaan siya ni Michael niya, mag-suicide siya. Kaya syempre, ni Chagod ang original nga uyab niya, biyaan lang siya tungod kinakaanak sa lain. So, para na ako, masabtan po na ako si Rowena, nga nung ingat to iyang kuan ba, yung reaction ba nga. Di siya musugot. Kaya imagine.
0: In love lang siya ka Michael.
1: Diba? 6 years mo, gaipon niya, ipuli lang kanya sa
2: labi mga babae, no? Kanang makuan niya rin sa lalaki, kanang mag-suicide, no? Kaya ako na ilan na ate, akong friend.
0: Aha. Nadi ay?
2: Oo nga. Kanang dili sa pakaslan mo, ambak sa sakinan.
1: Kuya Juan. balik
2: pero,
1: na sa...
2: Pero di Ginoba, epektibo yung style, ha? Karoon malampuso ng relasyon. mga palangga, no? Nga tigpalamati, karong adlaw. Epektibo na nga style.
0: Pero mas effective nang muingon ka nga. Kaya na po ko nailahan ka ba? Nga, nana siya'y pamilya, tulog ka buka yung anak. Karoon, naka-anak siya sa laing babae. Nakatulog po siya sa Kuya same Juan. Girl. Nabuking na siya sa asawa. O sa isulti siya sa asawa, gusto na magkukumadungagan ang atong anak niya. Di naman ka mga anak.
1: Kuya
0: na siya sa lain.
1: Sinodin na mga nga nang astorya mo.
0: Pagkante ba yung kuno niya nga makabaton pa siya daghang anak. Kaya gusto ko yun, ikatigulan niya, daghang anak ang mabisita niya.
1: Kuya
0: una nga, Nangay siya pasaylo nga, ang iyang anak, madungaga sa lain na lang ang matres. Inaanda na lang yung rason. Una yung asawa nga, bisay na suko, nisabot na lang, oh, sige, okay. Gusto mo ganun siya nga naidagang anak.
1: Simbak ko.
0: Oh, yung anak na.
2: Pero,
0: sa si- mo na ng rason ni Michael.
2: Sakto ginagawa.
1: Diba? Pero sa sitwasyon ni Glo, ma'am, di na ganyan siya untaangay nga, mang desperado pa siya nga maghulat kang Michael. Kaya again, kung sa may ginanglan niya, na siya'y kwarta, negosyo na siya'y anak. So,
0: yes.
1: Kaysa naman nga, mupugo siya siyang kaugalingon sa kalalaki nga, dili iyahagid buong-buo ba, na siya'y kahati. So, yes. Ano makihati,
0: ma'am? Putla na naimuhang ambisyon nga makasal mo diba? Ni Michael.
1: Or kung makasal mo nga, kasalain nga lalaki, pangita atong wa kay kahati. Kay,
0: yes.
1: Pait kay nang gaatang ka sa, murabag ka nang gaasa ka sa tao nga, di ka sure if mapadulong ba sa imo or di. Murag, kinanglan pa i-raffle ba nga, mabintot-bintot pa kung asa siya padulong. So, para na ko dili siya worth it nga mo yang hulaton. Mangita na siya glaki lahi.
0: Or pwede sa nga total na naman siya anak na siya kauban sa yung kinabuhi. Mo gini mo unong niya. Di mo luib niya.
1: Muna na yung purpose ba? Dara niya redirect yung yung purpose.
0: Yes.
1: No? Nga mahimong maayong inahan.
2: Wala pa akong part? Wala pa?
1: Oh, ay, sorry, sorry, Cap. Sorry, Cap. Sorry, Cap. Sorry, Cap.
0: Ikaw na, ikaw na.
2: Okay. Abi na kung diri ako eh.
1: Sorry, Cap. Sorry, Cap.
2: Ang ako baglo. Nga na yung mangudlo. Sa tinudaday lang, kanang sa pagkakaroon ang kanang si kinsay ngala ning laki gani
1: Michael
2: kini si Michael manggod hadlok lang makasala mo na nga hangtod karon ginaatiman mo niya ang duwa si Rowena o
0: kita ang ng laki no, no?
1: Dapat tularan lugar na sa kap
2: kamo magud mga babae usahay kanang dili kamo makasabot sa kanang kinaiya
0: sa lalaki
2: sa kung unsa jud ang tinuod nga lalaki ba glo para na kay ideya glo
1: dapat pagawas sad
2: kanang kaya ang feeling
0: ang tinuod nga lalaki dili magpakasali na
2: ang feeling manggod nako sa inyong nasabda nako sa inyong istorya nga duwa karang murag sad anay kay si Michael ba
1: kisa man di sad an di eh
2: di glo ah
0: uh-huh.
2: Gisin ni sa akong amigo ate
0: okay.
2: Nga nag-research pud ni usa ka retired playboy
0: okay.
2: From the Library of Questionable Studies
0: okay
2: no?
0: Sige
2: paminaw Jassy ha Iksodo 21 Jis.
0: So, ana.
1: Ha? No? Nigawas na.
2: At kung mag-asawa ng iba.
0: Aha.
2: Ha? Sa tupanan ay asawa daan. Kay ng iba man.
1: Okay. Asawa ng iba.
2: At kung mag-asawa ng iba ang lalaki.
0: Okay.
2: Ang babae ay patuloy na bibigyan ng kanyang pagkain, damit, at patuloy na sisipingan. Mora yung obligasyon sa lalaki.
1: Wawa.
0: Adi ay?
2: Wala, gibutang dito sa Exodo.
0: Dapat klaruhan.
1: Wawa.
0: Pamasahan ko, anak, ang versikulo. Klaruhan, Mars, klaruhan.
1: Maghadlak lagi kayo na lagi.
0: Okay. Exodo 21, Jess.
2: Mm-hmm.
0: Klaruhan ginako ni Bi. Kung siya'y mag-asawa sa iba,
2: kung magminyo sa lain,
0: ang kanyang pagkain, ang kanyang damit, at ang kanyang, usan na rin, wak man na padayon.
2: In short, the man will provide all the needs.
1: As long as mo provide lugar ang lalaki.
2: Walay sala.
1: Halaka.
2: Magkakaroon ng kasalanan ang isang lalaki kung di na niya ma-provide ang panginahanglan sa usa ka babae.
1: So okay ra lugar kap nga mamuro sa bisan kinsa nga babae as long as maka-provide.
0: Ah, so di ang lalaki ko na. Nag-react. Nag-react.
2: Realidad. Bibliya na itong kibasiyan. Karang kasulatan. Balaang kasulatan itong kibasiyan. Wala si Kap Jun nagtumutumo. Kung sa'y mahimo na mga lalaki
1: karaan
2: na sa karaang panahon pa, gitagaan na nga mauna nung ginaan nga mong kahintang.
1: So, muna'y nakap.
2: Gustuhin man na mo nga kadang isara ka babae ang among kadang kapikas. Pero, klaro man kaayo nga kinanglan at imano na mo ang nagkinahanglan.
1: Agoy. Muna'y pait na unfair kaysa mga babae, mga baka ang lalaki. Kung mamuros bisad kinsa, okay ra, normal ra. Pero pag lalaki, sige ka, I mean, ang babae, sige ka burusan, o lain-lain nga lalaki.
0: Oo, naburing, naburing na.
1: Diba? Daot na rin kayog dungog.
0: Oo, daot
1: na rin. Lucky rin yung hiyahay na to, ane.
2: Mga palangga, nisupak na mo sa balaang kasulatan.
1: Ay,
2: ang
1: naku.
2: Ako ang gibasihan ragyun ako kiniragyun ng Exodo nga akong gibi
1: gihimo na ning lisensya para mamuros og lain-lain babae paitag yun
0: pero ya, ang klaro man kayo na
2: nganong, ma, nganong ang point ako kamong mga babae manggod nganong makigtumpang magid mo sa lalaki nga lalaki man me
1: ouch ha
2: dapat ninyo dapat ninyo masabtan mga palangga nga lalaki kami og kinanglan na mo ang mga babae akomodate na mo kinanglan ang mga babae dili masakitan kinanglan among atimanon palanggaon
0: kanang dapit kita okay na dili masakitan. Pero kabangit na kaglain, masakitan niya ang babae.
2: Now, kung biyaan niya ng isa ka babae, masakitan man eh.
1: Amo dayng way biyaan. Kay arway masakitan ana lugar kap.
0: Si Rowena, ulian ni Michael.
1: Siglo po.
0: Siglo, ulian po ni Michael. Duha iyang pamilya. Ano
2: nakabutang mo dere. Nakabutang mo dere sa Exodus. Yan, no? Nga kinangla, for as long as ati manon ni Michael, ati manon sa usa ka lalaki,
0: ang babae, di siya makasala.
2: Di siya makasala. Pero, pag di na niyagi ati man, di na, magsugo na yung sala.
0: Sa ato pa, okay na ganyan
2: kumpirmi si, ati manon. Kumpirmi si Antonita na ati.
0: Okay ka na. Nobs, nadaghan ati manon nga babae, or di ba kasala? Dili na siya sala.
1: Na, simbako lang
2: mandatos yun. Mandatos banggo na, bagi. Mandatos na.
1: Simbako.
2: Sa balaan ko, Andre. Mandatos na sa mga kalalakinan nga kinanglan ati manon ang mga kababayinan sa lalaki.
1: Kap, feel na ako, daghan ang nag-take note ng mga lalaki. Murag ilan na nang himong lisensya para kuan ba?
2: O, katong wala ka kwa, katong wala ka kwa nga atong mga amigo, mga palang Exodo 21, Diyos na siya. Basa sa inyong
1: ka. Himong lisensya. Minuo ko.
2: Sala, maday na mo na nga gibandatos na sa mua.
0: Adilitops, ani na lang. Oh. Okay na lang. Bahala, sige. Dito na lang last Michael Karuena. Salamat sa imong sperm, mga gidonor.
1: Diba?
0: Ah, na good.
1: True.
2: Dili, ako nang gibasa.
0: Ika sperm donor ka na lang.
2: Ako nang gibasa para para kang glo. Mm. Para masabta ni glo, nga dili siya makonsensya. Nga okay ra di ay
1: so
2: na
1: dapat
2: siya.
1: Lagi siya maghulat lang gid siya kang Michael. Ana
2: yes,
1: lang lugar
2: dapat
1: ka.
2: Dapat masabta ni Muglo.
1: Uy, nga kahayahay ba sa lalaki?
2: Nga kamo nga duwa ni Ruina, i-accommodate ni Michael.
0: Kay
2: once nga naibiyaan si Michael isa sa inyo ha.
1: Kalain sa danang nakay kahati ka po, kalain. May pagkuan. So di ka, sa karaghag tao sa kalibutan, mag-antos ka ng nakay katunga.
2: Mo na'y pait sa inyo mga kababayan. Kaya hantod karon dili ninyo madawat dili ninyo ma-accept ang kabatuoran nga ang mga
0: i-confirm ni mo Marge tinuod yun tinuod na yung gigon sa Exodus. Okay.
2: Mandato sa mga laki nga ati ba no nagkababayinan
1: nay na kuan kap o nag-send put sila ka ng counter kuan
0: counter
1: sa imuhang
0: oh, sige,
1: kuan
0: sige. Unsa.
1: Oh, mga Hebreo Hanon 13:4 pasidunggi okay. Sa tanan ang kaminyoon og hupti nga putli ang higdaanan sa kaminyoon kay ang mga makihilawason og mga mananapaw pagahukman sa Dios.
0: Time sa kanya.
1: Patay. Pero mulusot na sad ni si Kap karon man. Kabalo ko siya ang tubag. Kay, di ba sila kasado? Maanak po na siya.
2: Ah, kinsa mag-isa pawad oh. Ni Michael?
1: O, oh, diwasa o, di ba? O, oh, giunhan na lang ako si Kap.
2: Minyo, dahil na si Klo. Oh, Minyo, diba? Dahil na si oh. Rumina.
1: O, oh. Giunhan ako.
2: Makaingon ka ba?
1: Ewa, may nakasado. Na,
2: naigisa pawan si Michael. Kung Minyo si Rowena, Minyo si Glo, giagaw niya. Pero wala mo rin duwa. Bakante mo rin duwa. Kining duwa ka nila lang, nagkinanglan o pagpangga.
1: Moogi day ni Ngo, nagminyo si Kap mo, di ay giyon.
2: Engineer, ang atong kuwan diya.
1: Moogi di ay.
0: Sinumar.
2: Naka-rin niyo mabupag ko na ito, sinumar. Katong resibo ipakita. 2026.
0: Ay, hindi wala na sinumar.
2: Mag-renew man guna ate kay nagtuo man gudong uban nga next year nagminyo na ka ako magpabili mo kita
1: kay
2: mao lagi na kanang dili ta gusto nga kanang naay masakitan ba kay tungod sa kadaghan niya
0: sa buhaton ni Rowena ang buhaton ni Glo okay
2: sabton
0: na lang
2: ang sitwasyon
0: sa sitwasyon nila ni Michael
1: so magpaabot lang siya kanus siya ulion ana lang gid lugar
2: sabton niya dawat ta sa kabatuoran Glo nga kanang duwa mo sa kidabuhi ni Michael
1: uy kapait.
0: Pero in fairness, magbitaw kang Rowena, no? Kanyang nakabaho ba siya nga naa si Glo ba?
1: Siguro, ana nga panahon, ma, murag idawat ni Rowena nga abas hindi nagigo ka anak. Murag i-accept niya.
0: Sige. Nga nagisi si Glo,
1: diba? So, kana, mahimo na ginang mag-inagaway gina sila. Kasi Rowena, nanampot siya ka ng ipang laban. Kaya nanampot siya.
2: Oh, dili dapat mag-agaway. Dapat mag-sharing.
0: Sharing is caring.
2: Sasugod pala ng sharing naman sila. Dapat continue sharing kay... Mama na good night.
0: Ang nakalamang lang ni Michael was yung ipakaslan.
1: Diba?
0: Pero...
1: Pait lang yapon, ma'am. Kay si Glo, nag-asa ba? Kay siyempre, ni saad ba ya si Kuan, si Michael?
0: Kung mabuntis ka, pakaslan ka, nabuntis man siya. Huwamang itong mo ni Michael, Bicaron. O sama na.
1: Ay,
0: isa mo ng sala. Ni saad man siya.
2: Dili, manggod. Kinamay masakitan niya, Pikas. Mo na nga, nasabtan yun ako si Michael. Kung dili ka mo ang masabot kang Michael, kinsa man.
0: Kinsa pa man.
2: Kung dili ninyo karong sabton si Michael, kalusa pa man.
1: Eh, gina, mawala yun. Grabe ginisiya.
0: Pero saan na lang lagi?
2: Palangga, magkada nyo ni si Michael. Ayaw nito taga-ig problema. dapat inyong sabton si Michael magistorya ikaw glo magistorya mong duwa ni Ruina kay laban ninyo si Michael istoryahan ninyo nga duwa kung saan pag sabot-sabot mo para dili man nyo
1: giyahak.
2: Para dili matagaag problema si Michael.
0: Pero ako pa ni glo. So what to di mo pa uli? Importante nagkaanak na siya.
1: Diba?
0: Okay lang.
1: True.
0: Taghanap siya kwarta.
1: Kaya hay na kay na mamuyo. Ah. Wala kay laing love doon. Imo na lang anak.
0: Pa- correct.
1: Sus, giyay na gigay na.
0: Correct.
2: Continue lang sa inyong relasyon ni Michael. Wabotor gina
1: pa daw niya. Swerte anak ka.
2: Kadang ma-immune na ka. Dili na ka problema.
0: Pero asa ginataman. Kaya diba? Bata magod. Kinanglan po nga. Matingala. Bepo ng bata ka nung duham na ikabok. Asawa sa papa.
2: Malipay ng bata ka na sa igsoon sa pikas.
1: Ginoko.
0: Pagsilan. Pero mungkin na siya yung mga kalapitaw, mga karumpa na hunamrog na himong new normal.
1: True.
0: Diba? Kidaghan po mga pamilya ngayong una.
2: Dili, ba? Ate, sa unang panahon pa, normal na siya. Tingala lang ko, nga kanina itong mga bagong henerasyon, dili madawat ang kamatuoran.
0: Ang mabita ni Gawas ang Ten Commandments, kaya sa unang panahon, ang ato mga...
2: Nadabuang na, nag-usap-usap na niya ang balaon.
0: Sa una silang...
2: Usap-usap na niya ang balaon.
0: Sa lamang sila nanit kapag-asawa sila, nagagay mga asawa, pero mabita ko nga giusap na ni Gawas ang Ten Commandments, thou shall not covet your neighbor's wife.
2: Oh, wife ba de, Aisy?
0: Thou shall not commit adultery.
2: Bakay ko lang tag-adultery kung minyo ang isa. Wala may minyo.
0: Dili ang sa babae na
1: more than ni karong panahon na...
2: O binyo ba rin si Kwan, si Michael?
1: More than ni panahon na karong panahon na gidkap na less na gid ang mga ga, Kwan ba, ga pakasal. Tungod siguro ani nga mga Kwan na-discover ni nila. Ang
0: mga lakwag, buhi na lang mga Kwan.
1: Irong na lang.
2: Basta maura na, Glo. Padayon lang, Glo. Continue na yung pagmahal kang Michael kay Luoy kayo si Michael. Ako, makasabot kong like Michael Luoy kayo. Wambak sa pikas, wambak sa pikas.
1: Hago kay
2: dapat sa... Tune ninyo si Michael, tabangan ninyo si Michael nga mulambo inyong panginabuhi. Future sa inyong anak, inyong ano na. O, hindi po maglalis ni Rowena.
0: Magsabot na lang.
2: Sabot.
0: O, sa bagiangay buhato ni Glo, magpaabot pa ba siya sa kasal o siya na mismo ang kusa ng makigbulag kang Michael? Stand by, balik naman lamang sa Pika Slawa.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Minans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungula pa siya kainom ana, sige sa panghihi, sige panghihi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghihi tagagabi eh, kuan na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inaagi say alibyo, kuan gyud sa providentisted gyud namo nga magtiayon. Jane Puertes, 42, diriya, purok 11A bagong taas.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: usapan siyempre ang atong NAS Medical Mission. October 6, diya sa Poblasyon 8, COVID Court, Barangay Poblasyon 8, Mid-Sayab, Cotabato. October 7, sa Kidapawan, sa Poblasyon Gym, Barangay Poblasyon Kidapawan. October 8, Bansalan LSV Hotel, via Cruz Street, Bansalan Davao del Sur. October 9, Coronadal, sa City Mall Event Center. Sabay City Mall of Coronadal, Barangay Zone 4, Coronadal City, South Cotabato. October 10 sa Jansa, sa Barangay South Gym in front of Public Market. Hinumdibi atong NAS Medical Mission, libreng check-up, libreng masahe, libreng mga products, no? Doon ay mga products ngayon atong mga giveaways sa NAS products. And of course, ang iyong mga entry pwedeng ma-appeal sa atong NAS Million Bonanza Season 7. Diyan karong December 23 na ang atong grand draw. Kinsa ka mo daog og tag 1 million pesos isa sa Visayas and isa sa Mindanao and lain pa nga tag 50 mil pesos na pulo sa Visayas and na pulo sa Mindanao. Kahit na malayo ka, kahit na din. Okay, dirita sa itong Facebook and YouTube viewers. Hello, Ate Arlene. First time na ako na ka-tune in. Pero feeling na ako so good ako kay nindot kayo inyuhang dagan sa programa from Carlo Onabia of Dumaguete.
1: From Cindy Diano, good afternoon, Ate R. Feel na ko, naara ko sa among sala kaniadto nagalingkod kauban si Lolo o Lola. Gapaminaw sa imo, nostalgic gid kaayo.
0: Ayan, from Jean Salarzon, Ate Arlene, lami kayo mga pesamtang kapaminaw sa imong programa. Perfect afternoon habit. Oh, I like it.
1: Shout out to Janelle Santillan watching in Isabela Occidental.
0: Ate Arlene, di Genova Cup June, salamat kay naamo permitted comfort namo sa mga gikapoy na sa kinabuhi. Uy, padayong lang sa, padayong lang mo from Mylene Oliveros of Hong Kong.
1: Hi to Christine Ramosaga watching from Tagbino, Villahermoso, Negros Oriental.
0: Hi to Maricel Flores watching from Pagan, Kitaotaw, Bukidnon.
1: Kap June, imong mga tambag yun ang vitamina nako pampawala sa kaguol. Keep it up sa inyong tandem ni Ate Arlene ng DJ Nova from Trixie Caringal watching here in the Polog City.
0: Shout out to Angelica Ricardo watching from Zamboanga City.
1: Hi, Ate Arlene. Believe ko sa imong mga tambag kay daghang pamilya ang natabangan ug nalamdagan. Hello sa DI kay DJ Nova o Cap June from Anthony Montes.
0: Na ako sa kusina, hugas plato, pero ako ang attention na sa inyong programa from Camille Kailaw of Danao City, Cebu.
1: Good afternoon, Ate Arlene. Bata pa ko, tigpaminaw na ko nimo. Sa una, ibulad pa namo ang battery sa radyo sa atop para lang makapaminaw. Oh, sincerely, Ate Arlene, karon 42 na ko. Solid wow. Fan gihapon from Rowena of Bukidnon.
0: Diba, 42 na siya. So, sa dara ng sugudog na namo. Watching from Taiwan, Ate R, inyong programa among pahulay. Kadahuman o gosh, makarelax kayo from Rico Gumabon.
1: Kap June, ayaw good pag-undang sa imong mga banat. Daghan kayo yung stress ang imong napawala from Roberto Gadapas of Digo City.
0: Grabe good maka-inspire yung programa. Dili lang kay Malingaw may makuhaan po og leksyon sa kinabuhi from Sarah Caballo of Iloilo City.
1: Hi to Ronald Mendoza watching live here in Barra, Macabalan, Cagayan de Oro City.
0: Shout out to Jason de la Cuesta. Kumusta po Ate Arlene watching from Kinagbaan, Hagda, Bohol. Okay, DJ Nov, sa imong final nga tambag para kay Glo.
1: Again, Glo, para nako, ikaw ang dapat mo atras anak nga laban. Kay unang-una, iniig, di ba, ikaw gini-insert sa ilhang relasyon. Murag, minus gid ang imong laban, diha nga moasa ka kang Michael. Kay si Michael, higugma man kang Rowena niya. Ilan ang na-approved sa kadugayon silang panag-uban? 6 years, grabe na nakataas ka panag-uban. So definitely, para nako, di na ginaniyabiyaan si Rowena, labi na nga, nanapod sila'y anak. So, murag nahulog ramang guto nga, pangsugal rapod, murag nisugal si Michael sa imo tungod kay nakahatag kag anak pero dili gid para sa imo ha ang iyang kasing-kasing. So para nako ikaw ang dapat mo kana bang mo give way ba, ikaw ang mo give up kay ikaw may ni-insert silang relasyon. And isa pa, kaya man imo buhion ang imong anak kay successful naman ka. So kanang ipanindigin na imong pagka-successful nga pagkababayi ba? Ayaw na kanang lamati sa kanabitong kanang dungog nga dili mao kay lagi na himo kang ikaduha nga babayi, no? So, dili siya bagay sa imong image kay ikaw successful ka nga babayi na kay mga negosyo. Nya karon nga inahanak ka, diha na dapat nimo imong focus imong kaugalingon nga magpabilin diha ang imong kuan ba kanang sa itog ana imong concentration sa kang unsa nimo pagpadayon nimong kinabuhi. Ayaw sige apas anang lalaki nga nanay tag-iya. Tuod man, wa pa sila nakasal kay lagi, ikaw may gisaaran, pero nga nung muasa pa man ka, nga ikaw ang pakaslan nga, naburos naman to. So, obvious namang good kaayo. Yes. Nga, di nag-i siya kapauli diya sa imo, kaya daghang mga rason, naguban pa kay again, sa ako pang giyong kaganina, no, kung ang lalaki, ikaw ang gipili, di na magko ano, di na daghag rason. No, dili na siya kanang sa way pagduha-duha, ikaw gid na, dili na siya ko ano, kanang, dili na kakinahanglan nga muhangyo pa siyang oras. Kung ikaw yung gipili, no, diretso na unta, wa na'y daghan pang drama, wa na'y daghan pang mga rason, naguban pa. So, kana obvious naman kaayo gyud nga dili gyud ikaw ang madaog aning laban. So para nako, focus na lang kasi mong anak, focus na lang kasi mong kaugalingon, kay aron malinawon pa ang imong kinabuhi kaysa nang naakay kahati. Sa kanuna ay kinainyo DJ Nova de Marites sa Marinang Bayan.
0: And of course, ang atong URP professor Cap Junjun Diaz, mo tambag para kay Glo.
2: Yes, Glo. Si Michael Glo, mo ning gitawag sa kanta ating Torn Between Two Lovers.
1: Torn Between Two Lovers.
2: Garong nabubla lang sa kakanta, kay dagang kayo experience, kining kamo mga babae mangud mo. Masabtan ako nga makilalis gud mo sa kuwa kay dili mangud mo makasabot kung sagud ang lalaki.
0: Ang sagud ang lalaki.
2: Ang lalaki mangud ati kanang dili gusto masakitan. Ang usa ka babae.
0: Mao na nga ikaw, accommodate
2: na. Mao na nga si Glo og si kinsan Ruina. Ruina. Ginaatiman yun ni Michael. Mm. Abi ni mo Glo, dapat maluoy ka kang Michael. Kaya sa sitwasyon karon ni Michael, I don't know kung makatulog sa kung saan niya pag-manage. Basig wala pa, wala pa siya na train ba sa atong URP. Nga, ingana nga mga sitwasyon, ingana nga mga senaryo.
0: Abi kung retired playboy ra ang pwede aning URP niya. Kani mahilog, matulog, matulog, mahulog yung playboy.
2: Dili magud siya ingon niya playboy ate na abot lang sa punto nga duwa ka kanang babayi na dili niya gusto nga naay masakitan nga bisag usa. Ikaw Glo, sa imong kaugalingon nasabtan ako gagakabalaka ka sa imong future. Di na to na malalis kay bisag kini si Maggie, si Antonita, si Jassy, future magid ang ginawa na kanunay. Pero para matubag na si imong kasing-kasing Glo, pabinawa na lang ni akong akong basahon sa imong John 14:1.
0: Agoy.
1: Napagidi eh.
2: Sabi ng Diyos, huwag kang matakot sa kinabukasan.
0: Agoy.
2: Di daw ka mahadlok.
1: Mm-hmm.
2: Ang hindi mo alam ay hawak ko na.
0: Agoy.
2: Ang pinangangamba mo ay inaayos ko na.
0: Agoy.
2: Kaya magtiwala ka anak dahil hindi kita pababayaan. Salig lang, Glo. Salig lang kasi
1: padulo na ni siya mga pastor. Mga
2: salig lang sa kahitasaan kay ako nagatuo nga i-plaster ragud ka ni Michael. I-plaster mong duwa ni Michael nga dili gud mo mataw-ataw, no?
1: Mahadlong ta magiglalis kay basta magabaan ako.
2: Si Kuya Kapoy ngon dili ko gwapo dili pud ta pagit pero isala ko ba siguro papagmahal ako.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
5: Ang akong polyp akong gihipo ning kiyos na alibyuhan siya ning kiyos sa gamay ning kiyos hantud karon gamay nila siya nagpabilin tulog ina sa capsule UA dog kape niya ang ako kung gamay na ako nganing gawa sa akong anos ana lang siya kagamay ana lang siya kataas paghibo po na ako ng gamay na po siya ana na po siya thank you Lord sa nang sirba nga gigamot ni mo akong mga sakit magpasalamat po ako
6: ko si Luisa Mercado de la Peña taga nasipit
4: kini si Doc John Paul de Asis for health Happy Living Nuts.
7: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar.
8: Dugay na kong gamitin sa nuts liniment oil o dali rang nawala ang pamahol sa

0: by Herbsmed Pharma Corporation.
1: Dagos salamat kanimo DJ Nova. Thank you Cap June. Thank you Glo. Sa imong babadangat imong suwatan pa ni atong tulumanon sa sensor di Ate Arlene. Kinala ko ikasulti ka na kanimo. Once and for all, a heart-to-heart talk si Michael. Pakuta na siya. Kinsa bagyod kaninyong duha ni Rowena. Kaya dili pagid pwede nga duha mo for life. Dili gid pwede nga duha mo kanunay sa iyang kinabuhi. Now, kinahanglan siguro nga imo siyang papilion. O kung si Rowena iyang pilion din, okay lang. Ang importante na sayod ka o di na kamuasa. Kinahanglan nga imo siyang padesisyonon para ikaw mismo dili mo asa sa wala. Kinahanglan gid mo decide si Michael. Again, dili pwede nga duha mo sabay. Lisod kayo. And bisag kinsa ang nasa sitwasyon, dili gid ka magmalipayon. Again, usbon ko, i-heart-to-heart talk si Michael, papilia siya kinsa kaninyo tali ni Rowena ang iyang pilion. Thank you so much, Glo, sa ibang pagpadangat mong sumatampo. Banghinaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. Kini si Ate Arlene. Ayon, may nang salamat. Bye-bye. I love you all.
0: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
2: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
3: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
4: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots!
5: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
6: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
4: Let's do this!
6: Pag Enervon Z+ na!
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
10: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 10:38 na sa gabi.
3: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
11: Sa gunso ng OT, ay buhi.
12: Kaya pa na ako.
11: Nagsigi og biyahe, padayon lang. Kaya pa na ako. Patong-patong ang projects. Sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.
13: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon. Naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. This time check is brought to you by Pond's Bright Miracle. Lakas maka-fresh.
14: Kinibahina mga kasama hatog kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ibabag ka mo ang sakit na cancer. Wa na ikipiling edad, gender o ka status. Nagpasabot, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan o cancer. Good news, doon na mahimong paubos sa risgo.

0: nga mataptan og kansara ang usa ka tawo, ang tubag, ang inadlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas o sa abroad, isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation o gisaligan sa nagkadaiyang nga mga eksperto sa nagkadaiyang nga mga dapit sa kalibutan. O nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic at alang ninyo dito sa lungsod sa Consolacion sa Orosia Building sa Barangay Kansaga. Samtang diri sa Cebu City, nahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent. Detergent manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS!
7: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel-S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel-S knows best. Unilabyan! Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel-S. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots!
9: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
10: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
8: Let's do this!
10: Pag Enervon Z Plus na!
11: Unilab quality yan.
12: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: pagkasakan nato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baroganan, katungod sa pagpakabana sa natad sa paggobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga mag-isayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martillo. Sa mga hiwig na binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga ganinaw-daog, ilabi na sa mga kabus na linupigan. Andam mo barog sa kamaturan! O karon, ania ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tahigan! Tahigan!
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo Central Visayas Luzon, Mindanao, Pilipinas. Maayong gabi kanaton tanan. Kamusta kamusta na og welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulo kabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanang pasalamatan tang ato ang buhi nga Dios sa paghatag niya kanatog lain na sab nga adlaw. Lainasab ni gayon sa itong pagpadayon, sa itong pagpanikay-sikay o sa itong pagpakigbisok.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Huwebes, pitch sa 24 na sa bulan sa September 2, 2026.
2: Straight to the point.
1: Adali ara mga sukindig paminaw sa dagan sa kuan oi kanana ang adlaw. Adali ara kayo o niya sa kasimana na lang. Mapupos na sad mga sukindig paminaw ang bulan sa September, mosod na ang bulan sa October.
2: Straight to the point.
1: Ani, kumusta to makigsunan hanga naminaw karon? Adire sila natagsa ka mga radio nagtan-aw sa Facebook Live ato ang YouTube channel og DYHP application.
2: Straight to the point.
1: Sa gihapon ako nyo boss nga lagad sa kahanginan inyong radio man Benji Olpos Tangian ang makiguban kaninyo hangtod ta alas 12 karon tungang gabi.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makiksunod ng mga pinanggan digpaminaw. Adere sa Dakbaya Sugbo, kumusta kamuntanan? Ato ang mga Sugboanon nga naminaw. Adere sa Dakbaya Sugbo, probinsya sa Sugbo. Ato makiksunan usab ng mga Sugboanon nga naminaw. Karong may gabiin ninyong tanan ha. Onya, ato makiksunan usab diya sa Negros Oriental. Negros Occidental. Onya sa Sikihor ha. Sa mga naminaw na to karon sab diya sa Sikihor. Ah, kumusta muntanan di ato ang mga aking sunan diri pod sa Bohol ha. Mga bulanon sa Bohol, sa Leyte, Samar, gubang party sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makaigsuunan ng mga Bisaya sab nasa Luzon da area. Gingon man usab dito sa gawas sa nasod ato mga overseas Filipino workers. May nga pagpaminaw ninyo di ha, mayo nga pag sunod kanunay. Ito ang mga programa makasama deris DYHP Arimen Cebu. Salamat kininyo diha ang sa inyo hanga kanunay nga pag kanana ang pagpaminaw. Deris ato ang programa sana. Yan naman isa manini amay kanana ang ni amay nakasud nga kana bitaw naslasang bitaw kasaman sir. Nabot naman ng halokhok ani. Iyawa aning halokhoka mo suod masong ilok. Ato ang mga naminaw sad no naman mga senior citizen nga naminaw na to karon may gabiin ninyong tanan. Ato ang mga pinanggandig paminaw sa mga senior citizen ha, mga nanay ha, tatay na to naminaw karon. Anya ato magsunan usab nga nanikay sikay ha, karon nga mga orasa samtang nanikay sikay ha, naminaw diri sa to ang programa kasama ng Jerome ha, to ang mga kaigsuunan sa town. Onya ato ang mga kantong bugnawa sa palibot bitaw na to no kun kay dunay bagyo di ay no dunay bagyo nga nakasud na makasama sa ato diri sa Pilipinas apan wala hinuon ni direktang epekto diri sa Visayas apan tungod kay pero nag-anam og kakusog kining ni ang maong bagyong si Queenie mga sukindig paminaw nga moigo dito sa Extreme Luzon. Although dili kayo sa more dili kayo sa landfall apan nangyahang hinungaw ba ano mapiktuhan sa ta kasama ng zero labi na dito sa Luzon da area sa muna nga nabugnaw ang atoang kagabion ang atong panahon medyo bugnaw siguan kada hapon naon nya mo na mo bugnaw ini kagabi Pero ganahan kaayo katong adunay katanday-tanday. Ah, katong way katanday-tandayan kasama nga. Mani kasama ang Jerome kay. Kasama ang Jerome. Ito kasama ang Jerome. Ha? Ah, yahay kayo no. Masa natin katanday-tandayan. Ah, wala nga basta pero o gawa gani ah, mag-ampo lang po gamo alimuot. Ala sige ah. Ani arita makasama sa tuang mga hisgotanan karong gabi una. Matagag pagtaga do na tuang mga hisgotanan sa karong gabi una. Ah, kadagan taga mga isgutan at tuang taga kapagtagad yung mga isyo ang may labot makasama ang lungsod ug ang nasod. At ang hatagag pagtagad kay si Attorney Vic Rodriguez nidangop na dito sa Korte Suprema kalabot sa desisyon sa impeachment court pagpaubos sa voting threshold sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
2: Straight to the point.
1: So tuan na makasama nidaga na dito sa Supreme Court karon. Si Attorney Vic Rodriguez, kadtong usa sa mga dumadapig ni kanhi Presidente Duterte, o gani ni dagan ni siya og senador apa napildi mga sukindig paminaw sa linyada ni kanhi Presidente Duterte. Kini sa Attorney Vic Rodriguez kanhi Chief Executive, Secretary Executive Secretary ni Presidente Marcos ni sa Attorney Vic Rodriguez. Anya ni file sa dito karon og motion ni dagan na sa Supreme Court mga sukindig paminaw aron nga mokuha og TRO ngadto Supreme Court makasama kabahin aning pagpaubos or gipaubsan ang gidaghanon sa sa numero nga mukumbikto ni Vice President Sara Duterte. So morning, tuwa na dito Supreme Court no niya. Ato nin tan-aon kay si Attorney Vic Rodriguez og makita nimo sa iyahang petisyon kasama ni Jerome, siya raman usa. Wa man niya gibutang dito nga isip counsel sa Vice President. So morning, tan-aon ha kon abogado man siya, abogado man si kanang naang Attorney Vic Rodriguez niya, daghan man sa ni mga kailang abogado, bright sa ni pagka-abogado, pero amot ka ha, og dili ba ni ibasura Supreme Court? Na kay, dili man siya ang involved party ba? Pero kwan ha, pero tanaw na to, unsay aksyon sa kanana ang Supreme Court, na dili siya mo'y apektado. Dili siya mo'y apektado, kanang party nga, kanabitaong immediate, kanana ang direct bitaw nga napiktuhan. Kung dili ang Vice President. Pero kung gikuha sa isip counsel ni Vice President, moraga, okay, tingali. Pero tanaw na to, unsay action Supreme Court. Kay dili man siya ang party ba? Moraga dili siya ang kanang immediate party nga affected sa gihimo sa impeachment court. So si Vice President Sara Duterte, yung yung counsel, maoy pwede. Or kanabang usa sa, or kanang ligon ba? Nga maoy mo reklamo dito kay pareho raman na og kanang naabang tan-aw nimo nga kanang naang imong silingan tan-aw nimo si imong silingan nga kanang duna kay kaaway kasama ni Jerome imong silingan na kay kaaway kay moha nga ang inyong agianan ang inyong pananglitan ang imong tanom diha karon kasama ni Jerome ang imong tanom gi kaon skanding si imong silingan. Kanya, gingnan imong silingan nga pabayron, di mo bayad imong silingan, imong gidagan dito sa barangay. Di man pwede nga, ang katong imong silingan, kasaman, parenta, silingan ta. Silingan ta, unya, ang imong tanom, gikaon skanding ni Gerald. Silingan tantulo. Imong tanom, gikaon skanding Gerald, unya, ingnon ko ni mo nga, kasaman Benji, ikaw lang sa ikiha dito sa barangay, bi, ikiha si Gerald. ikiha dito si Gerald. Ikiha dito si Gerald kasama nga Jerome kay ako ang tanom gikuan man na ikaon bas kanding kay mukuan sa ko kanang naa nga mangumbira sa ko di ko kakihas barangay. So mo ingon ang barangay or bisan gani ang pulis nga o kinsay biktima mo ipari adri. sa kanang na ang prosinto o diris barangay. Pero kani, takibalo, kibugadom sa ni sa Atty. Vic Rodriguez, basin o pwede na, pero tantanaw na, basin pa lang o matagan o pagtagan. Pero, gawas ni Ana ang mga abogado yun mismo ni Vice President Sara Duterte na maoy sakop sa defense team ni VP Sara. Nagplano na sila karon nga mudagan na pod sila Supreme Court. Sumudagan sila Supreme Court aron nga mokuha makasama og kanang na ang mokuha og kana bitawng desisyon no dito Supreme Court nga himuon nga kana na ang void, null and void, himuon nga walay bili ba ang kaning desisyon sa Supreme Court nga ipaubos, sa ipaubos ang voting threshold kasama Jerome. So muna nga, pero muna nga, ayaw po ninyo dugayag mayo. Ani mga abogado ni VP Sara, mga bright man iba, daghan manig mga abogados VP Sara, daghan mga abogado na kapalibot niya, so mas maayo nga sa labindaling panahon, budanggan sila dayon dito Supreme Court. Apantanaon, usab ko kung sa kaligon ang pagdangup nila Supreme Court, aron dili masayang ang uras, dili mabasura mga sukin digpaminap. Straight to the point. Okay, kanang na ang kuan man, wa na magkita lang kadaganan ani. Ang Senado, ang mga senador, labi na ang majority sa mga senador, simple majority. Ang simple majority, mga suki, hindi paminaw, nagkauyon man. Nagkauyon nga, usbo nila ang kanang na ang nasulat diha sa Batakang Balaw. Kaya mo ingon si Irwin Tulpo, nga wa man na mo giusab. Ha? Dili, bisan pag buingon nga wa giusab si Irwin Tulfo, klaro kayo eh. Klaro kayong giusab ninyo. Kayong giingon dia all members of the Senate. Ha? Unya, giusab man kay kanang gusto nila nga ang mga ang ilang basihan nga kadto nga mga senador nga present during sa votation. Wa man magingon ang konstitusyon. Ana, di unsa man di ay tawag, ana. Nga, dili na na bindalo. Ha? Dili na na bindalo. Wa dili na napasabot niya gibaw gibali gyud. Ato ni hatagag pagtagad karon ha. Klaro ana og mingon ka nga mingon sila nga ha og mingon mga sukin kato si Kwan na kato si Askuna ang gipresentar dito mga sukin dig paminaw ha medyo kwantong iya ha kanang lantip tong iya nga pamahayag kasama Jerome. Ma, sumingon sila nga wa man kay kwan man maugani na nga gidisenyo na dias Batakang Balaw aron dili maabusaran. Dili magabusar ang sitting or incumbent president sa mga kontrapartido nga impeachable official. Mao na nga kanang naghimo anang atuang although dili kayo specific ba. Although dili kay specific nga gibutang dia all members of the Senate, wa man gibutang dia nga all members who are present during the votation. Tanan sa tupa tanang membro. So tanang membro og wa pay natangtang sila tanan bisag na priso pa. Gibutang na dia aron dili magabusar ang usa ka presidente nga iyaha nga ipapriso ang kontrapartido or ipa-impeach ang iyang kontrapartido. Ngano man ang presidente hawak ni ambit. Hawak niya tanan, ombudsman, NBI, DOJ. Hawak niya tanan. Ha? Sa gawin na itabu oros mga senador na ipanggukod niya na nga priso. Kinsa may ipanggukod ang ombudsman. Ang ombudsman maoy direct mga sukindig paminaw nga connection na to sa presidente. Hasta ang DOJ. Diba? So muna nga aron dili maabusaran kanang impeachment kay pananglitan o kontrapartido ka o ingon ana manggani nga o kaning ni ang desisyon karon sa Senado mo ato ang paundayunan sayon kay palagputon ang mga impeachable official na kontrapartido purtin sayon na lagputon ipapriso lang nimo mga senador ipapriso lang nimo ang mga congressman nga dili mo butar ipapriso nimo mga senador nga dili uyon sa imuhang gusto wa na matangtang na ang usa ka impeachable official nga gipili sa minilyon ka katawhan. Straight to the point. Muna nga kanang na ang mga tao, ang mga tao biya nagtan-aw og naminaw baya. Unsa mga sukindig paminaw ang kalidad sa ato ang panggobyerno karon?
2: straight to the point.
1: Samtang Sandigang Bayan 3rd Division nitugot sa motion ni kanhi House Speaker Martin Romualdez nga mutambong siya sa iyang pre-trial sa iyang kaso pinaagi sa video conference.
2: Straight to the point.
1: Ha, tanawar ni Sandigang Bayan. At tanawa so pwede man kay di ay pwede man lagi nga makatambong ha ang Sandigang Bayan 3rd Division nitugot sa motion ni kanhi House Speaker Martin Romualdez nga mutambong ra siya sa iyang pre-trial nga hearing ha sa iyang pre-trial dili sa personal kundili anhalas video call ha pinaagi ras video call so pwede man lagi. Ang korte nagtugot sa usa ka akusado nga makatambong pinaagi sa video call. Nan karon ang pangutana, ngano ang impeachment court dili man motugot ni Marcolita og ni Jinggo Estrada og ni Loren de Garda nga makatambong via Zoom or via kanang naa nga video call? Ha? Ngano di man nila tugutan? Ha? Ilagyon toyo nga dili tugutan kay basig makabutar sa impeachment. At tanaw ha, ang Sandigang Bayan itugot na sumuna nga bisan gani karon ang kanang naang sa kana naang din eh, sa tuang nga mga lower courts sa mga regional trial court nagtugot na mas mga piniriso. Nana ang kanang ang pag-inquest gani sa usa ka suspect gani inig-inquest gani ana pwede naman gani mo i-inquest sa online. Ha? Pwede naman ni-inquest din na ni Mudadon dito sa kananaang biskalia. Kaya karunaan naman high-tech naman. So dapat mo adapta ni anang technology sa minaayo niya, minaayo man na. Ha? Dili nila si Marcolita o si Jinggoy, di nila tugtan nga makatambong pinaagi sa video call. Pero si Martin Romualdez, gitugutan sa Sandigang Bayan. Ha, gitugutan lagi nila si Martin Romualdez lagi. O na si Marcolita, mga sukintig pa muna, Jinggo Estrada, wa man tuguti. Na, asa naman, ha, muna nga, lisod kayo ang kwanon, na bindalo kayo. Kaning ni ang gihimo sa Senado, dili na bindalo. Ha, dili na kanang na ang bindalo kasama Jerome. Ha, ilan na giyod nga giruin? Ilan na giyod nga gi kana na ang gi bali? Ha, ilahan na giyong gi broke na giyod nila. Ha, tanawa ha, unsa ka kuan nga suna ka gitugutan nila? Ha, gitugutan si Martin Romualdez sa Sandigang Bayan, noon, di man noon pareho, Sandigang Bayan man to, niya kre-impeachment court. Pero, ba na ipatugutan nung tanila kay pareho, good kauban good nilang senador. Ha? Kauban good nilang senador. So, karon ilaha mga sukindig paminaw nga kanang naang tugutan si Martin Romualdez nga makatambong via video call sa iyang pre-trial. Si Marcolita o si Jinggoy unsa may kalahian. Nandi man natutugutan sila. Ha? Kaklaro na ninyo. Samtang sa laing bahin atong hatagan o pagtagad sad makasama ha. Kay nisugyot karon og bala ang katunto ang gisugyot nga balaod noon nga i-postpone ang barangay og sangguni ang kabataan nga pinili ay karong tuiga ha gipasa na kini ganiha dito sa buhatan ni Presidente Marcos og gipaabot nga ugmang adlaw 25 or unya baka sa Sabado pirmahan na kini ni Presidente Marcos.
2: Straight to the point.
1: Ah, so tuan na dito ang katong balaod nun mga sukindig paminaw nga nagtinguha nga i-postpone ang barangay o giske election karong November to tuan na sa opisina ni Presidente Marcos ganiha. Ilan ang gisumiter so paabuto ni nga ugma or sa Sabado pirmahan sa presidente ang kining ni ang maong balaod noon arong hingpit nga mahimong balaod pero noon na i-publish man pa man nila onya so mahitabo ana kumpirmahan ugma or sa Sabado so wala na filing certificate of candidacy onya sa 28 onya sa Lunes ha kag dili niya mapirmahan ugma og sa Sabado ang kadtong ganahang mudagan pwede na mo file sila nga COC onya sa Lunes puhon ha muna nga daghan ra ba kaayong nagtinguha nga mudagag kapitan o konsehal kay siyon ang ka lima ka tuig na gud ang termino kanang lima ka tuig pananglitan o kapitan nakawatan ka or konsehal nga kawatan ha igo gyud kang makatukod og balay anang lima ka tuig igo gyud kang makapalit sa kyanan anak ka sa manjero ha kanang lima ka tuig ha daghan gyud kang project si imong balay anak. Porya lang sa mga kapitan nga tarong, porya lang sa mga konsehal nga tarong, la apil lang iskit chairman na. Kana na ang lima ka tuig ug ipalitag iskit chairman ka kay ang iskit chairman, iski kanang iskit chairman or iskit chairwoman, ang sweldo ana pareho pud og sweldo na sa konsehal sa barangay. Ha? Og pila is sweldo na upoy sweldo. Muna nya pananglitan og iskit chairman kang gaduka. Iskit chairman ka nga may rakas kampanya wa kay buhat pag-abot pagkahumanas eleksyon. Ang imong nabuhat ang pagpalit rag mga motor, ang pagpalit og kanang naang mga mahalalon nga butang, pagpatukod sa imuhang balay o nya way project. Magduda ang mga tao nga ang gipatukod sa imong balay, gipalit nimo og kanang mga sakyanan o sa gipalit diya, maunay ha magduda ang mga maduda ang mga tao ana nga budget na sa iskit. Ha, bisang ganig mga iski, ya, usay paghatag og bula, paghatag og net, paghatag og ring sa mga purok ha, sa mga sitio. Murag di man kay murag wa man mingaw mga tingal. Ato ni hatagan og pagtagad sa daba kasama karon og uban pa nato nga mga isgutanan diri sa tuang pagkulo kabildo karong gabi ona. Ana si Lorna Margarita naminaw nato. Bitaw sakto ka sir. Abot unsa naman taw nahitabos gobyerno karon? Siyempre, special treatment dyan na si Martin. Kasin ko ng Marcos. Aton pagkasamang Jane Abilia.
3: Good! Saka na return!
1: Oy, kanin ba yun na sa datod ka na to sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule? Alang sumisunan ng mga naminaw. Kadtong mga dunay mga sakit o balati ang naghambin sa kalawasan, ayaw nyo nagpasagdi. Mag Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na ta. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, mga kasama, mayo kayo alang sa mga pinanggan, tigpaminaw, tumakaigsunan. Nga dunay mga sakit o balatian na dugay na kayong nagipamati sa kalawasan. May sabni sa dunay hubak, dalik nga makutasan, daling kapuyon. Mag Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na ta. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, puno sa mga vitamina, minerales ug nutrients nga may gikinahanglan sa tuwang lawasa. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, mapalit ninyo sa mga butikag farmasya dool sa inyong mga lugar, labi na sa Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GB Butika, GY Pharmacy, Bestway Pharmacy, Ala Nueva Pharmacy, ang uban pang mga butikag farmasya mga kasama. Ang utana lang mo, labi na diri sa downtown area, sa Colon area, Colon, Carbon, aghandiha ng mga butika nga naa mapalit ang atua nga Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Okay, balik na karon doon tao. Duman lamang sa importante kayo. Standby lang sa mga kasama, ha? Alas 11:09 na sa gabi.
4: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: Guys, alam niyo ba ang McDonald's chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken fillet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce, or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito, ha? Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's Chicken Filet was found to be the pinakamasarap na chicken filet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken filet ng Max Saver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI FTEB per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.
6: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
7: Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon.
8: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
9: Revicon, tabang aron masagad. Imo kakusog
10: with proper diet and exercise.
11: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Boom, boom,

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog na plema, afford pa.
3: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako si Armando Alarcon, nalipay yun kaayo kung nga nakadaog kung 2000 sa Mayugisik Bitbit sa Sirte. Akong daog para sa akong pamilya. Daghang salamat, Mayugisik.
5: Ako si Leonida Mabaga Wajog ko, gadahom nga makadaog ko o 2000 sa Mayugisik. Gamiton ko ni akong daog para negosyo. Daghang salamat ba yung Jesse?
6: Ako si Maribeth Fernando. Di pa kaayo ko nga nakadaog ko 2,000 pesos sa bayo Jesse bit-bit sa swerte promo. Gamito na ako ni para palit og bugas og pambayal sa kurente. Daghang salamat ba yung Jesse?
7: Ako si Gemma Villasuena. Wajud ko makadaog nga makadaog ko o 5,000 sa bayo Jesse bit-bit sa swerte promo. Gamito ko ni akong daog para sa mga pamugas, para sa mga tambal. Daghan salamat by bit-bit sa swerte promo o sa IFM o sa DYHP.
8: This time check is brought to you by ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Ako eh, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
11: Rexidol Forte!
10: Mas paspas, banat sa upat!
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sub wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
14: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanagahan! Tayo ko ng mga trending spots!
15: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
16: Mabuhat pa na ni Mutanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z Plus! Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
14: Let's do this!
16: Pag Enervon Z Plus na!
0: Unilab quality yan.
17: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ako eh, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
11: Rexidol Forte!
10: Mas paspas, banat sa upat!
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Unilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
2: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrcof. Ukalang bagtog nga plema, afford pa.
3: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
5: Rexidol Forte.
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
9: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
10: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
11: Sabwana, reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
12: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanagan! Tayo ko ng mga trending spots.
13: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
14: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
12: Let's do this!
14: Pag Enervon Z Plus na!
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: This time check is brought to you by Tandaway Light. Kaan ang may kasama? That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
8: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This newscast is brought to you by Immune Pro Prime. Your prime protected.
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washy!
18: Hello, Mommy!
17: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
17: Mula noon hanggang ngayon!
19: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
19: ACS.
20: Ato ang attack na alas sa 11:20 na sa kagabion. Alita magkasama diri sa tuang pagkulo kabildo karong gabion na. Ala sige aron dili tado kaon ha. Ay kitew na to ato ang mga TLB ha, sayaw sabi. Ah, kitiw sa tay. Ah, onya ang kamot ni kaway. Ah, di ba kasama nga Jerome para para dili tado kaon ha. Ah, minaw sa din ato may pag paminaw. Ah, may pagpaminaw murag di aman muring diri sulod kasama Jerome na. Ah, naminaw nato karon si naminaw dahil si kasamang Ronilo Marcos sa diay, ha? Ah, may paminaw kasamang Ronilo Marcos o niya kauban niyang naminaw. Ah, si Maninoy Prunio Canyas, ha? Asama mo naminaw, pre, ha? Asa mo naminaw ron sa tuwang gwapong Maninoy Prunio? Aming gabi, idha ni mo Maninoy, ha? Anya si naminaw sa dato karon, ha? Anya si Lirin Dang Danguy, ha? Ah, siyempre, panggaon Diyos Martin. O niya, oroy, gibulgar ang tanan, ha? So, pangkasamang Lirin. Ah, shout out ni Ma'am Martha Rica Blanca for our president in senior citizen organization sa Cogon Central Ramos. Ah, o niya, gika ni Nini as Ornupia. Salamat ka sa mga nini. Ato sang i-check si Radyo Banjo Chipos. Kihano sa iyang report. Kaya nagkasanbay na speakers linya. Ha, usab ba kasama? Yes, Radyo Manjo. Kyo!
15: D-D-D-D-Y-H-P. Aha! RMM Report.
20: Okay, salamat Radyo Manzikyo sa mga report. Samtang arita sa dugan detalye sa tuang balita. Lalaki nga tiggama og armas. Panahon sa kagabion dito sa Dakbayas Danaw na Dakpan. Kauto kompleto ang detalye sa report ni Radyo Man Arnold Bustamante.
15: D-D-D-Y-H-P. RMM Report. Lalaki nga tighimo og apaltik armas na pusasan sa mga sakop sa Danao City Police Station alas 11:15 kagabi na itong Martes dito sa Purok 3 sa Upper Binaliw, Barangay Binaliw, Sadakbayan sa Danao, Probinsya Sugbo. Ang nasikop mao si Patronio Batukan Kamansi Jr. alias GR, 38 anyos, nga nagpuyo rasab sa mga lugar. Nasakbit sa mga personnel sa Danao City Police Station ang usa ka 38 caliber revolver, usa ka 9mm upper slide o mga gamit sa paggama og armas. Alas 10:35 sa gabi, ang duty desk officer sa Danao City Police Station unang nakadawat og tawag sa telepono gikan sa ka concerned citizen nga nagpahibaw nga dunay padayon nga naghimog armas sa mga repita. Mitugan ang informant kaagabaw nga suspitsado kasagaran naghimog kining armas panahon sa kagabion aron nga walay makakita kaniya. Dali nga binusa og operasyon ang kapulisan sa pagpangulo ni Police Lieutenant Florito Laudi Fajardo Jr. ubos sa kamanduan ni Police Lieutenant Colonel Hendrix Bangkurita ug iladay nga girumbo ang dapit nga gitug-an sa nanawag sa telepono. Pagabot sa mga pulis, ilapangan na aktuhan ang pitsado nga naggama sa mga armas nga mahinungdan nga giipekto dayon ang pagdakop niini. Giandam na ang kalapasan sa Republic Act 10591 kun ang gun manufacturing ang ipasaka sa Danao PNP batok sa suspitsado. Kasama mo sa Danao City Police Station ang inyong Rajman Arbo sa Mantri YHP. Tata Carmen.
20: Okay, salamat ya sa mga Arnold at mga report. Ang kanibinasan mga kasamahatod ganito sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang atuang EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama, 17-in-1 kini pasabot si City ka mga prutas sugutanon nga gisagol sa atuang kape. Anya lakip nga sagol ani ang rose hip nga dunay anti-aging properties, dunay pain relieving properties nga libihan ang sakit sa arthritis. Alang sumaigso na mga naminaw ha. ato nga mga mahiligon kaayo. Ang nga mo inom og kape, kaning ni EXL Makabuhay Coffee Mix, kay gawas nga dasok ni siya sa mga utanon og prutas na gisagol, makaayo sa atoang or kanang makatabang no sa atoang panglawas no nga ligunon o gailikay gikan sa mga sakit. Anya lakip nga sagol ang luya dunay dulaw or kaning nga turmeric dunay kamunggay dunay mangosteen dunay tapul nga bisaya nga mais at dunay bayabas adunay insulin plant adunay barley dunay stevia nga may kapalami sa tuwang nga kape og aduna poy ginseng nga ang ginseng makasama nga naa sa tuwang nga kape. Portig yung nindota ka sa mga Jerome ha kay makapaabtik sa tuwang panglawas ha. Busa makalahutay ta matag-adlaw ang panikay sikay o niya doon na po tayo gamay ang lahutay parang inday ka sa man Jerome. Ah, di ba? Katoy mo ang nasulayan, di ba? Ang kakuhan yung gato yung sulayan ni mong inom, ha? Oo, oh, tiyaw mo na. Muna nga kaniha alang sa makigsuunan nga arong lagsik kanunay ang ato ang panglawas, ha? Kanimoy ato ang imnon EXL Makabuhay Coffee Mix, ha? O niya, gato mga nangitag haplas, ha? Ah, gato mga nangitag haplas diha nga mayo kayo sab alang sa tuang nga makaigsuunan nga kanunay lang nga panakit ang kalawasan, maglaylay mga lutahan, anya mga panuhot, adali ken supos mga panuhot mangulngulos makaunuran, kaning haplasa sad mo ito ang gamiton EXL Makabuhay Oil. All in one eh, pasabot dala tala ni skincare oil pag yun. Sinindota, no? Ang atuang haplas mga kasama. So, alang sa mga naminaw at mga kaigsuunan, kanangitang haplas, kining ni amoy inyuhang paliton, ha? EXL Makabuhay Oil. Nakarindot ani makasama kung mga haplas ka ni dili ka mapaakon og lamok. Anya muna nga nakuan pa na natambalan kanang naang naalibyuhan pa ang sakit sa imuhang panglawas mga panuhot og panakit sa kalawasan unya di pagyo ka paakon og lamok purti nindota ha so muna nga kining ni kay duble di ka paakon og lamok busa malikay ka sa sakit nga dinggi unya nakarindot sa dining atong haplas kay humot ni siya lahi sa mga haplas kani bisag idara na ka mura ra pong kagdalaga. Ah, sabi daw, tinood na, why, kwan, kanang na, why, tiaw ning ato kasaman si Rome, ha? Ah, so, alang sa mga naminaw, ha, basta haplas gani mo'y gipangita, EXL Makabuhay Uwil kita, ha? Mapalit ang ato ang haplas o gang kape na to, diya sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, sa CHG Pharmacy, Cebu Ever Drug, og sa uban pang mga butiga ug farmasya duol sa inyong mga lugar. Oh,

Oke. Aniasi Wilia Wilah no Olores Berdena na minaw sa nato karon na may gabi inyo di ha. Og si Kirino Sibuko ang samtang nagtagay-tagay ko no nagtanday-tanday po samtang na minaw na to diri. Haya ko na ng kalakihan. Okay, so itong hatagan o pagtagad sa drone ang atuang mga isgutanan sa makasama kay dagantag isgutan o niya ang niang sumala pa nga tuan na kuno sa opisina ni Presidente Marcos o tuan na siyang lamisa kasaman Jerome ang kining niang pirmahana niya para i-postpone gyud ang barangay election karong Nobyembre 2. Ha? So naay duha ka adlaw nga atong hulaton sa pagpirma ni Presidente Marcos ni ining balaudnon nga nagtinguha nga i-postpone og isibog ang barangay NSK election this coming November 2. Oh. So karong November 2 mismo ang makalag ani kasamang Jerome malipay sa pagpuswo. Ang anong malipay man kay ang uban dili na mo adto sementeryo kay unahon gyudtong sobre. Unahon gyudtong sobre nga tua sa leader. Anong tunong mapunan nilag tindagot. Na may uba managkot. Anang pizza 2 sa Nobyembre. Maumanay ting. Pero kasagaran gyud, arigyos pizza 1. Ha? Kay kanang pizza 1, adlaw mana sa mga santos. Pizza 2, adlaw sa mga minatay. Ha? Muriya lang sa uban ng mga tinuhuan, no? Nga, with all due respect sa uban ng mga tinuhuan sa kasaman Jerome, nga dili na sila mutuan na nga madugmenteryo, managkot, dili man sila. Ha? Pero kitang mga Katoliko, mga aglipay, mo manginay kana na ang kuha na to madumdumon matag Nobyembre 2 1 og 2 ana. So pero ang uban nakuan ba po sila kanang na ang nalipay sila labi na kanay mga incumbent karong kapitan nga dunay kontra nga tanaw nila ilang kontra po dagkwarta hasta makonsihal. Nalipay po sila nga ma-extend ang eleksyon. Ha? Kay, sunan ka good nga, pilar good sa usa ka semana ang duties barangay, usa ra gud kadlaw. Nganang konsehal? Ang duties konsehal sa barangay sa usa ka semana ka usa ra. Ha? Unya, pirming sweldo. Ha? Pirming sweldo. Muna ang, kuan kayo, kanang na ang, tawhay kayo sa konsehal. Pero muna ha nga, karon og pananglitan, unsa may mahitabo ani, nagpirma, so ma-postpone. So, why mahitabo ang filing sa Certificate of Candidacy kung si Uci sa November 28, unyas Lunes. Lunes naman. Ha? Mauman na ang filing Certificate of Candidacy. So, why mahitabo nga filing sa COC sa Lunes kung mapirmahan ni Presidente Marcos? Pero doon na pa man ay 30 days sa pag-publish, ana. Pero, napaabot na nila kay kanang naang abot og 30 days. Mayo unta, pag-abot sa 30 days, mulapaw siya sa kanang naang election day kay dili sa makuhan. Pero kay di pa man maabot, kay napa may Oktubre, so napa'y 30 adlaw. Oh, so mahimo gyapon sa balaod kasi man Jerome. No, kay man. So, ang si Presidente Marcos pirmahan niya ugma or sa Sabado, so wala, ma-postpone na, pero muna ba nga, ang ato, nga kining ilang pag-postpone, bisan ang mga senador, ang mga congressman ba? Ang mga congressman o mga senador nga ni himo aning balaura, kapila na ito ni gitagawtaw diri ako, para nako, di ko mobilib nila. Nga? Kanang mga congressman nga ni pirma ani, kanang mga senador nga ni pirma aning niyang maong balaud nun,
Hasta ang presidente ang upirma si Presidente Marcos ani. Makaingon yung ko nga dili sila tinud-anay public service. Public figure, dili tinud-anay ba? Ang ilahang pagpanerbisyo sa mga tao? Nga naman, atong una-hunaon nga karong panahuna, unsa man ni, nangutana ba sila dito sa mga tao sa ubos? Nga, i-extend na to ang barangay election? Nangutana ba sila sa mga ordinaryong tao sa yanong katauhan? Nga musugot mo kung atong isibog ang eleksyon? Ha? Anak kong inang wa. Kay kung nangutana pa sila sa mga tao, ingon na mga tao nga gusto may eleksyon. Kay kita nangutana, kami nangutana man, naamay mga bisita din eh, usahay sa dili pa mo ari ni Atty. Rufil, ha? Nga mga, kana mga reklamante, arena ni arini kuan sa tuang presidente Slopo ni kasamang Aida namo kasamang RV arena ko ha mangutan nami unsa may inyuhang kuan okay ra ba nga way eleksyon okay ra ba mo ana nga di magpahigayog eleksyon sa barangay ang ilang tubag naamay mo tubag nga okay ra pong i-extend kay ang among kapitan maayo raman ang among makonsyal okay raman apan kasagaran mo ingon gyud nga mas maayo gyud do na eleksyon sa barangay kay ang ilang kapitan dili na

0: nga maoy dali unta mga sukin di paminaw nga duulan sa mga tao kung dunay problema dili man congressman. Ha? Kung dunay mga problema diya sa matag sitio, dunay problema diya sa matag purok. Ang una gyud nga dantulan sa tao, una gyud nga dangpan sa tao mao gyud ang barangay officials. Nan karon kun ang barangay officials nagpaloy-paloy, nagpaligoy-ligoy sa ilang trabaho. Kaluoy sa mga tao. Ha? Kaluoy sa mga tao nga kanang naa nga makabaton og kapitan nga nagyaka lang. Mayras unang tuig, kaduhan tuig, pagpirmiron tuig ang interes pas katawhan ang gilantaw. Pag ikaduhang tuig, iyahan ang bulsa mo ay gipuno gilapa. Ha, so muna nga, naglibog ta nga, ang 3 years sa kapitan, kanang 3 years tinuod, sa usa ka kapitan o konsel, mabara kayo na. Kung ikaw nga kapitan, tarong. Kung ikaw nga konsel, tarong. Pero og makaangkon sa kaog kapitan o konsihal nga way ayo, ha? Kataas sa 3 katuig, unya karon gipun-an na pod og 5 katuig. Aw gipun-an og 2 katuig nahimo ng 5 katuig. Ha? Musamot og pag-antos ang mga tao. Musamot og pag-antos ang mga pobre. Ya magbagulbol in town nga wa min apil sa ayuda kay migilistang kapitan kay kontrapartido. Ha? Mantay ka kasaman, Zero? Oh. Ah, balikan tani kayong tataw. Sanbay lang sa ha? Alas 11:38 na sa gabi.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
3: Ako eh, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo, o gilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.

0: Mancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: This time check is brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow.
2: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
4: Rexidol Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations sa first weekly draw winners sa 2,000 pesos cash. Nga silang Leonida Yumabaga, gikan sa Culon. Armando M. Alarcon, gikan sa Katipunan. Severiana Literato sa Lipata, Linaw. Og Maribeth Fernando sa Inayawan. Og major winner sa 5,000 pesos sa karong week 1 draw nga si Gemma L. De La Serna, gikan sa Virama. Congratulations sa tanang week 1 winners. Padayon lang ang alagang Biogesic. Maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRRP.

0: September 1083 series of 2026.
1: This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washy!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libad?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
8: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
9: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
10: Rexido Forte.
11: Mas paspas, banat sa upat.
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
9: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
10: Rexidol Forte.
11: Mas paspas, banat sa upat.
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas na level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka ra kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka? O di ba nitaas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension maresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug, ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
1: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
15: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. O kalang bagtok na plema, afford pa.
0: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washy!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libad?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang kapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
3: Mula noon hanggang ngayon.
5: All you need is Pride. All you need is Pride.
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
8: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
9: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
10: Rexido Forte.
11: Mas paspas, banat sa upat!
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: This time check is brought to you by Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Immune Pro. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This time check is brought to you by Our Gentlest Care for Every Filipina, PH Care.

0: Okay. Ala, sige. O niya. Kanibahin na sad makasama hatod ganato sa DTX 500. Ang ato ang DTX 500 mga kasama. Kampiyon kini nga protection ka dunay 1.3 million ora units nga antioxidants. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Ang ato ang DTX 500 may sumaigsunan nga dunay high blood, taas og kolesterol, taas og blood sugar. Ayo gabalaka makasama kinaan na time ayo keng gamiton DTX 500. May usab ni sa dunay fatty liver disease, cardiovascular diseases. Ato may isunan nga dunay problema sa kidney. Kidney disease, gallstone, sa formation, hyperacidity, insomnia. O kung sa bato mag-igsunan, katong dili, magkatulog og tarong, magkatulog, manggali, apan minanok, ang pagkatulog, mag-DTX 500 na ta. Mapalit magkasama ni sa ilang klinika mo, Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, na namimutang sa Unit 102, Marjorie Building, Hakosalim Street, Cebu City, at bang sa The Freeman Super Building og Luyos sa Gaisano, Maine. Bisitaha mga kasamahang ilang klinik sa Luyos Gaisano, Maine, kay nagtanyag sila og libre nga medical check-up gikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes. Ang DTX 500 mapalit usab ninyo sa uban nga butikag farmasya diri sa Dakbayan, Sugbo og sa probinsya Sugbo og sa Negros Oriental og Negros Occidental. Ah, DTX 500 ha, ayaw kalimot ha. Okay, unya atong hatagan sa pagtagad kay kanang naang kwan kayo sa makwanta o niya kaning sa tong barangay eleksyon lagi na manghinaot nga kaning ni ang malima katuig taas kaayo ni nga termino para sa mga kapitan o konsihal nga nagsaliglag kwarta. Noon, dili noon nagoy tanan, pero muna nga kitang mga naminaw, kamo mga naminaw diha karon kita ra gihapon maoy, kamo ra gihapon maoy maga kanang na magantos, no? So muna nga ang eleksyon sa barangay layo pa man, inigka 2028 pa man, pero sure ko nga ma-postpone na sanang 2028 kay eleksyon manas presidential. Wa pa na nahitabo nga gilunlon sa usa ka tuig ang duha ka eleksyon. Eleksyon man anang Mayo 2028 nya mag-eleksyon dag Nobyembre 2028 di na mahitabo tingali. Adto na sad na mahitabo sa 2029 kanang eleksyon sa barangay. Ha? Karon taasa na sa termino. Wala lang man mangonsulta ang mga congressman sa mga tao. Ah, grabe po mga kongresman, wao nang konsulta sa mga tao ba? Nga unsa man, okay ra ninyo mag-eleksyon tag dili? Ang kongresman dapat mangonsulta, mangutana sa mga tao. Kang inyong gialagaran ang katauhan managway, dapat mong mangonsulta. Kaya mga tao ganahag eleksyon. Ang mga tao ganahan nga eleksyon, dili lang kay ingon nga makadawat og tag 50 tag usa gatos ni kapitan. Kundili, ganahan na sila og bag-ong mga naong sa barangay. Kay nanay uban mga tiguwang na, nanay uban di nagani musuroy sa mga purok, sa mga sitio, wa na kahibalo unsay problema sa mga tao, na magani problema, na ubang makapitan, inigkadaog na, di napakita sa mga tao. Di mo maluoy, anak, mga kongresman. Ha? Galing kay kita ang mga ordinaryong mga tao, inigabot ganing kongresman, malimot naman ta, maamnesya naman ta, maluglog-halog pa ta, mapakpak-pak-pak pag yun ta. So muna nga, ato isilsil sa atong kalimpatakan, kitang mga ordinaryong mga tao, nga maang pagpili sa usa ka public official nga mualagad sa atuang komunidad sa grado ka na. So kay sagrado man, himuon na itong sagrado at itong buto. Ha? Sagrado man ang itong ang kanang na ang gahom nga gihatag nila sagrado na at itong buto, di punta mo, di na ito ibaligya. Galing kay kita, panahon sa eleksyon, og asay dakog hatag to at ha. Wa na nato gitanaw kung kinintawhan na, maayo bang mo serbisyo o dili, maayo ba nga mo abi-abi sa katawhan, ha? Wa na na nato tan-aw panahon sa eleksyon ang gitan-aw kasagaran sa mga tao mao mga sukin digpaminaw ang kasilaw sa kwarta.
1: Komentarista na walang kinatatakutan sa ngalan ng katotohanan.
0: Ah, tinuod na. So muna nga karon kami diris kahanginan. Igo lamang mimo educate ninyo. Ah, igo lamang tas mag-educate, pag-edukar, naaragya po na ninyo, magpadala mo, aw, di. Igo, ramos pagpagulbol, pila ramay hatag sa barangay. Ha? Pinakadako, dagoy, 300. O dato kayo, 500 baka, pero wa, kasagaran dito sa amo, wa man, pakanon naman kagbihon o munggos. tag-20, pero karon danay, kwartahay naman. So, kwartahay na, paliton imong buto, pila raman, ibutang na to, tag-kinintos ang ulo. Ibutang na to, pinakadako, kinintos, sa barangay. Pila man na kaadlaw ni mong gasto? Ha? Dili na kaabutang usa ka semana ni mong gasto, apan mag-antos ka sulod sa 5 katuig. Ha? Oh, naunaan ninyo. Ha? Hoy! Piyong-piyong ring uba, no? Ha? Tanaw, ha? Antay ka kasaman, Jerome, nga musuko, pagani, tagdilita, ilistas, purok leader. Nga, leader ni Talpulanat, leader ni Talpulano. Suko ta. Kay di ta ilista, di ta makadawat. Ayaw mo, anak. Ha? Og maumang gani na atong naandan sa una, nga mo dawat tag kwartas politiko, ato nang usbon nun. Ha? Kay tanawa, magbagulbol mo, dili mo ilista. Sa mga ayuda. Tanawa, nagbagulbol mo kay, ah, si Kapitan, amo mga reklamo, wala tagda. Ah, si Kapitan, mo ni mauna. Tanawa inyong palibot, og unsay kausaban sa inyong barangay nga ang inyong kapitan karon mo'y naghimo ana. Do na bay kalambuan? Do na bay nabag-o? Ha? Do na bay mangipanghimo ang mga project si kapitan nga nakaayos katawhan? Wala. Ha? Kana mo'y tan-aon, dili ayaw ng kwarta. Karon dili mo mag-antos sa kaulahian. O niya, ang inyong mga sumusunod, mo'y mag-antos. Ayaw ninyong pasunda ang inyong mga anak o'y nga mudawat mo kwartas politiko. O niya, moingon dayon mo, nakautang ko kabubot o. O dunay ihatag nga kwarta, dawata. Ha? Pero ayaw ka suko o di ka ilista. Ha? O dunay ihatag, ipamugos yung hatag. Ha? Sige, dawata. Kay kanang kwarta, kinawa, trapon. Ante ka kasaman, Zero? Dawata, di mo na pagaba. Ha? Di na pagaba, kagihatag mo na, pero ingon ka nga, walay konsensya, walay utang kabubuton, ni dawat ras kwarta, wala gibutar. Wa kay sa, ana? Ha? O dili ka mo dawat, pananglitan, o makonsensya ka nga, imong gidawat, di ka mo butar, ayaw na lang dawata. Ha? Panangitan na, Diyos noon nga, pareha ka sa man, Jerome, Diyos noon man eh. Halitang kitagaan kay kwarta, o niya di kaganahan sa gahatag, ayaw lang dawata. Ha? O imo pong dawaton, aw, dipindi na nimo tando-tando alang ha, sige, ikaw akong butaran. Pero bisag bati, kay kinaiya, bila doon ay kwarta, imo lang butaran. Ha? Naman po'y uban nga dili mo dawat o kwarta, pero mingon nga, ay, sok-sok ras kong bulsa. Ah, kay purya lang sa uban nga mga barangay, purya lang sa uban nga makapitan nga tarong. Ah? So, dili man na problema o nakaangkon mo o tarong nga kapitan, tarong nga konsyal. Nga naman, pagkasunod eleksyon, butuhin na po ng utro. Diba? Kay nung ka nga, ang uban nga mga barangay, ha? Ang uban nga mga barangay makaangkon in town o kapitan nga wa gitaw iya mo. Ha? Na dato mga sukin di paminaw pero why na himo sa barangay? Ha? Utro sa neto mga iski karon? Ha? Atong iski chairman dili hinuon tanan? Natakda na sa pagkakurako. Bisan gani dagoy mga bula sa sitio lagi. Wa gyud in town kakuot sa bulsa. Ha? Nakapalit pa kunog unit sa kondominium. Na ako no'y gidata-datahan nga, ha? Hasta ko no iski chairman sa da mumando sa, ha? Na ay iski chairman nga nakapalit og unit sa kondominium. Ha? Gipalitan, nipalit pag yung kunog motor nga Inmax og EDB. Rabi no, di mo maulaw? Ha? Asa mo mga ulaw ano'y matawahan na taon, oy? Nya karon i-extend yung termino? Ha? Ato lang dungagan o kwan, dungagan lang ito ni komentaryo o ma-extend yun. Pananglitan o ma-extend gani atong, ha? Ato ang, kanang na ang tangkuguon ni mga kapitan o konsihal nga, wa makamata ba? Ha? Natin nga litay ko ano, natay programa lang di rin nga, kwan lang ka na, sa una, sa bumburadyo pa sa una, ako'y nagdala ng, ha? Kinumdum ka kasamang ki? Ha? Kasamang ki? Kinumdum ka sa una sa Bumbo Patanga na ay Bumbo Barangayan. Diba Domingo, ako'y nag-host anak katong pag Bumbo pa ko. Ha? Bumbo Barangayan. So may pasabot anak. Unsay akong kuan anak. Ang mga yano, ordinaryong mga tao, makatawag sa kong programa. Musumbong sila unsay problema sa barangay. Tawagon din ako sa kapitan. Ha? Kap! Ha? Di problema sa barangay. Wa makuno ni mo ni tubaga. Unsa mo ni katinood. Anak. Diris ato, nindot po dagoy, no? Bisag nga adlong birnes lang ba sa gabi, yun sa baka? Ayaw po ng birnes, kailaman ko nun na lalaman.

0: À, so mo na ang kuan. Ah, na ko ikuan sa una na kay barangay oy. Kasagaran nga problema mo na dawat dere di way HP problema sa barangay nga masitol lagi unta. Ha? Masitol lagi unta sa barangay pero kapitan sad lagi nga hakog ray, ha, sweldo ray sus taon man hos. Hakog kay sweldo. Orya lang ha sa uban na makapitan nga mga tarong, mga konsehal, mga SK, ha? Orya lang sa tarong, ha? Pero katong mga waipulos, os pura gaba ninyo ay taon.
1: Komentarista na walang kinatatakutan sa ngalan ng katotohanan.
0: Ha? Pangulog-ulog sa katauhan ng inyong gihim. Onya kini nga bahin sad makasama hatod ganato may paarita ring ato ang kuan pa nga buhian sa arita sa to ang kuan usab life extension vitamin D3 alang sumisunan nga naminaw mga sugin dig paminaw ha nga dunay type 2 nga diabetes o gato mga diabeticon gato mga diabeticon diha nga naminaw nato ay mog kabalaka kay naa natay life extension vitamin D3 alang sa mga naminaw nato do na moy kaila nga dunay diabetes ing na ayog pa problema ha kay naa natay life extension vitamin D3 ang atuang life extension na vitamin D3 mga kasama mapalit ninyo sa ilang clinic pero ang pag-inom ani pananglitan gani og do na moy diabetes o diabeticon gani mo ang pag-inom ani tulong ato sa lima ka soft gel kada adlaw onya kon wala kayo'y dakong budget, pwede ra og tulo. Usa humag pamahaw, duha humag panihapon. Ania pang maintenance lang, pwede ra duha. Usa humag pamahaw, usa sad sa humag panihapon. Ang atuang life extension vitamin D3, isuportan sa daghan ng mga medical studies o sa mga doktor, o niya potent formulation gikan sa USA, certified ilisil, aromalikayan ang pagkapiki. Mapalit ni sila nga clinic nga mao ang Life Extension Clinic and Pharmacy diri sa Dakbaya, Sugbo. Aa sa Cebu Doc Building Buyon sa Osminia Boulevard, ha. O niya diri sa Konsolasyon at Bang Jalibis Konsolasyon padung kasod sa merkado. Dito sa Negros Oriental na sa Dumaguete City tapad sa Kamanhak Terminal. O niya ang inig-adto ninyo dito sa clinic sa Life Extension. Indot kayo kay naglibre sila, nagtanyag sila og libre nga medical check-up, ha? Nagtanyag sila og libre nga medical check-up. Gikan makasama sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Sabado. Bisitahan lang, ha? Ang Life Extension na clinic. Akong manghod nga lalaki, lalaki ganahan kay ninyo ni Attorney Rufil Banyo. Og ikaw kasama nga Benji og ni Jikyo kay walay lipod-lipod. Og walay kahadlok bubanat yun. Way problema na kasama nga Glinda. Salamat kayo ha. Kita dita mahadlok sa pag-bulgars kamatuuran. Pero bakak gani, hadlok yung kuana ha. Mahadlok. Karatil tagdagan anak kasama ng Glinda. Pero naatas tinuod, nagsubay tas kamatuuran. Kanang sumayangay na to eh, kahadlok ha. Onya si Kuan Pod na naminaw nito dito si Toy Mali dito sa Lahog sa Sayaw kuno siya. Ardin na Kabiso. Apirmahan yun na sir kay sila na may magbuot sa tanan. Labaw pa man sila sa balaot. Tristan Iwat Gulay. May gabi ka sa Minji. May gabi isa da. Niya si Otoy Bayuna na minaw sa dato karon di ay. Tanan lang na minaw. Salamat kayo ninyo ha. Paano man tayo igong oras magkasama sa gadayon sa tuang tulumanon. Ang kaban din sa Master Kontrolo si kasamang Jerome Yap o si kasamang Kisos Minia. May gabi isa din na minaw kasamang Romil si Villa Angot na. Aha, may gabi ini mo di sir. Aha. Ano yan? Nagkuhan ko tanday-tanday na kuno siya ron ha. Marokoya si Romel. Ania si Jovian na naminaw sa drone si Jovian na. Anday Jovian Romo di aspolpugan wa pay wifi di aday. Tagod like kunos uwan na ingon dito ang kuan gani ha. Sige lang. Basin ugma na una na nila diha ugma. Aw diri unya sa pikas lawa kasaman Gerald Albiosa, Alan Talero Liber Artist Rubil Busir atong chief technician. Ako na lang ubos nga lagad sa kahanginan inyong radio man. Benji Olpos ang hiyan ang manamilit kiro pregis paingon ang Dios magauban ka na tuntanan. At anang napit og sanang panahon, Tatak RMN.
1: Straight to the point. DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Number one sa balita. Number one sa komentaryo. Number one.

0: Mendoza, Alan Talero, Liber Artis, Rubil Busir, atong Chief Technician. Ako nalang yung boss nga lagad sa kahanginan inyong radio man. Benji Olpos ang hiyan ang manamilit kaya pinagis pa ingon ang Diyos magauban ka na tuntanan at anang dapit ug sanang panahon tatak RMN
1: straight to the point DYHB RMN Cebu the official number one Platcho mo nationwide number one sa balita number one sa komentaryo number one

0: ang among gi-instruction sa ila sa mga kanya. Reflection. Okay, good po. Nga, dapat good na mabawan po na mo niya. Amo po nang isir sa mga member ang uban. Makuhaan po nila ang mga pamaagi. Bunsag idea yung idea na masunod dato ang mga sa mga insikto sa tuwang uman.
1: Sir, balik ta sa imong association, sir, no? Unsa may mensahe ni mo, no, sa Department of Agriculture, Region 7, kabahin aning pagpanguma?
0: Nagpasalamat gimi aning mga agriculture na ila gimi ang tabangan. Kaya nga mo nakakamawan sa una na nungagan yun, nagis lay pamaagi nga ila nga mayon yun ang pamaagi kaysa amuha sa una nga naandan nga huwag gimi nasundanan. Nagpasalamat gimi sa ga taga mga opis nga ila gimi ang gigaydan aning tungura. Kaya aron saan mo lambo, tinawad gidi ay kung basta mas sakripisyo nyo ka, lahat nyo kayo mahina.
1: Sir, so unsa man imo ikatambag sir, sa atuang mga naminaw karon no, hilabi na sa itong mga farmer nga wala dyan yung giapilan ng association, individual ra, o kanang maulawon, mahadlok mo, join, no, o kaning mo dool sa mga government agency, sa maning dole o sa Department of Agriculture.
0: Ako lang giyawag ang mga taga-farmers, kung maulaw ka na mo, mo-apply mo, mapel mo pag may member sa mga association aro usara ang pangutana kay gadto ko mo sa inyo ra mong kagalingon daghan man ang pangutana pero gadto mo sa association usara ang pangutana.
1: Pinsahin nimo sir sa mga kapwa nimo nga mga farmers sir.
0: O kamong mga ka-farmers o ato ang pagkugi ato ginang ipadayon o bisan mag-ulan man o magbagyo, tanong kita pa sa tanaw gino mo makaya kay mo ginatong pinabihan sa adlaw-adlaw. Morya ako ang ikahatag kaninyo nga gaatiman kita sa itong mga tanom. Balag dili dagko. Basta atimanon lang kay magdagko po ka. Ako biya po kagasto na di po kaya ni mo kung wagit ay kwarta rong panahon na. Kay kangimang kagsuhol. Ato lang ginasang ginagmayon, bahala. Pasunod lang gud. Para na ko ikahatag yung mga mensahe.
1: Sir, last na yun nga question. Nga no, pagpangumaay mo hang gipili o tinuod ba na makakwarta gayod ka sa pagpanguma?
0: At pagpanguma, gaya namang napili kay wama may mga edukado nga pagpanarbaho. Wama may walaing course nga makuha kay saman nga sa unang panahon, wamang unang mga hinabang ang ginagmay about sa mga purpose. Wag na, sa namang pangidaro na. Karon na siya na abot nga mas daghan na ang mga edukada nga mga kabataan tungod sa panghinabang kun sa panggobyerno. Kay sa una nga mga kaedad na mo atong nga linya wala din na siya. Nya kami nagpabilin gyud ming umanya mo nang among gipadayon nga ang kabataan unan ron among tudluan pero mo balik ta sa pag-uma kay naa di ang dakong sekreto sa pangwartas mag-uma mas safety pa ka. Kaya mga sige pagkagkaon ng vegetable, wala dyan kayo problema kaysa magkaon ka o karne nga. At rightis po itang labas at nung tuhod. Pero din yun permente po. Mausap na.
2: El Nino usa ka talagsaong paghitabo sa panahon o weather phenomenon diin matagamtaman ang grabe o sobrang kainit sa temperatura. Dili man nato mapugnan ang El Nino apan mahimo nga mapangandaman ang mga epekto ni ini. Sa humayan pagtanom og mga matang sa humay nga dali rang maani gamit og humay nga makasugakod sa kakulangon sa tubig ug sunda ang alternate wet and dry nga teknolohiya. Pagtanom og mga utanon nga dili kaayo kinahanglan ang tubig. Pagtanom og mga kumpay sa hayop nga masugakod sa hulaw. Paghimo og silage. Ipasiguro ang mga tanom og hayupan sa Philippine Crop Insurance kun PCIC. Paghimo og mga water catchment og labaw sa tanan, pabilin nga alerto og maalamon mahitungod sa El Nino. Hinumdumi, basta maghiusa tanang hagit sa panahon og lima atong mapangandaman og marisolba. Usa ka pahinumdum gikan sa Department of Agriculture, Regional Field Office 7.
3: Iwas peste. Problema mo ba ang damo, kuhol, daga, ibon? Ang mga peste ang kulisap tulad ng stem borer, rice black bug, plant hopper, rice bug? O baka may sakit din ang iyong palay tulad ng rice blast, sheath blight, bacterial blight o pungro? Pag-iwas ang pinakamabisa.

0: isang solusyon sa kanila.
1: Paano?
0: Gumamit ng matibay na variety. Isagawa ang sabayang pagtatanim pagkatapos pagpahingahin ng isang buwan ang lupa. Pangalagaan ang mga kaibigang organismo sa palayan. Palagiang bisitahin ang bukid. Tandaan, prevention is better than cure. Pag may makitang insekto, huwag agad magbomba ng pestisidyo. Para sa detalye, kontakin ang tech center ng PhilRice, 0917-111-7423.
2: Okay, daghan kayong salamat Sir William Villagracia no sa UFAS or Upland Farmers Association sa Candiis, Badyan, Cebu City. Sir, basin na kayo mga pang-shoutout din ha no, sa itong mga kaigsunan dito sa Badyan na naminaw karon ng lawa.
3: Oh, pang-shoutout lang ko sa itong taga Badyan. Oh, nakodiriron sa among seminar sa Juan, City Sutil. Sa Dukad lang namong seminar mo rag muli na ron o ang pasalamat sa mga mo dyan nga isin mo napatay niya mong mga tingog na masinintay po siya ni Sir God kay ilang maming interview hindi ay amo sa nang gibati po ang sulti sa mga tinulong na naikon sa among ipangbat niya. Dagang salamat kay Sir sa mong pang-interview address pa.
4: Kung din niya natapos kining tulumanon malungtarong pagpaguma hangtod sa sunod ni kayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Malungtarong pagpaguma.
5: Nicholas, diin man kagikanoy. Unsa man imong gibitbit?
6: Aga, mitambong ko bansay-bansay may tungos pananom ug tanon ro. Maayo man di ay nga duna gitay adong ko galingong garden. Aron kun ganahan ta maglutog o tanon, mukutlo raman ta sa atong garden. Sa ingon ni Ana Presko, ang atong tanon nga kaunon, o ganoon na pagyudagang kaing sustansya do.
5: Gusto ka yun, Nicholas. Mayo na nga kaalam ngay mo nakatunan da.
6: Nala, beto, ato na ko. Ako pang andamon, ang akong gamay nga luna diya sa akong nataran. Aron makasugod na ko sa akong vegetable garden.
5: Sige, Nicholas. Kay maghimo sa ko sa akong garden.
7: Ang Departamento sa Agrikultura nag-awhag sa pagtanom og mga utanon diha sa inyong tagsa-tagsa kanataran. Kining mensahe gihatod kanato sa maayong kabubuton sa Department of Agriculture Regional Field Unit 7 o ning istasyon.

0: bomba di umano ng foliar fertilizer ay nakakatulong sa pagtaas ng ani? Totoo ba ito o fake news? Ganito po yan. Ang foliar fertilizer ay pataba na direktang ina-apply sa mga dahon ng halaman. Kadalasan ay granular fertilizers ang ginagamit natin o yung pataba na sa lupa inilalagay para masipsip ng mga ugat ng halaman. Ang bentahe ng foliar fertilizer ay direktang nakukuha ng halaman ang mga mineral sa tulong ng mga dahon nito sa halip na sa ugat padadaan pataas. Ang foliar ay angkop sa mga halamang malalapad ang dahon gaya ng mga gulay. Hindi katulad ng palay na makikitid at magaspang ang dahon. Ngunit ayon na rin sa mga eksperto, ang mga microelements na taglay ng foliar fertilizer ang mainam na makuha rin ng mga halaman. Pero ang tanong nga natin, nakatutulong nga ba ang foliar fertilizer sa pagpapataas ng ani ng palay? Ang tamang sagot, hindi po direktang nakatutulong. Kung sapat naman na ang sustansya mula sa binutil o granular fertilizer, ang paggamit ng foliar fertilizer ay hindi natahasang makadaragdag pa sa inyong ani. Kung ikukumpara kasi ang mga sustansyang taglay, lalo na ang mga macro element gaya ng NPK, masyadong maliit lamang ang dala ng foliar fertilizer. Hindi katulad sa granular na kilo-kilo ang ilalaman. Tandaan natin na ang paggamit ng foliar fertilizer ay maaaring maging dagdag gastos lamang natin kung sapat naman na ang mga sustansyang mula sa granular na pataba at angking sustansya mula sa lupa. At inyo po sanang tandaan, ang magaling na magsasaka, hindi naniniwala sa haka-haka at fake news.
1: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.

0: pasensya ka natin panay kung naway permiso. Kung di ka mo pa to, dadon ko kamu sa munisipyo.
1: Oh, Herodes nga mananakop. Ningamong pagpanay ko na yung taon di panghukok. Oh, ano yung dos piso sa lalakat na gwaiting yung tingog. Kaan nilang kami manay ko sa sook-sook.

0: Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin ng kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat o Panginoon sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Philippine Standard Time, alas 4:38 na.
3: Headlines karon.
2: Headlines sa mga balita sa Balitang National. Bagyong Queenie mas bukusog pa pag-abot sa adlawng Domingo. Apan wala nakita ng landfall scenario dinhi sa nasod.
4: Una na sa pagsibog sa eleksyon na pag-usab sa termino sa barangay o GSK officials na naana sa Malacanang.
2: sa mga balita lokal, 5 ka mga ospital nga ginawa sa Kapitolyo magkadawat og bagong blood bank refrigerators.
4: Pamilya na pektuhan sa pagkaugnos sa kapanimay sa Caraz, Guadalupe, Tagarog, tapos kagabhanan sa nakbayan sa Sugbo.
2: Balita ko ba sa nasod mga news outlets nga giban sa White House, gipabalik sa kurte.
4: Sa negosyo, DA ni Gayon og 10 milyones ka pesos ka pondo alas sa mga mananagatong mag-uuma nga maipituhan sa El Nino.
3: Headlines karon. Unang radyo, unang

0: Pan. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang Radyo, Unang Balita. TYHP, Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
1: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
2: Mabuhay Pilipinas.
1: Huwag kayo ng mga mahinungdanon, ginagawa ng radyo.
2: Unang Balita.
0: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
1: Ato mga informasyon nga ngayon mo masairan.
2: Ang ayari mo madunggan, una sa radyo, una sa balita.
0: Unang Radyo, Unang Balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one. Number one. Number one. Hindi lang rating, kundi award winning. Unang Radyo, Unang Balita.
2: Number one.
0: Number one. Yan ang DYHP. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Nationwide. Nationwide. DYHP. Unang Radyo, Unang Balita.
3: Ising na.
0: Bango na. Sa Unang Radyo, Unang Balita.
1: Adla na Bengalang Biyernes, it's 25 na. Sa buwan, September 2025. 21 kadlaw na lang, Pasko na. Tagahan sa ganito mukhang para sa Sino HP. Arami sa buka niya mga tigbalita.
2: Grabe yung radio man, Ken Galinea.
1: Ako sa inyo, Radzaman, Arlo Samante. Ang totali ka na sa Resay, Santak, na sa Muntang. Pagkatod ka rin sa mga labas ng mga balita. Magbuntog, buntag, sugbo ka bisay na Mindanao, na napon ka na may gana sa itong pagpanaguman. Hanging out kami gana, kapos, kapiskay, kamayan, at daw ka na may gana ng Biyernes. Thanks God, it's Friday! Magbuntag sa itong mga kiksunan dali sa ato, sunod sa sugbo, sa itong mga silingan ng mga rakbayan. Dakbay sa Mandawi, Lapu-Lapu, Toledo, Nanao, Talisay, nagkakarkarag sa rakbayan sa Bugo. Sa itong mga kasikbit ng mga lalawigan, dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, Siquijor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. Sa pinakabayan na gala sa Western Eastern Visayas, o sa Mindanao. Kamabot ang itong lalang sa CBS Radio HP, mga igala matagbundang. Good morning, good morning, good morning, good morning. Bangon, bangon, bangon, bangon, bangon. Katong nga doon ay mga nakaw, karabuntaga, kinanglam mo sa iyo taog bangon. Mali kay Sikay, biha sa kusina, mangandam. Dili magsigi og tapol-tapol kay maliit mo sa inyong mga nakaw karbutan. Iting kapuya ra mamahigala ibangon kana mga hingatugon. Kami mga higala matug og alas 8:30. Bumatag alas 3. Oh, ana. Kaya enigmata na nimo mahil. Lami apagib kay ikatug. Pero kinahanglan dyan ka nga mubangon. Kinapakitrabaho mga higala. Kini akong pagbangon o gras stress ka sa mangkin 2000 mo. Ikaw 1990s pa na pagbangon ni mong kadlaong sa iyo sa buntag.
2: Kini ako kasama ng Arnold on and off man ni Pero o akong masihan nga kita rin ang partner o kadlaong. Puntog ka on, oy. Dito pa sa speakers at
1: Rikas pa, o dito pa skulon.
2: Kaya pila naman takatuig diri, mga kinsiho na.
1: Kana, o kana. O kinsiho na. Ako sugad yung ko sa tuta. Pag sugod ako, gradyo
2: yeah, pila naman kakatuin.
1: Ay, mag-ano ko?
2: 21?
1: Dili. 26.
2: Ah, 26. Ah, da, dito sa lain pa ka nga istasyon.
1: Sa Action Radio pa ba? Sa Manila Broadcasting. Alas 3, wak na magmata na? Alas 3, kadlaon.
2: Ako, nakasuway hinong kwa na. Pag sugod yun, kadlaon. Kasuway bugog pang bukpang gabi. Pangkod sa kadlaon. O alang graveyard shift.
1: Ah, graveyard.
2: Kasuway sa kog alas 8, magsugod alas 5. Murag na tuyok na nako ba. Pero,
1: tuyok na
2: nimo. Nagdugay, aning.
1: Kini ako, kini akong duty ka sa mangkin. Mura man sandi, og kini bitaw nga.
2: Kasi pagsugod ni mo diri sa DHP.
1: Oh. Magsugod ka alas 3, alas 4 diri. Uli ba sa taga na sa ice? Muna ka hapon.
2: Masuman. Masuman lagi.
1: Murang 12 hours ba? Pero wata mo pinta na. Wata mo pinta. 8 hours ang ginatong imutang dahil sa tungguan. Bandik. Gikag balay gabi eh, hindi kulit sa balay. Gabi
2: na sa hindi kulit na, no?
1: Ngit-ngit, gikag sa balay, hindi kulit, abot sa balay, ngit-ngit nga.
2: Kita na sunrise at sunset, kana na yung adlang Domingo.
1: Domingo, Domingo na gan. Labing bitaw ka ng Domingo na lang tanan.
2: Ini Domingo, gamay kisi-kisi, Lunes na po.
1: Kanalay ba?
2: Pero basta may bawa.

0: daw sila din ha. Matangit na ka na.
1: Malagsik kita. Maraming salamat kayo sa ikaw na ninyong pagpaminahon niya. Gipahibaw minimo ninyo dali nga. Paminaw na muna mo. Labi na to nga pag-anniversary na to sa mangkin. Makita na to nga. Mga kuan ba? Listeners sa DWHP. Sir, naminaw gimini mo. Gikan pa sa buntag. Hangto na ng gabi. Askang lindotas mati.
0: Ay, miyana ka sa mga Arnold. Maman siya paminaw, alas 12 ito nga gabi. Ikiusan, mahuman siya kasama Benjitang Hiyan.
1: Di na sila mo, pan.
0: Dili na pagun ilang radio. Usay, makamata sila in between, ana. In between sa paghuman sa last na program in gabi o inikakadlaon, pagdong commercial na.
1: Wala.
0: Makapaminaw ni.
1: Tanang commercial, ilang paminawon ko.
0: Apilang commercial
1: naman. Imurize ang commercial. Ang sunod, ano kay Sugatrol ni Sugatrol.
0: Wala si Kayla na minaw, ginay sila sa?
1: Minaw.
0: Naminaw sila, bisag natog. Sa mga Arnold, naminaw sila, bisag natog sila.
1: Okay, salamat kayo sa inyo hanggang na yung pagpaminaw ha.
0: Mag-old town sila kasama ng Arnold kay kanabitong kanana may mga solar nga radio ron sa niya paguba man po mag-guling town sila kay ilang balay na aman yung radio pero na nga nagkuhan naka-choke din na sa kuhan ato man nila sa ilang mga umahan labi na to mga gibisita dito sa barangay Bangkugon
1: ato
0: mga farmers dito nga mga mananagat nga ato nakilaila dito niya mag-old town sila basta magguba ilang solar battery na lang po bahala na lang basta kayo makapaminaw yun baby sa to
1: Kanindot paminaon. Oy, sus. Maka-ingon ka ba nga? Hala, naminaw gini sa nanato, no?
0: Kaya ni Kang Samarno, ba nga, bahalag kadlaon para tikaw-tikaw na worth it kay kibamang ka nga na ay naminaw.
1: Amin ako si Kisos Minya rin naminaw. Aking mong technician. Wala pinagalisod. Wala pinagalisod akong ang technician na lang ni mo. Wala pinagalisod ako sa inatog. Salamat kayo sa taga Bangkugon na Oslob labi na ni kuan ni Sir Mikoy katabitang tingkol loto Mikoy no. Pero na sus alas 4 alas 3 pa lang kuno siya magtikaw-tikaw sila kang inday taratitat pa lang daw wa na naminaw na siya mo nang memorize na niyang intro ni taratitat. Kitse gustong magdatong. Ay nako. May buntag. Nagbuntag sa mga nanay. Kaya naroon sila tag-tag sa mga kusina na nalikay sikay na. Problema na kung sa isudlaan nun ka na buntag. Sige na, sus, unsa man sa isudlaan nun ka nun. Ay, gano'n man. Kumana man nilisan na sudlaan kagahapon. Alam pag-innovate ni hanay. Mangitag pamaangi. Ang akong buhato na nagmasaka, ako'y tigloto dito sa amo kasamang kay. Mangitag o ka ng pamaangi. Sardinas, akong himuong torta. Tangag kuan, Skyplex. Butangag inana, butangag itlog, at torta na. Ngitag ang talong, lapuan, tortahon. Bisa na lang, bisa ka na ganing kwan, ka na bitong tuna, bitong nasa kwan, sa kanang sardin, ang kanang lata. Pwede na mo mga torta. Dilaro na ni mo ng anak. Anak ni mo, di mo kaagto na. Di mo ilan dilaro na. Salat sa laro ni mo. Magkakaong. Labi na ginaki anak. Gabi itong grabe kapilian sa sunan. Sus, labi ay hapak sa anak. Kaon, labi sa kunsa. Kung sa ibutay na, labi sa kaon na. Hala, ito sa check. May kailan sa kasamang Jesus sa Mampong. Sa heron, tabi ka mga presyo sa mga nagunang palaliton. Diyan sa Carbon Public Market. Tining oras karon sa kabuntang.
2: CYHP. Tutok presyo sa merkado.
1: Kasamang Jesse. Good morning, Jesse.
3: Yes, mayong buntag sa mga Arnold Oga Selangin o mayong buntag usap sa atong mga suking tigpaminaw ng atong station DYHP RMNG Bo. Good morning. O mayong buntag usap sa atong mga tindira o tindiro o makumprahay diri sa Carbon Public Market. Okay, isya sa karning manok o karning baboy ang atong yatagon sa atong mga suking tigpaminaw. Manok tibok, sintono bintang kilo, paapato, 210 ang kilo, tiil, 120 ang kilo, pulo, 30 ang kilo, liog, 130 ang kilo, chicken skin, 160 ang kilo. Bakbon, 120 ang kilo. Atay batikon, 190 ang kilo. Sababoy, unod, 360 ang kilo. Tiyan, 360 ang kilo. Bukog grapes, 280 ang kilo. Bukog batang, 250 ang kilo. Pata, 280 ang kilo. Pochap, 350 ang kilo. Ginabot, 180 ang kilo. Maskara, 250 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong Radyo Man. DC Jumambong, DYHP, Patak, Ariman.
4: Kining mong balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga protekta sa mga cellula, i-appeal na mga skin cells, batok sa mga na-damage nga free radicals, o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol, o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yud batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD ug uban pang mga sakit. DTX 500 ang sikreto aron mo guwapo.
1: Dagan sa labag sa mga Jesse sa Mampong, di kami gala sa Carbon Public Market atong oras sa mga kasama. Alas 4:51 na. Nagahapon ang lawa, pwede pagbunog sa uwan na dali sa ato. Ikang pag alas 11 sa tungang uunto. Ang to na may gala naghapon. Pero pagkahapon na, hindi na kayo uwan, no? Nagputaligsik na lang. Dito may gala sa Norte. Particularmente na may gala dito sa may La Compostela. Liluan, doon ay pipila ka mga kwanin to. Kanang dapit may gala ang milang sapa. Kanang nisaka na sad, no? Soila, mga higala mo nang nangahadlog tao na mga residente nito. Labi na sa may kut-kut liluan. Try, nakita na ako. Nako'y isendihan kasama ang Gerald. Nasa ato ang group chat. Na ay kuhaan niya. Tara, oh. Oh. Tawara good. Sus. Soila ang tubig, may gala nahadlog na saan may gala mga residente, oy. Sa kabadyangan, Compostela din eh. Dede ni sa kutkut liluan kasamang kayo, no? Kabadyangan, Compostela. Ang ilahang kwan ito, ang ilahang footbridge. So, naano nila footbridge?
0: Oh, pero kaya sa paha kasamang Arnold, manok kuan gya po na, padong gya po na sa kuan.
1: Liluan.
0: O, sumpay ra gya po na.
1: Kato ba ning sa paha kasamang kayo, nga ni Soyla ang gya po na tol sa audit, di ba?
0: O, kaya na, mauna sila. Compostela, kutkut, kabadyangan.
1: Nakaana pa tadi ha, di ba?
0: Karanggikan dito sa ibabaw ba?
1: Nakaan naman tadi ang kabadyangan, di ba? Nakatag tao ang hinabang. Katong kita dito
0: liluan,
1: si...
0: Liluan.
1: Liluan. Sila si Kanang kasamang polto dito. Katong doon ay mga...
0: Ang akong nakuyugan so far, ang katong liluan. Liluan.
1: Kita to, si Liluan.
0: Kita to ba na?
1: Sa...
0: Kita to katong iskulahan lang sa mga Liluan. Kut-kut to siya. Pero kani mga sumpay raman ni
1: sumpay
0: mga
1: raman
0: kuana, mga sapaa.
1: Kini mga igala, kini ilang footbridge, sila nang gagi trabaho human sa UDET, para nga na makalabang-labang ang mga residente sa pika sa paa. Sus, karon na, guba na sa ilahang footbridge.
0: Oh, tino, bagayang tino.
1: Bagong tino, oo, tino dito, oo. So, grabe ha,
0: sus, ang ko, nag-post gida ni kasamang Arnold nga taga dito, matod pa din ni sa iyahang kuan, oh, na ano
1: tuhod,
0: sa baha.
1: Kabadyangan, Compostela rin eh.
0: Tuhob. Kabadyangan, Compostela, pero kanamulusot gihapon lagi dito, sumpay, liluan.
1: Ah,
0: padawin
1: na liluan gihapon. Oh, kay
0: murag na boundary manggod na
1: naglusot-lusot na manggod na diha. Ang ilang mga interior ng mga karsada diha kasamang kay naglusot-lusot na lang.
0: Yeah, di ba ka ng kabadyangan bukid naman na dito sa Marno, Liluan and Compostela?
1: Oh, na, diha po, diha man po ng balay ni Kwan, ni Atty. Barita, bitaw, itong amigo na itong Kwan, kanang kolumnis sa South Star.
0: Ah, sabto, oh, kabadyangan.
1: Si Atty. Edie Barita, taga diha na sa kabadyangan. Sige. Nul, ato ta sa amo, kay magpista nito, perting rekanag kao nito sa kamadyangan Compostela. Buhi pa to si Sir Bobby Nalsaro, kay uban-ubanon. Uban dito, pwede naghanag kaon nito, kay nakailani mo nito. Matay na lang taon to, Sir Bobby, nawag ko kauban sa ilahang pista dito. Morning, ang sitwasyon dito, ang ilang footbridge may gala na, kuhan, na tumpag in town. At sa check, may gala sa kasamang Jane Galliardo kay kagahapon na gi-monitor nato may gala ang atong palibot gumikan sa pagbunok sa kusog ngawan. Yan dito may gala sa may Kanaas, Banawa, Guadalupe. Doon ay usa ka panibay dito ang nahag sa asan. Gumikan sa pagkusog sa uwan. Ang iyang mga silingan nga balay na angin pag yun. Kay natumbahan man, murabi nasikit ang balay ba. Ngadto sa ilahang mga sanipa. At i-check may gala sa kasamang Jane Galliardo. Kasamang Jane, good morning, Jane.
5: Yes, good morning. Kasama ko og kasamang Ken. Maoy delikado basta magsagunson gyud ang uwan kasamang Arnold. Ilabi na gyud sa ato ang mga kasama nga duol gani og sa pa or kato gani ilang balay. Ba nahimutang sa mga humukon nga yuta kasamang Arnold. So mao ni delikado kaayo pagkakaron kay nakatinati ra pag gyud sa og pag-uwan-uwan sa pila na ni murag semana na gyud kay kasamang Arnold. So mao to kagahapon nga ang ato ang na-monitor ko di gikan sa atong Cebu City Command Center no ma dun na yung sa kabalay ang nahugtog yun di Bridges My City yung Kanaas Barangay Guadalupe matag sa kasamang Arnold nga na-injured yun ang tag-iya ni Ini
1: na-injured oh
5: natulog siya natong gayon na ya napingala lang siya nga medyo ni uyog na iyang balay may ganit kaya nakagawas ko siya
1: bakilid masago ni kasamang Jane bakilid gamay ba bakilid siya gamay. Asa, moro siya, bakilid siya ba?
5: Oh, bakilid. Bakilid siya kasamang Arnold. Yan, mura po siya na babaw po niya. Yan, mura humukon po siguro ang yuta kasamang Arnold. Pero may nilang gani kay walay na grabihan. Naluwas na po din in town ang katong tag-iya kasamang Arnold. Kaso lang, nahugnog din ang iyang balay niya. Naabot sa ubos, nakaangin po niya og duha kabalay kasamang Arnold. Sumona, no? Gipahimangnoan po siya itong mga otoridad na magbinantayon gita ka sa mga Arnold kanunay. Lagi na dito sa itong mga kasama nga inaana gani o ga nahimutangan sa balay, humukon sa yuta, doon sa papa ka sa mga Arnold. So magbinantayon gita kanunay kay lagi na dito rin na permita nga nakasinati o ga pag-uwan. Kato po mga doon sa papa ka sa mga Arnold no, ilabi na dito yung mukalitra. O taas ang tubig sa sapa. So, kanang mas maayo nga maalerto punta kanunay ka sa mga Arnold. So, usahay na ba ang kining sapa? Mabuto o ragyan. Labi na magigikan sa bukid ang kusog nga uwan ka sa mga Arnold.
1: Pero nakoy gikakuanan ka sa mga Jane. Naay mga libut suroy diri sa kulon. Grabe, nagburang nag-swimming. Oy! Nag-swimming ka sa mga Jane?
5: So, grabe gini ay sa mga Arnold, maragya. So, sa kanil ka nagtirin nila lang tapos sa napi nga baha, maragya. Hindi mo nalang lingaw-lingaw kung sa upan di ay sa mga Arnold. Hindi mo nalang lingaw-lingaw. So, usama niya, ang problema ay katawa na lang hindi ay sa mga Arnold.
1: Oh, pero ano po nung katawa, bisag may problema kay murag mga kung ano po ka rin, ha?
5: Lain na sa kasama mga Arnold, pero maupo na kayo, mangnupod na ito kasama mga Arnold, no, nga, para mag-amping, doon, kaya lusod ko na ba kayo ng baha kasama mga Arnold, magsigay ka, uga, ligaligo, dinira ba din tao sa lusod kasama mga Arnold, no?
1: Correct.
5: So, magbinantayin nyo lang din gihapon, kaya lusod ko tayo, nataktan sa leptic pyrosis sa mga Arnold, so, nakabawasan din siya ng tubig, pero mas kwanta, kahibaw ta nga, hugaw, good.
1: Okay.
5: Hugaw, good, kasama mga Arnold, so, mga mag-amping gihapon ta kanunay, sa ato ang mga pangbuhaton. So far sa mga Arnold, ato po nga sa Sihon, ang uban po dia nga lugar din sa Tandakbayan sa Subo, aron po baka monitor ta kung doon na pabaylain na mga apektado ng mga balay tungod sa pagkusog sa uwan kada hapon. Mapo na ito ang tagaan po o pagtagad. So far, wala pa man tayo nooy na sinabi na pagpanaligsig karong mga orasa ka sa mga Arnold. Pero doon na tayo madungog din ng mga gadugdug gani ka sa mga Arnold. So doon naghihapon niya. Kusugra ba po ang kilat? Kagahapon, grabe po kusuga sa kilat. Pero na, nagahogihapon na ito, no, ang pagdugdug. Ang dagumpod sa itong kalangitan ka sa mga ano, na visible gihapon ka ayo. So mga na mag-amping ka kanunay sa ato ang pagbiyahe, paglakaw karong adlawa, magdata, uga, payong po ka sa mga Arnold. Ang atong kadalanan, nag-busy na po karong mga orasan, ihay na po doon ni kay Sikay adlong Biyernes. So, naiuban na, na muli ng probinsya karong adlaw ka sa mga Arnold, na po iuban, may duty pa. So, mauna, mag-ihay o mag-amping po ta, o ampo ta, kanunay ka sa mga Arnold. Muatag lang po tagdugang update, mga pangitabo sa atong palibot, ilagay-lagay din is Dakbayan sa Subo. Ako ang inyo, Rajman Jane Galliardo, DYHP, The Back Armin.
6: Mga kasama, maayong buntag. Ako ang inyong Rajuman Jane Galliardo. Og kining bahina hatod kanato sa EXL Black Coffee. Gika po'y baka sa adlaw-adlaw nga trabaho? Sulayi ang EXL Black Coffee. Adunay mga sangkap nga may HMB para sa uptake og hamloy nga muscle recovery og peak ATP para sa dugang kusog og kabaskog sa adlaw-adlaw nga hamon. Para sa trabahante, atleta og bisan kinsa nga gustong himsog ang lawas og aktibo sa kinabuhi. Usa ka tasa. Kusog matag adlaw. EXL Black Coffee with my HMB and peak ATP. Kauban sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule alang sa mas kumpleto nga panglawas. Health and wellness for God's glory.
1: Dahil salamat kasamang Jane Galliardo. Atoy katong atong nakitaan nga video katong naglangoy-langoy dito may galas downtown Colon. Mga bata, mga higala. Awa sus, mga bata mo na nag-swimming. Warag dito na dito may Galas Beach Resort. Itong ako, ambag pa, ambag. Hop, hop. Ambag pa. Dive-dive pa, mga Galas. Tama, ha? Kena, gino. Tama, ha? Ay, mukha na mo. Awa. Langoy na may gano'n, marag kwan lang yun, marag dagat yun, ilang-ilangoy ba? Grabe ha, mga bata. Langoy ba? Ang litos, mayroon si Sarikin Rosas, ginawa ko. Downtown niya, talang hugaw, may galing, babaw, panong diha. Sus, ginawa ko. Standby sa mga balita, may gala. Malamang sa pipinag ka mga bulawanong pahinom-num at oras. Alas 5:01.
7: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
8: The Wonderful Supplement.
9: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
10: Tapoy, kaya niya talagay magsakit sa kong lawa. Sabi nga, nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid doon eh. Gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko. Ano ay.
11: Pwede lang makakas. Pila mo ito.
10: So ano ka? Nobinta na ko.
9: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
12: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit ug kung kanunayon nimo kini og gamit makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione ug makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
13: The Original Koi Herbal Capsule.
14: Ko si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 75 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule, kanang kapoy akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi nagman laba, ana, mandagan kayong sakit-sakit ba, ang kahuman niya. Moto nakadunggo ko sa radyo, niinom ko, disuway ko, ana niya. Moto mga abtan, mga simana kapin, nagsiklangsik na akong paminaw ba, didagang salamat sa Original Koi Herbal Capsule.
13: The Original Koi Herbal Capsule.
15: Life Extension, Vitamin D3.
16: Am I speaking with William Hill?
17: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension, and I had some exams done and doctored recently. Before I came here, said I was the healthiest person you ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
16: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
17: I have the D3 right here, Life Extension.
15: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Makabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
2: No one ana makaugana sa kama?
3: Masinog.
2: May diabetes ka?
3: Ang TTX 500 na.
2: Ang TTX 500.
3: Adlay powerful extracts.
2: Nga phytochemicals.
3: Ug antioxidants.
2: Nga gigan sa palaya.
3: Ug the sugared sugar cane.
2: Mga organic compound.
3: Nga effective.
2: Batok sa sakit nga diabetes.
3: TTX 500.
2: Sa mga butika.
3: TTX 500.
2: Ang tuba.
3: Kontra sa sakit nga diabetes.
2: TTX 500.
3: Efektibo.
2: Sa pagpamubo sa blood sugar levels.
3: TTX 500.
2: Ibo sa the sugar sugar cane extract.
3: Ang anti-diabetic property.
2: Kikan sa palaya.
3: TTX 500.
2: Garantisado.
3: Highly recommended.
2: Sa mga eksperto.
3: Mapalit sa pinakadool ng butika sa iyong lugar.
4: Seth Living Testimonies.
5: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
6: Di na ko kakita. Kalit lang o kaup ang pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
5: June Dargo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. May na lang kay nag-said panyawan coffee mix.
6: Ining panyawan coffee, kahinahinay kung kakitahan ito karon. Dali mo uso sa inyong sugar. June Dargo.
4: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
5: Taas ang sugar maong naay bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
7: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
5: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangustin. Ugusab ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
7: Uwa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas lagi itong bato.
4: Living Testimonies.
8: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
9: Welcome to our reunion.
10: Uy, Dain, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
11: Tungod na sa Super Fiber.
9: Unsa?
11: Super Fiber.
9: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics o alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay ang pagkalibang. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
12: Igala, nakakape na ka? Kayo mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangustin fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
13: Bang kasama ako si Radio Man Attorney Buen Alguno. Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga kauban nimo sa pagmata sa buntag nga samatag higop, mabati nimo ang tinuod nga lasa ug aroma nga siguradong mupukaw sa imong kabuntagon. Vita D Plus Coffee Mix, ang imong kauban alang sa maayong pagbangon sa matag buntag. Vita D Plus Coffee Mix, sigurado nga makakapidyud ka sa aroma, lasa ug lahi nga dugang benepisyo niini sa imuhang panglawas. Vita D Plus Coffee Mix, ang number one ready to drink coffee mix with vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix, mapalit sa tanang butika sa Cebu City ug Cebu Province. Ingon man sa Life Extension Integrative Medical Clinic sa Cebu City ug Consolacion Cebu Branch.
14: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
15: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Mapalit sa mga butika.
15: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
17: Alas 5:09 na.
18: TYHP
16: Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
17: Karon sa detalye na sa mga balita sa Balitang Nasional. Walay abuse of authority dihang ang mayoriya sa mga senator judges di usab silang ruling. Huwag ibase ang two-third votes sa ginaganon sa mga senador nga makasalmot sa proceedings. Si Senate Impeachment Court spokesperson Reginald Tungol ninsister nga ang mga senator judges ni himog due diligence sawa pa sila mabuto sa pagpaubos sa voting threshold. Gitumbok ni Tungol ang pagkonsulta sa mga senator judges sa mga kanhi justices sa Korte Suprema. Huwag ni himog deliberasyon sa isyu una sila nihatag sa laga mga buto. Ang mga proseso gihimo aron na panagganaan ang posibleng mga pagkwestiyon o pagparangat o reklamo bahin sa grave abuse of discretion sa nahimong desisyon sa mga senator judges.
18: Samtang sa may susabag kalabuan, giklaro ni Senate President Sherrod Gatchalian nga ang pag-usab sa voting threshold sa impeachment court dili pa si unang lakang o preparasyon alang sa pag-convict ni Vice Presidente Sara Duterte. Magre Gatchalian, dili kini mo determina sa samputanan sa impeachment trial o kakausaban patas nga mo apply ngadto sa gikinahanglan nga magaboto alang sa pag-convict o kapag-absuwal to sa saka impeached official. Ipasali ni Gatchalian nga ang iyang boto gibase sa iyang mga prinsipyo dili magagad kun si kinsa ang gi-impeach nga official. Gisistero sab niini nga nagpabilin ang two-thirds nga requirement o ang question nga gipadagat sa korte kun si kinsa nga mga senador ang i-appeal sa basihan sa denominator samtang dunay pipila ka mga senador ang dili makaboto.
17: Alas 5:11 na. Na-transmit na nga ito sa Maracanang ang manood noon nga muusam sa termino nga ito na sa 5 tuig. Alang sa mga mapiling opisyal sa barangay o sa ngunayang kabataan elections. Anaw sa manood noon? Ang kapagsibog sa BSK nga ginak na naunta kanong Nobyembre. Nobyembre 2 na ini ang eleksyon unta. Kalang-kalang. Una na nga ripasinaan ang election watchdog National Citizens Movement for Free Elections o Legal Network for Truthful Elections. Matos na ang pagsibog sa barangay SK elections. Matos sa duha ka grupo. Makapahuyang kini sa baluta. Isip oportunidad na lang sa accountability o pag-ili sa mga opisyal nga wa na mauyuri sa mga konstituente.
18: Katapos ang balita, gikan sa kauluhan, nagipabot nga mas mukusto pa ang tropical storm nga si Queenie. Posibleng maabot kini sa typhoon category pag-abot sa adlaw nga Domingo samtang naa pa kini sulod sa Philippine area of responsibility kon par. Si bagyong Queenie ni pabilin sa gigusgo nini samtang nag-irog sa Amihanan kasadpan nga bahin sa Kapaspason nga 20 kilometers sa matag oras, gipaabot nga magkagawa si kini sa par adlaw nga Lunes samtang mapaingon kini dito sa Japan. Samtang dili mo landfall si Queenie diri sa nasod ni pasidan gihapon na pag-asa nga makabugna kinigusog ang mga pag-uwan o hangin gawa sa mahimong agian sa maong bagyo.
16: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
17: Kaya ito nga papanaguban, may galagi pananta sa ramantog ng herbal capsule sa Kabisayan o Mindanao. Original Koi herbal capsule. Suplemento ng agikan sa pariya, kamunggay, garlic, luya o ginseng. Kamay muhatag, may kaligun sa lawas, kaligun sa atong immune system, at kalita na lang ang masakit. Kung sa ikaw nga nagpaminaw karon, batasan na ang pag-inom sa Original Koi herbal capsule, ang labing epektibong herbal capsule na bumatok sa mga maritian, sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, humak, dysmenorrhea, bugun-bugun sa tutoy, o kapag-umag sa inyong mga atay. Ang Original Koi herbal capsule, epektibong sa remegal, pagpaligun sa atong immune system. Di kadali, mahigal ang matakbuyan sa bisan o sa kamatang sasakit sa lawas, gamitkan sa mga vitamins ganaan sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o thiamine. Ang Original Koi herbal capsule aprobado kini migala sa Food and Drug Administration. Inyo ring mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing. Ang exclusive distributor sa Original Koi herbal capsule. Mapalit kami gala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Deltaway Pharmacy, Diddings Pharmacy, Estana Metro Pharmacy, Ultramart, Talang Branches sa Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, Home sa Roseville Pharmacy sa Batol Leyte. May mo sa niya mapalit ang Original Koi Herbal Capsule sa Malunhaw Pharmacy, Liloan Pharmacy, TK Pharmacy, Talang Branches, sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drug, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy, Camotes Island, Hero Pharmacy sa Malango, og Zari Pharmacy, Guadalupe, og sa Dalang Escario. Original Koi Herbal Capsule, barato na, epektibo pa!
18: Taas bang presyon si Bundugoy Kabadunay hypertension. Basta sa imin sugar o basin may diabetes sa niyo. Rakabay baw. Atas nga level sa blood sugar. Magkapagay kayo sa material wall. So mapalapos si Bundugo ang sanakarason. Nga na magka-hypertension kamutaas ang imong dugo. A diabetic hypertension resulta kinis pagkabuta. Pagkaraon si imong kidney o daghan pag mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dilipagkais mga sabad. Pagkaputol sa tilog, bisan gani ang impotence sa mga lalaki. Busa nagpabuta nga mugrabing imong kondisyon. Mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 dili kini charantine gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kun mubo ang imong blood sugar kontrolado sa bang imong BP, ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw makapanindot ni simong katug. Baka pugong pagis hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500 your best choice against diabetes induced hypertension. Og bisita sa bang klinika di Alternativa Medicine and Wellness Center para sa libre nga consultation nga gamit ang computerized general machine analyzer. Naa kini may mutang ni sa media ko sa Lim Street. Sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160-866 or cellphone number 0975-079-5133.
17: Mga kasama na kasi natin na mamuan ng mga anaakas trabaho, focus kasi mong ginabuhat nga kay doon na kay giapas nga deadlines. Kaya manunta kaayo apan karit na nga doon ay panakit sa imong ipon. Makapangawat na lang ka may gala sa imong ulo sa sobra kasakit o kalagot samtang naas trabaho kay nagpitik ang imong ipon. Kung sa sinugdanan, magwanta pa nimo may gala. Sa kanugayan, ang maana mas musamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit. Unsaon na lang ang deadlines. Kung nga doon ay sa kabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed mefenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data, MAT December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Maong nga balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Motarget kini sa hinungdan sa sakit sa ngipon, maong nga dawagtang ang sakit. Nasuway na sa kadaghanan, nasuway na sa 36 katuig. Sa parakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor o sunda ang girisitang tambal nga nasuway na. Paspas relief nga nasuway na, nga mo-work in as fast as 15 minutes. Dolphinal. Mefenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Gawas nga makabuhos kini sa atong immune system ang laing nga mga benefit nga makuha nato adlaw sa inadlaw nga pag-inom nining Life Extension Vitamin B3. Mao nga maminusan ang risgo nga ikaw masakit og cancer. Apila nini ang breast cancer, prostate, colon cancer ug uban pang susama nga mga sakit. Nga dunay direktang koneksyon sa kakuha og vitamin D diha sa atong lawas. So gani na matudano sa mga medical nga pagtuon nga kato mga cancer patients, mutaas ang ilahang survival rate kun sufficient ang pag-inom sa vitamin kung dunay taas ha, sufficient ang vitamin D level diya sa imong dugo. Mas ma-improve ang paglawas o babalik pa yun ang pag-function sa immune system samtang kininikibato sa sakit nga cancer. Dili-dali nga maluya mo na importante kaayo. Umutas ang chance ang makasurvive sa sakit. Sa mga cancer patients, gawa sa inyuhang ongoing medication, pwede na inyong dunganan pag-inom o 6 to 9 soft gel sa life extension. Vitamin D3, kadadlaw, kanang humana ka makatake sa imong meals. Gawa sa mga cancer patients, ha, kantusang dunay mga maintenance medicine para sa diabetes, hypertension o guban pa makatabang kun imo nang dunganan pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Bata o hamtong mahimong mainom aning Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Affordable pud kayo ang matag soft gel ni ini. Pwede ka makapalit og Life Extension Vitamin D3 diha sa mga butika pero sa dinha sa Life Extension Clinic. Sa mga Life Extension Clinic ma-avail pud nimo ang libre nga consultation kada adlaw dinhi sa Cebu City na ani may mutang diri sa may Usmania Boulevard. Buyon kada sa may Cebu Dok ug Cebu Gospel Church. Desconsolacion, ang Life Extension Clinic pwede nimo ma-visit dinhi sa may AD DM Building, Barangay Kansaga at ubangan sa Jollibee, Daprin lagi kaya na siya sa Karsada. Tawaga ang hotline sa Life Extension Clinic, alas yung lugang pagutana, 416-1655 hanggang 0917-3181161. Yeah, reminder lang ha, hindi palit ninyo nag Life Extension Vitamin D3, tarawagin ninyo ang matag soft gel kung makita ba ninyo ang tatak nga LE. Life Extension na siya nga initials, di mailhan nga authentic ang imong napalit nga Life Extension Vitamin D3. O niya, mapalit ninyo niya sa butika, pinasab sa Life Extension Clinic. Sa pikas gabi ni Kabaka Nuray nga ma-constipated, pag-inuman ng Super Fiber kay number one kin nga pangunta sa constipation. Sa inyo kay gandamo ng Super Fiber kay sa shame ni siya o sa kaputos ani imong ibutang sa usaka baso nga tubig i-mix pag-ayo. Paghaman, pwede kag mainom ani kung nari sa buntag before ka mag-breakfast. Kung nari sa gabi, kanang before food ka nga matulog o para mas nindot ang epektos pag-take ni mo sa Super Fiber. Dugani ka na ginom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit po na sa mga butika, apilosab din na sa Life Extension Clinic.
17: Oy, labi kay pangapi ka ng buntag mga kasama, kanang kapi nga maka Baka na magkamatakas ka maturan ko. Ano tayo ka, mga galas kapig, magkapalagsing sa itong kalawasan? Magkapawagtang may galas sa mga balatian. Nangita magkagkapi may galang ang mahimo ni mong kasama sa pag-atiman sa imong panglawas. Biara may galay, ang EXL Makabuhay Plus or... Arita, kurang na kwanda. Ano tayo may galas sa kapig, magkapalagsing sa itong kalawasan, ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Ah, kung wala pa ka mga igala makainom og kape mga igala nga doon ay native purple corn. Ari ay EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Kaya doon ni antioxidant sa property sa mga igala na makalikay sa paggahi sa agyanan sa dugo ngadto sa kidney na posibleng muresulta sa diabetes. Gawas sa native purple corn. Doon na sa kini mga igala arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, manunggay, kanila bayamas o grosip. Itinighana din ni mga sangkap, mga kaisuran. Puno usap kini may gala sa vitamins, minerals, protein o fiber. Gamaghata o hinlo nga digestive system. Vegan o gluten-free pa yun. Busa ka pinagamit may gala ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mapalit kini may gala sa mga butika sa inyong lugar o ma-order kini sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
18: Samtang sa pikas nga bahin, daghan na karon ang dunay gipamating mga balatian, ha? Sa manining insomnia, suslabada, surabani, ditakatog, constipation, high blood o diabetes. Kung ikaw, adunay niini, dunay herbal food supplement para nimo, ang Sugatrol. Ang Sugatrol food supplement, dunay ABCD formula. A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamuti, o D para sa duhat. Nga diin, gikan yun sila mga dahon, nga gigamit isip herbal medicine, nga makatambal sa paglisod o tulog o kanang insomnia, constipation, makapugong sa pagsaka sa blood sugar level, nga may mamahimo nga hinungdan sa diabetes. Maong sama na ako, nagainom po kong Sugatrol, kanuha o katulad sa sakadlaw. Maong lagsik ang akong pamati kanunay, no? Dilita, lisod pamaton ni kabuntag, kay lagsik kayo gihapon. Kada adlaw nga pagpanarbaho. Maong asawayin ninyo og tumar, matag adlaw ang Sugatrol.
16: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
17: Oras sa mga kasama na 5:22.
1: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
19: Dr. Lemuel Espedal, Dr. Trace, taga Agong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapuhin na akong lawas. So wala na kaya ko itayin makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So akong itry. Diyan din lang siya sa tiyan, dili siya acidic. Diganahan ko, di-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ang EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay mo ni siya ang makakalkaiwan sa itong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Dagang salamat.
16: May buhay sa makabuhay!
20: Uy, 150 over 100 man.
21: Dok, nganong sige magkaasa kong presyon?
20: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
21: Ay...
22: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkadugo ko sa kidney care. Daghan ko noong maayong binipisyo ni ini. Natural ingredients pag yod sama sa pomegranate.
23: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
24: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
25: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
26: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials o medical studies. Kung wala, ang life extension vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong kisaligan. Dapat good 1,000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang life extension vitamin D3 ang atong piliod. Kay kinidi kalidad, potent ug standalone vitamin D3. Life extension vitamin D3. The doctors recommended vitamin D3.
27: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
28: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
29: Rexilo Forte!
30: Mas paspas, banat sa upat!
0: faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
0: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kining oras, hatod kanato sa Biotrof Herbal Capsules.
4: The wonderful supplement.
5: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
10: Biotrof Herbal Capsules.
29: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
10: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
30: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
5: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
10: Biotrof Herbal Capsules.
29: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
10: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
30: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
31: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
32: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
31: Ako po'y. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
32: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
31: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
33: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.

0: scemo, tipo o baratto.
1: Uy, nabugahat ko. Naapadyo'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
3: Rexido Forte!
4: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
8: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matindo nga colon, para mapalayo kita sa risgong itang matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
9: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
10: Para sa masulhay nga pagpamuhi,
9: Super Fiber.
10: Mabakal sa mga butika.
11: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
12: Nagkaroon ang tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsikukalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pag sugo na inom sa Paragis, makapi man na siyang makapsul, hinta na yun akong ibati.
11: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Ako si Radioman Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila. Dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 to Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
14: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
15: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza nga dunay balatian sa kasing-kasing.
16: Kahibalo ba mo? Pirmi gyud magbugat og maghuot ang akong dughan kaniadto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, miarang-arang ang akong BP na himong normal. Ako diay si Liza.
15: Vertigon! Balik ka Optic adlaw-adlaw. Mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa mga suking butika nationwide.
17: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Seth Living Testimonies.
19: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
20: Na landing ko sa ospital ida at lugos ko ginhawa ngan pa sa doktor. Mulala ako ang acute gastritis.
19: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
20: Salamat kay na atong si Kugon, karikabir ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa Barangay Punagitan, Bukod Sotongaw.
18: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
19: Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatutan ng makatapang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
21: Ako, poriba ko ala, ang kalin Panyawat Coffee, akong ginimintin kay high blood ako, lakon tila, kay mababa man ang imong meeting.
19: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
21: Sigurado gina, kung taas imong meeting, mababa na iya, Jaime Verano.
18: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
0: Ang kapikas ni Jaime Ferrano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na pagtulon.
21: Ako nga tawag ni goiter po na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Itry na ko. O niya, kay tinuol magig siya di ay.
0: Ang said Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
21: Pag hikap niya siya tutunlan, wala naman.
18: Living Testimonies.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
2: Oras sa mga kasama na 5:33 na.
3: DYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
2: Mga kasama, unsa ba ang mga benepisyo sa regular nga adlaw-adlaw nga pagtumar nato sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction halos 17 times of cancers. Ilabi na pa sa breast cancer, prostate cancer, pulon cancer, ugaman pang matang sa cancers, nga doon ay direct connection sa vitamin D deficiency. But pasabot na mga kasama nga kung ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao. Isa rin ka-factor sa pagtaas sa risgo nga makamatun siya ang cancer. Base sa dagan ng mga medical nga mga pagtuon, na doon ay tulog ka mga rason kung gano'ng ka makatabang ang regular nga pag-inom nato sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger kini sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. But pasabot anak na kung ang usa ka cancer patient na doon ay sufficient o igo ng vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay kini o maghatag o mas taas ka survival rate sa mga cancer patients, mas mo improve ang ilahang quality of life o hinihinay mabalik ang ilahang immune function o kusog aron nga mas mabatukan ang ilang sakit. Ang ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mapugong kini sa angiogenesis o sa kaproseso din aga mga formation o growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao. Kung nasa mutubo ang cancer, iyahang iputlon o babagan sa vitamin D3 aron nga why magian nga nutrients containing blood for cancer foods. Mutabang kini bigan nga mapugngan ang paspas kapag atap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-activate may gala sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o ang mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients para mapugnan ang paspas kapag kaluya sa immune function sa usa ka pasyente. Base sa mga published medical papers, may kalabutan sa vitamin D o cancer, mas mutaas may gala ang survival rate sa usa ka pasyente o ubos sa ang iyang tsansa o risgo na mamatay sa sakit na cancer kung ato na siya igo o sakto ng vitamin D level sa dugo o blood level. Ang dosage nito ng mga pasyente sa cancer, kinahanglan uminom siya may ganag unom nga na sa siyam ka soft gel matang adlaw. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimog imnon kini sa usa ka tuig nga bata, mga buntis o lactating o kani mga nagpatutoy ng inahan o mga individual nga adunay maintenance sa medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o gaman pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad ng 11 pesos sa matang soft gel. Mahinungdanong pahinumdum kinahanglan nga siguraduhon nga adunay marka nga LE ang matang soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Kung mapalit ko mo may gala sa mga butika, mag-amping sa mga peke ka mga produkto mga kasama, ay mong mutawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
4: Samta sa bigas gabahin. Sa ilami kayong ikapikapi, matag sayo sa buntag. Labi na kung magbugna-bugna ang parahon. Painita lang atong tiyan. Mga pita, Vita D Plus Coffee Mix mo'y imna. Kay kini nga kape, gawas na matag-bokas kalami. Ingon man, kahumot sa aroma ni ini. Magkakuha pag-ika o daghan ng mga health benefit. Labi na yun. Kay doon na kini sa goal ng Vitamin D3. Ang Vita D Plus Coffee Mix matag sa shame ni Ana. Doon ito ano na ayaw ng Vitamin D3. Mga makakapin na ka, magka-Vitamin D3 pag yun. Plus, rich mushroom extract. Kaya doon ay mga powerful anti-tumor morag anti-cancer properties. Nagitawag kini mga polysaccharides and terpenes and Vita D Plus Coffee Mix. Gidugangan pagkikini og mangosteen fruit extract. Makabato kini sa oxidative stress o kining dali kapagkadaon sa mga cellula. Gumika to sab sa sobrang free radical sa atong lawas. Mo nang buntag sa mga pita. Vita D Plus Coffee Mix. Makakapina ka maka vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain na mga butika pilasod din na sa Life Extension Clinic.
3: RMN DYHP Police Plater Ronda Presinto.
4: The construction worker ginakop kini human dunggabag o sa ka caretaker o yuta diya sa Compostela. Kasama mo sa balita Radio and Paul Lauro.
3: DYHP Tatak RMN Report.
5: Radyo man, Ken, alas na ibibsado, ang tas na sa amin na ba yung gabihin sa sityo binabag, barangay sta kami, isa ka kumpostel, anay tabo, kinimaog nga, pagpanunggap, ginitin pa ang tagkaroon, katong kapulisan, kininga, suspect nga si Rinante Rodriguez, 42 anos, lumad nga taga Manoyon, Niglos, apag nukantangan siya na ni Moyo niya sa binabag kumpostela, huwag kaya na alam mo sa diyalag kuyo ang iyang kapuyo. Ang iyan na dunggaban mo, kining caretaker sa yuta, nagtaligaya sa usas ka Andrea. Ang laas pambalaran niya na dunggaban niya, ano si Ronald Bregoli, 55 anos. Doon na pa rin siya ay duha kakauban, giingon sa suspects sa atong interview, giatangan siya. Samtang palit siya kapi, niya ng mga orasa. Ang sa iyang labantayan niya, kansi siya kay tulog ako, nakakita siya kutsilyo doon sa mukungan, mo yung gamit sa pagdunggab nga ito sa biktima. Matod sa suspect na bangi sa yuta dito silang lugar nga gikural ni ining biktima. Nagipanagiya ni ining Andrea nga ilang gilalisan nga ni abot pagani sa ilang barangay. Kasama mo sa Kumbustela Police sa Kunyo Radyo Man o Lauro. DYHC-RNN.
3: Radyo mo nationwide.
2: Samtang ako siya sudad sa Sugbo na nang labot na sa kasirit o na sila ating rotational brownout sa Rakbayan. Pero mag-late kayo ang atong city government. Dugay-dugay naman yung problema, ha? Kasama mo sa baliktaran siya man, Elibolo.
3: CYHP Tatak RMN Report.
6: Kining maong balita, hadlok na ito sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Nangin labot na ang konsehero sa Subo sa nating rotational brownout sa Dakbayan. Si Dikapsan mapatawag sa itong mga ahensya buhatan. Pinagi sa dagdag ng executive session ini sunod buwan. Particular na sa Department of Energy, Energy Regulation Commission, Visayan Electric Company, National Grid Corporation of the Philippines, o guban pa. Kini pinagi sa motion ni Consul Francis Paris aron pagkisairan labot sa kipatuman ng mga rotational brownout sa syudad.
7: An executive session be held on the matter why there are rotational brownouts with attendance of concerned offices.
6: Si Consul Francis Espares, sa City Council, una na niawag sa resulta ng mga ahensya ang umhimog mga measure.

0: EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong maangkon ang optimum health and wellness pinagi sa regular nga pagtumar niini. Sa kantidad ng 20 pesos lang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga beneficyo sa makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaon ang Ginoo pinagi sa pagatiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kini ang inyong radio man, Eli Bolonos, DYHP, Tata, RMN.
1: Radyo mo, nationwide.
2: Samtang Hagna Agri Fair 2026, nihatag o kagayunan sa mga local producers na mabidag, mahali ng ilang mga produkto. Kasama mo sa balita ng Diman, Raymart Fugol.
1: DYHP, Tata, RMN Report.
3: Kini nga balita ang tud kanato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3. Sa detalye sa tong balita, gihatagan og higayon ang mga lokal nga producers sa Hagna Bohol nga mabida og mahali ng ilang mga produkto pinaagi sa Hagna Agri Fair 2026 nga gipahigayon gikan nitong September 23 hangtod karong adlaw sa Plaza Hagna. Gipakita og gipamaligya sa mga producer ang nagkalain-laing lokal nga produkto sama sa utanon, prutas, isda o processed food. Nisalmot sa maong kalihukan ang Department of Agriculture kung DE7 isip kabahin sa paningkamot nga mapalambo ang lokal nga produksyon og panginabuhian. Pinaagi sa maong kalihukan gipalig-on ang pakigtambay yung sa DE7, LGU Hagna o guban pang agricultural stakeholders aron makahatag og dugang oportunidad sa mga producer o makatampo sa food security sa komunidad. Kasama mo sa DE7, ako inyong Rajuman Remart Pugoy DYHP, Tatak RMN.
4: Gantong nga balita hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 ayo nga pure o di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides o triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor o anti-cancer properties. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix aduna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix lamian humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
1: Radyo mo nationwide. DYHP abroad ngayon.
5: Kini nga balita hatod kanato sa Sed Marketing, ang tigamaw tiga pa napud sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugong, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kini, ug ang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita.
6: Gi-welcome ni US President Donald Trump si Chinese President Xi Jinping sa White House alang sa usa ka bongga nga state summit. Ang maong pagbisita ni Xi sa White House gipangandawang mo pakita sa stable nga relasyon sa duha ka mga leader, taliwas sa gatubang mga isyu sama sa AI, patigayon, teritoryo sa Taiwan ug gubat sa Iran. Resulta nga ang maong summit nga mao'y labing unang higayon nga niduaw si Xi sa Washington sud na sa sobra usa ka dekada. Mao na ang kaduhang meeting karon tuiga tali sa mga leader sa duha ka mga labing dagkong ekonomiya sa tibuok kalibutan. Sa iyang pamahayag atos pag-abot ni Xi, gipasigarbo ni Trump ang personal friendship ni ini sa maong Chinese leader, ingon man ang ilang nahimong mga lakang sa patigayon. Kasama mo sa abroad ngayon, kiniyo Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, RMN.
5: Katong mga malita, ihatod ka nato sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ug ang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
7: Ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno ug wala nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter ug tuberculosis. Daghan na usab ang mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimot mga kasama sa Sed Liniment Oil, ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga Sed Panyawan Liniment Oil kaniadto, Sed Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with garlic ug 12 pesos sab alang sa Sed Kugon. Samtang ang Sed Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.

0: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance. Ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance ay may nutrients na complete from A to zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasama ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasama ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral syndrome silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of syndrome silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Oras sa mga kasama, alas 5:45 na.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
4: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor. 21 kaklase na gamot.
3: Hindi po kayo gumaling?
4: Oh, hindi. Hanggang sa lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Pagbasa sa 10th kabanata ng aklat ni Juan, ang talinhaga tungkol sa pastol, talata 1-42. Baka tandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng gwarda at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi siya sumusunod sa iba kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan niyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya mga tupa palibhasa hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya palibhasa ay bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ako ng Ama at siya kilala ko, gayon din naman kilala ko ang aking mga tupa at ako'y kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay kung sa ako itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila nagsabi, talaga sinasapian na ito ng demonyo at nababaliw. Bakit ba kayo nakikinig sa kanya? Sinabi naman ng iba, hindi nakakapagsalita ng ganun ng isang sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo? Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. At habang naglalakad si Jesus sa templo, sa portico ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo ba kami lalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng tuwiran. At sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila. Sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Ang mga pinuno ng mga Hudyo'y muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa Ama. alin ba sa mga ito ang dahilan na ako'y inyong gustong batuhin? Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo. Hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, baga matao ka lamang. Tumugon si Jesus, di ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos, at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos dahil sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga pinapagawa ng aking Ama, huwag niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ang ginagawa ko ay ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Kaya tinangka naman nilang dakpin si Jesus, ngunit siya'y nakaalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa puok na dating pinagbautismuhan ni Juan. Habang naroroon siya'y maraming lumalapit sa kanya. Sinasabi nila, si Juan ay walang ginawang himala, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito. At doon, maraming sumampalataya kay Jesus. Ito ang salita ng Diyos.
6: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinungdom gikan kay atean. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
1: May buhay sa makabuhay!
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ahoy! Kidney Care Time!
9: Ako si Tere Robles, 50 inoy bi.
8: Unsay na sinati na itong problema sa kidney?
9: Ingnan to ako, doktor, na kay kataas ang imong creatinine, 230 taas na.
8: Sa pagsulay ni mo sa kidney care?
9: Hantod na, ubos ko sa karton. Pagkuha ang resulta, 84 naman. Di, nagpasalamat ako sa kidney care kay naayo mga akong creatinine. Nagbalik sa normal.
10: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
11: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Magisy Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
14: Problema ba nimo pagpaniwang og pirmi lang di ma-achieve? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balancing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
15: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may Vitamin D3 pa ka!
2: Life Extension, Vitamin D3.
16: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
2: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
0: Oras sa mga kasama, alas 5:54 na.
1: YHPR. Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
0: Daga na karon ang adunay gipamati nga mga balatian sa masa insomnia, constipation, high blood o diabetes. Kung ikaw anaari ini, adunay herbal na food supplement para nimo ang Sugatrol. Ang Sugatrol food supplement adunay ABCD formula. A para sa ampadaya, B para sa banaba, C para sa kamote o D para sa duhat. Nga diin gikan gyud sa ilang mga dahon nga gigamit isip herbal medicine nga makatambal may gala sa paglisod o tulog o kining insomnia, constipation o makapugong sab kini may gala sa pagsaka sa blood sugar level. Kamoy mamahimong hinungdan sa diabetes. Mao nga sama nako, nagainom pud ko may galag Sugatrol kaduha o katulo sa usa ka adlaw. Mga lagsik ang akong pamati maskin sa matag adlaw nga pagpanarbaho. Mga sumayin ninyo og tumar matag adlaw og Sugatrol.
17: Samta nga balita, kagabhara sa Bensasog Bomo release na sa portion sa tag 5 milyones ka pesos na ayuda alas sa 8 sa mga barangay din sa Sudan. Kasama mo sa balita, Radyo Manili Bolono.
1: CYHP Tatak RMN Report.
18: Release na sa kagamhanan sa Pesugbo ang portion sa 5 milyones pesos nga ayuda alang sa 80 ka mga barangay sa syudad. Kinaroon magamit sa kabarangayan sa fuel consumption niini, subay sa payong sakas presyo sa mga produktong petrolyo. Magpaabot kinoon si Mayor Nestor Archibald Kapalipkas ang election ban nga gipatuman sa COMELEC. Una, mahatag ang nasutang financial assistance. Matun sa mayor, ngayon niya ipatawag ang mga barangay kapitan sa dakbayan alang sa maong katuyuan.
19: Kung naman patawag sila, okay, maamanggung ko i-release nila nga mga 2 million sa ilang 5 million nga aid, no? Para sa fuel nila, kataas ang mga fuel yun.
18: Si Mayor Nestor Archival, nasayar niya si government ni Ahero 400 milyon pesos din ng tuiga, isip financial assistance ngayon sa 80 ka mga barangay sa syudad. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sinihingin niyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RFN.
1: Radyo mo, nationwide. DYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
20: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tiga-mautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bambalatian sa kini, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, nitibugsok ang presyo sa lana ato sa ikatulong adlaw sa trading sa world market. Base sa unang tulo ka adlaw sa trading, ang presyo sa krudo nuibos o balik 7 pesos o 40 centavos kada litro, balik piso 80 centavos ang pag-ubos usab sa presyo sa kada litro sa gasolina o 6 pesos ang 70 centavos ang pagkunhod sa presyo sa kada litro sa kerosene. Gituuan nga niubos na usab ang presyo sa lana human ang mga merkado nitutok sa potensyal nga paglambo sa gihimo na usab nga diplomatikanhong lakang tali sa Amerika o Iran. Kasama mo sa negosyo ngayon kiniyo Radyo Man Marisa Abadies DYHP Tatak RMN. Katong mga manitag hatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug gumot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Balik na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kun nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong huwat mga kapanyawan. Subdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing. SED Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
1: Radyo mo nationwide.
0: Tantang tax mapping ang ipahigayon sa kagamanan sa Dakbayan sa Sugbo na abot na sa Bukirang mga barangay sa Surand. Kasama mo sa balita, Radyo Man Ilibulon.
1: CYHP Tatak
3: RMN Report.
18: Naabot na sa bukirang mga barangay sa Sugbo ang ipagayong tax mapping sa kagamhanan sa Dakbayan. Kini, pinagay sa City Treasurer's Office ang nasutang lakang kabahin sa paghingusog sa mga buhatan pagkulikta o buhi sa syudad. Subay ni ini ang nagnegosyo sa mga mountain barangays sa Dakbayan giawag ni City Treasurer Emma Villarete panukat ang business permit. Yan ang dili magkatubang problema kung maabtan sa tax mapper sa syudad.
21: At ang naing mga negosyo sa bukid, kung mukwalify mo or required mo mukuha o business permit, kukuha na lang sila rather than ma-tax map na po unya maka-penalty na hinoon.
18: Si City Treasurer Emma Villarete ang intensified tax collection effort gibo sa City Treasurer's Office aron makabuot sa mga buhatan ang kapin sa 13 billion pesos nga target collection ni Amy naming tuiga. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radio man. Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RMN.
3: Radyo mo nationwide. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Kanunay ka bang nagluya, posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging gaguban pa. Apan di na kinahanglan nga magasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang kumpleto ra ang B vitamins kay mong kinahanglan. Ani ana o ana kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins may laing disease pa kini ka mga powerful ingredients. Maungkog makatubar ka rin, mahimog yun kang abtik, alerto o dili limtanon. Himsog pag yun ang imong tibuklawas. Ayog kalimot, pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit kinimigala sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Ay! Karatay winner, mga gala, karabuntaga, nasakpan, nga naminaw sa DWHP, makabar, dawat, may galag paharipay. Kasamang Julius Malili. Buhay na kasakop, pani kasamang Julius. Good morning, Yos!
22: Good morning, Kisama Los.
0: Minyo, dalaga, byuda.
22: Minyo pa.
0: Parang magdagma. Parang magdagmahay. Kaya ka mo kayong anak?
22: Unom lang.
0: Wala na nimo ni upito, ha?
22: Kida na.
0: Dagko na mga, pila may mga edad yung mga bata, ha?
22: Dagko na
0: kayo. Magnanakim, naghaka po.
22: Oh, daghan
0: na. Pila na kabuki mo mga apo?
22: Ay, unumsad.
0: Unumsad kabuok. Pero di ka maminog, di ba, HP?
22: Oo, kadabuntag yun.
0: Kadabuntag yun. Tungan na naman sa mga ginagmay ng palipay! Koy Herbal Capsule, barato na, ipiktibo pa!
23: Mga timailhan, ngayon ka doon ay daghang
17: kung si Simulawas mo din ka regular, kaya masagawa si Muhugaw, di ka may lisan, magbuto ni Mutian, makasinate ka insomnia, kanunay magsakit ang imong ulo, panatid sa kalawasan ng gatahan. Di maginhamit sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problem, kung ano pagkaluya sa imong lawas. Busta, magtaga ka ng mga toksin sa imong lawas para imuang ko nagmahing ka panlawas, pagin mo tagadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinaka-capsule.
0: Wala ba ito, Ras? May galasa ka na lang sa kinitugang para sa Stereo HP. Aramin sa buka rin yung mga tigbalita.
17: Kinain ni Radio Man, Ken Galinea.
0: Ako sabi ni Radio Man, Arlo Samante, magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Ang tulugma sa samang takdaw sa samang sibiyanan. At ang imigalas ka sa mga third year of Phil Fernandez Banyo, kamusunod ka rin na sa Straight to the Point. Ay kalimot, matagal ang utaran, degang Jose, praise the Lord, hallelujah. Sa magandari, sa magandari, sa magandari.
4: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
5: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5 Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

May mga nakadaog na sa BioJessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations sa first weekly draw winners sa 2,000 pesos cash. Nga silang Leonida Yumabaga, gikan sa Culon. Armando M. Alarcon, gikan sa Katipunan. Severiana Literato, sa Lipata, Linaw. Ug Maribeth Fernando, sa Inayawan. Ug major winner sa 5,000 pesos sa karong week 1 draw nga si Gemma L. De La Serna, gikan sa Virama. Congratulations sa tanang week 1 winners. Padayon lang ang alagang BioJessic. Maong apil na. Kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.

0: Bloom's Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
5: This newscast is brought to you by Start pa lang ng ubo, mamigurado.
6: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
7: Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for every day.
6: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
6: Heavy duty linis bawat pahit.
8: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
3: ACS.
1: Maulan man, no worries. Naamoy ko lumang damit.
9: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong. Sa pangon ng Charm.
10: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
5: This newscast is brought to you by all-new best-ever Enervon, Enervon Z+. That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washi!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
13: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Galang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
12: Mula noon hanggang ngayon.
9: All you need is Pride. All you need is Pride.
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
1: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
1: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
1: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
3: ECS.
4: That portion was brought to you by Pond's Bright Miracle. Lakas makafresh.
15: Isip ko sa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Doon ay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa po ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay, pamaulan po ta. Mayo gani sa ingon ani, doon na dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maunggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
5: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief. This newscast is brought to you by our gentlest care for every Filipina, PH Care.
16: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
15: Oras sa DYHP, RMN Cebu, la size 17.
4: This time check is brought to you by Immune Pro Prime, your prime protected. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
17: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
18: This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway.
19: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
20: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
21: This time check is brought to you by Pond's Bright Miracle, lakas makafresh.
22: This time check is brought to you by Start palang ng ubo, mamigurado.
23: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
24: This time check is brought to you by Start palang ng ubo, mamigurado.
25: This time check is brought to you by Our Gentle Care for Every Filipina, PH Care.
26: This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with Aminosil Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.
27: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
28: ACS.
29: This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
30: This time check is brought to you by Start palang ng ubo, mamigurado.
31: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
32: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
33: That portion was brought to you by MX3.
34: Dito ako bilib.
35: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug lapas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Straight to the point. Og karon, ania ang inyong anchorman.
36: Non in imposumus aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran. Kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
37: Straight to the point.
36: Luzon, Visayas, og Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan kutob sa mabot sa Tusibya, sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag o kumusta live. Gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
37: Straight to the point.
36: Kinilingi po niyo boss kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Bañok. Maoy pa rin makikuban ka ninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisok. Adlaw karamay kailangan ng Biyernes, pitsa 25 na, buwan sa September tuig 2026.
37: Straight to the point.
36: 91 kaadlaw na lang in the can, og Pasko na.
37: Straight to the point.
36: Merry Christmas sa atong tanan mga sukitig paminaw. Naot punta mahigala nga, ang atong pinaskuhan mga sukitig paminaw nga, maayong panglawas, mga ganyan pinaka-basic mahigala, aron makapadayon ta sa atong pagpanikay-sikay. Mas maayo punta mga kahigalaan og makalingkawas din yung mga crisis karon nga atong giatubang mga kahigalaan.
37: Straight to the point.
36: Atong mga crisis sa atong nasod, mga problema sa atong nasod, aron nga mo focus ta mahigala unta sa mga kalambuan, ha? Kay mura ta ining kalakiha mga higala og wa na ma-focus ining kalakiha indi kin.
37: Straight to the point.
36: At pag-address sa mga prioridad mga higala, no? Nga maogyod ang batakang panginahanglan sa katawhan.
37: Straight to the point.
36: At kung nagpagtagal ang mga issues na may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, naguna mga reports, din hilamang yapon mga kaigalaan sa atong pagamanuban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
37: Straight to the point.
36: Naguna sa atong maiskutanan karong nga buntaga mahigala, bagyong Queenie, gipaabot nga mas mukusog pa o mas maabot sa typhoon kategory sa adlaw ng Domingo.
37: Straight to the point.
36: Mag-expect tama kay galaan nga medyo matagkaroon og unya dunay mga pagdagom-dagom, mga pag-uwan-uwan, nagsunod na ginaron kada adlaw mahigala nga dunay mga uwan-uwan. Unya mag-uwan-uwan mahigala gamayng uwan mubaha dayon mga sukit ug paminaw. Mag-expect na lang kita daan aning kalakihan ron. Wala kini direktang epekto matod pa kining bagyong Queenie sa nasod apan dunay mga localized thunderstorms nga makapiktos Kabisayan ug Mindanao ug maoy magdala og mga pag-uwan-uwan.
37: Straight to the point.
36: Atong pagtagad lubutaga sa atong pagwanuban ining atong tulumanon inyong tulumanon.
37: Straight to the point.
36: Samtang sa laing bahin pag-asa DOST Visayas, ni pasidaan nga masinati sa Sugbo sugod sa buwan sa Oktubre ang pagminos sa uwan.
37: Straight to the point.
36: Ipikto sa masinati nga El Nino phenomenon nga unang gihulagway sa pag-asa nga gikan sa strong mahimo pagyud kini nga very strong El Nino.
37: Straight to the point.
36: Laing pangandaman mga sugid ning paminaw kay kini mga Beermans. Ano man itong uwan-uwan? Anyang anong mag-El Nino man? So mura og doon na naging kalahian mga higalasan, ha? Katalik pagtagad dumutaga sa atong pagbanuban ining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
37: Straight to the point!
36: Samtang usa ka panimay sa may kanaas, Banawa, Guadalupe, nahugno taliwa sa kusog ng uwan kagahapon.
37: Straight to the point!
36: Dunay usa nga nakaangkon og minor injury apan dali silang na-rescue sa mga responders gikan sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office.
37: Straight to the point. Ating
36: kusugab itong uwan kagahapon sa buntag, lipak-lipak, galiti, mga higala. Ato sa nintagag pagtagad, mga kagalaan sa atong uban-uban, ining atong tulumanon, inyong tulumanon.
37: Straight to the point.
36: O samtang sa pikas bahay ni ay naungo sa duwa nga scatter, gidakop human gipasanginlan nga iprinda unta niya ang multicab sa iyang amo. Dugay ang duwa sa scatter mga higala murag pildi naman ha iyang hunahon-huna ang iprinda ang multicab siyang amo sa may barangay poblasyon Pardo ning Dakbayan sa Sugbo.
37: Straight to the point.
36: Sa nipagtagad lubutaga sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
37: Straight to the point.
36: Sa kauluhan kanhi Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez niduso na og petisyon ngadto sa Korte Suprema aron ipaway bili ang pag-usab sa Senate Impeachment Court sa voting threshold pagkonbikto sa usa ka impeach official.
37: Straight to the point.
36: Ah, doon na na may adto Supreme Court mahigala. Ah, may dangop Supreme Court si Attorney Vic Rodriguez. Kining iya mahigala, tanaw na to og tagdon ba ni sa Supreme Court og dili. Ah, malagmi taxpayers sa ang iyang gibasihan ini mahigala nga isip usas mga taxpayers kay kaibaw tama kay gilang dako kay gasto ng impeachment. Malagmit mao ni ang hinungdan pero kini mga abogadong VP Sara mo gini ang dunay legal personality nga muadto sa Supreme Court.
37: Straight to the point.
36: Atong panid-an og duna po sila ilang action mahigala or unsa nila ang strategy? Kini kang Vic Rodriguez appeal ba ni sa strategy? Ah nga kunuhay lahi ang mo file or depende. Ato ni tagag pagtagad rubutaga sa atong pagabanoban ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
37: Straight to the point.
36: Samtang Senador Lorin Ligarda nagtinguha nga mobalik gayo dayon na sa nasod kung makumpleto na ang iyang pagpatambal sa lung disease dito sa nasod sa France.
37: Straight to the point.
36: Kanta sa nagpagtagad na butaga mga kaigalaan sa atong pamanuban nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
37: Straight to the point.
36: O sa pikas bahin balaod nun alang sa pagpostpone sa barangay o SK election nga gikatakda sa Nobyembre 2 ingon man ang pag-usab sa termino sa barangay o SK officials ngadto sa lima katuig, naduso na ngadto sa Malacañang.
37: Straight to the point.
36: Ini, o guban pa ang mga sekretaryan niya mabati, exclusive, over DYHP RMN Cebu, 612, sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yeah!

0: straight to the point.
1: Hey! Kidney care time!
2: Sakit jud akong kilid, maglisod kog pangihi, niya. Actually, di jud ko ka-concentrate og trabaho.
3: Okay, so nga nagka-kidney stone, nagka-og UTI?
2: Sa sige na ako ka-og barat, nainom na akong soft drinks, og sa junk food.
3: So sa pagkakaroon, kumusta naman imo pamati?
2: Sa ako sigag-inom sa kidney care, nawala na jud akong kidney stone, nga na-worried na kay ko, nga regular na po ang akong pagpangihi.
4: Mapalit ang kidney care sa Mercury, ug sa inyong suki nga butika.
5: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi napagamitin panggamot saan mauwi ng sakit.
6: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
7: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
8: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
9: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
7: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
8: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
9: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
7: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
10: Mga kasama ug mga idol, panahon na usab sa ting-uwan ug uso na usab ang mga sakit. Lisod para magyud kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa inigpili nimo og tambal ug inguman mga bitamina adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kayo. Kay unsaon na lang kung kini dili epektibo ug luwas. Sayang nga imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra kamahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag niyo nilam. Pilia ang tinuod nga dekalidad sa presyo nga barato. Yun ni labian.
11: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustid. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3, tunay, natural, at orihinal.
14: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
15: Sauna, diabetiko. O grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe gyud akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
14: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha? Nga wala pa kasuway nining Vertigon?
15: Gidasig nako kamo nga mosuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo og nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom ta niini.
14: Vertigon. Balik kadasig, matag adlaw.
5: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Ako eh, nabugahan ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
17: It's me, your Auntie Melay. Discarding business na kuha na.
18: Rexido Forte!
19: Mas paspas, banat sa upat!
20: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
21: Unilab quality yan.
20: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Good.

0: bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
3: Atong attack na la size 34 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
3: Ato sa may granda wato ng reports itong kauban on board sa patrol ni ay manghimuay og pusil sa Bukirang Barangay sa Dakbayan sa Danao. Nagdakpa ni sa kapulisan. Uy, ato ni tagag pagtagad mahigala, no? Destuloy niya ron si Rajiman Paul Lauro. Paul?
4: D-D-D-D-Y-H-P. Ata, RMM Report.
5: Rajiman, Attorney Rufiel, dito ni sa Bukirang Barangay sa may Purok 3, Upper Binaleo, Barangay Binaleo, siyudad sa Danao, Mountainous Barangay na ni siya. Ang ato mga operatiba sa Intel sa Danao City Police, dawat og report niya padayon Japon ang hinimuay og mga armas niya sa lugar illegal nga pagpahimo. Alas 11:15 sa kagabion, gilusad nila ang ilang operasyon ni resulta sa pagkasikop ni ining suspect nga si alias Junior. Mato ni Junior sa atong eksklusibo niyang interview, eksperto siya sa paghimo og mga kalibre 45 pistola. Apan atol sa gihimong operasyon sa kapulisan, nakakuha sila og 38 revolver, slide sa 9mm pistol, mga balas 45 og 357 og ang iyang mga kagamitan sa paghimo og mga armas. Matod ni Junior sa atong interview nga napo na siya katuig nga manghimo og armas, gani ang mga kita ani niya sa 7,500 nga kantidad sa 45. Mo ginansya na siya gamay og mao kini iyang gibuhi sa iyang pamilya, no, na pa siya gamay nga anak sa pagkakaron. Ngayon inoon siya nga makagawas lang sa siya dayon o man siya dakupa sa atong kapulisan. Kasama mo sa Danao City Police, ako inyong Radyo Man Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
6: Rajiman Nationwide.
3: Okay, salamat Rajiman Paul Lauro sa imong report. Alas 6:26 na, standby sa atong mga eskutanan sa atong pagbalik.
0: This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
7: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-laulaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ dry, then EQ pads.
1: EQ pads. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
2: Kidney care time!
3: Wala na ako mag-dialysis. Oo, may undang ko. May tumar ko, di pa tumar akong asawa ng kidney care. Oo, naayo man akong kuhan lawas ng balik bang pag-kondisyon.
4: Kininang kidney care agamo gigamit para sa ejak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man duha ka tuig na kapin, waya na siya mag-dialysis.
5: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suping butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot saan mang uwi ng sakit.
1: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
6: Tayo

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ah! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa imong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manut suod ang sagulini. Mong paspasang epekto. Suod sa 30 minutos. Long lasting nga buhupay. Suod sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards.

0: atong discussion higala, objective lang ni atong discussion. Unya kinini ang doon na mga higalay na nga lipay, labi na kito nasuko ni Sara Duterte, lipay sila. Doon na po mga higalay mga dumadapig ni Sara, mga higalay nag-uul sila. Well, ato lang ikataw-katawa mga kagalan, kakinigong tanan ng mga panghitabo. No? Doon naman ni mga higalay kinini ang sangputanan yun. Unya kining mga dunay mga panghitabo do na magi mga buta nga biyan sa kontrol sa tao. No? So kutob sa makontrol nila, kutob sila mahimo ilang himoon, pero dunay mga buta nga dili mahimo na gyud sa tao. No, na aman sad. Mo kana nga sige lang, observe lang ta mga higala. Unya kinini ang pag-usab sa voting threshold gikan mga kaigalaan sa 16. So ang 2/3 don bag-o na. Kay ila kadto mga senadora nga naa makaparticipate maoray kwintahon sa to pa 20 na lang. Kay kung atong tan-aon mga higala, wa man si Bato nagtago-tago, si Lorin Ligarda to nagpatambal sa France, ang duha si Marcolita o si Jinggoy na nga priso. So alang nila 20 na lang ang basihan, 2/3 votes gihapon, but ang basis dili na ang all members of the Senate. Ang ilang all members present day. In effect, kini mga higalang interpretation, pwede na ni mga higalang i-question dito Supreme Court. In fact, si Vic Rodriguez ni-question na ani. Kay, daw nausab man ang Constitution ni Karakiha.
1: Straight to the point.
0: Daw nausab. Ha? Kaya kaya nga itong 1987 Constitution, giingoman, all the members of the Senate. Na may mga provision sa itong 1987 Constitution nga, all members present. Naman sa'yo nabutang. So, kini specific ni nga, all the members of the Senate. Kining mga ingon ini. In fact, mismo gani ang pagtangtang po ng senador. Ang pagtangtang mga higala o senador, ang pagtangtang o congressman, pariha mga kaigalaan o requirements sa pagtangtang o impeachable official.
1: Straight to the point.
0: Mabitaw na nga kung panalitan, dako man debatehonon sa ni. O aron nga kana na ang mabalid na lang yun ang vacancy. Ngano di naman ang tagtangon to si Marcolita o si Kwanday? Si Marcolita Jinggoy, tagtangan na to ninyo. Di po ba na? Kaya kung ila tong tagtangon, kinahanglan po sa 2/3 votes. Dako man to debatehonon sa ni. So man ang lisod po to silang tangtangon, basa-basa. Anong lisod man tangtangon, mahigala? Imagine kay gibutuhan yun sa mga tao. Nationwide yun ang scope, anak, mga sukid ng Paminaw. Paghatag o premium sa usa ka impeachable official, kay, kanao, vice president may subject. What if president may subject, mga higala? Kanunay ta mag-ilis o presidente ng kalakihan, eh? Ha? So man nga, gitanaw ang pag, ang structure ba sa gobyerno ba nga, doon na po sa stability. No? Nga imong i-balance ang accountability o ang balance sa mahigala nga ang ligon sad ang panggobyerno mga sukintig Paminaw. Dili sa madali ba mga manipulate. Now, maumagi lang gusto, in effect mga kagalaan kini daw nausab ang Constitution ining kalakihan.
1: Straight to the point.
0: So that only Supreme Court. Inigdangan to Supreme Court mga sukintig Paminaw. Dako pa ng question dito kung muuyon ba ang Supreme Court nila o di ba? Ha? Ako, og unsa decision Supreme Court, isip abogado o mahigala mo, tuman man ta. Respetar kita. Whatever the decision of the Supreme Court, atong ato ka nang respetaran. Kay sila man mo ay court of last resort. Malagmit ang Supreme Court, ang akong tanaw anak mahigala, 50-50 man yun, nga malagmit, ang Supreme Court mo ingon sakto ang gibuhat sa Senado. Pero malagmit ang Supreme Court mga higala mo ingon sad niya, di yun na mao. Pinaliman ka mahigalag mamanipulate na ang mga justices sa Supreme Court mismo impeachable official sa... Asa man may tabo, gilang mo ingon sa okay, sakto na. Dangerous na in their part also. Kaya mingong Senate, o sige, kinis justice ko na itong impeach niya. Wah, manay ko, kinis justice, ang chief justice, kinis justice mo ni mo na. Kanang tanan nga justices sa Supreme Court, they are impeachable officials. None.

0: sila mismo mingon, oh, sakto kayo nang himo sinit. Dili ka sila apil nga mamili garo ini kalakiha.
1: Straight to the point.
0: Ato ning hatagan pagtagad mga gala, kini klaro-klaro lang ba, no? Pero whatever the decision of the Supreme Court with respect to this case, mga kagalan, mo kuan kita, mo respetar kita, ha? Pero di pa ni sure gyud kay nabantay mo at bitong unang impeachment mahigala gibasura ba ito Supreme Court?
1: Straight to the point.
0: Nganong gibasura kay nagkiat lang mahigala sila diri sa Congress, diri pa sa lower house. Sa lower house pala na nagkiat sila, hala, railroaded mahigala pagabot Supreme Court. Supal ka. Mo ka na nga ato lang ning yagi katawa. Total, ug moingon Supreme Court nga okay sakto sinit, okay. Ubuingon Supreme Court, dili saktong sinit na samot. Nakakatawanan kayo. So ato na yung tagagpagtagad mahigala. Standby, human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alasayas, 46 na.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas sa sakit.
6: Oh, kadali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
7: Lolo, lingkod sakta. Nang luspad man kaayo ka.
6: Ang kalit na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
8: Uy, 150 over 100 man.
9: Dok, ganong sige magkaasa kong presyon?
8: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
9: Ay.
10: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkadugog ko sa kidney care. Daghan ko noong maayong binipisyo na ini. Natural ingredients pag yun sama sa pomegranate.
11: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
12: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
13: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
15: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
16: Grabe na gid akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka puyon ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
17: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigid computer.
18: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
16: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka puyon ang akong mata.
17: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
18: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
19: Available na sa Mercury o mga suking butika.
20: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
0: Atong attack na lasayas 49 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the Point.
0: Now, aritas tondugang hisgutanan makigalaan. Kay kini mahigalang interpretation gud sa balaod. Under sa constitution ang duna gyoy kagahuman to interpret the law ang judiciary man. Ha? So adto ni mahigala tugpa Supreme Court. Mabita to ni tabo tong impeachment to premier ng impeachment gagi basura. Ha? Dito man Supreme Court tugpa. O pag decide Supreme Court basura ang impeachment. Kani karon, katong first nga impeachment case ni pasaka Supreme Court nagkiat man ang mga congressman. Hila man ito mahigalang gi, ala, kay, kung lagi sila, sila mo, oy, gamhanan mo na itong mga gigang rape nila iba ito sa ubos. Ang impeachment pala ito, first impeachment complaint, ha? Kiat lang sila dito sa ubos, apag abot Supreme Court, supalpal.
1: Straight to the point!
0: Kiniron, sa may mahitabuan eh, doon na na-file Supreme Court. Kung paspasan Supreme Court, pwede. Pero, pwede po, kay kining ang kang Vic Rodriguez nga kining ang iyang kuan sabay title nga kwan sa kambing Rodriguez Silsurari, no? With TRO o prohibition. Tanawa ko noon sa complete title gil sa iyang ipasakang kaso.
1: Straight to the point.
0: Ipasakang question dito sa Supreme Court. O ang Supreme Court mahigala mo take action na yon. Pwede. Pwede po na Supreme Court mahigala ma di ba ni mo ma-pressure ng Supreme Court. Now, kung dinalian yun, umu-issue og TRO, mahunong ang impeachment una. Kay mabutang man mahigalang why nada, panalitan dai huwaton sa nato ang decision sa Supreme Court. Because kung muingon ang Supreme Court nga, dili na maong inyo, madiskaril ang hearing. Kana kung muissue og TRO, but kung dili mo issue og TRO, padayon ang hearing. Hindi ka human mahigala unya, o ganos amo decide ang Supreme Court. O muingon Supreme Court, sakto ra ang gihimo sa Senate Impeachment Court, why problema? Pero muingon mahigala ang Supreme Court nga, di ganto mao. Ang sama may tabo sa kinini ang decision sa impeachment court, mahimong null and void. Ha? Muna yung mahimo na hinunin, kung ano muna nga medyo kining kalakiha, may kalamimo katawanan kini. Ha? Kay tanawon man nimo, lahi man ang pag-decision Supreme Court, although malagmit mahigala, do nagya po yung mga pressures, ibutang talang, pero ka na mga 15 ka mga justices, dili man na mga politicians dahi. So malagmit, unya ang ilang kasabot sa balaod, lahi mo ka na interpret mahigala, kalayo ra. Sila man mo igitaga ag power to interpret. Unya kini mga senator judges, dili man yung mga abogado ning kasagaran, katong mga justices Supreme Court, mga abogado, mga justices gyud, no? Ila na mahigalang expertise unsaon pag interpret na karon. Plus ang kang askuna mahigala nga siya gyud maoy nag write anak mga kagilang article 11. So lahi mga higala ang desisyon sa mga tao nga politiko, ha? Karabang duna kay kasuko nga mohimo kay interpretation og katong Supreme Court nga cool kayo nga magtan-aw mga higala unsaon ta man pag-evaluate nga unsa may makaayo gyud sa atong nasod ani, ha?
1: Straight to the point.
0: Kanang tinarong ba lang interpretation. Kay kinigo may galang interpretation o decision ng politiko dai medyo lahi gyud kayo, no? Lahi ka lahi og katarong mahigala og ang mo decision ang Supreme Court. So, ang mahitabo ani ang Supreme Court mahigala may mo decision, mahimo nga mouyon ang Supreme Court nila, why problema? Whatever decision nga mahimo mahigala sa Senate Impeachment Court, ibutang tag ila yung convicto sara, niya maingon Supreme Court, sakto ra ang desisyon niya, gipalower. Why problema? Ba't mo ingon Supreme Court, dahil nga, dili mao, kay inyong giusap ang konstitusyon. Ang samay may tabo niya na, di, manal and void ang desisyon. Ha? So, muna ang mga senaryo niya nga mahitabo mga sugid di paminaw. Pero tanaw na ko, kay imagine ka, karong panahon na God, grabe ning kang sarang impeachment, lahi ba sa una kang irap, wa man sa magsigiglalis anang sa threshold ay. Unya panahon kang corona mahigala, remember, kang corona ng impeachment, wa sa maglalis o threshold. Gisit na daan in drill, kaya at natayang magus kang corona, kung magkahinomdom ta, 24 senators, no? Ang usa ka senator mga higala, si Ninoy Aquino, nahimo mang presidente, so 23 na lang. Pero si in drill, iyang gisit daan niya, unsa may 2/3 mga higala anang 23. So giset ni Indrili mga higala ang 2/3 to 23 kay 15.33 man. Ha? Ingon si Indrili, ang decision ni Indrili 16 gyapon ang threshold. So kinalantag 16 votes aron makonbikto si Corona. Way lalis, way dakang lalis day. Pag katugos Corona, magpresenta sa mga ebidensya, dugangan po mga kagalaan nga, di po politiko taon tos Corona mga kagalaan. Why mga tao ba indakin? So nitabo, nakakuha sila ito ha, magpresent sa mga ebidensya, plus, wapod mga higalay mga, kadi man politician ko sa corona, why mga dumadapig ba? Ang threshold 16 pero nakakuha sila 21 votes indakin. Convicted ko sa corona. Super majority yun ang mga senator judges nga may butar. 21 votes good. So convicto. Kiningkang sara mga higala, pagpresenta sa ebidensya, every evidence nga i-present, ang mga dumadapig ba kaygalaan naman. So malibog sila mga kaygalaan ang mga senator judges ng mga politiko, sa unta man eh. Ah, gawas mahigala nga kung imong i-evaluate ang ebidensya kulang, Limang ka na mga ebidensya ang ipresentar mo kunay. Kung doon na pag ita saktong ebidensya, makakonvince sila nga na may saktong ebidensya, mauwotos mga tao o din ito ni konbiktuhon. Yang ebidensya, huyang! Di usaw mo na, dili sila makakuha og number. Munang problema sila di ita kakuha 16. Paubusan talang ni. Nga, konstitusyon mo na mahigala. Nakasuwat sa konstitusyon, klaro man ang wordings. Nga, usbo ni mo, ha? Problema na dako. O garita mahigala sa mga ordinaryong tao ba? Ha? Sa inato nga pagkasulti ba? Ang principle of fairness bitaw ang fair play? Nawagtang, kailaliman ka na mga kagilaan nga imong usbon ang rules o sa duwa pa ni imong giusab ang rules at the middle of the game. Ha? O naana sa kini, kaya human na masawa, Article 4, Article 1, Article 2 na. O naana sa hapit-hapit na unta ni mahuman sa ilang kabahin. O niya imong usbon ang rules din ha. Katawanan, kaya ni, mawa ang fair play. Mura rin yung mga higala ba unfair? Ha? Appeal ni tanawang Supreme Court yun. Nga naman, kay sama ba mga higala nga, nag-example naman kong boxing, nag-example naman taong ka ng rumba as dagan, ari na po ito sa amateur singing contest. Sa barangay mahigala na mo, sige mo ito, bisag sa amo, slungsod, bye-bye ka na ito. Na yung mga amateur singing contest, bisag kita sa DYHP, doon ay amateur ito sa una. Hindi bambina mo mag-MC mahigala, katawanan kayo. Pero dito sa among barangay, mag-fista dahil naagin ang amateur singing contest. Sa inyo's buhol na ba? Sa inyo, okay? Kamutis kina? Amateur ba? Kaso ay kaganta ka amateur, okay? And in amateur singing contest, ang first contestant lo nakakanta na, pati nindutag tingog. Ikaduhang contestant mahigala nakakanta na, as ka ninduta sa tingog. Ikatulong contestant ni kanta, nindut sa tingog. Kaya ba magkakinga mo rag, alaganin mo ganang tingog nitong, medyo alaganin. Kalit na din mo inyo nga, actually, atong, kuha na, atong rules gina ni nga, perdigan na gina. Dili ba na unfair kay huna-huna on kay? Uy, noon sa katong unang mga ni, nagsulti, tamo na ang niya perdigan na, dili ang tanong mo ayohon. Butang taron, dili sa ato landaan, kini ni ang sibianan ron. Naghamay mga mayong manganta, ha? Adit lang kumuhingaan na lang, para. Ibutang ta karon, kini si Mr. A. Pati ninuta mo kanta, murag plaka, mga higala. Nung doon ka itong manganta, ito dito ta nangaligo sa kanay, blue water nga, papangaligo na mo dito. Nagsabot naman, ikaw nun, ikaw sunod kang tanod. Ikaw kin, ikaw sunod. Ikaw si Kuan, ala. Nagsabot na Kuan. Sus, naunahan mo itong kapanganta itong mga pikas grupo sa niya, pinang maayuhan mga nta. Murag plaka lagi, Kuan. Pagka human ng panganta, nagtutuod na may kisay mo una. Di magaganaan mo sunod ng ganta sa nindot kay tingong. Sa kinantahay pa na, ha? Ang first contestant, nindot kay tingog, pala, bunga gisag mayo, burak gisag mayo, pati ninduta. Ikaduhang contestant, pati ninduta. Ikatulog, pati ninduta. Kasabot ka sa sunod contestant nga imong kumpare nga medyo alanganin yung tingog. Ha? Imong usbo ng roles kay, nga ka nga, ang actually, kining atong roles gina ni, atong giusab ni nga, pwede gana ni. Pagkanta si mong kumpare, pwede yung daugag. Imong giusab ang roles sa middle, may gala. Samtang naan na diha, ga, kung anawani mo giset daan ba? Ha? O sa mana siya mga higala sa inato nga pagkasulti. Ha? Unfair na. Dili makatarungan nun. Kaya nagsulti pala ang tamudaan. Katong nindo to tingog malagmit, hindi na lang to mo apil kay. Mayingon na to di may akong uyuan nga murag saktos perdigana ka nila ikong paapilon. Or panalitag perdigana yun, pwede ka mga higala nga bisag may kagtingog, imong ipayabag-yabag amay kay. Ha? Ya, karon og perdigana, pildigana. O sa may klaro na day, perdigana, pildigana. Pildigana. Pareha ba naman yung magpakontestag amateur singing contest sa mga tingog na more or less. Sinana ba? Isit nyo yun ni mo daan ng rules pagsugod pa lang. Para nga ang mga pil ka to more or less la. Kaya mo yun nga ang pinakamay mo kanta. Wala, maoy mo daog. Nga, taliton na ni mo yun nga. Ang atong kuna ni nakakanta ng uban. Gawas o pagkakanta o pagkasugod ba? Kana nakakanta ng uban. Kung sabay kasulti sa first contestant nga pilting paningkamot niya o kanta. Ikaduhang contestant pilting paningkamot o kanta. Nga imo lang gikalit o gingon nga ang atong contest actually ane pildiganan eh, ha? Sa inato ba lang, kanang masabot ba lang bitaw sa masa ba? Nga, kini akong example. Kuan yun, kanang dili makatarunganon, ha? Nga tunga-tunga, mahigala, imong giusap. Bonin ni tabo ining impeachment. Gisit na gunadan. During the impeachment ni Corona, mahigala, gisit kito na ani Senate President presiding judge at the time, Juan Ponce Enrile nga, 16 ang threshold. 23 na lang ta ka senador because Ninoy Aquino at the time, nahimo namang presidente, 23 na lang ta. But tong 23 at tong kintahon, what is two-third of 23? 15.33 manday. Nga wa may 0.33 nga tao. So atong round up to 16. 16 gapon ang threshold. Hoy, ruling in really, pagsugod pa lang. Namo po si Chase Escudero. Pag July 16 nga si Chase, okay. Ang atong kwan, ang atong threshold is 16. Nga karon mahigala samtang nagdagan ang kaso murag tan-aw. Wa, di man gin magkakonviktong 16. Di man takakuha yun. Ausbon talaga. Ay! So mahimo siyang unfair. Muna kung ingon sa Matthew Singing Contest, ikalit ni mong ingon ba, murag, mapildi man itong, mapildi imong kumpare kay, ha? O ikaw may judge ba sa Matthew, mapildi man, ato usbo ni. Actually, announcing ka dito nga, kini siya, mga higala, kini atong Matthew Singing Contest, ang tinuda ni, pildiganan eh. Gawas nga unfair na, o dito kas barangay na, posible pa ka makulatahan. O imo i-announce sa barangay, labi pa amat yung singing contest, yung mo announce ka to sa stage, yung ikaw, okay. Actually, mga higala, atong usbon ang atong rulings, ani, ang atong amatyo, atong rules, atong amatyo singing contest, dili ni siya ang maitingog. Ang ato, yun ani, ang pildigana. Paminaw ko ni kakadaog sa stage. Di ka gani nga ito mga higala, doon ay mga hubog na diha karoon nga mga naadihan nagtanaw sa Matthew Singing Contest, malagmit ka mab... Ha? Di gani ka makulatahan, hasta gitarista, mabunalan kas gitara. Mabukbukan yun ka na, posible yun ka mabukbukan. Pero sa mga higala, ito sa litagag, pagtagad, standby lang una, ito sa ipadayon o niya itong taon, ha? Alang sa RMN 558 Manila, nga musunod na karoon dayon. Alas 7:04 na.
20: Live via satellite. RMN News Nationwide.
2: Northern Luzon. Taglay pa rin ang bagyo ang lakas ng hangin na abot sa 75 kilometers per hour at pagbugson hanggang 90 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyo. Pahilaga, pahilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Ayon sa DOST Pag-asa, wala pang direktang epekto ang bagyong Queenie sa anumang bahagi ng bansa. Mababa rin ang tsansa na maglandfall ang bagyo dahil kumikilos ito palayo ng Pilipinas.
21: Simula bukas naman ng hapon hanggang sa Sunday, inaasahan naman po natin na liliko itong bagyong Queenie at patungo po ito sa northeastward po ito patungo sa may southern islands ng Japan. Maaring lumabas na ito ng ating area of responsibility Sunday afternoon o Monday early morning.
2: Gayunpaman, magdadala naman ng pag-ulan ngayong araw sa Visayas at Mindanao, ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ, o ang pagsasalubong ng mainit at malamig na hangin mula sa karagatang Pasipiko.
21: regular, halos buong Mindanao ang makakaranas ng maulap na panahon at kalat-kalat mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, maging dito rin sa Surigao at Negros Oriental. Inaasahan natin itong intertropical convergence zone ang magdadala rin ng mga pagbabago sa ating panahon kahit ngayong weekend.
2: Si Lian Loreto, ang PAGASA Weather Specialist. Generally fair weather naman ang aasahan sa Luzon, maliban sa biglaang buhos ng ulan dulot ng localized thunderstorms. RMN
3: Network News. Ang Philippine Coast Guard nagsagawa ng rescue operation sa mga binahang lugar dyan sa Mati City, Davao Oriental. Narito balita ni Rajwan Karin Beltran ng RMN Davao.
4: Mabilis na nagsagawa ng rescue operation ng Coast Guard Station Davao Oriental sa mga residenteng naapektuhan sa pagbaha dulot ng malakas na pag-ulan sa ilang lugar sa Mati City. Ayon sa otoridad, pansamantalang hindi madaanan ang Mati Bridge malapit sa Rizal at Limatic Streets matapos umapaw ang tubig mula sa creek kagabi. Habang sa ngayon, passable na muli ang tulay at nagpapatuloy ang clearing operations ng City Engineering Office. May ilang residente ring inilikas bilang pag-iingat, bagamat ang ilan sa mga ito ay nakabalik na sa kani-kanilang mga tahanan. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang Coast Guard sa mga lokal na Disaster Response Office at iba pang ahensya upang matiyak ang agarang pag-responde sa mga apektadong komunidad. Iniuugnay ng CDRRMO ang malakas na pag-ulan sa trough o buntot ng Tropical Storm Queenie na patuloy na minomonitor sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pinapayuhan ang mga residente, lalo na ang mga nasa landslide areas, manatiling alerto at sumunod sa abiso sa mga otoridad. Kasama mo sa DXDCRMN Davao, Radzuman Karin Beltran, Tatok, RMN. RMN
2: Network News. Barangay Balangasan sa Pagadian nakaranas ng malakas na o ng mga pagbaha dahil sa matinding pag-ulan. Kasama natin sa balita, Radzuman Mar Alawan ng RMN Pagadian.
22: Apektado ng malakas na pagbaha ang mga residente sa Barangay Balangasan sa lungsod ng Pagadian matapos umapaw ang tubig sa ilog kasunod ng matinding pag-ulan na naranasan sa lungsod kahapon September 24, 2026. Kabilang sa mga naapektuhan ang mga residente sa Purok Tabing Ilog, Purok Kawayan at Purok Rumblon, kung saan ilang kabahayan at mga kagamitan ng mga residente ang inabot ng tubig baha. Ikinababahala rin ng mga residente ang kondisyon ng ilang bahagi ng river control, lalo na't nakaranas na ng paguho sa lugar noong nakaraang mga taon na nakaapekto sa ilang kabahayan. Dahil dito, nanawagan ang mga residente sa naturang barangay sa mga kinauukulang ahensya na agad siyasatin ang kondisyon ng river control sa naturang barangay upang maiwasan ang posibleng panganib sa kanilang buhay at ari-arian. Samantala, patuloy naman ang pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao, kaya pinapayuhan ang mga residenteng malapit sa ilog at mababang lugar na manatiling alerto sa posibleng pagtaas ng tubig at biglaang pagbaha. Kasama mo sa RMN at IFM Pagadian, Radyuman Mar Alawan, Tatak, RMN. RMN
3: Network News. 8 minuto nakalipas, alas 7, lagda na lamang po, pirma ni Pangulong Bongbong Marcos ang hinihintay para may sabatas na yung panukalang 5-year term sa mga barangay official at kasabay niya ng postponement ng barangay at sanggunian kabataan election sa Nobyembre. Ay kay Senate President Sherwin Gatchalian, formal nang naisumite sa tanggapan ng Pangulo ang panukala noong Miyerkules. Inaasahan ni Gatchalian na imalalagdaan na yan ni Pangulo Marcos Jr. bago ang paghahain ng Certificate of Candidacy sa susunod na linggo.
23: Yes, oo. Pero tuloy ano yung pinadala na namin kay Presidente, and sa pagkaalam ko, wala namang balita na i-veto niya. So, ma-extend ng 5 years. Ma-extend ng additional 2 years yung incumbent na barangay official.
3: Sa panayam naman ng DZXL RMN Manila, sinabi po ni Commission on Election Spokesperson Attorney John Rex Laudianco na agad silang susunod sa sandaling pirmahan na ng Pangulo ang panukala.
24: Kung sakaling lagdaan na po ng ating Pangulo, talagang ganap na batas na po yan. At bilang tagapagpatupad ng batas, immediately po ipapatupad namin to at hindi na po natin itutuloy yung ating September 28 to October 5 filing ng COC. Yung second scenario po na nakikita natin, halimbawa hindi naman po agad mapirmahan ng ating Pangulo, ngunit sa kalagitnaan ng filing ng COC, nilagdaan ng ating Pangulo. So mangyari po niya, matutuloy muna kami ng September 28, yung araw na lagdaan po niya, sabi po namin Chairman Garcia, hihinto na na po kami dahil meron na pong ganap na batas. Katlong senaryo naman po, nakikita namin, halimbawa po, nakatapos na tayo ng filing ng COC. Hindi po, tsaka pa lang po lumabas yung batas, sa mangyari po niyan, yung ibang activities natin, hindi na po natin itutuloy tulad po ng election period, yung mga ibang bans at iba pa, at ang mangyari po, yung mga naipasa na ng COC sa amin, mababaliwala na po yan.
3: Si COMELEC spokesperson attorney John Rex Laudianco.
2: Mga question sa local government support fund, malayang maidudulog sa Korte Suprema ayon sa Malacañang. Kasama natin sa Balita Radyo Manchanel sa Lazar.
5: Walang nakikitang problema ang Malacañang kung dadalhin sa Korte Suprema ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice ang usapin sa 58.53 billion pesos na Local Government Support Fund. Ito'y matapos questioning ng mambabatas ang malaking pagtaas ng pondo mula 23 billion pesos noong 2025 na naging 58 billion pesos ngayong taon. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, karapatan ni Erice na dumulog sa hukuman kung meron siyang legal na basihan sa kanyang petisyon. Pero giit ni Castro, may nauna ng desisyon ng Supreme Court na tumalakay sa usapin na mga pondong inilaan para sa mga lokal na pamahalaan. Hindi anya pinagbabawal ang LGSF at maaari itong gamitin para suportahan ang mga proyekto at pangailangan ng mga LGU.
6: Karapatan niyang tumakbo kahit sa ang korte. Pero dapat siguraduhin lamang po niya na mayroong basihan. Dahil kung mabibigyan lamang siya or aaralin po niya ang proseso kung paano na i-release ang LGSF sa mga LGUs, malamang ay maliwanagan po siya. Hindi po ibinibigay ang pondo basta-basta.
5: Si Palace Press Officer Claire Castro. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manchanal Salazar, Tatak, RMN.
3: Mas handa na raw ngayon ang pamahalaan sa inaasahang epekto ng very strong El Nino sa sektor ng agrikultura. Ayon kay Department of Agriculture spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa, natuto na sila sa El Nino phenomenon na tumama noong 2024. Kaya naglatag na raw ang ahensya ng mga science-based approach katulad ng pagmamapa ng mga lugar na maapektuhan ng El Nino at pagpapalakas ng produksyon sa mga lugar na hindi gaanong tatamaan ng tagtuyot. Handa na rin daw silang mamahagi ng mga rice seedling na kayang labanan ang tagtuyot. Sinabi pa po ni De Mesa na tuloy-tuloy din ang pag-aangkat ng gobyerno ng bigas para mapatatag ang presyo nito sa merkado.
2: Nanawagan ng agarang aksyon sa pamahalaan ng grupo ng mga magsasaka kaugnay sa inaasahang epekto ng very strong El Nino. Ayon kay Federation of Free Farmers Cooperatives, National Manager Raul Montemayor, dapat paghandaan ng gobyerno ang pagtatanim sa Nobyembre at Disyembre na tinukoy ng pag-asa na pinakaapektado ng El Nino.
7: Paghandaan yung sinasabi kong next cropping, yung medyo katamaan talaga ng El Nino. Pero napansin ko, ngayon lang sila gumagalaw uli. No? September na ngayon, magtatanim na yung mga magsasaka sa November. Hindi ako sigurado kung meron na silang nailagay na mga programa o mga hakbang para tulungan yung mga magsasaka kung sakaling kapusin sila ng tubig sa susunod na taniman.
2: Samantala, bukod sa El Nino, malaking banta rin anya ang patuloy na importasyon ng bigas na nagpapalugi sa mga lokal na magsasaka.
7: Ang nagiging problema ngayon dahil ang dami na naman pumasok na importation, pagdating ngayon ng anihan sa ngayon, nag-umpisa ng anihan papuntang October, November, may mga reports na na ibang lugar medyo papagsak yung presyo ng palay. No? So ibang klaseng sakuna, mas kuminsan mas matindi pa yan kaysa El Nino. Yung pagdagsa ng napakaraming import na nagpapabagsak ng presyo ng palay. No? Man-made pa yan, hindi yan gawa ng kalikasan.
2: Si Federation of Free Farmers Cooperatives National Manager Raul Montemayor sa panayam ng RMN.
3: Oras po natin, 15 minuto na nakalipas sa alas 7 ng umaga, muli pong nangutang ang Pilipinas. Ito'y matapos aprobahan ng Asian Development Bank ang $1.5 billion o mahigit 94 billion pesos na loan. Layo nitong tulungan ang Pilipinas na makatugon sa epekto ng tensyon sa gitnang silangan. Gagamitin daw ang naturang pondo para tustusan ang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Industry o Uplift Program. Kabilang sa mga nakapaloob sa uplift ang diskwento sa pamasahe, subsidiya sa langis at pataba, gayon din ang ayuda sa vulnerable sector katulad ng tsuper, maliliit na magsasaka at mangingisda at mahihirap na pamilya.
2: Mataas na excise tax sa luxury vehicles at pagtanggal naman ng buwis sa pabango, isinulong sa Kamara. Kasama natin sa Balita Radyo Man Grace Mariana.
8: Isinusulong ni House Ways and Means Committee Chairman at Marikina 2nd District Representative Miro Kimbo na itaas ang excise tax sa mga high-value na sasakyan at iba pang non-essential goods habang aalisin naman ang buwis sa mga pabango at toilet waters. Nakapaloob ito sa House Bill No. 1146 na mag-aamyanda sa Sections 149 at 150 ng National Internal Revenue Code of 1997 sa layuning gawing mas progresibo ang sistema ng pagbubuwis. Sa ilalim ng panukala ni Kimbo ay papatawan ng 50% ad valorem tax ang mga sasakyan na nagkakahalaga ng mahigit 4 million pesos hanggang 8 million pesos habang 75% naman ang ipapataw sa mga sasakyang nagkakahalaga ng 8 milyong piso. Kasama din sa saklaw ng buwis ang mga yacht, jet ski, speedboat, sailboat, motorboat, aircraft, eroplano, mga jet at helicopter na binili para sa leisure, pribadong paggamit o sports. Hindi naman babaguhin ang kasalukuyang tax rates para sa mga sasakyang nagkakahalaga ng 4 na milyong piso pababa. Hangad din ang panukala ni Kimbo na maging mas patas ang distribusyon ng yaman sa katwiran na karaniwang binibili ang luxury at high-value goods ng mga consumer na may mas malaking disposable income at kakayahang magbayad ng buwis. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
3: Muli pong lumutang ang nuclear energy bilang isa sa mga pangmatagalan umanong solusyon sa kinakaharap na energy crisis ay kay Department of Science and Technology Fellow, Philippine Nuclear Research Institute Engineer Mark Gino Aliperio. Kailangan ng bansa ng isang stable na pagkukuhanan ng enerhiya at isa raw ang nuclear energy bilang magandang alternatibo. Sinabi ni Aliperio, nakadepende kasi ang Pilipinas sa imported fossil fuels habang may limitasyon din ang mga renewable energy katulad ng solar. At dito raw papasok ang nuclear energy bilang magandang backup dahil kaya nitong gumawa ng enerhiya ng 24 oras sa loob ng 18 buwan. Kaya binuo ang Nuclear Plant Simulator and Analyzer Facility Project para sanayin ang mga individual kung paano mag-operate ng isang nuclear power plant. Sa ngayon, nananatiling sensitibong topic o paksa sa publiko ang pagbuhay po ng nuclear power plant sa Bataan at ang pagbuo ng kahalintulad na pasilidad dahil sa pangamba na tayo ay matulad dun sa Chernobyl disaster at ang epekto nito sa kalikasan. Pero batay sa survey ng social weather stations noong 2025, 70% ng mga Pilipino ang nagsabing pabor sila sa potensyal ng nuclear energy bilang pagkukuhanan ng kuryente.
2: Balita sa lalawigan, 3.5 milyon pesos na halaga ng diesel na samsam sa isang fuel tanker sa Tanawan, Batangas. Kasama natin sa balita si Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
9: Tinubog sa CIDJ Batangas Provincial Field Unit at Provincial Intelligence Unit ng Batangas PTO ang isang truck driver matapos mahuling nagsasali ng krudo sa storage tank ng isang gasolinhan sa Barangay Santor, Tanawan City, Batangas. Ayon sa ulat kay CIDJ Director of Police Major General Robert Murico II galing sa Riyay, Quezon at patungong Tarlac, ang biyahe ng fuel tanker na may 16,000 liters ng diesel na nagkakalaga ng 3.5 milyong piso. Pero imbes na sa contracted purchase sa Tarlac, palin umano itong binaba sa Tanawan. Naaktuhan ang driver habang nag-load. Nilabag umano nito ang batas pambansa bilang 33 na inamyendahan ng PD 1865 for illegal trading of petroleum products na nagbabawal sa paglilipad ng produktong petrolyo sa hindi autorisadong lugar o tao. Pinuri naman ni CIDJ Director Morico si Police Colonel Ganaban Ali, Regional Chief ng CIDJ RFU-4A, at si Police Lieutenant Colonel Brian Dexter Andulan, Hepe ng CIDJ Batangas PFU sa matagumpay na operasyon. Kita ng CIDG ang ilegal na paglilihis ng produktong petrolyo ay banta sa kita ng gobyerno, energy security, kaligtasan at kapakanan ng consumer. Nanawagan ng CIDG sa publiko na isumbong ang anumang illegal trading, hoarding o profiteering sa produktong petrolyo sa lugar. Kasama mo sa Ramen Calabarzon and 106.3 IFM Lucena Idol Edgardo Maceda, Tatak Ramen!
10: Network News.
2: Gun for hire suspect patay matapos manlaban ng silbihan ng warrant of arrest sa Malaybalay City, Bukidnon.
3: Free trial sa 7.4 billion pesos na kasong plunder ni dating House Speaker Martin Romualdez gagawin ngayong umaga.
2: Ito ang RMN Power of Hyperlocal.
10: RMN Network News.
3: Mayubutag Pilipinas sa Idupos.
2: Hello po, Foreign Nationals, ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad. Comrade
3: Commission on Elections, dangangambang. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
11: Ako si Xander Kayabyab, magbabalik ang RMN Network News.
12: Mabilis ang daloy ng mga impormasyon mula sa mga naririnig, napapanood o nababasa. Chances are, may lalabas dyan na detaling liku-liko na nagpapanggap bilang credible news. Teka, ayaw natin yan. At ito ang dahilan kung bakit mahigit 7 dekada nang narito ang Radio Mindanao Network upang ipagpatuloy ang tungkulin mula noon hanggang ngayon na mangalap ng mga impormasyong kumpirmado at totoo. Maging mapanuri ang balitang walang basehan, huwag basta paniwalaan, huwag magpalin lang. Siguraduhin verified ang balitang sinusundan, kaya tutok lang. Dahil sa RMN News, ang mga balitang budol hindi pinapalusot.
10: RMN Network News. Police Report.
2: Gun for hire suspect patay matapos manlaban ng silbihan ng warrant of arrest sa Malaybalay City, Bukidnon. Kasama natin sa balita si Radyoman Mark Micabalo ng RMN Malaybalay.
13: Patay ang isang sinasabing gun for hire suspect matapos manlaban sa mga otoridad nang isilbi ang warrant of arrest partikular sa Sitio Lagaan, Barangay Apo Makuti, Malaybalay City, Bukidnon. Ang napatay na suspect ay kinilalang si alias Ricky, 45 taong gulang, na kinukonsiderang top 1 most wanted person sa lungsod ng Malaybalay sa kasong murder. Ayon sa report, sakay ng isang motorsiklo ang suspect at nang nakababa na ito kasamang driver, doon na nilapitan ng mga otoridad para i-issue ang warrant of arrest sa kasong murder na inilabas ng Regional Trial Court, Branch 45, Malaybalay City. Bagamat, bigla na lang humubot ng baril ang suspect at pinaputukan ng mga arresting personnel. Swerte na lang na walang tinamaan sa mga pulis rason para mabawian ng putok ang suspect. Tinamaan ng 2 beses sa dibdib ang suspect na siyang naging dahilan ng kanyang agarang pagkamatay sa kabilang banda. Nag-aakma naman sanang tumakas ang driver ng motorsiklong sinasakyan ng suspect, bagamat nahuli rin ng PNP na kung saan nakuhanan pa ng pinatuyong dahon ng marijuana. Matapos ang insidente, dinala sa punerarya ang bangkay ng suspect, habang nasa kustudiya naman ng Malaybalay City Police Station ang nahuling kasamahan ng suspect na maharap sa paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo sa RMN DXMB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon, Matik, Radyoman Mark Micabalo. Tata, RMN!
12: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
3: Oras po ngayon, alas 7:23 na. Hiniling sa Supreme Court na ideklarang null and void o walang bisa yung naging ruling ng Senate Impeachment Court kaugnay ng bilang para makonvict si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Ang nagsumiti po ng petisyon ay si former Executive Secretary Vic Rodriguez noong panahon ni dating Pangulong Duterte para maglabas ng temporary restraining order ang mataas na hukuman hinggil sa bagong ruling ng Senate Impeachment Court. Iginit Rodriguez, 16 dapat ang kinakailangang boto para makonvict ang bise dahil nakalagay sa ating konstitusyon ng mga katagang 2/3 of all the members of the Senate. Bukod sa TRO, gusto ring ipadeklara sa korte na ang magiging basehan sa 2/3 na sinasabi sa saligang batas ay ang 24 na miyembro ng Senado. Gayun din ang pagbalik sa naunang ruling ni Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero noong July 6, 16 ang conviction threshold sa paglilitis ni Vice President Sara. Miyerkules po nung pagbotohan ng mga Senator Judge na tanging mga legally qualified, capable at present na senador ang pwedeng bumoto kapag dumating na ang araw ng botohan. Mula sa nasabing bilang ay pagbabatayan ang 2/3 na conviction threshold at kailangang may round up sa mas mataas na numero na wala dapat butal.
10: RMN Network.
2: Senate Impeachment Court pwedeng gamitin ang kanilang contempt powers kay Davao City Mayor Baste Duterte. Kasama natin sa balita Radyo Madkonde, Batak.
8: Posibleng gamitin ng Senate Impeachment Court ang kanilang contempt powers kay Davao City Mayor Sebastian Duterte kung hindi ito sisipot sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa susunod na linggo dahil muli itong pinadalhan ng panibagong sapira ng impeachment court para humarap sa paglilitis sa September 28 hanggang 30 ay dapat na sumunod dito si Mayor Baste. Pero bago gamitin ang contempt powers ng korte laban kay Mayor Duterte, titingnan muna nila kung ano ang dahilan sakaling hindi ito makadalo. Kailangan nilang pakinggan at tingnan kung may valid reason ang hindi pagdalo sa impeachment trial at hindi naman agad-agad na ipatutupad ang contempt powers. Sa ngayon anya ay wala pang abiso ang alkalde sa Senate Impeachment Court kung makakadalo o hindi sa impeachment trial.
23: May contempt powers kami. So kung hindi siya dadating, tingnan muna natin kung anong dahilan. No, we have to listen, we have to tingnan natin kung valid ba yung kanyang dahilan. Tingnan natin kung meron pa talagang valid reason. So papakinggan muna natin. Hindi naman kaagad ko contempt.
8: Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Madkonde Batak, Tatak, RMN.
14: RMN Network News!
3: Ibinunyag naman ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag ang isang kontraktor na humakot ng bilyon-bilyon pisong halaga ng flood control project sa Davao City. Lumabas po sa pagsusuri ng mga dokumentong hawak ng NBI na iginawad sa iisang kontratista lamang yung 51 project sa lungsod mula 2018 hanggang 2024 na nagkakahalaga ng 7 bilyon piso. Ayon po kay Attorney Matibag, iniimbestigahan na nila kung bakit isang kontraktor lamang ang nakakopo ng mga proyekto sa Davao City at kung nasunod ba ang bidding at procurement process.
15: Na may isang proyekto na iisa yung coordinates niya pero 5 beses itong pinondohan na iba-iba lang yung titulo. So yun yung isa-isay natin at we have an early coordination also with the Commission and Audit. Medyo kulang pala yung figure na tinitingnan namin na 1.9 na nakuha proyekto ng isang contractor. 7 billion pala ito mula noong 2018 hanggang 2024.
3: Kahapon po humarap si Department of Public Works and Highways Davao Region Director Engineer Juby Cordon sa tanggapan ng NBI matapos mapadalhan ng sabina at daladala ng kampo ni Cordon ng 10 kahon ng dokumento mula sa DPWH Region 11 na kabilang sa hinihingi ng NBI.
2: Idaraos ngayong umaga ang pre-trial para sa 7.4 billion peso plunder case ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa Sandigan Bayan 3rd Division, piniyagan nilang makadalo si Romualdez sa pamamagitan ng video conferencing. Sa ngayon ay wala pang natatanggap ang korte na bail petition mula sa kampo ng kongresista. Noong September 14, ang basahan ng sakdal si Romualdez sa pamamagitan din ng video conference at naghain ito ng not guilty plea. Nakadetain naman ang dating speaker sa infirmary ward ng New Quezon City Jail, male dormitory sa Payatas, Quezon City.
3: Hindi raw kumpiyansa ang mayorya ng mga Pilipino sa kanilang kapangyarihang masolusyonan ang problema ng korupsyon sa ating bansa. Lumabas po sa survey ng Social Weather Stations na 52% ng mga respondent ang nagsabing wala silang magagawa para mabawasan ang korupsyon, habang 30% lamang ang naniniwalang may magagawa sila kontra korupsyon at 17% ang hindi sigurado ang kanilang sagot. Ayon sa SWS na itala sa Metro Manila, ang pinakamaraming sumang-ayon sa pahayag na ang isang tulad ko ay walang mawawala ay walang magagawa upang labanan ang korupsyon sa gobyerno. Sa kabilang banda ay kung pagbabatayan ng education status na itala sa mga hindi nakapag-aral o hindi nakatapos man lang ng elementarya ang mataas na puntos na nagsasabing may kakayahan sila para labanan ang katiwalian na nasa 40%. Ito'y mas mababa kung ikukumpara sa mga nakapagtapos ng kolehiyo at postgraduate school na 32% lamang. Yung survey pong yun na isinagawa ng SWS noong June 20 hanggang 29 na sumagot ang 1,200 na adult Filipino respondents. RMN.
2: Naaresto na ng National Bureau of Investigation ang isang individual na sinasabing groomer o nang udyok sa estudyanteng sangkot sa school shooting incident sa Banga, South Cotabato. Ito ang kinumpirma ni NBI Director Melvin Matibag sa budget hearing ng Senado sa Department of Justice. Bukod dito, may inaresto rin silang isa pang online groomer sa Cebu. Inudyokan umano ang estudyante para gumawa ng karahasan dahil marami ang matutuwa at kikilalanin pa ang kanilang ginawa. Kaugnay nito, humihiling naman ng NBI ng 1 bilyong pisong confidential funds para bumili ng mga kagamitan upang resolbahin ang mga cybercrime at tugisin ang mga sangkot sa nihilistic violent extremism o NVE.
3: Alas 7:30 na po ng umaga, binawi ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang ban o ban order laban sa online platform na Discord. Ayon po kay CICC Executive Director Yusek Renato Aboy Paraiso, nakipag-ugnayan sa kanila ang pamunuan ng Discord para makipagtulungan sa pagtitiyak ng kaligtasan sa mga kabataang user nito.
1: Ikinagagalak po namin ibalita sa inyo na naging matagumpay ang nangyaring meeting at nakuha na natin ang commitment ng Discord
16: na makikipagtulungan mo sila sa atin na maaabot ang ating mga layunin na masigpitan at ang pinapatupad ho nating online child safety measures para ho sa ating bansa.
3: Nagsorry naman po si Paraiso sa mga naapektuhan ng pansamantalang pagban na yon sa naturang platform.
16: Kukunin ko na rin po itong pagkakataon na to para humingi ho ng pasensya sa lahat ng mga naapektuhan at naabala ng sa ilang oras na banned ang Discord sa bansa. Huwag po kayo mag-alala dahil inaayos na po namin ang lahat, kaagapay ang Discord.
3: Yung pong pagban ay dahil nga sa hindi tumugon sa palugit ng CICC na magtalaga ng resident agent sa bansa. Humingi naman ng karagdagang palugit ang platform na Reddit. Matapos itong direktang makipagpulong sa ahensya at maglatag ng mga hakbang para sa online safety.
2: Sa kaugnay na balita, umalma ang dating opisyal ng Department of Information and Communications Technology o DICT sa pagbaban ng pamahalaan sa ilang online platform sa bansa. Ayon kay dating DICT Undersecretary Jeffrey Ian D., anumang pagbablock sa mga online platform nang hindi dumaan sa korte ay labag sa konstitusyon. Punto pa ni D., hindi lang gamer ang gumagamit sa Discord, subalit pati na rin ang mga virtual assistant o mga virtual assistants industry sa bansa. Libo-libong Pilipino rin anya ang nawala ng trabaho dahil sa kabiguan ng DICT na tukuyin ang mga criminal online. Maliban naman sa Discord, ilang website at online games ang tinanggalan ng access ng mga internet service provider dahil sa umano'y pag-uudyok ng karahasan sa mga kabataan.
3: Kaugnay niya, Kuya Sander, ano kaya ang damdamin ng mga taga-Pangasinan doon sa naging pagban ng Discord sa Pilipinas? Eh, sabi, hindi raw basta-basta pwedeng tanggalin eh.
2: Mm-hmm.
3: Sige, makibalita tayo mula kay Idol Juana De Vera ng IFM Dagupan.
17: Nagpaayag ng kani-kanilang reaksyon ang ilang Pangasinense na gumagamit ng Discord kasunod ng naging usapin sa pansamantalang pag-restrict sa messaging application. Para sa estudyante at artist na si Ramie, hindi lamang ang pagbabawal sa online applications ang dapat ikonsider ang solusyon upang maiwasan ang pagkakasangkot ng mga minor de edad sa karahasan. Ayon sa kanya, mahalagang tingnan din ang iba pang salik na maaaring nakaaapekto sa pagkakasangkot ng mga kabataan sa violent incidents.
18: Discord and Reddit have been large platforms. The developers and their moderators, their personal moderators, cannot see every single community that is being housed under their platforms. For Reddit, their subreddits, not all of them could be moderated immediately and is needed for people to even report in order for things to be taken down. Same goes for Discord.
17: Samantala, sinabi ng digital artist na si Darcy na malaking kawalan sa kanya kung tuluyang ipagbabawal ang Discord dahil ginagamit niya ang application sa pakikipag-ugnayan sa kanyang mga kliyente bilang bahagi ng kanyang trabaho.
18: Hindi warranted yung ban ng Reddit or Discord kasi ina-affect din lahat ng mga ibang tao, kahit ako kasi as an artist din, ginagamit ko ng Discord para nakakommunicate ako sa mga clientele ko. That's my boyfriend ako sa overseas, so mahirap talaga mag-communicate.
17: Binigyang diin din na dapat maging responsable umano ang mga nakatatanda sa pag-iingat ng kanilang mga armas upang hindi agad ito maging accessible sa mga batang kasama sa bahay. Matatanda ang binigyan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang Reddit at Discord ng 24 oras upang magtalaga ng resident agent o local representative at magtatag ng presensya sa Pilipinas. Kaugnay ito ng concerns ng CICC sa online sexual abuse and exploitation of children, child sexual abuse and exploitation materials, at nihilistic violent extremism, lalo na matapos ang mga insidente ng school shooting. Nabigyan ng extension ng Reddit habang pansamantalang na-restrict din ang Discord. Gayunman, kinumpirma ni CICC Executive Director Undersecretary Renato Paraiso na inalis na ng restriction sa Discord matapos tumalima ang kumpanya sa mga hinihingi ng pamahalaan kabilang ang pagtatayo ng kanilang local headquarters sa Pilipinas. Kasama mo lang dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera, Tatak RMN.
2: Pangasinan Representative Marco Huangco binatikos ng gobyerno sa anyay mabagal na aksyon sa nuclear power option. Kasama natin sa balita si Radyoman Mike Sigaral ng RMN Bataan.
0: Pinunahan ni Pangasinan 2nd District Representative Marco Huangco ang umano'y mabagal na pagkilos ng national government sa pagkapaunlad ng nuclear energy kabilang ang posibilidad na muling gamitin ang Philippine Nuclear Power Plant sa Morong Bataan. Sa harap ng mga mamahayag na bumisita sa pasilidad ng Bataan Nuclear Power Plant o BNPP nitong Huwebes, sinabi ni Huangco na nabigo siya sa kawalan umano ng matibay na desisyon ng pamahalaan hinggil sa nuclear power. Pinunarin niya ang umano'y kakulangan ng interes ng media sa usapin. Samantala, hinamon din ni Huangco sina Bataan Governor Jose Enrique Garcia III at Bataan 2nd District Representative Albert Garcia na simulan ang talakayan sa lalawigan hinggil sa posibleng epekto ng nuclear energy sa presyo ng kuryente. Aniya, patuloy na pinalalawak ng ibang bansa ang kanilang nuclear programs habang nakararanas ang Pilipinas ng mga power shortages at yellow at red alert sa iba't ibang rehiyon. Sa kanyang panig, sinabi naman ni Governor Garcia sa mga naunang pahayag na hindi na kailangan ang nuclear plant sa Bataan dahil sa mga usaping pangkaligtasan at sa kasalukuyang kalagayan ng ekonomiya ng lalawigan na may ilang freeport zones. Iginit din niyang hindi na praktikal ang BNPP matapos ang mahigit apat na dekada nitong hindi nagagamit. Samantala, nagpasa ng ang sangguniang bayan ng Morong ng resolusyong nagdideklara sa bayan bilang non-nuclear area.
4: Ang nuclear ay sagot sa global warming and climate change, sagot sa energy scarcity. Energy scarcity ang number one sanhi ng kahirapan kahit saan sa mundo.
0: Kasama mo sa Bataan, Radyoman Mike Sigaral, Tatak, RMN.
3: Sports po tayo, nasungkit ng double Olympic gold medalist, Pinoy gymnast na si Carlos Yulo, ang unang gold medal para sa Philippine team sa Asian Games sa Japan. Nakuha ito ni Yulo sa floor exercise ng gymnastics event sa score na 14.666. Inasinta rin ni Yulo ang gintong medalya sa vault at parallel bars finals. O inaasinta niya yung gintong medalya sa vault at parallel bars finals ngayong araw. Samantala, nabigo naman si Alex Ayala sa kanyang laban sa Singapore Open, makaraang talunin ng Russian player na si Tatiana Prozorova sa round of 16 ng Singapore Open. Kaugnay niyan, tututukan na ni Ayala ang paghahanda para sa Asian Games na magsisimula sa Linggo. At kaugnay pa rin ang Asian Games sina Mazel Paris at Jericho Francisco, pasok na sa skateboarding finals ng Asian Games. Kasama natin mula RMN Sports, Niel Santua.
19: Pasok na sa medal round ng skateboarding sa 28th Asian Games sa Aichi Sky Expo sa Japan, sina Mazel Paris at Jericho Francisco matapos ang matatag na ipinakitang performance sa qualifying round ng park events. Nakuha ni Paris ang isa sa mga pwesto sa women's park finals, habang umabante rin si Francisco sa men's park finals, dahilan upang manatiling buhay ang pag-asa ng Pilipinas na makadagdag ng medalya sa skateboarding competition. Sa park event, sinusukat ang husay ng mga atleta sa pagbuo ng mataas sa puntos sa pamamagitan ng kombinasyon ng matitinding tricks, bilis, takas ng lipad at malinis na execution. Sa kanilang pagpasok sa finals, nakatutok ngayon ang dalawang Pinoy skateboarder sa laban para sa podium finish at posibleng magdagdag sa medal hold ng Team Philippines sa nagpapatuloy na ASIAD sa Japan. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, RMN!
3: Si Pok Wang may gusto raw makatrabaho sa isang heavy drama project. Sino kaya ito? Mula kay Myra Jane na sayaw.
6: In her dramatic actress era na ang komedyanteng si Pok Wang. Ayon sa aktres, sa ngayon ay tila nag-evolve na raw ang kanyang showbiz career matapos natanghalin bilang best actress sa Sinimalaya 2026 para sa pagganap sa pelikulang Two Valid IDs. Sakali namang sumabak ulit sa panibagong drama film, inisa-isa ni Pok Wang ang mga gusto niyang makatrabaho. Una na dyan sina Diamond Star Maricel Soriano at Megastar Sharon Cuneta na batika na anya sa mga heavy drama. Pagdating naman sa kapwa komedyante, gusto niya raw maka-one-on-one sa dramahan ng anak-anakan na si Vice Ganda. Samantala, sinagot naman ang aktres sa mga tanong tungkol sa paggamit niya ng kanyang totoong pangalan na Marieta Subong sa Two Valid IDs. Say ni Pok Wang, pag ito raw kasi ang gamit niya, ay alam ng seryoso ang kanyang project gaya ng tinalakay sa naturang pelikula. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Biyernes. Ako si Myra J. Nasayaw, Tatak RMN.
2: Network News. At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Radyo Man Zander Kayabya.
20: Live via satellite. RMN News Nationwide.
21: RMN News. Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.

0: mga balitang lokal, Cebu City Mayor Nestor Chival, magpakisayod na sa barangayas na payan, labos pagpakolekta ni ini o sa mga basura. Samtang grupong manalipod sa kabataan batok sa cyber exploitation, gilusa din hi sa Sugbo. Kini ang headline sa ato mga balita.
1: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos nga vitamin D3 level sa atong dugo nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsang sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na tag-adlaw sa life extension vitamin D3, aron malikin ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang life extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang life extension vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa feed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
3: Mga kasama, hapit na ang grand draw sa Alagang Handog ng Biogesic. Ang Biogesic, bit-bit sa swerte raffle promo. Apas na sa tsansa ni mong makadaog o 100,000 pesos. Kitakit sa grand draw sa September 30, 2026, 2 p.m. sa Barangay Lorega, Cebu City. Doon na exciting games o papremyo. Siguraduha na maka-appeal ka na o nagtanaw sa IFM Cebu o DYHP Cebu Facebook page. Basin ikaw na ang makadaog. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
4: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mo ang importante nga ligon ng resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin na adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug daron with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Paspas kayo ang pagligid sa mga adlaw, di ba? Di rata makamatikod tungod po sa kabisi o kadaghan sa atong gimbuhaton. Ilabi na sa atong mga kaigsunan nga kusog ang gigamit sa pagpanarbaho. Dili malikayan ang panakit sa lawas o pamaol. Doon ako ikasugyot nga solusyon ala ni Ana. Hibaw ba mo unsay latest sa panakit sa lawas karon? Ang Alaksan FR nagbag-o na karon, new Alaksan Extra. Unsay bag-o ani? Gi-upgrade ang kanhi ibuprofen sodium dehydrate versus ibuprofen acid in Alaksan FR. Unsa may naa ani? Ang ibuprofen sodium dehydrate mas paspas mutunaw, mas paspas maabsorb, aron mas paspas matagamtaman ang ginhawa. It's 3 times faster absorbed versus Alaksan FR. Oh, nahibawan na mo sa latest mag new Alaksan Extra nga dunay ibuprofen sodium dehydrate na. Unilab quality yan. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
6: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
7: Guys, alam niyo ba ang McDonald's Chicken Filet ay ang pinakamasarap na chicken filet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken filet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy a la king sauce or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap.

0: at hindi lang ako ang nasa sarapan dito, ha? Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's Chicken Filet was found to be the pinakamasarap na chicken filet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken filet ng Max Saver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI FTEB per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.
1: Kung mag-uwan o nyakalit nga mo init, murag walay hunong ang sip-on og ubo sa mga bata. Mao nga kinahanglang magmatngon. Ting-uwan na, mami. Pasabot ni ini, daghan na usab ang mga sakit sa masasip-on og ubo sa mga bata. Kung dili dayon maatiman ang simple nga sip-on og ubo, mahimong mo grabe, mao nga dali mo bug-at ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang sinyales sa sip-on, sumpuan dayon gamit ang New Zep for Kids. Og sa ubong dunay problema, magmamigurado with Solmiox for Kids. Dapat abansi daan kaysa sip-on o gubo karong panahon ting-uwan. Gihius ang ka-epektibo sa Solmiox for Kids o New Zep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, maukini ang alagang Unilab. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of New Zep. Carbocystin is the generic name of Solmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga kasama, nasayod ko nga daghan na to ang naghimo ni ini. Kanang 100% nga ihatag nimo ang paningkamot sa trabaho, sa pamilya ug sa adlaw-adlaw nga mga hagit sa kinabuhi. Apan usahay lisod, dunay gyud mo bira nimo paubos. Mataglihok murag dunay mo samok nimo. Ubong samok kaayo, non-stop nga ubo ug katul sa tutunlan nga magbalik-balik. Mga kasama, suklan tani sa atong gibuhat sa mga hagit sa kinabuhi. Para nako usa lang ang epektibo sa pagsanta nini. Kung adunay ubong makulit, just stop it. Magtusiran forte. Stop non-stop dry cough o katulo sa tutunlan, tungod sa nasal drip. Timan eh, kung adunay ubong makulit, just stop it. Magtusilan forte. Speed of relief may vary. Dextromethorphan plus hydrobromide plus phenylpropanolamine, hydrochloride plus and paracetamol is the generic name of Tusilan forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: At oras karon alas 7:48 na. Sa dili pa sa detalye sa itong mga balita, sino sa inyo ang subsub sa trabaho di palaging healthy ang pagkain na kulang sa pahinga? Maaring maghulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ang tama pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kain mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
0: O karo sa Italy na sa ato mga balita, si Bosire Mayor Nestor Archival magpakisayod na sa karanggayan sa Lakbayan kalabot sa pagpangolekta ni ini sa mga basura. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
4: TYHP, Tatak, RMN, Report.
5: Dr. Archival ang kaparangayang stagpayan labot sa pagpangulikta nini sa basura. Tinitungkol sa mga post sa social media labot sa uncollected garbage sa syudad. Ang kaparangayan may isangunan sa kagamhanan stagpayan pagkulikta sa mga basura sa interior portion ni ini. Gusto may buuan sa mayor ang schedule sa matag barangay labot sa ilang garbage collection.
6: Naamanggod ang problema dagang kay sa barangay kay sa main thoroughfare. Ito may nag-pick up anak. Pero aning sa barangay gusto na kuning may bawaan din sa problema. Kay naamanggod yung mga sigig post ni kagabi, ipwaon nila, ipost nila, inikabuntag.
5: Si Mayor Mayor Nestor Archival, una na nung ipaybaw sa Department of Public Services kung DPS sa City Hall, nga may mukulekta sa mga basura sa barangay, kung doon ay kakulian o maguba ang garbage truck ni ini. Kasama mo sa Cebu City Hall, sinengin yung Radio Man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RNN.
4: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
7: Radyo mo nationwide.
8: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells na mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins imo lawas. Wag tanga ang imo mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inumatag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manluya ang panglawas. Baong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga dunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makadikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa paglaron. Kauban ang proper diet ug exercise, 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol. Vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza, nga dunay balatian sa kasing-kasing.
3: Kahibalo ba mo, pirmi gyud magbugat o maghuot ang akong dughan kaniadto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, ni arang-arang ang akong BP na himong normal. Ako diay si Liza.
2: Vertigon! Balik ka-uptick adlaw-adlaw. Mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
4: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga kasama, ako ang inyong Radyo Man Paul Lauro. Luna tay maayong balita kay ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas. Kay makatabang kini pagpalig-on sa atong immune system ug kabukugan. Kanunay nga uptick ang atong lawas ug makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabina sa atong mga tawo nga aduna nay mga maintenance medication. Daghang mga sakit nga motumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3 igo nang protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang mga Life Extension Clinics nato. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, na atan himutang sa Osmeña Boulevard, kanang paingon sa Kapitulyo, duol sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Brands nato, ana ata sa EDM Building. Atubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga, Consolacion, Cebu. Alang sa dugang ninyong mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Brands na nato o sa Consolacion 0917-318-1175. O mga higala, siguro ninyo ang inyong mapalit na soft gels dunay tatak na ili. Kay ugwa, piki ka na, ayaw daw ata. Para sigurado, adto palit og vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
6: At oras karon alas 7:55 na. Sa dili pa sa duga mga balita, halos tanan na karon og syempre ang paborito kining mag-online sa kadaghanan ha, pagpabalik gyud og online. Masayo na ang online at checkout gamit ang GCash Pay online kay dili na nimo kinanglan ang barya og wala nay suklian pag-abot sa parcel. Para walay hassle sa online checkouts, gamita ang GCash Pay online. Sakto ang payment, safe and secure gamit ang GCash login safe. Kinanglan lang og biometric confirmation o fingerprint sa phone para ma-confirm ang bayad. Para malikayan ang scam. Para malikayan ang failed transaction, siguruha nga dunay sufficient funds ang imong GCash wallet. Mao nga free cash-in na gamit ang official GCash partner merchants sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center, o uban pa. Para kompleto ang imong pag-shopping, walay fees, walay kaltas. Siguruha laga pirming na isulod ang GCash wallet. Pinagi sa regular nga pag-cash-in para pirming ready sa online shopping. Ma-enjoy nimo ang free cash-in hangtod 8,000 pesos kada buwan. Hassle-free yun ang online shopping gamit ang GCash Pay online. Para tuloy-tuloy ang checkout, dapat pirming well-funded ang GCash wallet gamit ang free cash-in. Go with GCash Pay online para sa sakto ka payment, secure checkouts. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBE or TM 02-7213-9999. Other networks fees may apply. To know more, G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online. Marayon ta sa itong mga balita, grupo nga manalipod sa kabataan batok sa cyber exploitation, gilusa dinhi sa Sugbo. Kasama mo sa Balita Radio Man Arnold Bustamante.
7: CYHP Tatak RMN Report.
1: Purmaga gibuksan sa non-government organization ni dabagan sa mga hinsa sa gobyerno ang Cyber Shield Against Sexual Exploitation kun case movement subay sa nagkasaka nga problema sa kaso sa online sexual abuse o exploitation sa mga bata. Mitambong sa pagbukas sa case movement na mauaga kadakuan sa kapulisan sa pagpangulo ni Police Lieutenant General Bernard Banak, ang Deputy PNP Chief for Administration uban sa Hepi sa PNP Anti-Cybercrime Group nga si Police Colonel J. Guillermo, Department of Social Welfare and Development kun DSWD, Department of Justice kun DOJ, Akadem ug ang kongresista sa ikatulong distrito sa Dalawigas, Sugbo nga si Congresswoman Karen Hope Flores Garcia. Tinguha sa buong movement nga mapugngan nga makabiktima sa mga kabataan na mga kriminal nga mogamit sa online platform. Ug labaw sa tanan, madakpan ang naghimorini. Si Colonel Guillermo mula muhata og numero kung pila na ka mga kaso sa online sexual abuse or exploitation of children kung osaik. Apan dunay mga insidente nga nahitabo din sa Central Visayas, ilabi na sa Sugbo. Kasagaran sa mga kaso nga gisagubang sa Cybercrime Unit sa PNP mao ang pagpakatap sa nude photos sa internet, di nakasagaran sa mga biktima. Mao ang katulog ang mga babae, di nangilhag ang mga account sa social media ang nahak sa mga kriminal.
8: So, with regards to the numbers, actually numbers, kung the data po yung numbers that we complain, that is very minimal. But what we are trying to say is the impact of to the victims, especially minors. When they were exposed, talagang according to our social welfare, may mga may iwang alaala yun that cannot be erased in a period of time.
1: Si Police Colonel J. Guillermo, samtang giangkon sa bataan ang computer programmer nga nagtungha sa University of the Philippines Cebu sa kursong computer science nga si Wentz de la Fuente nga nag-anam na og ka-high-tech aga mga hackers. Mato niya nga aga mga kriminal migamit na og artificial intelligence kon AI aron musulod kini sa mga internet wifi sa matag kabalayan aron mukuha sa tanang impormasyon sa mga namuyo niini. Lakip na usab ang paggama og mga fake dating apps aron na maka-scam nito nga musulod niini katong mo-connect sa wifi sa usa ka hotel diin gamitan kining AI sa mga hackers o din hinamusulod sa system sa cellphone. Makita na nila ang mga pribado nga hulagway, din ang tagiya lang una ang makakita nini.
9: Bisag mga bata karon pwede na mahimo o kriminal. Dili na kinahanglan ng expert. Makabuhat na sila fake login page, makabuhat na sila phishing links. Ang kuha nga na lang nila kaya ang knowledge from magbuhat sa AI, which is a really, really easy learning curve. Pila ka minuto kailangan na ni. And we already know who gets targeted. 98% of the deep fake videos online kana mga naong naibutang sa lain na lawas. 99% of the people in them are women.
1: Usa sa mga sanglitanan ini mao ang hubo nga hulagway sa usa ka babaye nga butangan og naong sa laing babaye. Gihangop ni Banag ang pag-umol sa case movement ug dako matud pa kini nga tabang sa PNP aron matukan ang sexual exploitation ug abuso sa mga kababayenan sa online platforms.
10: The launching of case comes at the most opportune time when the full might of the law enforcement gains optimum potential to press a whole of nation approach against online sexual exploitation among women and children.
1: Si Police Lieutenant General Bernard Banak, ang veteranong malalaban nga si Attorney Orlando Salatandre, kausa sa mga pinasilunggang dinapit, niyawag sa mga magbalaod, ngumugama og balaod noon nga magsilo sa tibok kinabuhi, kapag kabilanggo niya ito nga